Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon na radyo sa AM Band, ang DGRJ 810M Radyo Bandido TV. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, September 30, 2026. 86 days before Christmas Day. Nakukuha nyo ba yun? Nage-gets nyo ba yun? 86 days! Bonus na naman! Actually, hindi 86 days yung bonus. 31 plus 30, 61 days. 61 days! Bonus na naman! Yung iba, ngayon na natatanggap yung kalahati ng 30th month pay nila eh, di ba? Kasama, suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban. At ito ang mga paksa na ating tatalakayin ngayong umaga.

Stone naglunsad ng dalawang araw na transport strike simula kahapon. Kigil Pasada, sinuspindi naman ng manibela para makipagkita sa LTO. Kasambahay sa Central Visayas, pakinggan nyo to, meron kayong dagdag na 500 piso sa inyong sahod ayon sa Department of Labor and Employment. Wala pang humihirit ng taas presyo sa basic at prime commodities sa ayon sa Department of Trade and Industry. Eksekusyon, hindi pinayagan na gawing ebidensya ang bank records ni Vice President Sara Duterte. Sakaling may irregularidad sa kontrata ng Davao City, malalaman ko, kiit ni Mayor Baste Duterte. Dating Senador Antonio Trillanes, susunod sana na testigo laban kay BP Sara, pero tinabla muna ng impeachment court. House Prosecutor, na cute. At shweng-shweng kung magsalita, bumuelta sa mga misogynistic na basher. Ano ba yung misogynistic? Ano ba ibig sabihin nun? Hindi ko alam ang ibig sabihin. Misogynistic meaning. That describes feeling of hatred, deep-seated prejudice, or hostility towards women. Oh, hindi naman towards women yung ano ah, yung nararamdaman tungkol sa kanya. 'Di ba? Hindi ano. May pagkapuot sa mga babae. 'Yun ang ibig sabihin ng misogynist. Hindi ho misogynistic yung nararamdaman sa inyo, mga kabayan, nung Congresswoman o Public Prosecutor Zamora. Hindi po. Hindi ho misogynism yun. Hindi ho. Naiinis ho sila doon sa shweng-shweng ninyo. Sa totoo lang. At hindi lang ho lalaki ang nagsasalita. May mga estudyante, may mga batang babae, matandang babae, mga babae. Pahayag ni Marcoleta, gagamit sa TV, gagamiting ebidensya sa tatlong gift cases laban sa kanya. Pag-alis kay dating Public Works Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa kaso ni Senator Jinggoy, hindi pinayagan ng Sandigang Bayan. Motion for inhibition ni Revilla sa 92.8 million peso malversation case laban sa isang judge, pinasura ng Sandigang Bayan. At dating Speaker Lord Velasco, nasa labas ng bansa, na yung sinasangkot dun sa nagpadala daw ng kahon-kahon na armored van na pera kay Sara Duterte. Lumabas yung video. Lipat bahay pala yung mga nakitang kahon, lipat bahay pala. Ay nako, yan na nga ba sinasabi ko sa inyong lahat eh. 'Di ba? Yan din ang sinasabi ko sa mga nagmamadali na maka-scoop. Tignan nyo muna kung ano yung inyong inilalabas, 'di ba? First rule. Nako. Kung andiyan pa nagka-boss pa diyan si Boss Operations, meron ng nasinghalan sa inyo. Yan po ang mga paksa nating umaga natin ngayong umaga, pag-aaralan at himayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, katulad ng nakagawian,

0: kay Mark Mallorca. Good morning, Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Salamat, Mark Mallorca. Rico Rashon, good morning, Sir Ira. Good morning, Rico Rashon. Evangeline De Salisa, good morning, Sir Ira. Good morning, Evangeline. Merly Gicomo, good morning, Sir Ira. Good morning, Merly. Evangeline De Salisa, uulan po ba ngayon? Mukhang wala sa taya ng panahon ko. Mamaya, babasahin ko. Roxanne Orcosto, ganda umaga po, Sir Ira V. Panganiban. Good morning, Roxanne. Shirley Uyang, good morning, Sir Ira. Kape-kape, almusal, yes. Andy Santisas, listening. Hi, Ms. Aboya Bernante. Morning, Sir Ira. Morning, MRP. Bukas, Thursday, October na. Amoy 2027 na. Amoy bonus na. Ha? Nabanggit mo ba yon? Amoy bonus na. Ferdinand Enriquez, magandang Miyerkules na umaga po, Sir Ira. Good morning, Ferdinand Enriquez. Irekurasyon, kaugalian na nating mga Pilipino na kahit kapatid natin, wala tayong pakialam sa mga negosyo nila. Alam natin na may mga negosyo, ngunit di na natin alam kung paano nila pinapatakbo ang negosyo nila. Di roughly tulpok. Diba? Roughly tulpok, sabi niya. Mark Mallorca, isipin ninyo kung lalaking abogado ang nagsalita ng ganun, o kaya abogado ng defense, malamang binabash na din nila. Imura Dolores, happy Wednesday morning, Sir Ira V. Ira V. Panganiban, kape-kape, galing sa Japan. With all my love. With all my love din, ha? Kimura Dolores. Say Ken, gandang morning, Idol Ira. Gandang morning, say Ken. Rekurasyon, Congressman Zamora, ikaw ang may mali. You acted so out of the blue, erotic, flirting, and seduction. Don't blame us. Ikaw ang dapat mahiya kasi mistula kang ST Star heist, sabi ni Rekurasyon. Wala na, nabash na ulit, di ba? Kasi nabanggit natin eh. Ayun, binash na. Bash, kayo naman, no? Pero hindi, di ba cringeworthy? Yung ano niya eh, di ba? Dapat pang ang vice president ay meron ganito kalaking barrel. What's barrel? What's arbore? What's barrel? You're so English, I cannot kaka. Yes, I cannot kaka. You're so kaka. What's barrel? Menchie May, good morning si IRP. Good morning, Menchie. Always watching Rayome. Good morning po sa Ira. Kayot-kayot. Sobrang mahal ng bilihin. Naiiyak na ako. What's barrel? You're so kaka. Huh? I cannot make understand. I cannot make intindi what you're saying. What's barrel? Ang Intertropical Convergence Zone o ITCC ay nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Isang tropical cyclone sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng pag-asa mula kanina ng alas 3 ng umaga. Ito ay may 3,315 kilometro sa silangang bahagi ng Central Luzon at nagtataglay ng lakas ng hangin malapit sa gitna na 45 kilometro kada oras at pagbugso na aabot sa 55 kilometro kada oras. Bumabaybayan na sabing tropical cyclone pa Kanluran, Timog Kanluran, o pakaliwa, papunta sa Pilipinas sa bilis na 10 kilometers per hour. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat, dala ng Intertropical Convergence Zone ang mararanasan sa Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Palawan. Posible dito ang flash floods at landslides. Dulot ng katamtaman hanggang maaaring malakas na ulan. Makakulimlim na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat na mararanasan sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao dahil pa rin sa Intertropical Convergence Zone. Nagbabala ang pag-asa na maaari rin magkaroon ng flash floods o landslides dahil sa severe thunderstorms. Bahagya maulap, hanggang maulap na kalangitan naman na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat na mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dala ng localized thunderstorms. Mahina hanggang katamtamang hangin mula sa iba't ibang direksyon ang maaasahan sa Luzon na magdudulot ng malumanay hanggang katamtamang pag-alon sa karagatan. Naabot ng 0.6 hanggang 2.1 meters ang taas. Sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, mahina hanggang katamtamang maihip ng hangin mula naman hilagang silangan patungong hilagang Kanluran na magdudulot ng mahina hanggang katamtamang alon na abot ng 0.6 hanggang 1.2 meters na taas sa mga baybayin. Mahina hanggang katamtamang pag-ihip naman ng hangin sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao mula sa iba't ibang direksyon na magiging daan sa mahina hanggang katamtamang pag-alon sa taas na 0.6 to 1.2 meters sa mga baybaying dagat. Ang araw sumikat kanina, alas 5:46 ng umaga. lulubog mamaya ang alas 5:47 ng gabi. What's Burrell? Yun talaga yung pinapadala sa akin eh. What's Burrell? Ah, Anjo Perez, sagutin mo nga ako. Good morning, Anjo. Sabi ni Anjo Perez, good gandang umaga. See yours. I'll see yours later, Anjo. Pero sagutin mo ako, what's Burrell? Dapat ba mayroong ganun kalaking Burrell ang Vice President? Mayroong ganun kalaking Burrell? Peter, the Kilebis, Rasputin. Hello, Boss Idol Ira, present and accounted. Good morning, Pedro. Evangeline de Salisa, kayo naman, baka pinopromote niya lang new face niya. Produkto pala siya ng salamat po, speaker at doktor. Nakita ko true face niya sa isang reliable blog. Okay, ikaw, Evangeline de Salisa, kung ano-ano rin na-discovery mo eh. No? Alas 8:17 na po ng umaga. Ang exchange rate po natin ng piso sa dolyar. Real time. Ang real time na exchange rate, 62 pesos and 59 centavos ang halaga ng piso o ang halaga ng dolyar kapag ka bibili ka gamit ang piso. Ha? Inuulit ko. Ha? 62 pesos and 59 centavos ang halaga ng isang dolyar. Dekorasyon, remember that congressman who said that he admired o pagnanasaan si Ann Curtis, nakakamping kay Elwish loyalist at makabayan kuno, and outrage sila sa congressman na yon. Ngayon, what now? Tahimik kayo kasi kaalyado ninyo ang naghahalina sa isang witness ninyo. Dekorasyon, talaga may ganong angulo. Carlito Cabiles, good morning Sir Idol. Good morning Carlito. Tinimulaan ng transport group na Piston. Simula kahapon, ang dalawang araw na transport strike upang hilingin sa gobyerno na itigil ang pagtaas ng presyo ng langis at mabigyan ng living wage sa mga tsuper ng jeepney. Nagsimula bandang alas 6 ng umaga ang mga protesta sa ilang strike center sa Metro Manila kabilang ang Novaliches, Sucat, Alabang at Las Piñas. Hiniling din ang Piston ng pagtanggal ng value-added tax at excise tax sa fuel products, pagbaba ng presyo ng langis at 55 piso kada litro at pagbasura ng oil deregulation law. Ayon sa grupo, hindi sapat ang 1 peso ferry increase sa traditional jeepneys na ipinatupad noong Lunes dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Ang gasto sumunod sa nila sa diesel ay aabot ng 3,000 piso, pero ang dagdag na kita lamang nila sa 200 pasahero ay 200 piso lang, sabi ni Piston National President Modi Floranda. Tinatayang 70,000 hanggang 100,000 jeepney drivers at operators ang inaasahang sumali sa nationwide strike kabilang ang mga protesta sa Bulacan, Pampanga, Baguio, Rizal, Naga, Sorsogon, Cebu, Panay, Iloilo, Bacolod City, Davao at General Santos City. Bago ang strike, kinundinan ni Floranda ang babala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na maaaring malagay sa alanganin ng prangkisa ng mga operator kung karamihan sa kanilang jeepney ay hindi babiyahe. Ang nationwide transport strike ng Piston ay inaasahang magtatapos sa ngayong araw, September 30. Inuspindi naman ng transport group na Manibela ang tigil kanilang tigil pasada para makipag-usap sa LTO kahapon. Ayon sa grupo, nagtungo sa opisina ng LTO ang mga representative nito para sa isang meeting. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga nagprotesta at ilang tahuan ng LTFRB noong Lunes kasabay ng kilos protesta ng Manibela. Kinumpronta ni Manibela Chairperson Mar Balbuena ang tahuan ng LTFRB na kumukuha umano ng litrato ng plaka ng mga jeepney na lumahok sa strike. Nilinaw naman ni LTFRB Acting Chairman Greg Pua na ang kinukuhanan ng litrato ay ang mga pasahero na nahihirapang makasakay para alamin kung kailangan magpadala ng libreng sakay. Inanunsyo naman ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino ang Wage Order Number RO7. D-DW-06 na nagbibigay ng 500 pesos na dagdag sa buwan ng minimum wage ng mga domestic workers sa Central Visayas kabilang ang Negros Oriental at Siquijor. Kasama sa magiging epekto ng dagdag sahod ang kanilang 13th month pay at kontribusyon sa Social Security System, PhilHealth at Pag-ibig. Bago ipatupad ang wage order, nagsagawa ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Region 7. Ng konsultasyon at public hearings kasama ang labor at employer sectors at iba pa ang stakeholders. Epektibo ang bagong minimum wage sa October 14, 2026. Hinikayat ng dole ang mga employer na sumunod at ang mga kasambahay na alamin ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng wage order. May wage hike, 5 piso mga kasambahay sa Visayas. Good news yan, good news. Sabi ni Rico Rachon, I remember tuloy my younger days. During my younger age, I was watching to a stage show sa Playboy Theater sa Dakota Harrison. Hehe, ang pagkagat ng full lips ng stage show girls. Hehe. Albahe ka, Rico Rachon. Wala pa namang hirit na magdagdag sa presyo ng basic at prime commodities sa kabila ng pagtaas ng presyo ng produkto ng petrolyo ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. Anya, maaaring tignan ng mga consumer ang presyo ng basic commodities sa listahan ng inisyon ng DTI na obligado naman ang mga grocery store at supermarket na i-display ito sa kanilang mga tindahan. Maaari rin ma-access ang listahan online sa pamamagitan ng social media sites. Wala pa. Baka meron na namang nagtataas bigla ng ano. Ayan na naman kayo. Yung Senate impeachment trial, kanselado ngayong araw. Bakit kaya? Ha? Jojo Sikat. Report ni Jojo Sikat. Good morning.
1: Kanselado ngayong araw ang dapat sanang ika-32 araw ng paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte. Sa ipinalabas na advisory kagabi ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggol, kinansela ang impeachment trial upang makapagpahinga ang mga panel at mga senator judges na simula bukas ay magsisimula na ang marathon trial na mula umaga hanggang gabi. Iginit pa ni Attorney Tonggol na hindi maapektuhan ang timeline ng trial sa pagkansela ngayong araw dahil ahit pa sila matapos na may mga ilang testigo ang hindi na pinaharap ng prosecution. Nakatakda sanang humarap ngayong araw sa impeachment trial si dating Senador Antonio Trillanes Deport. Ayon naman kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, tututukan nila ngayong araw ang Senate session para sa panukalang batas at budget hearing ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa 2027 national budget. At nakatakdang isa lang ngayong araw ang Department of Labor and Employment o DOLE na pinamumunuan ni dating senador na ngayon ay si Secretary Francis Tolentino. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bantino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Wala yung inyong morning telenovela today. Canceled. Pero andito naman ang morning report eh. O ito, babalita ako sa inyo yung kahapon. Inanggihan ng Senate Impeachment Court ang hiniling ng House Prosecution Panel na gawing ebidensya ang mga bank records ni Vice President Sara Duterte. Sa ruling ni Presiding Officer Francis C. Escudero, kahit akusado si VP Duterte, umiiral pa rin ang proteksyon sa kanya sa ilalim ng Bill of Rights, partikular ang karapatan laban sa self-incrimination. Noong September 8, naghain ang prosekusyon ng request for admission na sumasaklay sa personal na detalye at dating pwesto ni VP Duterte sa mga business interest sa asawa nitong si Manasseh Scarpio at iba pang tax at bank records. Tinuturo nito ng defense panel at hiniling na burahin sa record ng korte ang nasabing hiling. Korte, ah. Parang burrell. Korte. Diba? Dahil maasar sa akin ito. Ayon kay Presiding Senator Judge Francis T. Escudero, mananatiling protektado ang karapatan laban sa self-incrimination kahit sa impeachment process. Dagdag niya, kung hindi sasagot si VP Duterte, deemed as an admission of the fact requested to be admitted ito. At kung sasagot naman ng naka-oath, maaaring maharap siya sa perjury na anya isang uri rin ng pamimilit na hindi pinapayagan ng konstitusyon. Iginiit din ni Escudero na ang procedural due process ay nangangailangan na patunayan ng prosekusyon ang mga paratang sa pamamagitan ng kompetenteng ebidensya, hindi sa pamamagitan ng pagpipilit sa witness sa nasasakdal na umamin. Tinutulan din niya ang argumento ng prosekusyon na hindi criminal proceeding impeachment, anya hindi nito inaalis ang mga constitutional safeguards na dapat ibigay sa inaakusahan. Yung mga prosecutor, alam niyo ba yung sa totoo lang at totoong buhay, kung criminal case, ang role ng prosecutor ay hindi magpakulong. Ang role ho ng prosecutor ay para malaman yung katotohanan at magbigay ng hustisya. Alam niyo bang kapag naalaman nila o nakahawak sila ng ebidensya na magpapawalang sala dun sa inaakusahan nila, obligasyon nila ibigay sa korte yun. Obligasyon nila ibigay sa korte yun. Exculpatory evidence. At kung talagang napakalaki ng ebidensya ng pagpapawalang sala, obligasyon nilang ibagsak, ilaglag yung kaso. Dahil ang hinahabol nila ay hindi para magpakulong, kundi para magpalabas ng hustisya. Innocent nga until proven guilty. Kaya itong prosecution panel ng impeachment, hindi, guilty ka na muna. Patunayan mo na lang na inosente ka. Ito mga akusasyon namin, ikaw ang maglabas ng ebidensya na hindi totoo to. Ganun sila. Mali. Na talaga, Pinatunan naman ng Senate Impeachment Court sa pamamagitan ni Presiding Officer Francis Chicha Escudero na hindi maaaring pilitin si Vice President Sara Duterte na umamin na pagmamayari niya mga bank account na isinumite bilang ebidensya sa impeachment trial. Inilabas ang hatol matapos bawiin ng House Prosecution Panel ang kanilang request for admission noong Lunes. Sa halip, hiniling nila sa depensa na pumayag sa stipulasyon o kasunduan na tunay at galing sa banko ang mga bank records. Sakop na hiling ng prosekusyon, 104 na bagay, kabilang ang personal na detalye ni Duterte, dating pwesto sa gobyerno, business interests ng asawa at iba't ibang bank records. Tinutulan nito ng depensa at humingi pa na burahin sa record ng korte ang request. Pero kahit binawi na ng prosekusyon, sinabi ng korte na kailangan pa rin itong sagutin para maging gabay sa susunod na pagdinig. La talaga, Congressman Z, i-secret ang pagkarengkeng para di mabash. Huwag sa Senado, live. Crush mo ba si witness? Sabi ni Shirley Uyang. Si Julia M. Trenta, maganda umaga sa lahat. Grabe kahapon. Ano ba yung kitang-kita ang korupsyon sa Davao? Ubo-ubo-ubo. Ayan ka na naman, Julia M. Trenta. Evangeline De Salisa, bakit tinatanggap as witness si Trillanes? Di ba napatunayan na puro fake evidence niya ayon sa BPI ang panali maling spelling dates ng bank report at dinedenay ng SM LAC na hindi galing sa kanila ang mga dokumento ni Trillanes? Hindi ko alam kung bakit. Pero sabi nga ni Julio M. Trenta, excited na ako na maging witness si the greatest senator in the entire universe, Antonio Trillanes. Ay, sandali. Walang hearing ngayon. Ubo, ubo, ubo, ubo. Talbahe. Talbahe ka talaga, Julio M. Trenta. Diba? Pero hindi ko talaga maintindihan yung style ng ano, yung style ng prosecution. I think umaasa sila nakakampi nila yung majority ng ano ng senator judges. So, kasi lahat ng ginagawa nila, kung alam niyo ako, kung nakapanood na ho kayo ng totoong hearing process sa totoong korte, lahat ho yan ang ginagawa ng prosecution. By now, pinatapon na sila sa labas ng ano ng sala ng judge. Wala na natirang ano, wala na natirang abogado ron. May isang buong batch ng grupo ng bagong abogado na ngayon. Yung style nila, hindi ho papayagan ordinaryo yung judge yun. At alam nila yun. Burrell? Magbabalik ang Burrell. Hindi. Magbabalik ang Morning Report Pilipinas. Magbabalik ang Morning Report Pilipinas. Pagkatapos silang mahalagang paalala, ang oras natin, 8:30 ng umaga.

0: Pabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido TV. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido at meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Sabi ni Julio M. Trenta, grabe naman Sir Ira, magagaling ang prosecution team laban kay Duterte. Ubo-ubo-ubo. Sige, singa, ubo-ubo. Sige, mababash ka dyan. Don Latore, good morning Sir Ira. Ina Gray, ang impeachment hearing ay katawa-tawa, parang laro ng mga bata. Catch me if you can. Evangeline De Salisa, bumaba po ba gasolina ngayon? Ang diesel, bumaba ng mahigit 7 pesos. Ang kerosina, bumaba ng halos 6 pesos. Ang diesel, bumaba ng 50 centimos. Yun po ang sagot ko sa inyo, binibining Evangeline De Salisa. Sa Malacanang, susunod na leader ng bansa, dapat may puso para sa mga Pilipino at sa bayan. May ulat si Chona Yu. Chona, good morning!
1: Good morning, Sir Ira. Naniniwala ang palasyo ng Malacanang na dapat may puso para sa mga Pilipino at sa bayan ang susunod na leader ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito ang dapat na maging taglay na katangian ng susunod ng leader at hindi ang interes ng ibang bansa ang uunahin. Ayon kay Castro, una nang nagsalita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hinggil sa kagustuhan niyang maipagpatuloy ng kanyang successor ang kanyang mga nasimulang programa, partikular na ang pagsusulong ng interes at karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Una nang nagpahayag si Defense Secretary Gilbert Chodoro na baka magkaroon ng epekto sa momentum ng efforts ng Marcos administration pagkatapos ng 2028 presidential elections. Samantala, ang schedule ngayong araw ni Pangulo Marcos, ang Pangulo ay dadalo mamaya sa event sa Ermita sa Manila. Ito yung Celebrating Teacher Excellence, a National Teachers Month 2026 celebration. Yun lang yung nakatakdang schedule ngayong araw ni Pangulo Marcos at syempre pa yung Palace Press Briefing mamaya ni Palace Press Officer Claire Castro. Inaantay lang namin kung anong oras yung briefing ni Undersecretary Castro.
0: Yun. Ano? Wala pang 2026 pa lang ah. Yung susunod na leader na kagad ang pinag-uusapan natin.
1: Yun. Kasi may mga lumutang na Roberto Pacquiao daw, na yun daw ang ginugroom ng administration. Ang belta dyan ni Undersecretary Claire Castro,
2: Lito Banayo? Si Lito Banayo ang nagsabi?
0: Well, may impormasyon si Lito, alam ko yun. May impormasyon din yung iba, alam ko rin yun. Diba? Pero hindi ako naniniwala na dun sa Lenny Man.
1: Pacquiao.
0: Oo, yung Le Mans nga tawag namin sa mga kumakarere. Le Mans.
1: Yeah.
0: Alam ba ko ano, Le Mans?
1: Ano yun?
0: Patagalan ng ano yun? Patagalan ng PC yun. Pahabaan yun. Le Mans, ano? Le Mans 72-hour race. 72 oras 'yun. 'Di ba? Oh, lumasipin mo Lenny Manny. 72 oras nating pagtitiisan. You guys, sorry. Pagtitiisan, pagtsatsaga. Basta Le Mans.
1: Basta sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi siya part ng administration at walang ganong usapan sa Malacañang.
0: Hindi ba siya tatakbong senador?
1: At ang Pangulo daw ay nakatutok sa epekto ng El Nino, aksyon at hindi eleksyon.
0: Yeah, aksyon, hindi eleksyon.
1: Sagot, lalo na may mga katanungan patungkol sa pagharap kahapon ni Mayor Baste Duterte sa Senate Impeachment Court.
0: Wala, mukhang walang sagot doon eh, no? Mukhang, yeah. Never mind. Parang gano'n doon. Okay na rin.
1: Kala din namin may pasabog kahapon eh. Inabangan namin.
0: Wala rin. Maski naman si Baste, wala eh. Di ba? Si Baste, basting-baste eh. Isang tanong, isang sagot eh. Dinitingnan ko. Wala, si Baste talaga kausap nila. Di ba? Pag tinanong mo, alam mo ba yung Alam mo ba yung ano, negosyo? Hindi. Kilala mo ba yung tao? Oh. Ano kwentang witness to? Tulog na tayo. Jesus Maria. Di ba? Tatakbo ba si Ate Claire? Pinag-uusapan na niya yung 2028 eh. Ano ba? Meron ba siyang ano, ambisyon, panaginip?
1: Ayaw niyang sabihin na oo. Pero reading between the lines, mukhang...
0: Mukhang may direksyon ganun, ano? Hindi lang natin alam kung saan pwesto. Di ba? Baka barangay captain.
1: Mukhang senador eh.
0: Ako. Sige. Pagpalain tayo na ba. Good morning! Good morning, Chana!
1: Tarito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Ay nako, ganyan talaga. Oh. Actually, tinatawa-tawanan na lang namin. Diba? Because sometimes if you take it too seriously, does not do you any good. Evangeline Desalisa, thank you po. Sabi niya, nung sinabi natin kung anong presyo ng gasolina. Carlito Cabiles, at dapat ang susunod na spokesperson ay meron ding piso sa kapwa Pilipino. Piso o puso, Carlito Cabiles? Mas gusto ko yung piso ah. Hi, Ms. Samoya Bernante, kinakabahan sila sa tingin ko lang sa galaw style ni Mayor Baste. Tatay na tatay talaga. William Trenta, kilala ko ang susunod na pakulo ng bansa. Si Nanay Lenny, Idol Rappi, Sek John Bic, Mayor Bico, Mama Risa, sila ang dapat mamuno. Napupuno na ako sa iyo, Julio Trenta. Iniyak ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na malalaman niya kung may irregularidad sa mga kontratang pinasok ng Davao City Hall, kabilang na sa GenCorp Industries Incorporated. Ito naging testimonya ng alkalde sa 31st araw ng impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte sa direct examination ng private prosecutor na si Attorney Theodore Ted Te, dating spokesman ng Supreme Court. Kinumpirma ni Mayor Duterte na binigyan niya ng otoridad si Attorney Tristan Dwight Domingo, Assistant City Administrator, para pumirma ng mga kontrata ng lungsod sa pangalan niya. Pero nilinaw ni Baste na hindi niya alam ang lahat ng kontrata ang pinipirmahan ni Attorney Domingo. Dinagdag niya na bagamat may kinatawan siya, nasa kanya pa rin na accountability. Bago ang pagharap sa impeachment court, sinabi na rin ni Mayor Duterte na naging maayos at naaayon sa batas ang pagkapanalo ng GenCorp Industries Incorporated sa mga kontrata ng Davao City na nagkakahalaga ng mahigit 34 na milyong piso. Sinabi rin niya na wala siyang alam sa umano'y bahagi o interes ng kanyang kapatid sa GenCorp. Nakasaad kasi sa 2024-2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni PP Duterte ang GenCorp Industries Incorporated bilang isa sa kanyang business interest. Pero sa mga record ng kumpanya na isinumite sa Securities and Exchange Commission, wala ang pangalan ni BP Duterte bilang isa sa mga shareholder nito. Ang mga transaksyon ng Davao City sa GenCorp ay bahagi ng mga ebidensyang tinitingnan ng prosecution sa Article 2 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.

Laging may hugot si Auntie Claire, sabay banggit kay Gibo. Siya ba ang manok ni Marcos? Uno Jess ang labanan dyan. Di man lang walo Jess eh, no, uno Jess eh. Sina Gray, kailan naman umamin si Claire Castro? Baka kahit end of the world na, hindi yan iaamin. No? Eh kung tatakbo siya, kailangan na niya umamin, di ba? Dekorasyon, ready na sana si former Wiwi guy na maging witness. Kaya lang siya no plan ng defense si Congressman Ridon, kaya bakas na yata o sa Friday ya kasi magmamaraton na sila. Ena Gray, mahabagin Diyos for Senator si ICC. Dekorasyon, dapat noong pagtatanong ni Congressman Zamora ay may background music na Careless Whisper. Hehe. Ayaw talaga, ayaw yung tantanan si Congresswoman Zamora. Maaaring iharap naman ang House Prosecution Panel si dating Senador Antonio Trillanes IV bilang susunod na testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pero pinayuhan ng presiding officer na huwag muna itong gawin. Inaasahang magpapatotoo umano si Trillanes tungkol sa maumanoy pagkuha ng pondo ni BP Duterte. Orihinal na nakatakda siyang sumaksi matapos sa mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at Bangko, pero humiling ang prosekusyon na unahin na ang testimonya ni Trillanes ngayong araw. Pinayuhan sila ni Presiding Officer Francis Escudero na sundin pa rin ang orihinal na pagkakasunod-sunod. Pero sinabi ni Escudero na malaya ang prosekusyon na ipatawag si Trillanes ng voluntaryo at walang sampina. Bagamat unang tumutulong depensa sa pagbabago ng schedule, sinabi ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season na matapos ang recess na papayagan na nila si Trillanes na sumaksi. Sinabi naman ni Escudero na maaari pa rin sila maglabas ng ruling kung kakailanganin. Ayon kay Public Prosecutor Congressman Terry Ridon, gusto sana nilang unahin ang AMLAC at mga taga-bangko, pero naghihintay pa rin ng sila ng ruling ng korte na inilabas lang din noong Martes. Tinutukoy niya ang request for admission ng prosecution na may 104 na bagay tungkol sa financial records at personal na detalye ni na BP Duterte at asawa nitong si Manasseh Scarpio. Tinanggihan nito ng korte dahil sa karapatan ng vice-presidente laban sa self-incrimination. The term is the right against self-incrimination. Hindi right to self-incrimination. Yung right against, karapatan na hindi ko ilaglag sarili ko. Yung right to self-incrimination, karapatan na ilaglag ko sarili ko. Ayusin natin yung English natin. Right against self-incrimination. Inilahad naman ni Davao City Mayor Sebastian Bacen Duterte na kilala niya sa business operations sa negosyanteng si Jaime Cruz na nag-uugnay sa negosyo ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Lumabas ang pangalan ni Cruz sa mga dokumento ang iniharap ng prosekusyon sa impeachment trial ni Sara na tumatalakay sa allegation ng unexplained wealth, salient violations, at failure to divest sa business interest. Sa general information sheet ng Chinese Gen B Foods Corporation, nakalistang president si Cruz habang shareholders naman si Baste at Davao City Representative Paulo Duterte. Kinumpirma ito ni Baste sa kanyang testimonya nang tanungin kung alam niyang naging special envoy to China si Cruz mula 2019 hanggang 2022. Sinabi ni Baste na malamang, hindi niya sigurado pero malamang. Sinabi rin niyang hindi niya alam kung inalok si Cruz na maging chairman ng PhilHealth. Hindi rin naman alam ni Baste na pangunahing stockholder ng GenCorp Industries Incorporated si Cruz. Ayon sa prosekusyon, nakakuha ang GenCorp ng 19 na kontrata mula sa Davao City. Nakalista naman si Sara bilang stockholder ng kumpanya sa kanyang salin, bagamat hindi lumitaw ang pangalan niya sa mga dokumento ng kumpanya. Ito na, sumagot na. Sumagot at bumuelta si House Prosecutor at San Juan City Representative Bel Zamora sa mga netizen na bumatiko sa kanyang courtroom style habang nagsasagawa ng direct examination sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte noong September 28. Tinawag ni Zamora na misogynistic ang ilan sa mga komento laban sa kanya, partikular ang mga puna-puna sa paraan ng kanyang pagsasalita at pagtatanong sa isang testigo. Sa naturang pagdinig, tinanong ni Zamora si Police Major Jorickson Sanggalang tungkol sa mga baril na nakarehistro kay Duterte at sa kanyang asawang si Manasseh Scarpio. Ayon sa PNP official, may kabuuang 51 firearms sa mag-asawa na tinatayang nagkakahalaga ng 7 million pesos. Ginit naman ni Zamora na kailangan ideklara sa SALN ang mga personal na ari-ari ang rehistrado sa government agencies sa kabilang ang firearms. Sinabi rin ni Zamora na hindi siya apektado ng pambabatikos at patuloy lamang niyang gagampanan ang kanyang tungkulin bilang prosecutor.
napapansin ko yung mga pumapapel ng prosecution nandun para ano eh, magpa to make a name. To be a little bit more popular. Kasi marami silang nakita na defense na prosecution panel na eventually naging senador eh. O naging cabinet secretary. So, ano yung Burrell? Gagamitin naman ng mga prosecutor bilang ebidensya sa paglilitis sa Sandigan Bayan First Division ang video na mga pahayag ni Senador Dante Marcoleta kaugnay na isa sa tatlong gift cases laban sa kanya. Naharap siya ng Marcoleta at negosyanteng si Aristotle Viray sa mga kaso sa ilalim ng Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap at sa mga pribadong individual na magbigay ng regalo. Tatlong bilang ng paglabag ang kinakaharap ni Marcoleta kaugnay ng umano'y 75 million peso donation na natanggap niya noong party list lawmaker pa siya. Tinatayang 20 million pesos dito ay sinasabing nagmula kay Viray. Tinanong ni Associate Justice Juliet Manalo San Gaspar ang prosecution kung hihaharap nito sa korte ang video ng pahayag ni Marcoleta. Sinabi ni Prosecutor Marichel Corpus na isusumitin nila ito kasama ang testigo mula sa Office of the Ombudsman's Field Investigation Office na nagsuri sa video. Sa kanyang programang Saganang Mamamayan sa Net25 noong November 8, 2025, sinabi ni Marcoleta na nagbigay sa kanya ng campaign contributions ang kanyang mga friends sa kondisyon na hindi ibubunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Ayon sa prosecution, naging basihan ang naturang pahayag sa pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta at sa kanyang mga umano'y donor. Sinabi naman ang abogado ni Marcoleta na si David Gabriel na sumasang-ayon silang kilalanin ang authenticity ng video. Bukod kay Viray, kabilang sa mga tinukoy na umano'y donor ni Marcoleta, sina dating Representative Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Hindi naman pinagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang kahilingan ng Office of the Ombudsman na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa graft case na kinasasangkutan ni Senador Jinggoy Estrada. Layon siya ng Ombudsman na gawing state witness si Bonoan upang makatulong sa iba pang kaso kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Ayon sa korte, maaaring maapektuhan ang depensa ni Estrada kapag inalis si Bonoan dahil na-arraign na ang senador at nakabatay ang kanyang depensa sa orihinal na impormasyon ng kaso kung saan nakasaad ang umano'y pagkakasabwatan nila. Sinabi rin ng Sandigan Bayan na ang pagtanggal kay Bonoan ay maaaring maglimita sa mga depensang maaaring gamitin ni Estrada at makaapekto sa pagtalakay sa kanilang papel sa umano'y krimen. Gayunman, hindi isinara ng korte ang posibilidad na maging testigo si Bonoan sa hinaharap. Maaari pa rin humiling ang prosekusyon na siya ay i-discharge bilang state witness kapag natugunan ang mga kinakailangan rekisito. Ang graft case ay kaugnay ng umano'y 213.75 million peso kickbacks mula sa dalawang DPWH flood control projects sa Bulacan na isinama sa 2025 national budget. Sa hiwalay na plunder at graft cases sa Sandigan Bayan 5th Division, nauna namang inalis si Bonoan bilang co-accused at pinayagang maging state witness sa iba pang kaso dahil dito nananatili siyang akusado sa natitirang graft case sa 2nd Division kasama si Estrada.

0: Ibinasura naman ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mosyon ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na ipa-inhibit si Associate Justice Carl Miranda sa pagdinig ng 92.8 million peso malversation case na may kaugnayan sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa resolusyong may petsang September 24 at inilabas noong Martes, September 29, sinabi na anti-graft court na walang merito ang mosyon at si Justice Miranda ay maaaring ituloy ang kanyang trabaho na maging hurado at dinggin ang kaso. Iginit ni Revilla na dapat ma-inhibit si Miranda dahil abogado ang kapatid nitong si Buenaventura Miranda na kumakatawa naman kay dating DPWH Undersecretary at State Witness Roberto Bernardo. Gaya man sinabi ng korte na walang ipinakitang ebidensya si Revilla na may ginawang irregularidad si Justice Miranda. Ayon sa Sandigan Bayan, si Bernardo ay hindi partido sa kaso, kundi testigo. At ang prosekusyon, hindi si Attorney Miranda ang nagharap sa kanya bilang saksi. Tinanggihan din ng korte ang pahayag ni Revilla na itinuturing ni Miranda na gospel truth ang testimonya ni Bernardo matapos kumontra ang justice sa desisyong nagbigay ng piyansa kay Revilla. Sinabi ng korte na ang hiwalay ng opinyon ni Miranda ay nakabatay rin sa testimonya ng iba pang mga saksi at documentary evidence sa prosekusyon. Ang kanyang hindi pagsang-ayon sa desisyon ng mayorya ay nagpapakita lamang ng pagkakaiba sa judicial interpretation at pagsusuri sa ebidensya. Binigyan din ng Sandigan Bayan na ang adverse rulings ng walang iba pang ebidensya ay hindi sapat upang patunayan ang bias o partiality ng isang hukom. Ito ba? Kita mo nga naman na. Sabi ni Kimura Dolores, salamat po Sir Ira Panganiban, Ira V. Panganiban. Kaway-kaway, heart and smile. Dekorasyon, ayaw daw ipasilip ni Jollibee John Bicremulla ang piitan kung saan nakapiit si former Speaker Romualdez. Bakit? Dahil wala siya doon? Ando naman yata. Ando naman yata sa hotel sa tabi. Joke! Ano naman kayo? Nagpapatawa lang eh. Kinumpirma naman ang Bureau of Immigration na nasa labas na ng bansa si dating House Speaker Lord Alan Velasco. Sa pahayag ng immigration, sinabi ng ahensya na batay sa kanilang mga record, walang umiiral na hold departure order o derogatory alert laban kay Velasco na maaaring pumigil sa kanyang pag-alis ng Pilipinas. Gayunman, hindi na nagbigay ang immigration ng karagdagang detalye tungkol sa immigration records ni Velasco dahil sa mga alalahanin hinggil sa data privacy. Ayon sa ahensya, patuloy nitong ipatutupad ng pare-pareho ang mga batas at polisiya si immigration habang tinitiyak ang wastong proteksyon at pagiging kumpidensyal ng personal na impormasyon ng mga individual. Nilinaw ng Bureau of Immigration na limitado ang impormasyong maaari nito ibahagi kaugnay sa immigration records sa isang tao alinsunod sa mga umiiral na panuntunan sa privacy. Oy, yung pulis niya, sablay yung ano eh, yung video. I mean, hindi sinisita ko no, yung isang network. Ang sinisita ko is yung vetting process nila. Nilabas nila yung video, ang sabi sa akin, binaba na raw. Pero nilabas nyo yung video, nakasama na sa tao yun eh. Which is not something we do. Tayo ah, kami sa news. Vine-vet ninyo yung video, pinapanood nyo eh. Nung araw nga, saksakan na yung usapan, pinapanood nyo na yung saksakan eh. Tatanungin ka pa nung editor mo eh. Sigurado ka bang sila yung nananaksak? Sigurado ka bang sila yung sinaksak? Tatanungin ka pa nun, di ba? Tama ba yung lugar? Tama ba yung lugar? Ha? Kasi kailangan lahat ng detalye nagtutugma eh. Di ba? Kahit may video ka, hindi ibig sabihin may video ka, ebidensya na yon. Patunay na yon na yung report mo, tama. Eh katulad ngayon, di ba? Tinignan ninyo yung video. Ang nakita dun sa video, lipat bahay. Hindi pala nagkakarga ng kung ano-ano, di ba? Eh di, anong nangyari? Ewan ko. Di ko na alam. Di ko na alam. Sabi ko nga eh, kung andyan pa si operations nun eh, meron na ball jack dyan. Sabi ni Rayomi, sintitig lang di Baste kay Abante, hilik takbo agad. Hehehehe. Pumiling naman ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CHESA ng transition period bago tuluyang buwagin ng travel tax. Anila ang pondo na makukuha rito ay may malaking bahagi na napupunta sa tourism-related infrastructure. Ito ang hiniling ni CHESA Chief Operating Officer Mark Klapit sa budget hearing ng Department of Tourism sa Senate Finance Subcommittee. Pinaliwanag niya na kalahati ng mga nakokollect ng travel tax kung nasa 4.03 billion pesos ay nagpupondo sa CHESA-initiated products, habang ang kalahati napupunta sa Commission on Higher Education at National Commission for Culture and Arts. Kabilang sa mga proyekto ng CHESA ay ang pagtugon sa kalidad ng tubig sa El Nido, pagtatayo ng sewage plant sa Coron, at rehabilitasyon ng domestic airport at sewage treatment plant sa Baguio. May tungkulin din ng CHESA na ibalik ang apat na historical hotel at landmark properties, maging ang pagpapaunlad sa Club Intramuros Golf Course at Zamboanga Golf Course. Anilapid, hindi naglaan ng Department of Budget and Management ng pondo para sa mga proyekta ng CHESA sa fiscal year 2027 na mas mapagpapahirap sa ahensya na may pagpatuloy ang mga proyekto. Sa kabila nito, nilinaw niya na ang CHESA ay hindi tutol sa pag-alis sa travel tax at sa hilip ay humihingi na lamang ng budget allocation. Nangako naman si Finance Panel Vice Chairman Senator Erwin Tulpo na titignan ng komite ang hinanaing ng CHESA at sinabing makikipagpulong ito sa DBM para tugunan ang kulang na pondo para sa tourism infrastructure. Get well soon po, Sir Ira V. Panganiban, sabi ni Kimura Dolores. Thank you, Kimura Dolores! Tama na, wala na ako oras. Nagbabara na naman ang ilong ko sa sipon. Sa ulo. Ang tamayanan si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Sabi ni Rekorasyon, si James Bond biglang umalis sa kinauupuan niya ng sulyapan siya ni Mayor Baste. Susunod po yung RJ Patrol sa ating Morning Report Pilipinas. Lunes ng biyernes sa alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. Ang DZRJ, 8 na AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I will see you tomorrow. See you tomorrow. October tomorrow. Bye-bye!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

every 4 years. Sabay ubo. Yung paboritong texter ni, you know, nagko-comment kay Idol Ira Pangaliban, si Julio Entrenta. Puro ubo ang ginagawa. Good morning po, Luz Papa. Good morning, Luz Papa. Rick Oracion is watching. Thank you, Rick Oracion. Rick Oracion. Good morning, Sir Angelo. Good morning, Rick Oracion. Hindi ba kayo makamove on sa pa-cute ni Congresswoman? Ano first name niya? Samora siya eh. Kapatid sa ibang nanay ni San Juan City Mayor Francis Zamora. Yun ang mga kwento eh. Anak daw sa ibang ibang nanay. Isabel Maria Bell George Zamora Hornada. Bah! Ang galing naman ng ating engineer technical support. Ariel Castro is the name. Ang haba ng pangalan, ha? Isabel Maria Bell George Zamora Hornada. Ang tatay nila ay Bartop Natser, if I am my memory serves me right. Isa sa mga paboritong cabinet secretary, Lone District of the City of San Juan. Paboritong minister pa noon, hindi pa secretary. Panahon ni Ferdinand Marcos Sr., the late. Ramon, ano ba sa Zamora? Ay, hindi Ramon, artista yun. Ano ba first name ni Congressman Zamora? Yung tatay nila. Kung anong, ito naman ay pa personal observation ko, kung anong tikas ng katawan at maskulado at parang basketball player talaga itong si Mayor Francis Zamora, yung tatay nila ay simula't-simula, nakikita namin yan ng panahon pa ni Marcos Sr. Sobrang taba. Taba-ching-ching. Ronaldo, Ronnie Zamora, kung hindi ako nagkakamali. Ronnie Zamora, tatay nila, Ronaldo Zamora. Hindi yan matibag-tibag bilang kongresista ng Lone District of San Juan, yung matandang Zamora. Ibang klase yun. Kung naging mundo ng mga Estrada Ejercito ang San Juan, diyan kina ERAP, yung Zamora bilang congressman, yun din. Talagang institusyon diyan sa San Juan. Hindi maalis. Ito kay Attorney Zamora, binanggit open letter. Sino ba nagpatala itong open letter na ito? Bukas na liham kay Attorney Bell Zamora. Palayo pala niya Bell, ha? Pero siya ay tawag dito, Congresswoman, Lone District of the City of San Juan. Siya pumalit sa tatay niya. Yung walang kakupas-kupas dyan sa... parang pag ihahambing mo si Congressman Zamora dyan sa San Juan, parang nakikinikinita mo yung Jose de Venecia. Matagal na naging Speaker of the House. Talagang parang naging institusyon na. Si Speaker de Venecia, the late, ay antagal ding namayagpag bilang House Speaker. Sino ba itong sumusulat? Open letter. I'm Ate Eka, senior high school student who loves politics and has been following the impeachment proceedings closely. As a young person who genuinely observes lawyers, politicians, and leaders, I don't just listen to what you say, I also notice how you say it. Yung mga sinasabi ni Ira kanina na Barrel, mga ganun. Yung Barrel. Ang Vice President mo ay may ganitong kalaking Barrel. Ako, pati ang grammar, mali eh. Halata mong wala sa wisyo. Kasi nga, paano mo sasabihin Barrel? Ang pinag-uusapan din yung dami ng Barrel, hindi yung kalaki ng Barrel. Kasi ang Barrel, pag sinabi mo pistola, Ripple, maliit lang po yun, nabubuhat yun ng tao. Oo, di ba? Iba na kapag

0: yung RPG, ano tawag mo doon? Rifle propelled grenade. Oo. O yung malalaki na masyado, bazooka. O medyo mabigat na yun. Kasi, bakit ang vice president palagay mo may ganito kalaking barrel? Hindi mo maintindihan eh. Ibig sabihin, kadami ng baril. Yun ang tama, hindi yung kalaki. Diba? An attorney, sabi nitong si Ate Eka, pinupunan niya si Attorney Bel Zamora, "I will be honest, your delivery makes me cringe." Nasusuka daw. No offense. The exaggerated sweetness, the flirtatious sounding tone, and the way you deliver certain statements are for me so distracting that I sometimes have to skip the scene. O nga, mukha siyang ano eh, para siyang nagro-roleplay ng isang kontrabida sa pelikula na sa umpisa pa lang, yung forma ng mga pangiwi-ngiwi niya, pa-smile-smile, pakindat-kindat niya, kaiinisan mo na eh, sa umpisa pa lang. Tama po ito si Ate Eka. Nakita niya talaga yung, kahit sinong magsasabi, Randy Santisas is listening. Thank you, Randy Santisas. Alright. Mensime, always watching. Thank you, Mensime. Good morning, Sir Angelo A. Mensime, thank you. Recoration ang astig ng mga sagot ni Mayor Basti. Yes and no lang. He is cool, calm, strong, serious, at maisog talaga. Sama, Recoration, ha? Siyado kang naging idol mo bigla si Basti, ha? Mayor Basti. Maisog, yan yung grupo ng grupong maisog sa abroad, sa US. Yung sinabi nilang mga DDS o Pro Duterte. Hakbang maisog. Hindi ako nagkakamali. Yo, may kaibigan tayo sa California. Diyan si Chairman Egay Milan. Pagdating mo sa Washington DC, Attorney Arnedo Valera. Hakbang maisog na pinakamarami na sa New York. Oh. Mercy Fernandez Narciso, blessed morning Sir Angelo. Happy Wednesday po. Happy Wednesday, Mercy Fernandez Narciso. May gabinete si ERAP noon tapos nagkalaban na sila sa politika. Oh, Recoration, sabi ni Recoration. Hi, Ms. Amoy Bernante. Gulat na gulat sila sa tindig at tikas nila kay Mayor Basti Duterte pati si Senator Erwin. Malumanay lang ang tanong, sabay tawa. Tawa-tawa ka, hi, Ms. Amoy Bernante. 100%, sabi niya. Recoration, erotic ang pagkakadescribe ni Congressman Zamora sa barrel, very flirtatious at seductive. Sabi ni Rick Oracion. Shirley Uyang, nahawa kay Troll 4 Brothers. Silang na ang barrel. Slang na yung barrel. Hindi, kasi nagpapacute. Yun nga, pag yung parang ano, para sa akin, parang ano, mag-aaksaya ako ng oras para panoorin yung mga ganong sitwasyon. Tapos, halatang-halata, nagbablunder, mali-mali yung binabanggit. Wala siyang pakialam sa mali-mali niya. Parang naalala ko isang cabinet secretary ni Tatay Digong noon. Puro lang pa-cute, tapos pag nagsalita, mali. Hindi na matanggal-tanggal. Naging paborito pa. Kasi nga, alam mo na, pag nagkakaedad na. busina, nagkakaedad. Papunta ka, ibebeso-beso mo, at sexy ka, naka-micro-miniskirt ka. Di siyempre, ito, sasabihin ni Tatay Digong, ito, na-inspire yung umaga ko pag ito pumupunta sa opisina ko. Kahit puro mali-mali yung sinasabi. Pero mo, sasabihin nung kanyang cabinet appointed, Yusek ba? Hindi siya naging sekretary, Yusek lang siya. Pero sasabihin na ang Mayon Volcano ay nasa Naga. Parang Lenny Robredo lang. How many islands in the Philippines? Yun ang sinasabi. Purong blunder. Siguro, ewan ko, nag-iisip din si Nanay Lenny. Eh, ang dami niyang, ano, yung mga, pag inipon mo yung mga sagot niya nung araw sa campaign peer time nila, eh talagang, ang dami siyang, ano, sablay-sablay na sinasagot. Sagot naman ang sagot. Mali, lalong nagmamali. My report, Senator Bongo, iginit na dapat iprioridad ang pabahay para sa mga mahihirap na Pilipino. Report ng DCRJ reporter, Jojo Sikat. Jo.
1: Hindi dapat maging informal settlers ang sinumang Pilipino sa sarili niyang bansa. Ito ang mariing inihayag ni Senate Committee on Housing Vice Chairman, Senator Christopher Bongo. Sa pagdilig nga na Senado para sa proposed 2027 na budget ng Department of Human Settlement and Urban Development, ayon nga dito kay Senator Go, nakakalungkot dahil nananatiling mababa ang inilaang pondo para sa pabahay taon-taon. Paglalarawan ng Senador, kumbaga sa isang buong cake, tila icing lamang ang budget na nakalaan para sa National Housing Program. Dahil dito hindi kahit tigo ang mga kapwa niyang mambabatas na ipaglaban ang mas mataas na pondo para dito na layo mabigyan ng disenteng pabahay lalo na ang mga mahihirap na Pilipino. Sa pagdinig, hinamon pa ni Senator Go ang mga kawani ng pag-ibig pa na isabuhay ang pangalan ng kanilang ahensya.
2: Pag-ibig, sarap pakinggan po ng pag-ibig. Make sure na ang pag-ibig at pagmamahal nyo po sa kapwa nating Pilipino ay unang maging prioridad nyo po sa inyong pagsiservisyo. Yung pinangarap natin na sana walang dapat na squatter sa sarili nating bayan.
1: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Sabi ni Rick Oracion, isa bang American twang yung barrel? Hindi. Pinalitan mo lang yung I sa E, barrel. Di ba sa atin, Rick Oracion, yung barrel ay ano? Drum? Rick Oracion, aminin, Bisaya ka. Ibutang giyan sa barrel. Ang barrel sa Bisaya ay drum, yung nilalagyan ng tubig. Rick Oracion, kaya pala kasi lumutang ang before and after na larawan ni Congressman Zamora. Ma'am Ina Gray, good morning Sir Angelo. Ma'am Ina Gray, thank you for your support sa RJ Patrol. Thank you, ma'am. Shirley Uyang, si Abante parang mag-a-apply magmasahe sa mga senador. Naka-shades pa ah. Sabi mo Shirley, yung masahistang bulag ba ang gusto mo sabihin? Mga bulag na masahista, ang lalakas nila magmasahe. Diyan sa mga airport, terminals, maraming nagmamasahe dyan. Pag halimbawa na delayed yung flight mo, sasabihin sa'yo, passengers bound for, halimbawa Davao, your flight is delayed, ganun-ganun, for another hour. Titingin ka sa paligid mo, may mga nandun sa side ng yung lounge, departure lounge, na may mga masyur, mga bulag. Oo, ako, gagawa ko, ililipat ko yung aking hand-carried baggage dun sa mga pwesto ng bulag at uupo ako. Ang galing ng pakiramdam nila. Pero meron din naman silang hindi bulag na magsasabing, Sir, pamasahe po kayo. Oo, sino ang bakante? Sasabihin mong gano'n. Ito po, umupo na po kayo dyan. Oo, yun. Samantala, naghihintay kang makadating yung susundo sa'yo na aeroplano na na-delay, pamasahe ka. Lahat sila, halimbawa, nakahilera kayo lima doon, lima silang nagmamasahe, puro bulag. Aba, lalakas ng boses at pinag-uusapan ang politika ng Pilipinas. Hindi naman halatang marites yung mga ano, pero ang gagaling nila, updated pa. Mga bulag. Tapos talagang magiginhawaan ka yung mga pindot nila, pisil nila, ang lalakas. Yung ba, Shirley Uyang, ang ibig mo sabihin kapag naka-shades ay bulag? yung mga mature na bulag, naka-shades. Hindi si nila pinapakita. Pero halata mong, hindi sila makakita. Bulag talaga. Sight impaired. Pag iabot mo yung bayad, pakita mo doon sa kanilang, pero sa kanila may iabot sa kamay. Natama. Rekorasyon, yes sir, sa ato ang baril ay drum. Ang baril naman ay pusil. Dito, ang baril, yung baril na Tagalog sa Bisaya, pusil. Pusil. Ang Ilonggo, luthang. Sa salitang Ilonggo, luthang. Mapalupok, tasing luthang. Palupok. Paputok tayo. Yun ang ibig sabihin nun. So, sabi ko na nga ba, hindi lang, This is not, this is an impeachment proceeding, Attorney Zamora, not a dating show. Dating show ba yung ganun? You don't have to sound seductive, coy, or overly theatrical to make people listen. You're a lawyer, let the law do the talking. And before anyone else says, Ate Eka, bata ka lang, wala kang alam. That's exactly why I am saying this. I am a young viewer watching adults in positions of authority. I am learning from what I see, and if something looks unnecessarily performative or inappropriate for the setting, I am going to notice it. Tama. You may consider your way as confidence. You may consider if it your personality. That is your choice. But from where I'm sitting, it is distracting, uncomfortable, and honestly, nakakasuka. You can be fierce without sounding flirtatious. You can be persuasive without making the delivery sound like a cat in the heat. Haba, galing ng batang to, ah. Cat in the heat, alam niyo na yun? Yung pusa ng miyaw, naghahanap ng partner. Meron akong pusa, dalawa. Pero, hindi ko pinapayagang, mabuntis. May babae, may lalaki. Hindi. Yung lalaki, si Gold. Tanda na, kaya hindi na niya kaya. May report, mga mamamahayag, pinalawak ang kaalaman sa mga programa para sa kapayapaan. Report ng TCRG reporter, Romel Madrigal. Romel.
3: Mas pinalawak ng pamahalaan ang pakipag-ugnay sa mga komunidad bilang bahagi ng mga hakbang para mapanatili ang kapayapaan at suportahan ang mga lugar na nangangailangan ng intervensyon at development assistance. Ito ang sentro ng isinagawang media and information briefing sa Laguna na dinaluhan ang mga mamamahayag at information officers mula sa mga lokal na pamahalaan. Pinangunahan ito ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Katuwang ang Philippine Information Agency, Calabarzon. Kabilang sa ipinaliwanag ang Localized Peace Engagement o LPE na nakatuon sa pakikipagtulungan ng national government, local government units, komunidad at iba pang stakeholders ng pagtukoy at pagtugon sa mga lokal na isyung may kaugnayan sa kapayapaan at seguridad. Ibinahagi rin ang transformation program at ang mga hakbang para matulungan ang mga benepisyaryo sa kanilang pagbabagong buhay, kabilang ang suporta sa kabuhayan, seguridad at community reintegration. Ayon kay UPAPRO Communication and Public Affairs Services sa Director Darwin Waliwe, mahalaga ang good governance at aktibong partisipasyon ng komunidad para mas maging epektibo ang peace building. Kasama rin sa briefing ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP ng DILG. Samantala, sinabi ng PIA Calabarzon na mahalagang maging katuwang ang media sa paghatid ng tama, malinaw at napapanahong impormasyon sa publiko. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Romel Madrigal, sabi pa ni Ate Eka, because when the delivery becomes louder than the legal point, people stop listening to the lawyer and start noticing the performance. Yes, Attorney, we young people are watching. Bisaya to, rekorasyon, itong si Ate Eka. And medyo luod siya paminawon po. Luod. Parang na, kuan ba? Nasuka, mas nakakasuka. From the minor who finds the delivery more distracting than the actual argument. Ako po si Ate Eka. Rebecca, sino ba yung aking staff noon? Ikaw ba yan? Nag-aral din ng abugas siya yun eh. Oh, si Eka. Palayo niya, Eka rin. Rebecca, ano pa, piliedo ni Rebecca. Oh. Oh, pero yun nga po. Oy, si Ate Bing, si Febby Iglesias Bermejo dyan sa Davao. Ang ating Zumba Queen ng Davao City. Si is watching. Good morning, Sir Angelo. At the moment, on the way po kami sa Samal. Happy to see you on the air. God bless you always. Ba? Pabalik-balik kayo dyan ah. Oh, naalala ko, andyan si T. Early. Nagsamal na rin kayo. Mayroon ba kayong mga bisita dyan na tinutour dyan sa Samal Island? Sa Igacos? Island Garden City of Samal. Dito sa Manila, sa Luzon, mayroong Samal Bataan. Samal. Iba naman yun, Samar, dun sa Region 8. Samar. Harvey Morales, good morning, Sir Angelo. Feeling ni Samora na nasa Cowboy Grill siya. Umorder ng barrel beer. Barrel. Beer barrel. Oh. Oh. Beer Barrel Polka. Alam mo kantahin yun, Harvey Morales? Roll out the barrel. Roll out the barrel for me. Yung Beer Barrel Polka. Rekorasyon, Sir Angelo. Maalala ko lang itong una kong tapak tinhi sa Manila. 1970. Ang akong giuna o adto mao ang Playboy Theater. Una mong pinuntahan. Curious ka na nanood ka sa Playboy Theater. Diyan sa diha sa Dakota Harrison. Uy, sa Dakota Harrison. Dakota. Lugar ng mga gay yan ah. Yung sabi ng mga kasama ko sa ABS-CBN nung araw, pag gusto nila sa boyfriend nila, Dakota. Dakota Harrison. Ang palabas ay stage show o ang background music. Background music mao ang House of the Rising Sun. Eh, mabilis yun. Oh, yung may erotic ano show. 17 years old ako noon, lamang noon, kaya ano, nanumbalik tuloy sa aking alaala sa ginawa ni Congresswoman Zamora. Sabay tawa. Oh, tawa ka. Rekorasyon, ha? Sir, share to me her open letter. Ah, oh, mamaya. Tingnan natin, ha? Kasi hindi ko ma... bitawan yung isa ko pang ano. 1970 ka pala dito. Ano pa ako? Nasa Davao ako noon. 72. Karate champion ako noon. 19 years old ako. So kung 17 ka, mas senior ka sa akin. Kasi kung 17... Oh, tama, magkaedad tayo ah. 73, 20 na ako eh. O kung 17, 3 years after, mapagkaedad tayo, rekorasyon. Tama, tama. Pero nag-migrate ako dito sa Maynila at in 1984, to be exact. Si Ninoy namatay 1983. 84, nandito na ako sa Maynila. Break tayo. Ang oras, alas 9.31 ng umaga.
4: Kami ang inyong abogado ng masa.
5: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
4: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
5: Nang
4: Ang Buhay at Batas.
5: Libreng payo ng abogado.
4: Solusyon sa problema mo.
5: Dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
6: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radio Bandido TV.
6: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: RJ Patrol.
0: Alas 9:33 na po ng umaga, nagbabalik ang ating RJ Patrol 9 to 10 a.m. Make it a habit. At dito tayo sa DZRJ 810 kHz on AM, 810 kHz. Radio Bandido TV. Live streaming via YouTube, Facebook Live, TikTok. Make it a habit. Magka-panooran tayo, makarinigan tayo dito sa RJ Patrol. Happy birthday greeting. So, kung kahapon ay ang ating boss, Yusek Ali Atienza, ang talagang kaarawan. Maligayang kaarawan. Ito, maligayang kaarawan kay Philippine Air Force PMA Class 1994. Major General Honorly Brillantes, Chief Internal AFP Auditor. Aba, happy birthday, General Honorly Brillantes. Warmest birthday greetings from USEC Retired Police Major General Charles Kalima, Batang San Miguel Security Group, Kuyang Retired Police Brigadier General Roger James Brillantes. Magpinsan itong ano, celebrator at saka si paring James, ating kumpadre, retired Police Brigadier General Roger James Brillantes, and bilis naman tumakbo, and Police Brigadier General retired Romeo Ver. Happy birthday, General Honorly Brillantes, Philippine Air Force. Aba, ang saya-saya. Kapag may nagbe-birthday, naisip ko kaagad yung nilagang itlog. Traditional kasi sa amin, sa pamilya sa Mindanao. Kung ilan taon ka na nagbe-birthday, yung celebrator, ganun din karami ang nilalagang itlog sinasama sa blowout. So, isang basket doon na marami. Tulad ng isang kuya ko, yung ate ko na wala na, 89. Magna 90. 89 eggs. Beberte. Itong kuya ko ngayon, na eldest namin sa lalaki ay 78 itlog. Masaya yung tindera ng itlog. Pero sa amin, alam nyo na, probinsya kami, maraming manok doon. ipunin mo lang, iniipon nilang itlog bago dumating yung birthday, kumpleto na yung lalagayang itlog. Di ayos. Oh. Masaya. Yung mga observer kahapon, hati. Kasi nga, siyempre, parang sabi nga ni Ira, kung lawyer ka, ang tanong dyan, sino ba yung kliyente mo? Siyempre, gagawin mo lahat. Exhaust all means or all remedies to please and to support your client. Siyempre, siya nagsupapasweldo sa'yo. Maka-administrasyon siguro o maka yung anti-Duterte. So ito ang sinabi ng anti-Duterte. Oh. Mukhang galising aso si Mayor Baste. Ang layo niya kay Sunny Trillanes. Sunny Trillanes daw, palaging maganda gupit, ganun-ganun. So, magkakaalaman kasi kinancel pala today. Yung hearing, ano po, kinancel pala dyan sa Senate Impeachment Court yung hearing today. Kasi nga, simula bukas, October 1, naku, magkakamarathon na yan. Sunod-sunod na yung hearing hanggang Friday. Tomorrow is Thursday, October 1. Friday, mayroon din. Mula alas 10, pagbubukas ng tindahan dyan sa Senado, hanggang gabi. Isa sa isang tabi muna yung mga administrative and legal o ano yung mga trabaho ng mga senador. Senator John. Yun lang. Ito naman, anti-prosecution. Si Kiko Miao Miao Barsaga, yung dating congressman. Sabi, panalo na si si Vice President Sara. Teka, nasa lineup ba siya ng dream team ni Vice President Sara sa 2028 kung makakadating sa finish line 2028 si Vice President Sara Duterte? Mukhang may nabasa ako, napanood kong yung reel na isa si Miao Miao, si former Congressman Kiko Barsaga sa lineup ng senatorial ticket. Under Duterte lineup party. Gawa-gawa lang pala ng prosekusyon ng gobyerno ang lahat ng mga ito. Tapos na ito, wala na. Pananaw ni Kiko Barsaga. Bukas, sabi, may pasabog kasi si abang-abang din. Sana hindi tayo masuka, Tulad na nangyari kay dun kay Congresswoman Belle Zamora. Ito sa pag-testify ni Antonio Trillanes. Ganun lang talaga. Abangan natin. Si Shirley Uyang Barrel ng witness ang gustong alamin ni Congressman Zamora. Karengking yarn. Sabi ni Shirley Uyang. Medyo natitigalgal yung taga-Firearms and Explosives Office . FEO, PNP FEO. Natitigalgal . Hindi dahil hindi ko alam, hindi ko mabasa yung utak ng pulis na nag-testify. Kung sa ganda ba ni Congresswoman Belle Zamora, open secret naman, may asawa na to. Kasi mayroong hyphen, may pangalan siya sa dulo . Hindi lang Zamora, napuputol sa Zamora. Ibig sabihin, may husband yun. Ay baka gusto mo bang may sniper? Huwag ka mo nang pakialaman kung may asawa yun. Pero yung acting na yun na nagsiseduce, very seductive, style niya yun. Style na bilang isang abogado. Kasi nabanggit ko, di ba, pag abogado ka, kailangan marunong ka rin mag-acting. Ngayon, wala sigurong laman yung kanyang mga itatanong, kaya nagbububuhan doon at saka papakyut na lang. Buti na hindi binato ng sapatos ni ng kakampi niya. Siyempre, kakampi niya, hindi siya ibabas ni Attorney Lorna Kapunan. siguro, baka naman sabi ni Attorney Lorna Kapunan, sana all na maganda. Wala akong dinidiscriminate, ha? Sabi kasi ni Attorney Sal Panelo, matanda na si Attorney Lorna. Yun, doon na tayo, period tayo. Wala tayong pinipintasan dito. Leti Frias, good morning sir. First time on your program. Bukas na lang po ako mag-comment. God bless your program. Mabuhay po kayo. Thank you, Leti Frias. May apo ako sa Riyadh, Saudi Arabia. Roger Frias Reyes. Frias yung middle name niya. Taga anong pamilya nila, mga Reyes. Tumawi ni Isabella. Rekorasyon, Sir Angelo, diligyod ka lumad sa Mindanao kay immigrants man mo sa Mindanao kay taga Pangasinan man ang imong pamilya. Yes, oh. Of all siblings, tanan nga lahat na nagbibisaya na tayo, baka mahirapan yung mga nakikinig, Rick. Lahat ng mga kapatid ko, ako ang bunso. 7 kami. Lahat pinanganak sa Pangasinan. It happened na 1952, wala pa ako, nag-migrate ang buong pamilya sa Davao. May ano yung tatay ko noon? Bus transportation business. E booming noon kasi halos wala pang kalsada mula sa poblasyon. Sa bayan ng Panabo kami. Yung distansya na ano, nilalakad ng nanay ko para bumili ng ulam. Wala pang ano masyado, kalye. Grabe yun nung lumabas ako, 1953. Purebred Pangasinan ako, Rick Orasyon, tama ka. Kasi tatay, nanay ko, Pangasinan. Kapatid ko lahat, Pangasinan. Ako lang yung pinanganak sa Davao. Bunso ako. Kaya every time na sumama ako sa nanay ko, pupunta dito sa Luzon, sa Pangasinan, babakasyon dun sa mga kamag-anak, mga kapatid, ang tawag sa akin ng mga auntie ko noon, Muslim. Kasi parang nung araw, Mindanao is place dominantly by, is a place, an area dominantly resided by Muslims. So, ang tawag sa akin doon sa Pangasinan, ah, yan na ba yung Muslim? Yung pamangkin namin na Muslim. O, ganun. Muslim ang tawag nila kasi pinanganak ako sa Davao. Ako lang mag-isa. Sa Mindanao, ang mga immigrants, mga Ilonggo o Ilocano. Ah, punta ka sa Cotabato. Yes, totoo yan. Pero Pangasinense kami, doon sa Panabo, meron kaming isang barrio doon. Kasi ang tatay ko, lahat ng trabahador ng kanyang kumpanya, puro Pangasinan, dinala. Kasi mahirap din daw po, tinanong ko tatay ko noon nung lumalaki ako, bakit mo kinuha lahat yung mga pamangkin mo, mga ano? Sabi niya, nagte-tenant lang sila sa Pangasinan. Yung bang ano, nagtatrabaho ng lupa na hindi kanila, yung mga ganun. Dito, 200 pesos lang ang per hectare ng lupa. O, nakakalupa na sila pag sipag-sipag sila dito. Yung unang dating ng mga kamag-anak ko sa Davao, nagdala sila ng kalesa, karitela. Yung malaking kalesa, hindi yung nakatuwad. Yung malaki, yung nakakakaryaga ng 3 rows eh, pasahero. So, 6, 8 kaya magkarga yung karitela, yung kalesa nila nung araw. So amin, Pangasinense yung baryo namin. Southern Davao ang pangalan. Natawa nga ako na lumalaki ako kasi pangalan ng baryo, Southern Davao, pero kami nasa north ng Davao. Sakop ng Davao del Norte na ngayon. Southern Davao. Sabi ni Rick Orasyon, nasuko man si Congressman Zamora sa mga bashers. Sala man niya. Well, yan o, tama ka, Rick Orasyon. May sarili naman tayong ano. May sarili naman tayong pag-iisip. Eh. Siyempre, kung ano, binabash siya, ano ba yung term na sinasabi na ginamit niya na yung term, ang meaning ay masyadong technical yung term. Misogynitis, ano ba yun? Pero pag binasa mo sa Webster, sa dictionary, ibig sabihin yung may hatred sa babae. Mali. Hindi yun hatred ng babae, yung misogynitis ba yung sinabi? Nainis lang dahil nga dun sa kanyang pa-cute-cute. Oo, nag-aaksaya ng oras lang tayo. Teresita Cruz Aguiling. Good morning, Sir Angelo. Good morning, Teresita Cruz Aguiling. Gusto kayo dyan? Alright. Cowboy grills, ha? Nasa cowboy grill. Twang, American twang yung barrel. Sabi ni Rick Oresyon, kami naman papa ko taga Tanhay, Northern Negros Oriental. Oh, may mga kamag-anak ako sa Tanhay. Ang ano nila, mga fish pond ang negosyo nila sa Tanhay. Tapos Negros Oriental, andun yung Siliman University, isa sa mga state university na tinitingala. Negros Oriental, Dumaguete. Taga Tanhay, Northern Negros Oriental. Tungod kang President Magsaysay, nang hatag siya og yuta kada pamilya 8 hectares each through Nara. Oh, tagaroon pala kayo. Negros Oriental. Bisayang-bisaya, ano nyo, congressman nyo yung kalbo, este, yung hinabol na, ayan, nakakulong na. Kung gusto ng gobyerno habulin, nahahabol. Pero pag hindi nila gusto, tulad ni Saldico, hindi mahabol. Si Arnie Teves ang binabanggit ko, former Negros Oriental congressman Arnulfo Teves. Leti Frias, ako po sir sa Iloilo City. Doon ako pinanganak pero 1974 pa kami dito sa Manila. Thanks. 74, nauna ka pa dito ha. Taga Iloilo ka gali. Leti Frias. Sarap yung ano doon. Paborito rin ni Attorney Royana Guanzon, yung Lapas Batsoy. Masarap. Namit gid. Namit gid. Sampak ang nilagpang turagsoy gali. Nilagpang na turagsoy yung maliliit na gurami, inihaw, tapos pinagkurot-kurot, ginawang sabaw, nilagpang. Lagyan ng sili na napakadami. 1974, that's 52 years ago nung mag-migrate kayo. Oh, Leti Frias. Oh, 52 years ago, nakalipas. Dito na kayo sa Manila. Pepe Iglesias Bermeo, si Ate Bing, those were the days in Southern Davao. Ligo pa mi sa pa. Kami all born in Pangasinan. Ayan, si Ate Bing. Ganyan din yan. Nag-migrate yung pamilya nila. Ano na sila? May wish you na sila nung mag-migrate sila sa Davao. Puro sila taga Pangasinan si Ate Bing. Pepe Iglesias Bermeo. Ligo-ligo sa sapa. May sapa yung lupa ko doon ngayon. Ngayon, puro kahoy na lang. Tumaas yung burak. Wala na. Misogynistic. Sir, yan ang sabi niya. O, yun nga, misogynistic. Rekorasyon. Yung sabi ni Congresswoman Attorney Belle Zamora. Teresita Cruz Aguiling, ako pinanganak ng Pangasinan. Bak, Pangalatok ka rin, Teresita. Nagdalaga ako sa Manila. Nalipat ako dito sa Davao ng 2007. 2007, bago lang ha. So, 19 years ka sa Davao na. Tumira kami dyan sa Matina habang nag-aaral yung mga anak ko sa Ateneo de Davao. Nung natapos na yung mga anak ko, nalipat kami dito sa Davao del Sur. Yung Davao City kasi sakop ng Davao del Sur. Ngayon yung Davao, nung pinanganak po ako 1953, isa lang ang Davao noon. Walang del Norte, walang del Sur. Yung lugar, yung makikita mo sa aking birth certificate, Panabo, Davao. Yung Panabo, ano rin, bayan lang din yun. Hindi pa siyudad ngayon, chartered city na. Siyudad na. So yung Davao noong 1950s, isa lang. Nung hinati-hati sa Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Yung kinanta ni Yoyoy Villamez sa Philippine Geography. Pero ngayon, lima na. Lima na po ang Davao. Sa laki po ng Davao kasi. kung Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental noon, ngayon na idagdag Davao de Oro at Davao Occidental. Yan po yung Davao ngayon. So limang probinsya na yung dating nag-iisa na Davao noong 50s. Rick Oracion, tama ka sir. My dream university ang Siliman University sa Dumaguete City. Yes, State University. Rick Oracion, sa diin kagali sa Iloilo, Daya Leites eh. Ah, Leti. Taga-diin ka sa Iloilo? Taga saan ka daw, Leti Frias? Ma'am Ina Greg, kilala po pa ninyo si Attorney Demandante sa Dumaguete. Siya po ay naging boss ng customs. Ayun, tanong natin kay Rick Oracion yan. Attorney Demandante ng Dumaguete. Naging boss ng Customs, Bureau of Customs. Charito Cabrera Dayana, good aim, Sir Angelo. For the first time, I watched the day 31 of impeachment because of Mayor Baste. Nauutal yung maliit na attorney, te. Kapag tinatanong niya si Mayor Baste. Kilala niyo, is a seasoned lawyer, si Mayor, Mayor, si Attorney Theodore Te. Naging spokesperson niya ng Supreme Court. At siguro mga mahigit 30 years na siyang nagpa-practice ng law. Kasi nung itinayo yung Free Legal Assistance Group, yung FLAG, mga group of lawyers po yun, kasama na siya noon. So isipin niyo, panahon pa ni Cory yata yun. Panahon pa ni Madam Cory as president. Mabini pa, namamayagpag. Yan sila, former Vice President Jojo Binay, former Senator Rene Sagisag, yun ang mga mabini lawyers. Yung kumukontra noon kay Ferdinand Marcos Sr., the late. Noong 1970, Davao is the biggest city kasi laki daw ng New York. Davao City is the biggest city. Even up to now yata, hindi pa naman nahahati Davao City. The biggest city in the world. Kung sanay ka sa Davao, sino man taga Davao dyan, nagpunta sa Davao, si Leti, sino yun? Si Teresita Cruz, Agiling, Davao. Naging POJ driver ako dyan. Ang biyahe ko from Davao City to Davao, Panabo City, Panabo. Maririnig mo yung aking barker pag college days ko pa noon para marami akong allowance. Karate instructor na po ako. Every time na igarahe yung isang jeep, inilalabas ko. meron akong taga-sigaw, barker ko. Ano ba yung binabark dyan sa pag Davao City papuntang Panabo? Sasabihin, yung up and down. Lanang sa ilang Tibungko, Bunawan, Lasang. Ganun po yung lugar. Yung mga lugar na yan. Pag pumunta ka naman papuntang Kalinan, Mintal Tugbok Kalinan. Leti Frias, nang pumunta ako dito sa Manila, 19 years old na ako. Ngayon, 71 years old na ako, si Leti Frias. Tapos, sa Balwarte Molo po ako, sir, sa Iloilo City, sa Sagrado ako ng eskwela. Sa Molo, gali. Sa Molo. Yan ang Pancit Molo. Sikat dyan. Pero mas gusto ko kasi yung medyo may paminta, may nakapatong na sitsaron, tsaka atay, at yung La Paz Batsoy ang gusto ko. La Paz, lugar yan sa Iloilo. Dyan nangyari yung binibentang La Paz Batsoy. So, masarap yung La Paz Batsoy. Iloilo. Iba nga itsura ni Congresswoman Bell. Masyadong pa-sexy. Sabi nga, because you may consider your way as confidence. You may consider it your personality. That is your choice. The exaggerated sweetness the flirtatious sounding tone and the way you deliver certain statements are for me so distracting that I sometimes have to skip the scene. Oo nga, pag medyo nasusuka ka, manood ka na Netflix. So, recoration, I mean the whole Davao noon, di pa na-subdivided. Oo nga, pero hindi naman na-subdivide ang Davao City. Oo. Davao City is the capital of Davao del Sur. Ganun pa rin kalaki yung laki niya, hanggang Kalinan sa south, papunta sa north hanggang Lasang. Ang laki ng Davao City. Yung city, ha? City. City mismo. Ang capital ng Davao del Sur ay Davao City. Yan ngayon, nandun ang airport. Yung capital ng Davao del Norte, Tagum City. Capital ng Davao Oriental, Mati City. Capital ng Davao de Oro, Compostela Valley yata. Compostela Valley. Davao Occidental, Santa Maria. Santa Maria, Davao Occidental. Abot yung Occidental sa Sarangani. Oh, Sarangani Island. Good morning, Sir Angelo. Happy Mascara sa Bacolod City. Di, si Ray Carbaquil. Happy Mascara diyan sa Bacolod City. Charito Cabrera, Diana, good AM, Sir Angelo. For the first time, I watched the day. Oh, yun nga, kay Mayor Baste. Si Attorney Tenga, nabanggit ko. Seasoned lawyer yan. Akala ng prosecution, medyo alas, magiging maganda yung performance. Talagang matagal na abogado. Teodorte. Nung editor na ako ng Radyo Patrol, nakikita ko na siya as naging spokesperson ng Supreme Court of the Philippines. Teodorte. Kaya nga sabi na, thanks po, nabasa niyo lahat ng message ko. God bless Leti Frias. Thank you, Leti, for joining RJ Patrol. Pag ganun, hindi naman namin sinasabing, kasi ang initials ni Attorney Te ay double T. Hindi naman sinasabing, uy, bagay, hindi naman siya, hindi naman. Hindi yata member ng LGBTQ. Plus, plus po. Recreation, kasi may Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental at Davao Occidental. Sinabi ko nga, recreation, nagmumonitor ka ba? Lima na. Pero yung Davao City, hindi po nahati as capital city ng Davao del Sur. Binabanggit ko lang kasi tagaroon ako, Rick. Ganun pa rin kalaki yung Davao City. Hindi nahati. Hindi nasaklaw ng Del Norte yung part ng Davao City sa going north. Going south, hindi rin nasaklaw ng Davao Occidental. Anyway, maraming salamat po. Bukas ulit at may impeachment bukas. Abangan natin si attorney, former Senator Trillanes sa impeachment court. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
9: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
10: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
11: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
12: BBC News with Charlotte Gallagher. President Trump has said that artificial intelligence firms could regulate themselves following talks with tech bosses at the White House. Despite a series of warnings in recent weeks about the risk AI could pose to humanity, Mr. Trump said there would be tremendous self-policing. The US Supreme Court has ruled the Trump administration can resume deporting migrants to countries other than their own without giving them a chance to contest their removals. A final decision on the case is yet to be made. Democratic senators in the US have accused the Department of Homeland Security of spending $20 million of public money on campaign-style adverts featuring President Trump ahead of November's midterm elections. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu says he's filed libel lawsuits against a number of Israeli media outlets and journalists. He's dismissed as outright lies reports that he received warnings of an imminent attack on Israel prior to October the 7th. North Korea has angrily reacted to accusations by South Korea that it was responsible for a landmine blast last week in the demilitarized border zone. The explosion wounded three South Korean soldiers. France's interior minister says 440 people, mostly students, were arrested during protests at high schools across the country on Tuesday. The ongoing demonstrations have been triggered by concerns over class sizes, heavy workloads, and teacher shortages. The US Embassy in Costa Rica says 45 tons of illegal drugs have been removed from the country in a US military aircraft following anti-narcotics operations. The embassy said the drugs would be destroyed. And researchers in Britain are creating a vast digital museum of natural history specimens. It will allow people to see about 70 million ancient animals, plant fossils, and rocks. You're listening to the news from the BBC.
13: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

Alright! Muli sa magandang morning! Ito na, ito na, ito na! Ano ba? Ito na, ito na! Ito na po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Naka-move on na ba ang lahat dun po sa pagiging hostile witness kahapon?

Senator Judges kahapon, ngayon wala pong impeachment proceedings. Di ko alam kung sila'y naka-get over na ba o baka naman na sila po ay kumbaga para ipinapahinga muna yung kanilang mga composure. Ayan, sus, if I may borrow the words or the word, no? Galing kay Bel Zamora, sus, intelligence. Ah. Pag-uusapan po natin yan din sa ating palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live, mga tropang JGL, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Layunin po natin ang Mr. Witness, Bayangat. Hindi ako makaget over doon kay ano, dito kay Bel Zamora. Layunin po natin ang Bayangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny Gomez, mga kaibigan. Miyerkules today, huling araw ng Setyembre 2026, September 30th, 2026, mga kaibigan. Pagkatapos po ng ating live broadcast today, next month na po tayo magpapangita dito po sa inyong balawak na palatuntunan. Huling araw po ng Setyembre ngayon, sana naging maayos ha, yung pambungad ng bear months para sa ating mga tropang JGL. And as we welcome yung last quarter ng 2026, dapat with a big bang, ika nga yan. Dahil papunta na tayo dun sa exciting part. Ha? Magpapasko. Papunta na tayo dun sa exciting part, mga kaibigan. Alam po ninyo, taon-taon, ang mga kababayan nating Pilipino, talagang pinaghahandaan po yung selebrasyon ng Pasko at Kapaskuhan. Dahil nagbibigay daw po ito ng bagong pag-asa, nagbibigay ng kapayapaan, at tahimik na pamumuhay sa sambayan ng Pilipino, sa komunidad, sa individual, sa bayan. Talaga tayo po, we are hoping and praying na yung susunod na buwan, Oktubre, mas magiging mabait sa atin. Kasi bait po ng mga senator judges kahapon. Ayan na, patay tayong bata tayo rito. Eto muna, I love you, FL. Uy! Sino nga yung nagsabi niyan? Oh, I love you too. Uy, I love you, FL. Basta wag na lang daw po mag-transport strike. Oh, kaibigan ko pa naman itong si Mar Balbuena ng Manibela. Pero parang kinikilabutan ako dun sa sinabi ni Mar Balbuena, nasaan na yung tapang mo, idol? May pamura-mura ka pa, left and right. Pinag-almusal mo ng PIM, ha? Yung pong mga opisyales ng iba't ibang ahensya ng pamalaan. Tapos nung bakita si FL, I love you, Pio! Ay, hindi pala si Piolo yan. I love you, FL! Anak ng baka naman, Bar. Ano bang klase yan? Oo. Magkano ba ang kailangan ni Mar Balbuena para tumakbong party list sa 2028? Anak ng baka naman talaga, oo. Alam po ninyo, pwede naman sanang daanin sa maayos na pakikipag-usap kay Lisa Araneta Marcos. Pero yung sabihan mong I love you, magkatapos mong pagbumurahin yung mga elemento ng gobyerno, ibang usapan na ito, idol. Ha? Nasaan na yung prinsipyo din eh? Nasaan na yung ipinaglalaban para sa uring manggagawa? Nasaan na yung ipinaglalaban para po naman doon sa ating mga hari ng kalsada? Maiintindihan ko kung nagkaroon po ng negosasyon and you came into a solution kung paano maiibsan yung kahirapan, ika nga, ng ating pamilyang Pilipino, ng ating mga mananakay, ng ating mga transport operators and drivers. Naiintindihan ko yung pagpapasalamat, pero I love you. Ha? I love you? Saan ka humugot ng kapal na muka at tibay ng sikmura para baligtarin yung iyong aura? Kaibigan ko ito si Mar Balbuena. Pero tinatanong ko ngayon, saan kumuha si Mar Balbuena ng tibay ng muka
at tibay ng sikmura

0: Parang may paila, I love you pa, anak ng baka naman, oo. Ang word for the day and of the day natin, ito medyo mahirap bigkasin. Ang dami-daming letra, ha? Kinakailangan ko pang i-google para maintindihan ko yung pronunciation. Ang spelling niya ay Q-U-O-M-O-D-O-C-U-N-Q-U-I-Z sa iba at E. Q-U-O-M-O-D-O-C-U-N-Q-U-I-Z-E. This is a Latin verb. Okay? Latin verb po ito na ang Latin pronunciation ay commodo conque. Ba, natuto si Johnny G ngayon. Alright? Ang Latin term po nito ay commodo o Latin pronunciation ay commodo conque. Pero ang English pronunciation po nito ay commodo conquise. Na ang ibig sabihin, to make money or profit by any means possible, often regardless of ethics. Hindi naman para kay Mar Balbuena ito, ha? Hindi naman po pa. Ayan, binabardagol yung aking lalamunan tuloy. Hindi para kay Idol, hindi para kay Mar Balbuena itong ating word of the day. Commodo conque, commodo conquise. Ayan po yung Latin and English pronunciation nitong salita na ito. Doon sa mga mahihilig sa Roger, yung two-way ratio ng araw, eh kapag in-spell out po natin ito using the Roger sign, ito po ay ang spelling po nito, ulitin ko, ay quartz. Nakalimutan ko yung Q eh. Oo. Quartz na lang. Nakalimutan ko yung Q. Quartz, uniform, Oscar, mama, Oscar, Delta, Oscar, Charlie, uniform, November, quartz, uniform, India, zebra, echo. Ayan. Commodo conque in Latin or commodo conquise in English, na ang ibig sabihin ay to make money or profit by any means possible, often regardless of ethics. Naibenta yung prinsipyo. Naibenta yung ipinaglalaban. Again, ako, I don't have any qualms. Kapag meron pong hinihingi ang isang organisasyon sa gobyerno, and napagbigyan ng gobyerno, parang nga naman dun sa benepisyo ng nakararami. Tayo po dito sa palatuntunan, ilang beses yun ang napatunayan na kapag ka ako'y humingi ng tulong sa mga public service initiatives ng ating palatuntunan, Benny Abante, Princess Abante, yung kanyang anak na dating konsehala ng Maynila, kay Dave Gomez ng PCO, kay Mel Robles ng PCSO, kay sa tanggapan ni Amy Marcos, tanggapan ni Robin Padilla, tanggapan ni Rafi at Erwin Tulfo, tanggapan ni Risa Ontiveros, tanggapan ni Chel Jokno, tanggapan ni, anong pangalan to, Kabataan Party List, kay Leila Dilima, ako po'y taus-pusong nagpapasalamat kapag na pagbibigyan yung ating kahilingan para po mabigyan ng benepisyo yung ating mga pobre at kaawa-awang kababayang Pilipino. Ako, hindi ako magdadalawang isip na magpasalamat. Hindi po ako magdadalawang isip magpasalamat. Dito kay dating congressman, pati yung anak niya, si Nico, ng First District ng Northern Samar. Hindi ba? Ito, tagabulong si Kong Nico ng prosecution laban kay Inday. Pero kapag ka-servisyo publiko yung ating inilalapit at pinag-uusapan, at most often than not, Daza, Nico Daza, E na pagbibigyan po yung inyong lingkod, ginagamit ko itong palatuntunan not to patronize these individuals, but to applaud at bigyan ng pagkakataong pasalamatan para po naman dun sa mga kababayan nating kanilang tinutulungan at natutulungan. Hindi po 10-5 piso ang pagbibigay ng pasasalamat dito sa mga tao na ito. Ibig sabihin, hindi tayo nagpapasalamat for the sake of saying thank you. Hindi. Madalas life-threatening yung ating inilalapit. Okay? Madalas life-threatening at sa pamamagitan po ng tulong pinansyal na itong mga tanggapan na ito ay naitatawid yung buhay ng ating mga kababayang Pilipino. Kaya ako, personally, hindi ako nagpapasalamat to somehow bridge that relationship. Kasi baka dumating yung pagkakataon, mga ilangan ako eh, personal. Kung, baka meron ka naman dyan, senator, eh ambunan mo naman ako, magpapasko, birthday ko. Hindi po ako ganun eh. Ha? Hindi po ako ganyan. Yung inilalapit at inihingi ng tulong ng palatuntunan at ni Johnny Gomez para sa ibang tao. Kaya nga sinasabi ko, napaka bukal sa aking kalooban yung pagpapasalamat because of the job well done. As leaders and public servants, nagagamit po ng palatuntunan ang mga tanggapan at yung aking pakikipagkaibigan, aming pakikipagkaibigan, kami ni Ma'am Angel, dito po sa mga pangalang aking binanggit, pero no holds barred. Kapag ka merong tayong nakitang pagkakamali, isinasaisang tabi po natin yung serbisyo publiko. Ha? Isinasaisang tabi po natin yung serbisyo publiko. Bakit kaya tinitigan ang maigi ni Baste si Abante kahapon nga pala? Napaibatuloy ng upuan si Congressman Benny. Ang ganda na nung kanyang pagkakaupot, pagkakalin. Doon sa sulok, pa naman tong si Baste, tinitigan pa. Ayan, hindi naman napa-atras, kundi napatayo at lumipat ng upuan. Okay. Going back to Omar Balbuena, idol, sana tama yung iyong desisyon, ha? Oo. Sana lang tama yung iyong desisyon. At sana pagpalain ka pa. Okay? Pero I love you, FL? Parang hindi naman yata karapat-dapat yan eh. Kung minsan naiintindihan ko, showbiz, rhetoric, ika nga. It's all, you know, parang playing cards. Pero, my gosh. Oo. Sas. Intelligence. O, ayan ako po naman. Oo. Commodo conque in Latin or commodo conques in English is a verb na ang ibig sabihin to make money or profit by any means possible, often regardless of ethics. O, bahala na kayo. Ha? Masama man po yung ating word of the day, tamaan po ang dapat tamaan. Ha? Hindi po ito yung bato-bato sa langit, tamaan huwag magalit. Hindi, tamaan po ang dapat tamaan. Baka tinambaan kayo ng magaling naman talaga. Oo. Anyway, tuloy tayo. Tuloy tayo sa palatuntunan. Marami po yung nagiging abogado ni Bel Zamora. Mamaya, hingin ko pala yung inyong contribution ha, dito sa ating discussion. Ano bang nakita nyo dun sa day 31 ng impeachment proceedings kahapon? How was it? Pumasa ba si Baste with the way he answered questions? Yung kanyang facial expression, yung kanyang body language, yung kanyang hand gestures, yung kanyang mga movement of the lips and the eyes and the, you know, facial structure, the overall aura, yung kanyang kasuotang men in black, pasado ba sa inyo dun sa mga nag-abang? Were the prosecutions able to bring out the information Nakuha ba nila yung information na gusto nila? Were they able to, you know, convince the public that it was a anong ba sasabi natin dito? It was, I don't know, sa inyo, ha? Sa inyong palagay, was it an okay presentation and performance made by the prosecution? Sige nga, I need your information. Tingnan natin. Dahil alam po ninyo, mamaya ako nabibigay yung aking ano. Mamaya ako ibibigay yung aking pansariling analysis at yung aking mga nakita doon po sa day 31 ng impeachment proceedings kahapon. Pero sabi ko nga sa inyo, isa sa talagang tumatak dito po sa aking isipan, and I was not imagining things, no? Nung makita ko kahapon kung papaano po naging Santo Santita at Santo Santito yung mga senator judges at maging yung members ng prosecution. Parang they cannot even lift a finger para kantiin si Bastay. Bakit? Ang tanong ko, bakit? Of course, there is a theory behind all of this. Meron pong ano, merong istorya na pwede nating talakayin at pag-usapan. May mga sagot dito sa ating mga katanungan. Pero ang tanong nga, why was the prosecution team and the senator judges behaved na para silang Santo Santita kahapon? Ano bang palagay ninyo? Ano bang masasabi po ninyo sa naging karakter, sa naging behavior nitong mga senator judges at nag members ng prosecution doon sa mga nagnanais magbigay ng inyong pong mga posisyon at suhestyon, maging ng inyong mga, well, whatever information related to this topic, 0917-751-3804. Ito po yung ating text line, 0917-751-3804. Doon po naman sa mga nanonood sa Sky Cable Channel 224 at ilang pang DTT boxes and free to air, pati na rin sa ating YouTube at Facebook, alam na po ninyo yung inyong gagawin. Bukas na po yung ating live chat, mga tropang JGL, ha? Pwede na po kayo mag-participate. Teka muna, may balitang bit-bit muna ang ating mga kabandido. Standby lang si Romel Madrigal. Unahin kong balitang bit-bit mula sa Senado. Narito si Jojo Sikat. Magandang morning sa iyo, Jo. Please come in.
1: Isinusulong ni Senadora Rizal Temeros ang isang panukala na nagdalayong palakasin ang batas ng bansa laban sa karahasan sa kababaihan at kanilang mga anak sa pamagitan ng pagpapalawak ng saklaw nito sa mga umuusbong na anyo ng pang-abuso, kabilang ang economic at technology facilitated violence. Sa plenary session sa Senado, sinabi ni Temeros na ang Senate Bill number 2496 sa ilalim ng Committee Report number 114 ay naglalayong palakasin ang Republic Act 9262 o itong Anti-Violence Against Women and Their Children's Act na naisabatas noong taong 2004. Ipinunto ng senadora na pinapalawak din ang panukala sexual violence para isama ang mga pagkakataon kung saan ang mga biktima ay pinilit na makipagtalik habang siya ay walang malay o nasa ilalim ng impluensya ng anumang substansya na dahilan para hindi niya kaya magbigay o tumanggi ng pahintulot. Dagdag pa ni Temeros ang paghihiwalay ng economic abuse mula sa psychological violence. Kinikilalaan niya ng panukala na isang partikular na anyo ng karahasan, hindi lamang pisikal na pang-aabusong dahilan kung bakit nahirapang umalis sa mga kababaihan sa toxic o mapang-abusong relasyon. Kadalasan na niya kinokontrol sila sa pamagitan ng pananalapi, kaya wala silang pagpipilian kundi tiisin ang sitwasyon alang-alang sa kanilang mga anak. Iginit ni Temeros na pagginagamit ng isang taong pera kontrol sa pananalapi para limitan ang mga pagpipilian, kalayaan at kakayahang mamuhay ng ligtas ng isang tao, iyon ay maituturing na economic abuse. Tinatarget din ng panukala ang technology facilitated violence, kabilang na ang non-consensual recording at pagbabahagi ng mga intimate image, deepfakes at AI-generated sexual content, pag-hack ng accounts, online harassment at pagdika ng mga faking social media accounts para takutin o iharas ang kababaihan. Upang palakasin ang proteksyon laban sa online abuse, binigyan din ni Ontiveros na nagbibigay ang panukala ng mga mekanismo na maaaring mag-block at mag-alis ng harmful content sa pamamagitan ng kooperasyon sa mga internet service providers. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit marami. Report mula sa Senado mula kay Jojo Sikat. Kanina kasi ay made mention of several senators na tumutulong sa programa. Ang tanggapan po ni Risa Ontiveros kasama po doon sa aking pinasasalamatan dahil nga doon sa mga tulong na ine-extend sa palatuntunan. Ang tanggapan rin ni Congressman anong pangalan nito, yung Lone District ng Pasig. Mamaya maaalala ko yan. Kongresista ng Pasig. Kasama rin po. Ha? O sige, mamaya maaalala ko. Nakalimutan ko yung pangalan nitong kongresista na ito. Kasama po ito dun sa mga hinihinga ng tulong ni Johnny Gomez at ng Johnny Gomez Live. Kaya, well, inuulit ko every time I get this chance to, you know, work with the offices nitong ating mga mambabatas na ito, hindi po napakahirap kay Johnny G na pasalamatan. Okay? Isina sa isang tabi. It's a pera. Ayan. Yung pong politika. Kapag ka serbisyo publiko yung pinag-uusapan. Alright. Roman. O yun. Roman Romulo. Yung ating technical director, thank you Idol, Idol Ariel Castro. Ha? Pinaalala sa akin ni Idol Ariel. Malapit ko na maaalala eh. Naroon na sa dulo ng aking dila. Nasa dulo na ng aking dila eh. O sige. Si Romel Madrigal, may bit-bit na balita. Magandang morning sa iyo, Mel. Please come in.
2: Pinatigil ng Mines and Geosciences Bureau o MGB Calabarzon ang ilang operator na nagsasagawa ng transport at disposal ng materials ng walang kaukulang permit. Isinagawang enforcement action sa Lipa Padre Garcia Diversion Road sa Batangas matapos ang isinagawang investigasyon at validation ng composite team mula sa MGB at iba pang Environment Office. Kabilang sa mga lumahok sa operasyon ng mga kinatawan ng DNR Environmental Management Bureau, Provincial Environment and Natural Resources Office ng Batangas, Central Lipa City at Provincial Government Environment and Natural Resources Office. Sa validation, nakumpirma umano na may operator na nagtatransport at nagdi-dispose ng materials nang walang valid permits o authorization. Dahil dito, naglabas ang MGB Calabarzon ng cease and desist orders o CDOs laban sa mga sangkot na operator, alinsunod sa umiiral ng mining laws, rules and regulation. Ayon sa MGB, paigtingin pa monitoring at enforcement operations laban sa mga unauthorized activities upang matiyak ang legal at responsableng paggamit ng mineral resources sa Calabarzon. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Punang baigit marami, balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Magbabalik pang palatuntunan, makalipas po ang ilang paalam.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
4: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 8:10 AM Radio Bandido TV.
4: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Alright, muli tayo nagbabalik sa Palatong Tunog, 33 minutos na makalipas ang 10 in the morning. Yung ating mga bossing, ating mga idol, ha, nakikinig at nanonood sa inyong balayang Palatong Tunog. Nakapaghanda na ba kayo? Naggayat na ba kayo ng bawang sibuyas kamatis para dun sa preparasyon ng inyong pananghalian? Ano bang masarap na pananghalian ngayon? Medyo mainit po yung sikat ng haring araw. Mataas ika nga yung sikat ng haring araw. Talagang napakainit na po ng panahon. Ala pa yung ating wala pa yung super El Nino na binabanggit. Eh talagang tagaktak na po yung pawis ng ating mga tropang JGL. Kaya nga, pasensya na, pero hindi ko talaga nagustuhan yung arrive noong I Love You FL. Nako, Mr. Mal Valbuena, Mar Valbuena. Medyo hindi po maganda yung naging dating anong ganyang klaseng mga arban tawag dyan. Eh, parang pakiramdam ko, hindi po ito hindi ito tuwirang pagpapasalamat . Parang merong on the side . Ha? Parang merong on the side. Teka muna. Yung ating mga bossing idol, Boss Armando Busa at yung ating Filipino community. Diyan po sa Dubai. Sa UAE, nakikinig at nanonood. Magandang umaga po sa inyo. Si Mabenchi Me at yung ating mga kabayan. Diyan po naman sa area ng Bulacan. Magandang morning. Si Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Ma'am Ena Gray at yung ating Filipino community sa Australia. Magandang hapon po sa inyo. Magandang umaga. Dini sa ating bayan sa Pilipinas, si Boss Rico Rasyon ng Las Piñas. Boss Dennis E. Onrubia. Si Ma'am Rosa C. Ma'am Charito Cabrera Diana mula po sa General Trias sa Cavite, si Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community mula naman sa Japan, magandang morning, at si Boss Randy Santisas mula po naman ito sa Maynila, si Boss Franco Teves mula sa Rizal, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, dire-diretso itong inyong balayang palatuntunan. Magandang umaga, sabi ni Boss Rick. Magandang hapon, sabi ni Ma'am Ena. Naisahan tuloy sila ni Mayor Baste. Kasi naging front stage tuloy siya sa buong mundo. Nakita yung pagiging cool at composed. Medyo charming ba daw, sabi ni Boss Rick Orasyon. Strong, serious, matapang yung kanyang imahe. Yan po yung, pagbibigay ng ikagay visual, ha? Character. Ayan, nitong si Boss Rico Rasyon kaya Baste Duterte. Balimbing to the max, grabe. Ito, nabigyan daw po ng barya ni FL. Ito daw po yung pakiramdam ni Ma'am Ena Gray. Ang sabi pa, lahat po kami ay BBM. Oo nga, nakalimutan ko, Ma'am Ena. May karugto nga pala yung I love you. Piyolo kasi pumapasok sa isip ko . I love you, FL. Oo, merong karugtong. Lahat nga daw po sila ay BBM. O, ayan na. Ano bang meaning ng BBM? Ha? Iba naman yung barya lang sa umaga. Kasi sabi ni Ma'am Ena, barya daw . Barya daw yung nabiyaya, yung naibigay, ika nga. O sige, good morning Sir Johnny G. Sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Nako, ayan na. Ah, Mar, sinasabi ko sa iyo . Nawala na daw po yung iyong kredibilidad. May pamura-mura ka pa kasi noon . Ang tapang-tapang. Hinahamon mo pa yung regional director ng CAR diyan sa Baguio na Quezon. Sinasabi mong merong plano tungkol sa iyong buhay, etc., etc. Nevertheless, kahit na nakarating sa iyo yung sinasabing plano, pinagmumumura mo pa rin. Pero anyari? Ha? Anyari? Sa Korean, anong sa iyo? Anyari, Mar? Nako. To make money in any means possible or any possible means. Sabi po ni Ma'am Ena Gray. Always watching. Good morning, Sir Johnny G. Sabi po ni Ma'am Benchi Me. Good morning, Sir Johnny Gomez. Team replay later. Pasok muna po ako sa work. Ha? Papasok si
Ma'am Kimura sa trabaho pero muli niyang panoorin. Ang Johnny Gomez Live pamaya-maya, Ma'am Shirley Uy Ang, good morning sa atin. Good morning po, Idol JG. Mas idol ko itong si Ma'am Rosa C. Aha, like and share na, sabi ni Ma'am Charito Diana Cabrera. Sir Johnny, yung bata mo. Yung bata ko raw na si Marvel Buena ng Manibela. Ayun, biglang bumigay. Pera lang pala ang katapat. Oh, yan. Ah. Kaibigan ko yan eh, si Marvel Buena. Ako naman eh, kahit na medyo merong hindi, may disgusto dun sa tao, basta kaibigan, kaibigan. Oo. Hindi ko itatatwa, hindi ko itatanggi na magkaibigan kami dyan ni Marvel Buena. Oh, pinapaiyak ko sa programa yan eh, dito sa Johnny Gomez Live. Oo, pinapaiyak ko sa programa. Okay. Ah, I love you po, FL. Sama-sama po tayo, BBN tayo. Ah, nako, walang kawala, may video eh. Aha, ayun. Basahin nyo na lang yung sumunod na sinabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana. Okay. Meron ako iniisip eh, parang magandang gawing ano ito, Mar. Yung campaign jingle nga yung I love you, no? Para ano ba yan? Hindi makabawi yung aking lalamunan eh, pati yung aking lalamunan eh gustong mag-react negatively, Boss Mar. Okay? Maganda yan ha, pagka nagampanya ka na sa 2028, tatakbong party list kasi itong si Mar Balbuena ng Manibela. Parang yung scene dun sa movie ni... Sino ito? Piolo Pascual tsaka si Gonzaga, Tony Gonzaga. Yung sumigaw si Tony, I love you, Piolo. Di ba? Oh, pipwede yan eh, pipwede yan. Kunwari, nagra-rally, nasa gitna ng rally. Nasa gitna ng rally si Mar Balbuena. Magandang ano to, Mar, ha? Campaign ano? Campaign material. Nasa gitna, ra-ra-ra, P-I-M, P-I-M, galit na galit. Tapos, parang bumukan langit. Ha? Merong liwanag na bumaba mula sa kalangitan. Tapos na, unti-unti, nire-reveal yung figura ng ali. Si FL, kunwari, nire-reveal. O, dahil doon sa liwanag, no? Dahil doon sa liwanag. Tapos nire-reveal yung figura ng babae. Lumabas si Lisa Araneta Marcos. Biglang si isigaw si Mar Balbuena ng, I love you, FL! Ay, nako, ano ba yan? First time kong nanood ng impeachment trial. Oh, lala. Mayor Baste is so hot, sabi ni Ma'am Chato. Charito Cabrera Diana. Hello daw po sa atin. Binabati kayo ni Ma'am Luz Papa. Si Boss Randy Santisas ng Maynila. Nakikinig at nanonood sa inyong balayang talakayan. Good day sir at mga ka-JGL. Hindi lang pasado si President Baste, kundi pasadong pasado para maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Sabi po ni Kalipi ng North Caloocan. When the prosecution summoned Baste Duterte to the witness stand sa pamamagitan po ng invitation at sampina mula sa impeachment court, eh baka they were all hoping that through the words of Baste ay may kukonect yung sinasabi nilang mga testimonya ng mga naunang witnesses at mga ebidensya na di umano'y nagtuturo kay Inday ng pagmamay-ari ng mga kumpanya kahit siya ay vice presidente, which is a direct violation of our constitution. Pero kahit wala pa po si Baste, eh hindi na nila maselyuhan, ika nga. Hindi maselyuhan ng prosecution yung pong kanilang bintang simply because wala pong ni isang ebidensya
o testimonya mula sa prosecution witness ang direktang makapagtuturo kay Inday na kanyang nilabag, ito pong saligang batas. So they were all hoping na si Baste ang kanilang magagamit na figura, political figure, at gagamitin si Baste to crucify Inday in broad daylight. Pero sa ora na ora pa lang ni Baste, ang nakita ko talaga, nawala ng angas. Yung pong mga dating mga maaangas, hindi naman lahat. Pero meron mga senator judges talaga na sobrang angas. Kapag ka sila yung nagtatanong sa mga witness, akala mo ang galing-galing, akala mo napaka-talino, akala mo they have this, you know, superiority towards dito sa mga witnesses na ito. Kahapon na wala yun eh. So yung sinasabi na inimbitahan si Baste to discredit the vice president, hindi po yun yung nangyari eh. Ako, ang tingin ko, they invited Baste to the funeral of the impeachment complaint. Ako, tingin ko, kung ang butuhan ay nangyari kahapon, I would say na hindi lulusot ang conviction. I would say. At ito, personal na observation ko ha. Dahil dun sa nangyari kahapon. Hypothetical, kahapon nangyari yung butuhan, I would imagine the senator judges na magkakaroon ng pagdududa at dalawang isip if they are going to vote for conviction against the vice president. Sa totoo lang, kahapon nakita natin yung mga senator judges bilang politiko. Bilang politiko. Alam nila na the entire Philippines was watching. Alam po nila na yung impeachment proceedings kahapon was under the microscopic eye and lens of the public, both here and abroad. Alam po nila na maraming nanood kahapon. They used Baste Duterte as a magnet for X number of views. Kaya nga nung isa-isang nagsalita yung mga senator judges, wala po silang magawa kundi umakto at tumayo bilang mga politiko. Anong ibig sabihin yan? Parang mga politiko na nanliligaw. Parang mga politiko na nanliligaw. Yung iba nga, hindi naman talaga nagtanong kay Baste eh. Parang may mga clarificatory statement lang. Humihingi lang ng clarification. Si Mamiya, pag-usapan natin yung naging manifestation ni Ping Lacson. Ha? Pag-usapan natin yung binanggit ni Ping Lacson dahil merong desisyon ng Korte Suprema na binanggit ni Ping Lacson noong time niya na magtanong kay Baste. Ang sabi niya, curious lang ako kasi parang hindi mo itinatanggi ang lahat eh. Parang hindi mo itinatanggi ang lahat. Ikaw ba'y naturuan? Ikaw ba'y pinag-aralan mo ba itong particular na doktrina mula sa Korte Suprema? O mabaya, pag-uusapan po natin yan. Okay, bakit nawala ang angas ng mga senador kay Baste, sabi ni Boss Franco Teves? O bakit nga ba? Bakit nga ba? Mga papa. Hindi. Bakit nawala? Ako, isa lang yung pumasok dun sa aking isip eh. Kaya medyo santo-santito at santo-santita yung mga senator judges. Kahapon, they played the situation to favor
their political ambitions. Ha? Ito yung nangyari kahapon. Ang nangyari kahapon, they stood up, nagtanong kay Baste. Pero yung iba yung ora eh. Nawala yung angas. Iba talaga yung ora, parang hindi mga senator judges, parang si Baste principal tapos ma'am, sir, pwede magtanong. Ganun yung nangyari kahapon eh. Oh. Eh si Baste, kung minsan eh nakalin dun sa kanyang upuan o kaya may pagkakataon na lumalapit sa mikropono. Pero the aura of Baste kahapon na was somebody na, teka muna, hindi nyo ako kayang takutin. Okay? Although hindi ko sinasabing takutan itong impeachment proceedings, pero it was Baste's aura. Ang nakita ng ating mga kababayang Pilipino na, teka muna, parang bakit biglang may preno na ginamit itong mga senator judges at itong mga prosecution? Anong sabi ni Lorna Kapunan? Yung statement ni Baste is already an admission. Di ba? Ito yung sinabi ni Lorna Kapunan. O, nasa si Lorna Kapunan kahapon? Bakit tahimik si Attorney Lorna Kapunan? Bakit po kayo tahimik, ma'am? Ano yung sinasabi niyong admission noon? Nasaan na po yung admission noon na inyong binabanggit? Okay? So, ang nangyari kahapon, they were hoping that, the testimony of Baste would be used to discredit the Vice President. Eh, yung kanyang yes-no answer, kuminsa nga siya pa yung nag-o-offer ng sagot eh. Siya pa yung nag-o-offer ng sagot. At yung kanyang aura talagang very serious, anong tawag dito? Iba yung aura ni Baste eh. Masyadong, nakalimutan ko yung termino na gusto ko sabihin eh. Pero yung kanyang aura is enough para, medyo lumayo ng konti itong mga maaangas na mga senator judges at mga prosecutors. Sana nga si sana hindi si Theodore Te ang nagtanong kay Baste. Ako, mas gusto ko sana yung nagli-lipstick na abogado. Sana yung nagli-lipstick na abogado o lip tint ba tawag dyan? Ha? Ligutan? Yan yun sana inaasahan kong magtatanong kay Baste eh. Para maganda-ganda sana yung panonood natin ng nagdrama-rama sa umaga at sa hapong kahapon. Nagpaputok pa naman ako ng popcorn. Bell. Oo. Nagpaputok pa naman ako ng popcorn. Oo. Ang sarap sanang panoorin, pero teka muna. It was so dragging. And it was a waste of our time. And waste of people's money. Kasi kung tayo gusto nating marinig yung katotohanan, the prosecution was not able to establish the fact na si Baste ay may nalalaman na pwedeng gamitin against the Vice President. Since day one, hindi pa po ma-establish ng prosecution na si Inday ay may pagkakamali. That the fingerprints of the Vice President is, kumbaga, all over. Ha? Ditong mga maanumalyang transaksyon, they are not able to establish that theory just yet. Hindi pa. Wala pa pong na-establish ang prosecution. So kahapon, day 31, akala natin magkakaroon po ng bardagulan sa Senado, sa impeachment court. Akala natin magkakaroon po ng tila tug of war ang depensa at ang prosecution nung tinatanong na si Baste. Hindi eh. Hindi ganun eh. Hindi ganito po yung nangyari. So, what are the senator judges afraid for? Ano yung nilang kinatatakutan? Meron ba? Kung meron man ha? Kung meron man, ano ba yung naging takbo ng pangunawa at isipan ng mga senator judges?
Basta ako, isa lang yung aking nakita kahapon. Nakita ko yung mga senator judges merely as politicians. Mga naliligaw ng boto. They cannot afford to put Baste in that situation na magbubumirang sa kanila. Ha? They cannot afford. Hindi nila kakayanin na yung 32 milyong taong bumoto kay Inday, mapapanood yung gagawin nila na pangliliit kay Baste. Katulad nung ginawa ng ilang mga senator judges na pangmamaliit. With the way they handled yung Q&A ng mga naunang witnesses. Sabi ko nga sa inyo, parang principal kahapon si Baste. Tapos magre-raise lang ng hand itong mga ano? Itong mga senator judges at prosecution, magtataas ng kamay at sasabihin, "Sir, may I go out?" May I go out? Di ba? Okay. Good AM, Idol. Biglang nawala ang paghanga ko sa pinuno ng Badibelang iyan. May mga member drivers dito sa amin nagagalit sa ginawa niyang pagtalikod sa paninindigan. Sabi nila, isa itong pagtataksil sa kanilang samahan. Laban bawi. Laban bawi. Wala daw pong paninindigan yung taong yan. Magkano nga kaya? O yun ha. Salamat, Idol JG. Okay, thank you. Aha. O, kalimutan na natin si Mar Balbuena. Matutuloy naman itong ating diskusyon nang hindi natin pinag-uusapan si Mar Balbuena. Okay lang ba yan? Ha? Let's all move on. Hayaan na po natin itong si Mar Balbuena doon sa kanyang pinasok na kumunoy. Hayaan na po natin si Mar Balbuena doon sa kanyang pinasok na pelikula. Na ano bang magandang title dyan? Parang FPJ yung datingan eh. Hindi ba? Driver ng jeepney. Okay. Merong good morning towel. Tapos, tiunting bababa. Parang Erap Estrada lang. Eh, tiunting bababa ng jeepney. Kakaway. I love you, FL. Merong pa, I love you, FL. Anak ng baka naman talaga. Oo. Yung ating bossing, David Rioferio, nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Si Architect Angelito Castillo Pilias, mula po naman sa Batangas, nakikinig at nanonood din sa inyong malayang palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami. Okay, teka muna ha. Hinahanap ko pa yung komento ng ilan sa ating mga kababayang Pilipino. Okay. The habit style of Baste ay style daw ni PRRD. Parehas talaga. Sabi ni Jaime Samoya Bernante. Thank you, Boss Jaime. Pero ako, iba yung nakita ko eh. Si Baste, meron siyang sariling persona. Maisingit ko. Anong oras na? Alas 10:57. Wala pong impeachment trial ngayon. Minabuti po ng Senado na bukas gawin yung pagpapatuloy. Day 32 ng impeachment proceedings. Kung hindi po tayo magkakaroon ng aberya, magsulat na kayo ng gusto nyong itanong. Dahil ang panauhin natin sa Johnny Gomez Live bukas ay si Attorney Vic Rodriguez. Kung meron kayong mga nais itanong, sulat nyo na. Para bukas handang-handa na yung inyong mga tanong kay Vic Rodriguez. Okay? Again, kung hindi magkakaroon ng aberya ha, kasi alam po naman ninyo, kung minsan pati si Trixie Cruz Angeles, bigla na lang yan dumarating, nagpupunta ng Senado kapag mayroong impeachment proceedings. Pero kanina at 10:15 ay nagpahatid muli ng confirmation si Attorney Vic Rodriguez na tayo po'y sasamahan niya sa programa bukas. Okay. Thank you, Attorney. Ah, salamat po ng maigi at marami. Yung binabanggit ni Boss Jaime Samoya Bernante, iba si Digong eh. Si Digong is a people's man. People's man si Digong.
kaya niyang makuha yung kiliti ng ating mga kababayan dun sa kanyang style na pagiging Maginoo, pero medyo bastos. Bastos in the sense na mahilig siyang mag green jokes. Okay? Si Inday, ang aura naman ni Inday, kapag hindi yang galit, makikita mo pagka bait-bait ng kanyang itsura, napakadaling lapitan. Yung mga yumayakap na mga supporters ni Inday, with all humility, nakikita natin kung paano bumababa si Inday at ibinabalik yung warmth, yung init ng pagtanggap mula sa ating mga kababayang Pilipino. Genuine yung kanyang approach. Yakapin mo siya, yayakapin kanya. Pero kapag mainit ang ulo, you wouldn't want to cross paths kay Inday. Ito naman, kita po ninyo, digong, Maginoo, pero medyo bastos. Si Inday, tahimik, mukhang mabait, pero kapag ginawan mo ng kung anong hindi magandang kwento at pangyayari, nakikita mo yung kanyang facial expression na talagang nagbabago. Yung kanyang demeanor na talagang nagbabago mula sa malaanghel na mukha papunta dun sa mukha na hindi mo gugustuhin makita. Basta is a different person. He's a totally different Duterte. Hindi mo kayang timplahin yung iniisip. Hindi mo kayang hulaan yung kanyang pagiging tahimik, kanyang pagiging seryoso, the yes-no answer. Tapos may mga pagkakataon, he is going to, expound on whatever he's saying. Pero napakahirap, napakahirap timplahin. Napakahirap ipredict ng gagawin nitong si Baste Duterte. Kaya nga yung mga nagsasabi, Baste Duterte for president, I don't know, hindi ko alam if he's fit to run the entire country. Pero ang nakikita ko dun sa aura ni Baste Duterte, hindi ito yung style ni Digong na pwede mong biruin. Kapag ka mali ka, mali ka. Magbabalik ang palatuntunan, bakalipas po ang ilang paalala.

0: Alright, tayo po'y nasa ikalawang oras na, second hour na, na inyong malayang palatuntunan. Muli, ito po ang Johnny Gomez Live sa huling araw na ito ng Setyembre 30, 2026. Layunin po natin ang bayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Ako po si Johnny Gomez. Tuloy-tuloy tayo dito sa inyong balayang diskusyon at palatuntunan. Si Chona Yu, stand by Chona ha. Uunahin ko yung balita muna ni Idol Jojo Sikat mula po sa Senado. Nagbabalik back-to-back reports muna mula sa ating mga kabandido. Go ahead, Joe. Magandang umaga sa iyo. Please comment.
1: Isinusulong ni Senador Rizal Temeros ang isang panukala na nagdalayong palakasin ang batas ng bansa laban sa karahasan sa kababaihan at kanilang mga anak sa pamagitan ng pagpapalawak ng saklaw nito sa mga umuusbong na anyo ng pang-abuso kabilang ang economic at technology facilitated violence. Sa plenary session sa Senado, sinabi ni Temeros na ang Senate Bill number 2496 sa ilalim ng Committee Report number 114 ay naglalayong palakasin ang Republic Act 9262 o itong Anti-Violence Against Women and Their Children's Act na naisabatas noong taong 2004. Ipinunto ng senadora na pinapalawak din ang panukala sexual violence para isama ang mga pagkakataon kung saan ang mga biktima ay pinilit na makipagtalik habang siya ay walang malay o nasa ilalim na impluensya ng anumang substansya na dahilan para hindi niya kaya magbigay o tumanggi ng pahintulot. Dagdag pa ni Temeros ang paghihiwalay ng economic abuse mula sa psychological violence. Kinikilalaan niya ng panukala na isang partikular na anyo ng karahasan, hindi lamang pisikal na pang-aabuso ang dahilan kung bakit nahirapang umalis sa mga kababaihan sa toxic o mapang-abusong relasyon. Kadalasan na niya kinokontrol sila sa pamagitan ng pananalapi, kaya wala silang pagpipilian kundi tiisin ang sitwasyon alang-alang sa kanilang mga anak. Temeros na

0: na nagbibigay ang panukala ng mga mekanismo na maaaring mag-block at mag-alis ng harmful content sa pamamagitan ng kooperasyon sa mga internet service providers. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Salamat po ng maigit. Marami balitang bitbit mula sa Senado, mula kay Jojo Sikat. Sa Palasyo ng Malacanang, naroon ang balita at binantayan ni Chona Yu. Chona, magandang umaga sa iyo. Please come in.
2: Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Proclamation No. 1460 na nagpapalawag pa sa kasalukuyang economic zone sa Cavite. Sa ilalim ng proklamasyon, madadagdagan ang lupa sa Barangay Santa Rosa 1 sa Noveleta, Cavite para gawing economic zone. Saklaw nito ang karagdagang 14,640 na square meters. Inaprubahan ni Pangulong Marcos ang proklamasyon base na rin sa naging rekomendasyon ng Board of Directors ng Philippine Economic Zone Authority. Nilagdaan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto ang naturang proklamasyon. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Palasyo ng Malacanang, mula kay Chona Yu. Naghatid sa ating oras 9 minutes past the hour of 11 ngayon pong araw na ito ng Miyerkules. Ang tingin ko, Idol JG, kaya walang impeachment trial ngayon dahil inaaral pa ni Antonio Trillanes yung kanyang script. Akala niya may naniniwala pa sa kanya. Isa lang daw po siyang katatawanan. Dami kasi nung dami nung mga documents, no? Na kinakailangang aralin ng depensa, ng prosecution, kahapon nga, kaya nagkaroon ng early break dahil

Senado, baka naghahanda po yung prosecution. Remember, time of the prosecution to shine. Wala pa po sa depensa eh. Kaya kapag ganitong may mga, let's say, paghahandang ginagawa, masasabi ko na talagang naghahanda, pinaghahandaan ng prosecution yung kanilang mga witnesses at mga ebidensya. And I cannot agree more with our texter, no? Naniniwala daw po siya na ano, na inihahanda yung script ni Antonio Trillanes. Tingnan natin. Ang hindi ko mawari dahil si Antonio Trillanes ay gagamitin ng prosecution bilang isang resource person pagdating dun sa yaman ng mga Duterte. Pagdating dun sa yaman ng mga Duterte, I don't know how knowledgeable is the former senator. Ano ba ito? Masok ba ito sa bahay ni Digong, ni Inday, ni Baste, ni Pulong? Dati ba silang tropa-tropa at meron siyang personal knowledge, no? Patungkol dun sa gravity ng kanyang akusasyon? Malaman natin, tingnan natin ha, kung saan dadali ng prosecution at ng testimonya ni Antonio Trillanes, ito pong mga di umano yung ebidensya na may kaugnayan sa bintang laban po kay Inday. Tuloy lang daw po yung topic natin, basta Basti Duterte. Dire-diretso lang daw po yung, ano, yung topic. Aha. Thank you, Idol. Salamat po na maigi at marami. Teka muna, tingnan muna natin yung binabanggit ng ilan sa ating mga kababayang Pilipino pa na patuloy na nakikinig dito po sa inyong malayang palatuntunan. Yung palang I love you FL Florida. Ha? Parang ito ba architect yung nandyan sa may Gastambide? At nandyan sa may Lacson? Ha? Dito malapit sa UST. Merong ano dyan eh, merong anong tawag dyan? Motor pool. Tsaka merong garahe. At may terminal ng Florida. Ito ba yan? Ha? Oh, yun yung binabanggit ni ano eh. Binabanggit ni architect Angelito Castillo Pilias. I love you FL, I love you. Yung pala yung Florida. Okay, sandali ha. Alright. Lalo lang nilang pinasikat si Baste. Kalmado kung magtanong ang mga taga Mayoria. Para bang pag tinitingnan mo si Baste, para kang ice cream, Ma'am Chato, na matutunaw. Ah, ganun ba yan? Oo. Villanueva said, hindi siya interesado sa presence ni Mayor Baste. Okay. Bumabaligtad na ba? Oh, ito pa yung mga binabanggit, ha? Pasimple daw po yung middle finger. Ma'am Shirley, baguhin ko lang, ha? Iba yung kanyang binanggit. Pero mababasa po ninyo dun sa kanyang komento. Pasimple daw po yung kapag gumaganong kasi si Baste, di ba gumaganyan siya? Mahilig siyang ano eh, mahilig siyang bahagi ng kanyang hand gesture. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, pasimple daw yung middle finger ni Mayor. Okay, all of them was caught off guard. Hindi nila akalain na atin sa witness, atin sa hearing si Baste. Even si Duterte, no? Ng prosecution ay nagsabi na hindi talaga niya akalain na pupunta. Pero alam po ninyo, pwedeng hocus-pocus na lang yan eh. Yung hindi akalain na pupunta, to save some face. Hindi ba? To save some face. Kapag ganyang talunan, which, you know, ito po yung aking nakita, with all due respect to the prosecution team and the prosecutors, with all due respect to the senator judges, it was a one-sided, you know, presentation yung nangyari kahapon. The prosecution really was not able to, you know, bring out yung kung anumang gusto nilang juices na lalabas sa katawan ni Baste. Hindi po nila nagawang pagsalitain si Baste against the vice president. Kaya nga, if you're going to check how material Sonny Trillanes is tungkol dito sa pagpapatuloy ng impeachment,

0: impeachment proceedings, hindi ko maisip kung saan natin pwedeng ikabit yung pangalan ni Antonio Trillanes when we talk about full knowledge and rightful information kung yaman ni Inday ang pag-uusapan. Unless na number one, kasosyo niya si Inday sa mga negosyo. Unless na paano yan? Kapag ka nagde-deposito sa bangko si Inday ay kasama sa kasama si Trillanes, inuutos-utusan. Doon, pwede pa natin sabihin. Ako, pwede ko sabihin na may personal knowledge. Pero Trillanes was an outsider. Trillanes is an outsider. So kapag ka tinignan natin yung pagiging material ni Trillanes dito sa hearing, hindi ko makita eh. Hindi ko siya makita na meron pong ba itutulong sa prosecution to pin down Inday and, to crucify the vice president because of alleged wrongdoings. Okay. Marami rin nagsasabi niya, si Bastero, parang mafia boss. Pero dun sa description ni architect, Angelito Castillo Pilias, good mafia boss na ang kanyang sinasabi ay yung mere presence pa lang ni Baste eh very commanding. Kaya nga sabi ko sa kanya, ang sabi ko sa inyo kanina eh kapag ka nagkamali ka. Apple to apple. Nagkamali ka o ito yung parusa mo. Sinuway mo yung gusto ko, ito yung kalalagyan mo. Okay? Meron kang ginawang pagkakamali, ito yung consequence. Ganun eh. Hindi ko makita yung itsura ni Digong na... Si Digong kasi yung kanyang personality masyadong makatao. Ang daling lapitan. Okay? Personality ah. Siyempre, dating presidente, hindi ka basta-basta makakalapit. Pero yung aura ni Digong is somebody na kapag ka gusto mo siyang kausapin, he will readily accommodate you. Yun yung personalidad ni Digong. Si Inday naman, medyo merong hango dun sa kanyang tatay. Lapitan mo si Inday, yakapin mo, she's going to return that warmth, no? Yung init ng yakap ng pagmamahal. Pero if you cross the line, naku po, eh ibang usapan na yan. So nasan si Baste dito sa personalidad ni Digong at ni Inday? Sabi ko sa inyo, Baste is a different soul, ha? Iba yung karakter nitong tao na ito, mahirap ispelengin. In the sense na parang hindi mo kayang bilugin ang utak. Okay? Mahirap basahin in the sense na kinakailangan mong mangapa. Tama na kaya itong aking ginawa? Pag inilapit ko ba ito kay mayor, hindi ako ipahihiya. Yung ganun. Yung kinakailangang dinumero. Kinakailangan ang i-deliver mo sa kanya ay performance that is above par. Ito yung persona, ito yung itsura ni Baste kahapon. Tapos naka all black pa. Kaya nga sabi ko kanina, inimbitahan si Baste kahapon hoping that the mayor of Davao would provide the final nail sa prosecution na gagamitin sa political coffin ni Inday. Hindi ganun yung nangyari. Baste attended a funeral. At yung funeral na kanyang inatinan ay yung impeachment proceedings laban kay ate. That's the way I looked at it, eh, no? Ganito po yung aking nakita kahapon. They were not able to somehow influence, baste, doon po sa mga gusto mangyari sana ng prosecution. This is a good read, no? This is a good read. Kita po ninyo, merong nag-pop sa aking Facebook account. Napakasimple nung kanyang title, Ladies and Gentlemen, ang future president sa 2034. Sobrang nakaka-proud. At yung picture ay picture ni Baste. So, in-skip yung 2028 in the hope na si Inday yung tatakbo ng 2028 at posibleng manalo. And by 2034, ito na yung ginagawang pag-groom kay Baste to run as president, no? 38,000 ang nag-thumbs up. Merong 6,300 na comments and about 575,000 na shares. Ang bilis. Trending kagad yung ganitong klase na mga information. Okay. Basahin ko lang sa inyo ito. Nakita ko sa post ni... Hold on. Balutikia ng Publicus Asia. Ito naman yung ginawang pagbasa ni Balu dito po sa day 31 ng impeachment proceedings. No? Sabi ni Malu, I do not understand why the mayor was subpoenaed by the prosecution, referring to Baste, to prove there was conflicts of interests. Ito ba yung gustong palabasin ng prosecution na sa pamamagitan ni Baste ay mapapatunayan na si Inday ay nagkasala? Na si Inday ay lumabag sa batas dahil nga vice presidente tapos may shares sa mga pribadong kumpanya. Sabi ni Malu, seriously? Ha? Totoo ba ito? These people believe that they know the Dutertes. Pero dun po sa naging pagdinig kahapon, ipinapakita na hindi nila alam o hindi nila kilala ang mga Duterte. Be that as it may, now the country has seen how Mayor Baste thinks, speaks, and acts. Certainly, he was on a national stage. So they invited Baste, no? Prosecution, dinala sa impeachment proceedings, pinapasok nila sa Senado with the hope of Baste will help them crucify Inday. Pero ang nangyari, pagpasok ni Baste sa Senado, all cameras, all attentions, napunta kay Baste. At binigyan ng pagkakataon si Baste na umupo sa national stage with all the television networks, radio, social media, etc., etc., etc., both here and abroad, nakatutok. So they gave Baste an avenue para ipakilala kung sino siya, the way he speaks, the way he thinks, the way he acts. Hindi ba? Binigyan po ng prosecution ng pagkakataon na ipakilala si Baste at nagkaroon ng pagkakataon yung ating mga kababayan, no? Na personally ma-witness kung sino yung tinatawag na Sebastian Baste Duterte. They gave him the platform. Okay. Ngayon, the public got a peek into the relationship of the vice president and the mayor and how they are independent from each other. One thing that stood out is the VP is her own person. And no one can accuse her of calling people for a favor and the like. Even his brother. Hindi ko maintindihan, naiisip ba ng prosecution na, oy, baste, narito ka sa witness stand, ha? Sino ba na gano'n yan? Sinong nagtanong? I think it was Erwin Tulfo, no? Yung nagtanong na meron bang hiniging pabor? Kasi, yeah, ang recommendation ni Erwin, pag-uwi ni Baste ng Davao, no? Eh baka pwede niyang isamon yung kanyang chief of staff, yung kanyang procurement officer, yung kanyang abogado. Oh, you three, sit down with me, explain this, explain this, explain this. Ito yung recommendation ni, ano eh, ni Erwin Tulfo. Ang sabi ni Baste, oh, yan yung appropriate na dapat gawin. So, nung tanungin uli ni Erwin, ibig sabihin, gagawin mo ito. Okay? Kumbaga, susundin mo itong recommendation. E biglang sinabi ni Baste, if everything is within the boundaries of the law, not in that, you know, language, no? Pero I mean, the frame of thoughts ni Baste, eh kung wala naman pong ginagawang mali, eh bakit kinakailangan ipatawag? Why fix a system that is not, you know, broken? If it's not broke, why fix it? Hindi ba? So, yung suggestion ni Erwin Tulfo, Senator Erwin was trying to establish the fact that there was a red flag dun sa pagpasok sa kontrata na hindi naman nabusisi ng maayos ni Baste. Kasi sabi nga ni Baste, kapag nakita niya na yung pirma ng lahat ng mga opisyal na requisite ng kontrata before he signed, pipirmahan niya. But if there are questions, kahit na kung sino pa yung pumirma riyan, eh kailangang ipaliwanag sa kanya or i-brief siya. May mga ganyang pagkakataon. So what Erwin is trying to establish yesterday, paano kung may red flag? Are you answerable? Will you be answerable to these mistakes? Will you be accountable dito sa mistakes na ito? Erwin was not able to establish that scenario. None of the senator judges, not even one coming from the prosecution, was able to establish na through Baste, eh meron silang mapipigat at meron silang makukuhang information to pin down Inday. Okay. Ayun, tama. No ifs, no buts, no in between. Ganyan yung karakter ni Baste. He calls a spade. Di ba, architect? Boss Johnny, kahit sino sa mga Duterte, maayos yan, disiplinado, gawa ng nanay na lahing Hudyo. Tapos yung tatay, matapang. Jew, ang Zimmerman. Okay, galing kay Ma'am Led Nunasa. Poker face daw si Baste. Kaya nga mahirap ispilingin. Mahirap timplahin. Mahirap hulaan yung iniisip. Dahil hindi mo makita, even, you know, by mere looking at his eyes, ay kita nga ninyo. Naka-shades na nga si Benny Abante kahapon. Tumagos pa rin yung tingin ni Baste. Napalipatuloy ng upuan yung mama, anak ng baka. Anyway, okay. Clearly, the mayor has his own style of doing things, governing and managing, while the VP has a separate and distinct way. The work ethic of VP can be gleaned from the answers of Mayor Baste, and he just does not cross that. Though both are Dutertes, according to Baluti Kia, having the strengths and demeanor of PRRD, but clear differences were seen with the way Mayor Baste answered the pointed questions made by the prosecution. Amazingly, the mayor was not the respondent to the impeachment, and his testimony has nothing to do with unexplained wealth of the VP. Eh, alam po ninyo, babalikan natin yung unang teorya. Why was Vaste Duterte summoned in yesterday's hearing? Because of that conclusion that came out mula po sa bibig ni Lorna Kapunan na there was already an admission. There was already an admission. So, dito umikot, ito yung ginawang they made their strategy, the prosecution, central to that idea na it was a slam dunk approach. Slam dunk eh. Merong admission. Pero tama yung sinasabi ni Maluteka muna. Hindi naman si Basti yung akusado. Okay? Hindi naman si Basti yung akusado. It is still the Vice President ang being tried dito po sa impeachment proceedings na ito. So, pinning down Inday through Basti. Kasi baka mag-spill the beans. Hindi ganun yung nangyari. The prosecution was not prepared. The senator judges were not prepared dun sa consequence na pwedeng mag-boomerang sa kanila yung baling approach sa gagawing Q&A kay Basti. Mamaya, pag-usapan natin yung doctrine na sinasabi dito pong si Panfilo Ping Lacson. Magbabalik pang palatuntunan, dyan lang kayo, baka lipas po ang ilang paalala.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 8:10 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 8:10 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, last tour ng inyong malayang palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live, 34 na minuto. Makalipas na ang alas 11 ng katanghaliang tapat. Tanghaling tapat na, ginugutom na ako. Kayo ba? Kumusta ba ang inyong pananghalian? Naka-ready to rumble na ba tayo? Pagkatapos ng JGL, sabay-sabay po tayong mananghali, ha? Kaning tutong, yan ang masarap. kaning totong, ha? Yung talagang mangitim-ngitim. Dako eh, tirador ng kaning totong si Johnny G. Pagkasarap-sarap, meron akong inihandang pritong tuyo. Ha? Pero dalawang sausawan yung aking ginawa. Meron akong kamatis na may sili. Budbud ng kapirasong asin dahil maalat na yung tuyo. Tapos meron ka namang suka on the side na meron pa rin sili. Dako eh, pagpapawisan tayo. Kapag kasabay-sabay tayong nananghali after JGL, balikan muna natin ang balitang bit-bit mula kay Jojo Sikat. Go ahead, Joe. Please come in.
5: Nananawagan si Senator Arizo Teberos na kailangan tugunan ang problema sa logistic industry dahil nakadaragdag ito sa gastos sa mga negosyo at presyo ng mga bilihin. Sa kanyang privilege speech, sinabi ng Teberos na umaabot na sa 1 to 3 weeks paghihintay ng ilang tracker bago ba ibalik ang mga bakanteng container sa mga container yards ng shipping lines. Sa tinawag ani niya itong severe truck deadlock dahil sa limitadong kapasidad ng mga lagakan ng empty containers. Ayon nga sa senadora, umaabot naman sa 50,000 pesos kada container ang dagdag na gastos na iniulat ng ilang meat importers dahil nga sa delays na katumbas ng tinatayang 2 piso hanggang 5 pisong dagdag sa bawat kilo ng karne. Sinabi ng Teberos na kapag tumaas ang gastos sa pagbiyahe, pag-iimbak at paghatid ng mga produkto, naapektuhan hindi lang ang presyo ng pagkain kundi pati ang negosyo at sa bawat kita ng mga manggagawa. Binanggit din niya ang nakatakdang voluntaryong tigil pasada ng ilang truckers sa October 5 kasunod ng panawagan ng mga grupo sa transport sector na tugunan ang kanilang mga problema. Kaya naman hinimok ni Teberos sa mga ahensya ng gobyerno, shipping line truckers, brokers at mga importers na magkaroon ng malinaw na plano at koordinasyon para mabawasan ang logistic costs at mapabilis ang paggalaw ng mga produkto. Iginiit pa ng senadora na hindi lang ito problema ng logistic kundi isang mas malawak na usaping pang-ekonomiya na kailangan tugunan para makatulong sa pagkontrol na sa inflation at pagpapasigla ng ekonomiya.
6: Mr. President, ang ating logistics industry ang nag-uugnay sa ating mga
0: Diba kaya pinipilit ko ayun kay J.R. Gadi na wala daw po yung tikas ng magkapatid na Tulfo nang magtanong kay Mayor. Kung iba lang yan, nako eh, merong ibang pamamaraan na gagawin daw yung magkakapatid. Okay? Sa babae lang matapang itong mga bendalo, Senator, sabi ni J.R. Gadi. Away mag-asawa, away barangay, yung mga bata siguro na, anong tawag dito, pipiti ka ng tenga, o yun, ganyang klaseng away yung gusto nilang nare-resolba. Okay? Aha. Sinusubukan ko, pati yung mga hidden comments, tinatry ko ng basahin eh. Nako, yan dami. Pati dun sa mga hidden comments ninyo. Okay. Very interesting yung presensya ni Baste. Sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias, merong iba eh, merong pang ibang mga komento. Teka muna. Hindi ko makita yung komento ng ilan nating mga kababayang Pilipino, no? Patungkol nga po dito sa ating pinag-uusapan. Nga, Sir Johnny Anyari, gurguro sa last day of September. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, si Ma'am Led Nunasa, nakikinig at nanonood. Okay, eh ngayon lang nag-comment si Ma'am Led eh. Imposible namang hindi natin basahin ito. Kaya lang ang problema, tiklop daw po yung tiklop yung agas noong magkapatid na merong ina-advertise na pampalakas. Ayan. Sandali ha, Ma'am Ted ha. Ayun, sige. Sir Johnny, 6:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi. Kay Bernard Tan, araw-araw kahit Sabado pa yan. Nanonood daw sa Radyo Bandido TV si Ma'am Led Nunasa. Salamat po. Pasensya na yung iba, hindi ko na ma-retrieve yung inyong mga komento. Natabunan na. Okay? Pero hayaan po ninyo, susubukan nating Muling bigyan ng pagkakataon, especially those comments na bagong nag-participate dito sa inyong balawak na palatuntunan. Baka nga iba sa inyo,

Alright! Muli sa magandang morning! Ito na! Ano ba? Ito na! Ito na po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Naka-move on na bang lahat dun po sa pagiging hostile witness kahapon nitong si Mayor Baste Duterte ng Davao City? Alam po ninyo, hindi ko alam kung ako na yung nakapansin, pero bakit kaya parang ang bait-bait na mga senator judges, okay? Bakit parang ang bait-bait ng prosecution dito po sa kanilang ginawang handling sa mga katanungan na patungkol po kay Mayor Baste Duterte? Hinahanap ko po yung halo. Parang mga santo kasi yung ating mga senator judges kahapon, ngayon wala pong impeachment proceedings. Di ko alam kung sila'y naka-get over na ba o baka naman na sila po ay, kumbaga, parang ipinapahinga muna yung kanilang mga composure. Ayan, sus, if I may borrow the words or the word, no? Galing kay Bel Zamora, sus. Intelligence. Pag-uusapan po natin yan din sa ating palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live, mga tropang JGL, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Layunin po natin ang Mr. Witness, Bayangat. Hindi ako makaget over doon kaya no. Dito kay Bel Zamora. Layunin po natin ang bayangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny Gomez, mga kaibigan. Miyerkules today, huling araw ng Setyembre 2026, September 30th, 2026, mga kaibigan. Pagkatapos po ng ating live broadcast today, next month na po tayo magpapangita dito po sa inyong balawak na palatuntunan. Huling araw po ng Setyembre ngayon, sana naging maayos ha, yung pambungad ng bare months para sa ating mga tropang JGL. And as we welcome yung last quarter ng 2026, dapat with a big bang, ika nga yan. Dahil papunta na tayo dun sa exciting part. Ha? Magpapasko. Papunta na tayo dun sa exciting part, mga kaibigan. Alam po ninyo, taon-taon, ang mga kababayan nating Pilipino, talagang pinaghahandaan po yung selebrasyon ng Pasko at Kapaskuhan. Dahil nagbibigay daw po ito ng bagong pag-asa, nagbibigay ng kapayapaan at tahimik na pamumuhay sa sambayan ng Pilipino, sa komunidad, sa individual, sa bayan. Talaga tayo po, we are hoping and praying na yung susunod na buwan, Oktubre, mas magiging mabait sa atin. Kasi bait po ng mga senator judges kahapon. Ayan na, patay tayong bata tayo rito. Eto muna, I love you FL. Uy, sino nga yung nagsabi niyan? Oh, I love you too. Uy, I love you FL. Basta wag na lang daw po mag-transport strike. Oh, kaibigan ko pa naman itong si Mar Balbuena ng Manibela. Pero parang kinikilabutan ako doon sa sinabi ni Mar Balbuena, nasaan na yung tapang mo, idol? May pamura-mura ka pa, left and right. Pinag-alang PIA.

Usap kay Lisa Araneta Marcos, pero yung sabihan mong I love you, magkatapos mong pagmumurahin yung mga elemento ng gobyerno, ibang usapan na ito, idol. Ha? Nasaan na yung prinsipyo din eh? Nasaan na yung ipinaglalaban para sa uring manggagawa? Nasaan na yung ipinaglalaban para po naman doon sa ating mga hari ng kalsada? Maiintindihan ko kung nagkaroon po ng negosasyon and you came into a solution kung paano maiibsan yung kahirapan, ika nga, ng ating pamilyang Pilipino, ng ating mga mananakay, ng ating mga transport operators and drivers. Naiintindihan ko yung pagpapasalamat, pero I love you. Ha? I love you? Saan ka humugot ng kapal na buka at tibay ng sikmura para baligtarin yung iyong aura? Kaibigan ko ito si Mar Balbuena. Pero tinatanong ko ngayon, saan kumuha si Mar Balbuena ng tibay ng buka at tibay ng sikmura para may paaila, I love you pa, anak ng baka naman, oo. Ang word for the day and of the day natin, ito medyo mahirap bigkasin. Ang dami-daming letra, ha? Kinakailangan ko pang i-Google para maintindihan ko yung pronunciation. Ang spelling niya ay Q-U-O-M-O-D-O-C-U-N-Q-U-I-Z-O-Z sa iba at E. Q-U-O-M-O-D-O-C-U-N Q-U-I-Z-E. This is a Latin verb. Okay? Latin verb po ito na ang Latin pronunciation ay commodo conque. Ba, natuto si Johnny G ngayon. Alright? Ang Latin term po nito ay commodo, o Latin pronunciation ay commodo conque. Pero ang English pronunciation po nito ay commodo conquise, na ang ibig sabihin, to make money or profit by any means possible, often regardless of ethics. Hindi naman para kay Mar Balbuena ito, ha? Hindi naman po para... Ayan, binabardagol yung aking lalamunan tuloy. Hindi para kay Idol, hindi para kay Mar Balbuena itong ating word of the day. Commodo conque, commodo conquise. Ayan po yung Latin and English pronunciation nitong salita na ito. Doon sa mga mahihilig sa Roger Roger, yung two-way ratio ng araw, eh kapag ka... Kapag in-spell out po natin ito using the Roger Roger sign, ito po ay ang spelling po nito, ulitin ko, ay quartz. Nakalimutan ko yung Q eh. Oo. Quartz na lang. Nakalimutan ko yung Q. Quartz, uniform, Oscar, mama, Oscar, delta, Oscar, Charlie, uniform, November, quartz, uniform, India, zebra, echo. Ayan. Commodo conque in Latin or commodo conquise in English, na ang ibig sabihin ay to make money or profit by any means possible, often regardless of ethics. Naibenta yung prinsipyo. Naibenta yung ipinaglalaban. Again, ako, I don't have any qualms. Kapag meron pong hinihingi ang isang organisasyon sa gobyerno and napagbigyan ng gobyerno, parang nga naman dun sa benepisyo ng nakararami. Tayo po dito sa palatuntunan, ilang beses yun ang napatunayan na kapag ako'y humingi ng tulong sa mga public service initiatives ng ating palatuntunan, Benny Abante, Princess Abante, yung kanyang anak na dating konsehala ng Maynila, kay Dave Gomez ng PCO, kay Mel Robles ng PCSO, kay sa tanggapan ni

0: ay ni Marcos, tanggapan ni Robin Padilla, tanggapan ni Rafi at Erwin Tulfo, tanggapan ni Risa Ontiveros, tanggapan ni Chel Jokno, tanggapan ni, anong pangalan to, Kabataan Party List, kay Leila De Lima, ako po'y taos-pusong nagpapasalamat kapag napagbibigyan yung ating kahilingan para po mabigyan ng benepisyo yung ating mga pobre at kaawa-awang kababayang Pilipino. Ako hindi ako magdadalawang isip na magpasalamat. Hindi po ako magdadalawang isip magpasalamat. Dito kay dating congressman, pati yung anak niya, si Nico, ng First District ng Northern Samar. Di ba? Ito, tagabulong si Kong Nico ng prosecution laban kay Inday. Pero kapag ka-servisyo publiko yung ating inilalapit at pinag-uusapan, at most often than not, Daza, Nico Daza, napagbibigyan po yung inyong lingkod, ginagamit ko itong palatuntunan not to patronize these individuals, but to applaud at bigyan ng pagkakataong pasalamatan para po naman dun sa mga kababayan nating kanilang tinutulungan at natutulungan. Hindi po 10-5 piso ang pagbibigay ng pasasalamat dito sa mga tao na ito. Ibig sabihin, hindi tayo nagpapasalamat for the sake of saying thank you. Hindi. Madalas life-threatening yung ating inilalapit. Okay? Madalas life-threatening. At sa pamamagitan po ng tulong pinansyal, dito mga tanggapan na ito ay naitatawid yung buhay ng ating mga kababayang Pilipino. Kaya ako, personally, hindi ako nagpapasalamat to somehow bridge that relationship. Kasi baka dumating yung pagkakataon, mga ilangan ako eh, personal. Kung, baka meron ka naman dyan, Senator, ambunan mo naman ako, magpapasko, birthday ko. Hindi po ako ganun eh. Ha? Hindi po ako ganyan. Yung inilalapit at inihingi ng tulong ng palatuntunan at ni Johnny Gomez para sa ibang tao. Kaya nga sinasabi ko, napaka bukal sa aking kalooban yung pagpapasalamat because of the job well done. As leaders and public servants, nagagamit po ng palatuntunan ang mga tanggapan at yung aking pakikipagkaibigan, aming pakikipagkaibigan, kami ni Ma'am Angel, dito po sa mga pangalang aking binanggit, pero no holds barred. Kapag merong tayong nakitang pagkakamali, isinasaisang tabi po natin yung serbisyo publiko. Ha? Isinasaisang tabi po natin yung serbisyo publiko. Bakit kaya tinitigan ng maigi ni Baste si Abante kahapon nga pala? Napaiba tuloy ng upuan si Congressman Benny. Ang ganda na nung kanyang pagkakaupot, pagkakalin dun sa sulok. Aba naman tong si Baste, tinitigan pa. Ayan, hindi naman napaatras, kundi napatayo at lumipat ng upuan. Okay. Going back to Omar Balbuena, Idol, sana tama yung iyong desisyon, ha? Oo. Sana lang tama yung iyong desisyon. At sana pagpalain ka pa. Okay? Pero I love you, FL? Parang, hindi naman yata karapat-dapat yan, eh. Kung minsan, naiintindihan ko, showbiz, rhetoric, ika nga. It's all, you know, parang playing cards. Pero, my gosh. Oo. Sas. Intelligence. O, ayan ako po naman. Oo. Commodo conque in Latin or commodo conques in English is a verb na ang ibig sabihin to make money or profit by any means possible, often regardless of ethics. O, bahala na kayo. Ha? Masama man po yung ating word of the day, tamaan po ang dapat tamaan. Ha? Hindi po ito yung bato-bato sa langit, Tamaan, huwag magalit. Hindi, tamaan po ang dapat tamaan. Baka tinambaan kayo ng magaling naman talaga. Oo. Anyway, tuloy tayo. Tuloy tayo sa palatuntunan. Marami po yung nagiging abogado ni Bel Zamora. Mamaya, hingin ko pala yung inyong contribution dito sa ating discussion. Ano bang nakita nyo dun sa day 31 ng impeachment proceedings kahapon? How was it? Pumasa ba si Baste with the way he answered questions? Yung kanyang facial expression, yung kanyang body language, yung kanyang hand gestures, yung kanyang mga movement of the lips and the eyes and the facial structure, the overall aura, yung kanyang kasuotang men in black, pasado ba sa inyo doon sa mga nag-abang? Were the prosecutions able to bring out the information? Nakuha ba nila yung information na gusto nila? Were they able to, convince the public that it was a anong ba sasabi natin dito? Sa inyo, ha? Sa inyong palagay. Was it an okay presentation and performance made by the prosecution? Sige nga, I need your information. Tingnan natin. Dahil alam po ninyo, mamaya ako nabibigay yung aking mamaya ako ibibigay yung aking pansariling analysis at yung aking mga nakita doon po sa day 31 ng impeachment proceedings kahapon. Pero sabi ko nga sa inyo, isa sa talagang tumatak dito po sa aking isipan, and I was not imagining things, no? Nung makita ko kahapon kung papaano po naging Santo Santita at Santo Santito yung mga senator judges at maging yung members ng prosecution. Parang they cannot even lift a finger para kantiin si Baste. Bakit? Ang tanong ko, bakit? Of course, there is a theory behind all of this. Meron pong merong istorya na pwede nating talakayin at pag-usapan. May mga sagot dito sa ating mga katanungan. Pero ang tanong nga, why was the prosecution team and the senator judges behaved na para silang Santo Santita kahapon? Ano bang palagay ninyo? Ano bang masasabi po ninyo sa naging karakter, sa naging behavior nitong mga senator judges at ng members ng prosecution doon sa mga nagnanais magbigay ng inyong pong mga posisyon at suhestyon, maging ng inyong mga, well, whatever information related to this topic? 0917-751-3804. Ito po yung ating text line. 0917-751-3804. Doon po naman sa mga nanonood sa Sky Cable Channel 224 at ilang pang DTT boxes and free to air, pati na rin sa ating YouTube at Facebook, alam na po ninyo yung inyong gagawin. Bukas na po yung ating live chat, mga tropang JGL, ha? Pwede na po kayo mag-participate. Teka muna, may balitang bit-bit muna ang ating mga kabandido. Standby lang si Romel Madrigal. Unahin kong balitang bit-bit mula sa Senado. Narito si Jojo Sikat. Magandang morning sa iyo, Jo. Please come in.
1: Isinusulong ni Senador Rizal Temeros ang isang panukala na nagdalayong palakasin ang batas ng bansa laban sa karahasan sa kababaihan at kanilang mga anak sa pamagitan ng pagpapalawak ng saklaw nito sa mga umuusbong na anyo ng pang-abuso, kabilang ang economic and technology facilitated violence. Sa plenary session sa Senado, sinabi ni Temeros na ang Senate Bill number 2496 sa ilalim ng Committee Report number 114 ay naglalayong palakasin ang Republic Act 9262 o itong Anti-Violence Against Women and Their Children's Act na naisabatas noong taong 2004. Ipinunto ng senadora na pinapalawak din ang panukala sexual violence para isama ang mga pagkakataon kung saan ang mga biktima ay pinilit na makipagtalik habang siya ay walang malay o nasa ilalim ng impluensya ng anumang substansya na dahilan para hindi niya kaya magbigay o tumanggi ng pahintulot. Dagdag pa ni Tiberos ang paghihiwalay na economic abuse mula sa psychological violence. Kinikilalaan niya ng panukala na isang partikular na anyo ng karahasan, hindi lamang pisikal na pang-aabusong dahilan kung bakit nahirapang umalis sa mga kababaihan sa toxic o mapang-abusong relasyon. Kadalasan na niya kinokontrol sila sa pamagitan ng pananalapi, kaya wala silang pagpipilian kundi tiisin ang sitwasyon alang-alang sa kanilang mga anak. Iginit ni Tiberos na pag ginagamit ng isang taong pera kontrol sa pananalapi para limitahan ang mga pagpipilian, kalayaan at kakayahang mamuhay ng ligtas ng isang tao, iyon ay maituturing na economic abuse. Tinatarget din ng panukala ang technology-facilitated violence kabilang na ang non-consensual recording at pagbabahagi ng mga intimate image, deepfakes at AI-generated sexual content, pag-hack ng accounts, online harassment at pagdika ng mga faking social media accounts para takutin o iharas ang kababaihan. Upang palakasin ang proteksyon laban sa online abuse, binigyan din ni Tiberos na nagbibigay ang panukala ng mga mekanismo na maaaring mag-block at mag-alis ng harmful content sa pamagitan ng kooperasyon sa mga internet service providers. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami. Report mula sa Senado mula kay Jojo Sikat. Kanina kasi I made mention of several senators na tumutulong sa programa. Ang tanggapan po ni Risa Ontiveros ay kasama po doon sa aking pinasasalamatan dahil nga doon sa mga tulong na ina-extend sa palatuntunan. Ang tanggapan rin ni Congressman anong pangalan nito, yung Lone District ng Pasig. Mamaya maaalala ko yan. Kongresista ng Pasig. Kasama rin po. Ha? O sige, mamaya maaalala ko. Nakalimutan ko yung pangalan nitong kongresista na ito eh. Kasama po ito dun sa mga hinihinga ng tulong ni Johnny Gomez at ng Johnny Gomez Live. Kaya, well, inuulit ko every time I get this chance to, you know, work with the offices nitong ating mga mambabatas na ito, hindi po napakahirap kay Johnny G na pasalamatan. Okay? Isinasa isang tabi. It's a pera. Ayan. Yung pong politika kapag ka serbisyo publiko yung pinag-uusapan. Alright. Roman. O yun, Roman Romulo. Yung ating technical director, thank you Idol Ariel Castro. Ha? Pinaalala sa akin ni Idol Ariel. Malapit ko na maaalala eh. Naroon na sa dulo ng aking dila. Nasa dulo na ng aking dila eh. O sige. Si Romel Madrigal, may bit-bit na balita. Magandang morning sa iyo, Mel. Please come in.
2: Pinatigil ng Mines and Geosciences Bureau o MGB Calabarzon ang ilang operator na nagsasagawa ng transport at disposal ng materials ng walang kaukulang permit.
3: Isinagawang enforcement action sa Lipa Padre Garcia Diversion Road sa Batangas matapos ang isinagawang investigasyon at validation ng composite team mula sa MGB at iba pang environment office. Kabilang sa mga lumahok sa operasyon ng mga kinatawan ng DNR Environmental Management Bureau, Provincial Environment and Natural Resources Office ng Batangas, Central Lipa City at Provincial Government Environment and Natural Resources Office. Sa validation, nakumpirma umano na may operator na nagtatransport at nagdi-dispose ng materials nang walang valid permit sa authorization. Dahil dito, naglabas ang MGB Calabarzon ng cease and desist orders o CDOs laban sa mga sangkot na operator, alinsunod sa umiiral ng mining laws, rules and regulation. Ayon sa MGB, paigtingin pa monitoring at enforcement operations laban sa mga unauthorized activities upang matiyak ang legal at responsableng paggamit ng mineral resources sa Calabarzon. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Puna baigi at marami balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Magbabalik pang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
4: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Arestado ang isang lalaki sa isinagawang bypass operation ng Batangas Police sa Barangay Santa Clara, Batangas City. Kinilala ng pulisya ang suspect sa alias na Ocols, 32 taong gulang, single at walang trabaho na residente rin ng nasabing barangay. Isinagawa ang operasyon dahil sa umano'y paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakumpiska sa suspect ang isang caliber 38 revolver na walang serial number, gayon din ang 1,000 pisong bypass money. Matapos ang pag-aresto, pinalam sa suspect ang kanyang mga karapatang konstitusyonal at ngayon ay nasa kustudiya na ng Batangas Component City Police Station. Sinampahan ang kasong suspect na may kaugnayan sa illegal possession o paglabag sa firearms law. Ayon kay Batangas Police Provincial Director Police Colonel Oliver Ebura, patuloy nilang iniimbestigahan ang kaso para matukoy ang pinagmulan at iba pang detalye kaugnay sa nasamsam na baril. Ako si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Hinamon ng Palasyo ng Malacañang si dating House Speaker Lord Alan Velasco na harapin ang ginagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay sa flood control scandal. Ginawa ng Malacañang ang pahayag matapos kumpirmahin ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa si Velasco kasama ang kanyang asawa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mas magandang magbigay ng pagpapaliwanag si Velasco kung mayroon itong dapat na linisin na integridad lalo na sa kanyang pangalan. Base sa testimonya ng dating police security ni Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr., inutusan umano siya ng dating speaker na mag-deliver ng mali-maletang pera kay Vice President Sara Duterte, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Congressman Paulo Duterte. Agad na tumakas palabas ng bansa si Velasco nang salakayin ng mga tauhan ng NBI ang kanyang tahanan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Radyo Bandido, you just heard a Radyo Bandido news flash report.
2: Alright, muli tayo nagbabalik sa palatuntunan, 33 minutos na makalipas ang 10 in the morning. Yung ating mga bossing, ating mga idol, ha, nakikinig at nanonood sa inyong balayang palatuntunan. Nakapaghanda na ba kayo? Naggayat na ba kayo ng bawang sibuyas kamatis para dun sa preparasyon ng inyong pananghalian? Ano bang masarap na pananghalian ngayon? Medyo mainit po yung sikat ng Haring Araw. Mataas, ika nga, yung sikat ng Haring Araw. Talagang napakainit na po ng panahon. Ala pa yung ating wala pa yung Super El Nino na binabanggit. Talagang tagaktak na po yung pawis ng ating mga tropang JGL. Kaya nga, pasensya na, pero hindi ko talaga nagustuhan yung arrive noong I Love You FL. Nako, Mr. Mal Valbuena, Mar Valbuena. Medyo hindi po maganda yung naging dating, anong ganyang klaseng mga, ano bang tawag dyan? Parang pakiramdam ko, hindi po ito hindi ito tuwirang pagpapasalamat . Parang merong on the side ha? Parang merong on the side. Teka muna. Yung ating mga bossing idol, Boss Armando Busa at yung ating Filipino community dyan po sa Dubai, sa UAE, nakikinig at nanonood. Magandang umaga po sa inyo. Si Mabenchi Me at yung ating mga kabayan dyan po naman sa area ng Bulacan. Magandang morning. Si Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Ma'am Ena Gray at yung ating Filipino community sa Australia. Magandang hapon po sa inyo. Magandang umaga. Dini sa ating bayan sa Pilipinas, si Boss Rico Rasyon ng Las Piñas, Boss Dennis E. Onrubia, si Ma'am Rosa C., Ma'am Charito Cabrera Diana mula po sa General Trias sa Cavite, si Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community mula naman sa Japan, magandang morning. At si Boss Randy Santisas mula po naman ito sa Maynila. Si Boss Franco Teves mula sa Rizal, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, dire-diretso itong inyong balayang palatuntunan. Magandang umaga, sabi ni Boss Rick. Magandang hapon, sabi ni Ma'am Ena. Naisahan tuloy sila ni Mayor Baste kasi naging front stage tuloy siya sa buong mundo. Nakita yung pagiging cool at composed. Medyo charming pa daw, sabi ni Boss Rico Rasyon. Strong, serious, matapang yung kanyang imahe. Yan po yung pagbibigay ng ikagay visual, ha? Character. Ayan, nitong si Boss Rico Rasyon. Kaya Baste Duterte. Balimbing to the max, grabe. Ito, nabigyan daw po ng barya ni FL. Ito daw po yung pakiramdam ni Ma'am Ena Gray. Ang sabi pa, lahat po kami ay BBM. Oo nga, nakalimutan ko Ma'am Ena. May karugtong nga pala yung I love you. Yun kasi pumapasok sa isip ko I love you FL. Oo. Merong karugtong, lahat nga daw po sila ay BBM. O, ayan na. Ano bang meaning ng BBM? Ha? Iba naman yung barya lang sa umaga. Kasi sabi ni Ma'am Ena, barya daw. Barya daw yung nabiyaya, yung naibigay, ika nga. O sige, good morning Sir Johnny G. Sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Nako, ayan na. Ah, Bar, sinasabi ko sa iyo eh. Na wala na daw po yung iyong kredibilidad. May pamura-mura ka pa kasi noon eh. Ang tapang-tapang. Hinahamon mo pa yung regional director ng CAR diyan sa Baguio na Quezon. Sinasabi mong merong plano tungkol sa iyong buhay, etc., etc. Nevertheless, kahit na nakarating sa iyo yung sinasabing plano, pinagmumumura mo pa rin. Pero anyari? Ha? Anyari? Sa Korean, anong sa iyo? Anyari? Anyari, Mar? Nako. To make money in any means possible or any possible means. Sabi po ni Ma'am Anna Gray. Always watching. Good morning, Sir Johnny G. Sabi po ni Ma'am Benchi Me. Good morning, Sir Johnny Gomez. Team replay later. Pasok muna po ako sa work. Ha? Papasok si Ma'am Kimura sa trabaho. Pero muli niyang panunoorin. Ang Johnny Gomez live pamaya-maya. Ma'am Shirley Uy Ang. Good morning sa atin. Good morning po, Idol JG. Mas idol ko itong si Ma'am Rosa C. Aha. Like and share na, sabi ni Ma'am Charito Diana Cabrera. Sir Johnny, yung bata mo. Yung bata ko raw na si Mar Valbuena ng Manibela. Yun! Biglang bumigay. Pera lang pala ang katapat. Oh, yan ha. Kaibigan ko yan eh, si Mar Valbuena. Ako naman eh, kahit na medyo merong hindi, may disgusto dun sa tao. Basta kaibigan, kaibigan. Oo. Hindi ko itatatwa, hindi ko itatanggi na magkaibigan kami dyan ni Mar Valbuena. O, pinapaiyak ko sa programa yan eh, dito sa Johnny Gomez Live. Oo, pinapaiyak ko sa programa. Okay. I love you po, FL. Sama-sama po tayo, BBN tayo. And ako, walang kawala, may video eh. Aha, ayun. Basahin nyo na lang yung sumunod na sinabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana. Okay. Meron ako iniisip eh, parang magandang gawing ano ito, Mar. Yung campaign jingle nga yung I love you, no? Parang, ano ba yan? Hindi makabawi yung aking lalamunan eh, pati yung aking lalamunan eh gustong mag-react negatively, Boss Mar. Okay? Maganda yan ha, pagka nagampanya ka na sa 2028, tatakbong party list kasi itong si Mar Valbuena ng Manibela. Parang yung scene dun sa movie ni... Sino ito? Piolo Pascual tsaka si Gonzaga, Tony Gonzaga. Yung sumigaw si Tony, I love you, Piolo. Di ba? Oh, pipwede yan eh. Pipwede yan. Kunwari, nagra-rally. Nasa gitna ng rally. Nasa gitna ng rally si Mar Valbuena. Magandang ano to, Mar, ha? Campaign ano? Campaign material. Nasa gitna. Ra-ra-ra. P-I-M. Galit na galit. Tapos parang bumukan langit. Ha? Merong liwanag na bumaba mula sa kalangitan. Tapos na unti-unti nire-reveal yung figura ng ali. Si FL, kunwari, nire-reveal. O, dahil doon sa liwanag, no? Dahil doon sa liwanag. Tapos nire-reveal yung figura ng babae. Lumabas si Lisa Araneta Marcos. Biglang sisigaw si Mar Valbuena ng, I love you, FL! Ay nako, ano ba yan? First time kong nanood ng impeachment trial. Oh lala, Mayor Baste is so hot, sabi ni Ma'am Chato. Charito Cabrera Diana. Hello daw po sa atin. Binabati kayo ni Ma'am Luz Papa. Si Boss Randy Santisas ng Maynila. Nakikinig at nanonood sa inyong balayang talakayan. Good day, sir, at mga ka-JGL, hindi lang pasado si President Baste, kundi pasadong-pasado para maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Sabi po ni Kalipi ng North Caloocan. When the prosecution invited, summoned Baste Duterte to the witness stand, sa pamamagitan po ng invitation at sampina mula sa impeachment court, eh baka they were all hoping that through the words of Baste ay may kokonet yung sinasabi nilang mga testimonya na mga naunang witnesses at mga ebidensya na di umano'y nagtuturo kay Inday ng pagmamayari na mga kumpanya kahit siya ay vice presidente, which is a direct violation of our constitution. Pero kahit wala pa po si Baste, eh hindi na nila maselyuhan, ika nga. Hindi maselyuhan ng prosecution yung pong kanilang bintang simply because wala pong ni isang ebidensya o testimonya mula sa prosecution witness ang direktang makapagtuturo kay Inday na kanyang nilabag ito pong sarigang batas. So they were all hoping na si Baste ang kanilang magagamit na figura, political figure. At gagamitin si Baste to crucify Inday in broad daylight. Pero sa ora na ora pa lang ni Baste, ang nakita ko talaga nawala ng angas yung pong mga dating mga maaangas. Hindi naman lahat. Pero meron mga senator judges talaga na sobrang angas. Kapag sila yung nagtatanong sa mga witness, akala mo ang galing-galing. Akala mo napaka-talino. Akala mo they have this, you know, superiority towards dito sa mga witnesses na ito. Kahapon nawala yun eh. So yung sinasabi na inimbitahan si Baste to discredit the vice president, hindi po yun yung nangyari eh. Ako, ang tingin ko, they invited Baste to the funeral of the impeachment complaint. Ako, tingin ko, kung ang butuhan ay nangyari kahapon, I would say na hindi lulusot ang conviction. I would say. At ito, personal na observation ko ha. Dahil doon sa nangyari kahapon. Hypothetical, kahapon nangyari yung butuhan, I would imagine the senator judges na magkakaroon ng pagdududa at dalawang isip if they are going to vote for conviction against the vice president. Sa totoo lang, kahapon nakita natin yung mga senator judges bilang politiko. Bilang politiko. Alam nila na the entire Philippines was watching. Alam po nila na yung impeachment proceedings kahapon was under the microscopic eye and lens of the public, both here and abroad. Alam po nila na maraming nanood kahapon. They used Baste Duterte as a magnet for X number of views. Kaya nga nung isa-isang nagsalita yung mga senator judges, wala po silang magawa kundi umakto at tumayo bilang mga politiko. Anong ibig sabihin yan? Parang mga politiko na nanliligaw. Parang mga politiko na nanliligaw. Yung iba nga, hindi naman talaga nagtanong kay Baste eh. Parang may mga clarificatory statement lang. Humihingi lang ng clarification. Si Mami, pag-usapan natin yung naging manifestation ni Ping Lacson. Ha? pag-usapan natin yung binanggit ni Ping Lacson dahil merong desisyon ng Korte Suprema na binanggit ni Ping Lacson noong time niya na magtanong kay Baste. Ang sabi niya, curious lang ako kasi parang hindi mo itinatanggi ang lahat eh. Parang hindi mo itinatanggi ang lahat. Ikaw ba'y naturuan? Ikaw ba'y pinag-aralan mo ba itong partikular na doktrina mula sa Korte Suprema? O mami, pag-uusapan po natin yan. Okay, bakit nawala ang angas ng mga senador kay Baste, sabi ni Boss Franco Teves? O bakit nga ba? Bakit nga ba? Mga papa. Hindi. Bakit nawala? Ako, isa lang yung pumasok dun sa aking isip eh. Kaya medyo santo-santito at santo-santita yung mga senator judges. Kahapon, they played the situation to favor their political ambitions. Ha? Ito yung nangyari kahapon. Ang nangyari kahapon, they stood up, nagtanong kay Baste. Pero yung iba yung ora eh. Nawala yung angas. Iba talaga yung ora, parang hindi mga senator judges, parang si Baste principal tapos ma'am, sir, pwede magtanong. Ganun yung nangyari kahapon eh. Oh. Si Baste, kung minsan nakalin dun sa kanyang upuan o kaya may pagkakataon na lumalapit sa mikropono. Pero the aura of Baste, kahapon ha, was somebody na, teka muna, hindi nyo ko kayang takutin. Okay? Although hindi ko sinasabing takutan itong impeachment proceedings, pero it was Baste's aura. Ang nakita ng ating mga kababayang Pilipino na, teka muna, parang bakit biglang may preno na ginamit itong mga senator judges at itong mga prosecution. Anong sabi ni Lorna Kapunan? Yung statement ni Baste is already an admission. Di ba? Ito yung sinabi ni Lorna Kapunan. O, nasa si Lorna Kapunan kahapon? Bakit tahimik si Attorney Lorna Kapunan? Bakit po kayo tahimik, ma'am? Ano yung sinasabi niyong admission noon? Nasaan na po yung admission noon na inyong binabanggit? Okay? So, ang nangyari kahapon, they were hoping that, the testimony of Baste would be used to discredit the Vice President. Eh, yung kanyang yes-no answer, kuminsan nga, siya pa yung nag-o-offer ng sagot eh. Siya pa yung nag-o-offer ng sagot. At yung kanyang aura talagang very serious, very, anong tawag dito? Iba yung aura ni Baste. Masyadong, nakalimutan ko yung termino na gusto ko sabihin eh. Pero yung kanyang aura is enough para, medyo lumayo ng konti itong mga maaangas na mga senator judges at mga prosecutors. Sana nga si sana hindi si Theodore T. ang nagtanong kay Baste. Ako, mas gusto ko sana yung nagli-lipstick na abogado. Sana yung nagli-lipstick na abogado o lip tint ba tawag dyan? Ha? Ligutan? Yan yun sana inaasahan kong magtatanong kay Baste eh. Para maganda-ganda sana yung panonood natin ng nagdrama-rama sa umaga at sa hapong kahapon, nagpaputok pa naman ako ng popcorn. Bell. Oo. Nagpaputok pa naman ako ng popcorn. Oh. Ang sarap sanang panoorin pero teka muna. It was so drugging and it was a waste of our time. And waste of people's money. Kasi kung tayo gusto nating marinig yung katotohanan, the prosecution was not able to establish the fact na si Baste ay may nalalaman na pwedeng gamitin against the Vice President. Since day one, hindi pa po ma-establish ng prosecution na si Inday ay may pagkakamali. That the fingerprints of the vice president is, kumbaga, all over. Ha? Ditong mga maanbalyang transaksyon, they are not able to establish that theory just yet. Hindi pa. Wala pa po na-establish ang prosecution. So kahapon, day 31, eh akala natin magkakaroon po ng bardagulan sa Senado, sa impeachment court, akala natin magkakaroon po ng ano? Tila tug of war ang depensa at ang prosecution nung tinatanong na si Baste, hindi eh. Hindi ganun eh. Hindi ganito po yung nangyari. So, what are the senator judges afraid for? Ano yung nilang kinatatakutan? Meron ba? Kung meron man, ha? Kung meron man. Ano ba yung naging takbo ng pangunawa at isipan ng mga senator judges? Basta ako, isa lang yung aking nakita kahapon. Nakita ko yung mga senator judges merely as politicians. Mga naliligaw ng boto. They cannot afford to put Baste in that situation na magbubumirang sa kanila. Ha? They cannot afford. Hindi nila kakayanin na yung 32 milyong taong bumoto kay Inday, mapapanood yung gagawin nila na pangliliit kay Baste. Katulad nung ginawa ng ilang mga senator judges na pangmamaliit. With the way they handled yung Q&A ng mga naunang witnesses. Sabi ko nga sa inyo, parang principal kahapon si Baste. Tapos magre-raise lang ng hand itong mga senator judges at prosecution, magtataas ng kamay at sasabihin, "Sir, may I go out?" May I go out? Di ba? Okay. Good AM Idol, biglang nawala ang paghanga ko sa pinuno ng manibelang iyan. May mga member drivers dito sa amin nagagalit sa ginawa niyang pagtalikod sa paninindigan. Sabi nila, isa itong pagtataksil sa kanilang samahan. Laban bawi. Wala daw pong paninindigan yung taong yan. Magkano nga kaya? O yun ha. Salamat Idol JG. Okay, thank you. Aha. O kalimutan na natin si Mar Balbuena. Matutuloy naman itong ating diskusyon nang hindi natin pinag-uusapan si Mar Balbuena. Okay lang ba yan? Ha? Let's all move on. Hayaan na po natin itong si Mar Balbuena doon sa kanyang pinasok na kumunoy. Hayaan na po natin si Mar Balbuena doon sa kanyang pinasok na pelikula. Na ano bang magandang title dyan? Parang FBJ yung datingan eh. Hindi ba? Driver ng jeepney. Okay. Merong good morning towel. Tapos, unti-unting bababa. Parang Arab Estrada lang. Eh, unti-unting bababa ng jeepney. Kakaway. I love you, FL. Merong pa I love you, FL. Anak ng baka naman talaga. Oo. Yung ating bossing, David Rioferio, nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Si Architect Angelito Castillo Pilias, mula po naman sa Batangas, nakikinig at nanonood din sa inyong malayang palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami. Okay, teka muna ha. Hinahanap ko pa yung komento ng ilan sa ating mga kababayang Pilipino. Okay. The habit style of Baste ay style daw ni PRRD. Parehas talaga. Sabi ni Jaime Samoya Bernante. Thank you, Boss Jaime. Pero ako, iba yung nakita ko eh. Si Baste, meron siyang sariling persona. May singit ko. Anong oras na? Alas 10:57. Wala pong impeachment trial ngayon. Minabuti po ng Senado na bukas gawin yung pagpapatuloy. Day 32 ng impeachment proceedings. Kung hindi po tayo magkakaroon ng aberya, magsulat na kayo ng gusto ninyong itanong. Dahil ang panauhin natin sa Johnny Gomez Live bukas ay si Attorney Vic Rodriguez. Kung meron kayong mga nais itanong, sulat nyo na. Para bukas handang-handa na yung inyong mga tanong kay Vic Rodriguez. Okay? Again, kung hindi magkakaroon ng aberya, ha, kasi alam po naman ninyo, kung minsan pati si Trixie Cruz Angeles, bigla na lang yan dumarating, nagpupunta ng Senado kapag mayroong impeachment proceedings. Pero kanina at 10:15 ay nagpahatid muli ng confirmation si Attorney Vic Rodriguez na tayo po'y sasamahan niya sa programa bukas. Okay. Thank you, Attorney. Salamat po ng maigi at marami. Yung binabanggit ni Boss Jaime Samoya Bernante, iba si Digong eh. Si Digong is a people's man. People's man si Digong. Kaya niyang makuha yung kiliti ng ating mga kababayan dun sa kanyang style na pagiging maginoo pero medyo bastos. Bastos in the sense na mahilig siyang mag-green jokes. Okay? Si Inday, ang aura naman ni Inday, kapag hindi yung galit, makikita mo pagka bait-bait ng kanyang itsura, napakadaling lapitan. Yung mga yumayakap na mga supporters ni Inday, with all humility, nakikita natin kung paano bumababa si Inday at ibinabalik yung warmth, yung init ng pagtanggap mula sa ating mga kababayang Pilipino. Genuine yung kanyang approach. Yakapin mo siya, yayakapin kanya. Pero kapag mainit ang ulo, you wouldn't want to cross paths kay Inday. Ito naman, kita po ninyo, Digong, maginoo pero medyo bastos. Si Inday, tahimik, mukhang mabait, pero kapag ginawan mo ng kung anong hindi magandang kwento at pangyayari, nakikita mo yung kanyang facial expression na talagang nagbabago. Yung kanyang demeanor na talagang nagbabago mula sa mala anghel na mukha papunta dun sa mukha na hindi mo gugusto yung makita. Basta is a different person. He's a totally different Duterte. Hindi mo kayang timplahin yung iniisip. Hindi mo kayang hulaan yung kanyang pagiging tahimik, kanyang pagiging seryoso, the yes-no answer. Tapos may mga pagkakataon, he is going to, expound on whatever he's saying. Pero napakahirap timplahin. Napakahirap ipredict ng gagawin nitong si Baste Duterte. Kaya nga yung mga nagsasabi, Baste Duterte for president, I don't know, hindi ko alam if he's fit to run the entire country. Pero ang nakikita ko dun sa aura ni Baste Duterte, hindi ito yung style ni Digong na pwede mong biruhin. Kapag ka mali ka, mali ka. Magbabalik ang palatuntunan, bakalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
3: Iniulat ng Environmental Management Bureau, National Capital Region, na nakapagtala ng very unhealthy air quality ang ilang bahagi ng Metro Manila ngayong umaga ng Miyerkules nang dahil na rin sa mataas na antas ng PM2.5 pollution. Ang PM2.5 ay tumutukoy sa maliliit na particle matter na maaaring makapasok sa ating respiratory system.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radyo Bandido, 810 AM.
3: Manila 115, Quezon City Ateneo 110 at Makati at Mandaluyong, Kapwa 107 at Marikina Parang na mayroong 102. Ayon pa sa ahensya, posibleng nakaambag sa mahinang kalidad ng hangin ang isang kondisyon kung saan ay ipit ang malamig na hangin sa ilalim ng mas mainit na hangin, kaya hindi madali nakakakalat pataas ang mga pollutant. Tinatawag ang kondisyong ito na thermal inversion. Maaari rin nakaapekto sa air quality readings ang direksyon ng hangin, lokasyon ng monitoring stations at pinagmumula ng pollution gaya ng emisyon mula sa mga sasakyan, pabrika at iba pang aktibidad. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Kumbinsido ang Palansyo ng Malacañang na kinakailangang maisama sa imbestigasyon ang negosyante at dating special envoy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Jaime Cruz. Ito ay matapos lumabas sa impeachment trial na magkasosyo umano sina Cruz at Vice President Sara Duterte sa kumpanyang GenCorp na nakakuha ng 19 na transaksyon sa Davao City kung saan 15 dito ay walang bidding process. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat maisama sa imbestigasyon ang isang pribadong tao na sangkot sa korupsyon o nakipagsabuatan sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. Sabi ni Castro, anuman ang naging papel ni Cruz bilang kaibigan at kasosyo ni Duterte, ay mas makabubuting maipakita at maipaliwanag ito sa taong bayan. Dapat din anyang mabusisi ang naging pahayag ni Mayor Sebastian Duterte na hindi niya nalaman na kasosyo ng GenCorp ang kanyang kapatid na si Vice President Duterte. Sinisilip ngayon kung posibleng paglabag kasi ito sa anti-dummy law. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Alright, tayo po'y nasa ikalawang oras na, second hour na, na inyong malayang palatuntunan. Muli, ito po ang Johnny Gomez Live sa huling araw na ito ng Setyembre 30, 2026. Layunin po natin ang bayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Ako po si Johnny Gomez. Tuloy-tuloy tayo dito sa inyong balayang diskusyon at palatuntunan. Si Chona Yu, standby Chona ha. Uunahin ko yung balita muna ni Idol Jojo Sikat mula po sa Senado. Nagbabalik back-to-back reports muna mula sa ating mga kabandido. Go ahead, Joe. Magandang umaga sa iyo. Please come in.
6: Isinusulong ni Senador Rizal Temeros ang isang panukala na naglalayong palakasin ang batas ng bansa laban sa karahasan sa kababaihan at kanilang mga anak sa pamagitan ng pagpapalawak ng saklaw nito sa mga umuusbong na anyo ng pang-abuso kabilang ang economic at technology facilitated violence. Sa plenary session sa Senado, sinabi ni Temeros na ang Senate Bill number 2496 sa ilalim ng Committee Report number 114 ay naglalayong palakasin ang Republic Act 9262 o itong Anti-Violence Against Women and Their Children's Act na naisabatas noong taong 2004. Ipinunto ng senadora na pinapalawak din ang panukala sexual violence para isama ang mga pagkakataon kung saan ang mga biktima ay pinilit na makipagtalik habang siya ay walang malay o nasa ilalim ng impluensya ng anumang substansya na dahilan para hindi niya kaya magbigay o tumanggi ng pahintulot. Dagdag pa ni Temeros ang paghihiwalay ng economic abuse mula sa psychological violence. Kinikilalaan niya ng panukala na isang partikular na anyo ng karahasan, hindi lamang pisikal na pang-aabuso ang dahilan kung bakit nahirapang umalis sa mga kababaihan sa toxic o mapang-abusong relasyon. Kadalasan na niya kinokontrol sila sa pamagitan ng pananalapi, kaya wala silang pagpipilian kundi tiisin ang sitwasyon alang-alang sa kanilang mga anak. Iginit ng Temeros na pag ginagamit ng isang taong pera kontrol sa pananalapi para limitan ang mga pagpipilian, kalayaan at kakayahang mamuhay ng ligtas ng isang tao, iyon ay maituturing na economic abuse. Tinatarget din ng panukala ang technology-facilitated violence kabilang na ang non-consensual recording at pagbabahagi ng mga intimate image, deepfakes at AI-generated sexual content, pag-hack ng accounts, online harassment at pagdika ng mga faking social media accounts para takutin o iharas ang kababaihan. Upang palakasin ang proteksyon laban sa online abuse, binigyan din ni Ontiveros na nagbibigay ang panukala ng mga mekanismo na maaaring mag-block at mag-alis ng harmful content sa pamamagitan ng kooperasyon sa mga internet service providers. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula sa Senado, mula kay Jojo Sikat. Sa Palasyo ng Malacanang, naroon ang balita at binantayan ni Chona Yu. Chona, magandang umaga sa iyo. Please come in.
0: Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Proclamation No. 1460 na nagpapalawag pa sa kasalukuyang economic zone sa Cavite. Sa ilalim ng proklamasyon, madadagdagan ang lupa sa Barangay Santa Rosa 1 sa Noveleta, Cavite para gawing economic zone. Saklaw nito ang karagdagang 14,640 na square meters. Inaprubahan ni Pangulong Marcos ang proklamasyon base na rin sa naging rekomendasyon ng Board of Directors ng Philippine Economic Zone Authority. Nilagdaan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto ang naturang proklamasyon. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula sa Palasyo ng Malacanang, mula kay Chona Yu. Naghatid sa ating oras, 9 minutes past the hour of 11, ngayon pong araw na ito ng Miyerkules. Ang tingin ko, Idol JG, kaya walang impeachment trial ngayon. Dahil inaaral pa ni Antonio Trillanes yung kanyang script. Akala niya may naniniwala pa sa kanya. Isa lang daw po siyang katatawanan. Dami kasi nung dami nung mga documents, no? Na kinakailangang aralin ng depensa, ng prosecution, kahapon nga. Kaya nagkaroon ng early break dahil more than 100 pieces of papers, ika nga, yung binitbit ni Baste. Parang kasi kasama po ito dun sa ipinasabina ng prosecution sa Senado, baka naghahanda po yung prosecution. Remember, time of the prosecution to shine. Wala pa po sa depensa eh. Kaya kapag ganitong may mga, let's say, paghahandang ginagawa, masasabi ko na talagang naghahanda, pinaghahandaan ng prosecution yung kanilang mga witnesses at mga ebidensya. And I cannot agree more with our texter, no? Naniniwala daw po siya na na inihahanda yung script ni Antonio Trillanes. Tingnan natin. Ang hindi ko mawari dahil si Antonio Trillanes ay gagamitin ng prosecution bilang isang resource person pagdating dun sa yaman ng mga Duterte. Pagdating dun sa yaman ng mga Duterte, I don't know how knowledgeable is the former senator. Ano ba ito? Masok ba ito sa bahay ni Digong, ni Inday, ni Baste, ni Pulong? Dati ba silang tropa-tropa? At meron siyang personal knowledge patungkol

nakikinig dito po sa inyong malayang palatuntunan. Yung palang I love you FL, Florida. Ha? Parang ito ba architect yung nandyan sa may Gastambide? At nandyan sa may Lacson? Ha? Dito malapit sa UST. Merong ano dyan eh, merong ano tawag dyan, motor pool, tsaka merong garahe, at may terminal ng Florida. Ito ba yan? Ha? Oh, yun yung binabanggit ni ano eh. Binabanggit ni architect Angelito Castillo Pilias. I love you FL, I love you. Yung pala yung Florida. Okay, sandali ha. All right. Lalo lang nilang pinasikat si Baste Calvado kung magtanong ang mga taga Mayoria. Para bang pag tinitingnan mo si Baste para kang ice cream, Ma'am Chato, na matutunaw. Ah, ganun ba yan? Oo. Villanueva said, hindi siya interesado sa presence ni Mayor Baste. Okay. Bumabaligtad na ba? Oh, ito pa yung mga binabanggit, ha? Pasimple daw po yung middle finger. Ma'am Shirley, baguhin ko lang, ha? Iba yung kanyang binanggit. Pero mababasa po ninyo dun sa kanyang komento. Pasimple daw po yung kapag gumaganong kasi si Baste, di ba gumaganyan siya? Mahilig siyang ano eh, mahilig siyang bahagi ng kanyang hand gesture. Eh sabi ni Ma'am Shirley Uyang, pasimple daw yung middle finger ni Mayor. Okay, all of them was caught off guard. Hindi nila akalain na atin sa witness, atin sa hearing si Baste. Even si Duterte, no? Ng prosecution ay nagsabi na hindi talaga niya akalain na pupunta. Pero alam po ninyo, pwedeng hocus-pocus na lang yan eh. Yung hindi akalain na pupunta to save some face. Hindi ba? To save some face. Eh kapag ganyang talunan, which, you know, ito po yung aking nakita, with all due respect to the prosecution team and the prosecutors, with all due respect to the senator judges, it was a one-sided, you know, presentation yung nangyari kahapon. The prosecution really was not able to, you know, bring out yung kung anumang gusto nilang juices na lalabas sa katawan ni Baste. Hindi po nila nagawang pagsalitain si Baste against the vice president. Kaya nga, if you're going to check how material Sonny Trillanes is tungkol dito sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings, hindi ko maisip kung saan natin pwedeng ikabit yung pangalan ni Antonio Trillanes when we talk about full knowledge and rightful information kung yaman ni Inday ang pag-uusapan. Unless na number one, kasosyo niya si Inday sa mga negosyo. Unless na, paano yan? Kapag ka nagde-deposito sa bangko si Inday ay kasama si Trillanes, inuutos-utusan. Doon, pwede pa natin sabihin, ako pwede ko sabihin na may personal knowledge. Pero Trillanes is an outsider. Trillanes is an outsider. So kapag tinignan natin yung pagiging material ni Trillanes dito sa hearing, hindi ko makita eh. Hindi ko siya makita na meron pong maitutulong sa prosecution to pin down Inday and to crucify the vice president because of alleged wrongdoings. Okay. Marami rin nagsasabi niya, si Bastero, parang mafia boss. Pero dun sa description ni architect Angelito Castillo Pilias, good mafia boss na ang kanyang sinasabi ay yung mere presence pa lang ni Baste eh very commanding. Kaya nga sabi ko sa kanya, sabi ko sa inyo kanina, kapag ka nagkamali ka,
apple to apple.

0: Alright, last run ng inyong balayang palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live, 34 na minuto, makalipas na ang alas 11 ng katanghaliang tapat. Tanghaling tapat na, ginugutom na ako. Kayo ba? Kumusta ba ang inyong pananghalian? Naka-ready to rumble na ba tayo? Pagkatapos ng JGL, sabay-sabay po tayong mananghali, ha? Kaning tutong, yan ang masarap. Kaning tutong, ha? Yung talagang mangitim-ngitim. Dako eh, tirador ng kaning tutong si Johnny G. Pagkasarap-sarap, meron akong inihandang pritong tuyo. Ha? Pero dalawang sausawan yung aking ginawa. Meron akong kamatis na may sili. Budbud ng kapirasong asin dahil maalat na yung tuyo. Tapos meron ka namang suka on the side na meron pa rin sili. Dako eh, pagpapawisan tayo. Kapag kasabay-sabay tayong nananghali after JGL, balikan muna natin ang balitang bit-bit mula kay Jojo Sikat. Go ahead, Joe. Please come in.
1: Nananawagan si Senator Arizo Tiberos na kailangan tugunan ang problema sa logistic industry dahil nakadaragdag ito sa gastos sa mga negosyo at presyo ng mga bilihin. Sa kanyang privilege speech, sinabi ng Tiberos na umaabot na sa 1 to 3 linggo paghihintay ng ilang tracker bago ba ibalik ang mga bakanting container sa mga container yards ng shipping lines. Tinawag ani niya itong severe truck deadlock dahil sa limitadong kapasidad ng mga lagakan ng empty containers. Ayon nga sa senadora, umaabot naman sa 50,000 pesos kada container ang dagdag na gastos na iniulat ng ilang meat importers dahil nga sa delays na katumbas ng tinatayang 2 piso hanggang 5 piso dagdag sa bawat kilo ng karne. Sinabi ng Tiberos na kapag tumaas ang gastos sa pagbiyahe, pag-iimbak at paghatid ng mga produkto, naapektuhan hindi lang ang presyo ng pagkain kundi pati ang negosyo at bawat kita ng mga manggagawa. Binanggit din niya ang nakatakdang voluntaryong tigil pasada ng ilang truckers sa October 5 kasunod ng panawagan ng mga grupo sa transport sector na tugunan ang kanilang mga problema. Kaya naman hinimok ni Tiberos sa mga ahensya ng gobyerno, shipping line truckers, brokers at mga importers na magkaroon ng malinaw na plano at koordinasyon para mabawasan ang logistic costs at mapabilis ang paggalaw ng mga produkto. Iginiit pa ng senadora na hindi lang ito problema ng logistic kundi isang mas malawak na usaping pang-ekonomiya na kailangan tugunan para makatulong sa pagkontrol na sa inflation at pagpapasigla ng ekonomiya.
2: Mr. President, ang ating logistics industry ang nag-uugnay sa ating mga magsasaka at mangingisda, sa mga palengke, sa mga pabrika at sa mga pamilyang umaasa sa mga produkto at serbisyo. Kaya hindi lamang preso ng mga bilihin ang nakataya rito, pati trabaho, kita at ang paglago ng ating ekonomiya.
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng baigi at marami. Bardagulang Miyerkules tayo, no? Nababardagul na tayo dito sa palatuntunan. Ha?
3: Radyo Bandido News Flash Report.
4: Lalo pang pinalakas ng Bureau of Immigration ang border management sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito ay dahil sa pamamagitan ng mga hakbang sa modernisasyon upang mapabilis at mapahusay ang proseso ng mga pasahero habang tinitiyak ang seguridad sa border, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagandahin ang mga serbisyo ng pamahalaan para sa kaligtasan at kaginhawaan ng mga Filipino. Ayon kay Castro, nagpatupad na ang BI sa pamumuno ni Immigration Commissioner Joel Biado ng iba't ibang hakbang tulad na lamang ng Advanced Passenger Information System, Immigration E-Gates, Automated Passenger Screening at Enhanced Airline Data Connectivity. Sabi ni Castro, gamit ang APIS, mabilis na makapagtatransmit ang mga airline na mga passenger information sa immigration bago pa man dumating ang kanilang flights. Itinampok din ng APIS ang Operation Center sa International User Community on UN Go Travel Meeting na idinao sa Moldova noong September kung saan nagbahagi ang Pilipinas ng mga karanasan nito sa pagpapalawak ng airline connectivity. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
5: Thank you.
4: Nilinaw ng Palasyo ng Malacañang na hindi panunuyo ang pamamahagi ng bigas ni First Lady Liza Marcos sa sektor ng transportasyon para itigil na ang ikinasang tigil pasada. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi malinaw kung sinadya o nagkataon lamang ang pamamahagi ng bigas ni First Lady Marcos sa may 1,000 jeepney drivers sa LTO Activity Center sa Quezon City kahapon kung saan kabilang si Manibela Chairman Mar Valbuena. Sinabi pa ni Castro na hindi ito ang unang beses na namahagi ng bigas ang unang ginang. Pero ayon kay Castro, nakabuti naman ang aktibidad dahil nagkaroon ng pagkakataon si First Lady Marcos na makasama si Valbuena at ang transport group. Kumbinsido ang Malacañang na naramdaman ng mga nasa sektor ng transportasyon na sincero si First Lady Marcos sa kanyang hinaing o sa kanilang hinaing kung kaya naging positibo rin ang naging tugon nang hikayatin na itigil na ang transport strike. Sabi ni Castro, bagamat hindi sapat ang ayudang bigas, mahalagang malaman ng transport sector na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan para maibsan ang kanilang pasanin sa mataas na presyo sa produktong petrolyo. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
0: Si Jojo Sikat nagbitbit ng balita at impormasyon mula sa Senado. Ayan na, Bardagulan Wednesday, sabi ni Boss Toto Imbola ng Subic, Sir Johnny. Last hura ng prosecution ay ipatawag si Kitty Duterte at baka makakuha sila ng something para daw po madali si VP Sara. Kaya ako nangiti dahil akala ko ang ituturong dahilan ng pagkakaantok at parating pagtulog ni Benny Abante, Duterte na naman. Kapag merong nakikitang mali, ang sino man at tila napapansin na may mga hindi tamang ginagawa. Sabay turo sa mga Duterte, hindi ba? Turo kay Digong, turo kay Inday, turo kay Pulong, turo kay Baste at kung sino-sino pa. Akala ko, hinihintay ko na lang talaga ituro si Digong kasi. Si Inday kasi. Oh, hinihintay ko na lang talaga ituro ang mga Duterte dun sa kanyang ginawang pagkakatulog. Okay, sandali. Basta, good morning po Sir Johnny. Basta kami dito sa Bulacan, Duterte lang po. Ang maayos na nagpalakad ng gobyerno galing kay Boss Jay Santa Maria ng San Rafael, Bulacan. Okay? Thank you, Jay. Salamat po ng maigi at marami. Alright, teka muna ha. Okay. Chris, sandali lang ha. Isingit ko lang itong binabanggit ko sa inyo kanina. Patungkol dun sa Arias Doctrine. Si Ping Lacson, tinanong po si Baste Duterte kahapon kung meron, alam mo ba itong Arias Doctrine? Where your lawyers briefed you regarding Arias Doctrine? Ikaw ba'y on your way to the Senate was able to read or briefly study what Arias Doctrine is? Ano ba itong Arias Doctrine? Ito pong Arias Doctrine comes from the 1989 Supreme Court ruling in Arias versus Sandiganbayan. It recognizes that heads of government offices may reasonably rely on their subordinates when performing official duties, particularly in processing documents and transactions. A government official cannot be held liable simply because they signed or approved a document. The Supreme Court said that there must be additional evidence of wrongdoing beyond the official signature or approved to establish or approval to establish a conspiracy. The court recognized that government officials handle hundreds of documents, letters, and supporting papers to personally examine every detail of every transaction. There should be other grounds than the mere signature or approval appearing on a voucher to sustain a conspiracy charge and conviction. Ang kausap ni Ping kahapon si Baste. Pero kapag pinag-aralan po natin itong Arias Doctrine ng Korte Suprema, because this might be an answer dito po sa mga ibinabato ng prosecution. And this will somehow be used as a defense strategy. Dahil from day one, nagsimula tayo sa Article 4 patungkol dun sa grave threats, no? Although itong Article 4, ito lang yung walang kaugnayan sa issue ng pera. Pero the prosecution was not able to establish na si Inday ay merong kinontrata na tao na papatay kay Bongbong, kay Lisa at kay Martin. Kaya nga nagulat daw eh, sabi si architect yata yung nagsabi nito. Ha? Na akala daw, please correct me if I'm wrong ha, kung sino yung nagsabi. Akala nila si John Wick, yung dumating sa Senado kahapon, all black eh. O akala nila coming from the John Wick movie of Keanu Reeves. Eh si Baste yun eh, si Baste Duterte. The Arias Doctrine comes from the 1989 Supreme Court ruling in Arias versus Sandigan Bayan. It recognizes that heads of government offices may reasonably rely on their subordinates when performing official duties, particularly in processing documents and transactions. Article 1 of the Articles of Impeachment. Ito yung discussion on confidential funds. Ipinakita ng prosecution how the funds were, how the checks were withdrawn, kung saan inilagay yung pera, gaano karaming bag, at kung para saan ginamit ang pera. And they even question yung mga posibleng pinagdalhan ng pera. Ang Article 2, tungkol sa unexplained wealth, what they are trying to do is to put one evidence from bag A to bag B. Kunwari, meron tayong dalawang bag. Yung ebidensya na ninakaw na pera na nasa bag A, dahil ito yung questionable daw na confidential intelligence budget na hindi maipaliwanag kung papaanong ginastos, inilalagay ng prosecution sa bag B, unexplained wealth. Doon sa bag B, pilit pong ini-establish na yung nawalang pera, yung kini-question na pera, ay makikita sa bank accounts. So from bag A to bag B. At nakita nila dun sa COA receipts, no? O dun sa OVP and DepEd receipts submitted to COA. Meron pong signature si Inday. Pero anong sabi ng Arias Doctrine? It recognizes that heads of government offices may reasonably rely on their subordinates when performing official duties, particularly in processing documents and transactions. The Supreme Court said that there must be additional evidence of wrongdoing beyond the official signature or approval to establish a conspiracy. Kailangan pong i-establish ng prosecution yung fingerprint ni Inday dun sa pera. By merely signing the voucher, hindi po ito kayang patunayan na ibinulsa ni Inday yung pera. Kaya nga babalik tayo dun sa unang teorya, bakit hindi ipatawag sila chika? Ha? Bakit hindi ipatawag sila chika? Why waste our time listening to Antonio Trillanes samantalang sila chika holds the key? May balita muna tayo si Chris Lucas. Ready na. Magandang morning sa iyo, Chris. Please come in.
5: Naipamahagi ng Quezon City Persons with Disability Affairs Office o Quezon City PDAO sa mga benepisyaryo ang angkop na assistive devices, kasama na rin ang orientation sa tamang paggamit ng pag-aalaga sa mga ito upang makatulong sa kanilang pagkilos sa pang-araw-araw na gawain. Na isakatuparan ang proyektong ito sa pakikipagtulungan ng University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center. Personal na dinaluhan Deborah Dacanay, head ng QCP daw, ang nasabing event upang personal na kumustahin ang mga benepisyaryo. Nais din ni Dacanay na tiyaking maayos nilang natanggap ang mga assistive device na angkop sa kanilang pangangailangan at kondisyon. Umabot naman sa 9 na benepisyaryo ang nakatanggap ng prosthesis at isa pa ang pinagkalooban ng orthosis. Ang aktibidad ay bahagi ng kampanya ng Quezon City daw at Quezon City LGU na lahat kasali at ng patuloy na advokasya ng pamahalang lungsod ng Quezon City na bigyang suporta ang mga mamamayan with disabilities tungo sa mas inklusibo, produktibo at pantay na pakikibahagi sa lipunan. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: At po ng maigi at marami, balitang bitbit mula sa QC, mula po kay Chris Lucas. Dako, 11 minuto na lang talaga kakain na tayo. Nakahanda na po bang sandok? Nakahanda na ang pinggan o ang plato? Ang baso, ang tubig, yung lalagyan ng sausawan. Huwag nating kalilimutan, ha? Dapat meron tayong on the side na kalamansi o kaya on the side na siling labuyo para talaga namang hebigat itong ating pananghalian. Alright, okay daw po yung sagot ni mga sagot ni Mayor Baste. Well and good yung datingan mo, Mayor. Sabi ni Ma'am Menchi Me, parang hinango pa niya dun sa pamosong anong tawag, statement ni Rufa May. Go, go, go! Ayan, go, go, go daw, Mayor. Gandang impeachment ng umaga, Maestro, at tropang JGL. Pagbati ni Attorney Architect Angelito Castillo Pilias. May pinatutungkulan si Ma'am Ena, oh. Wag na wag daw pong tatakbo sa party list at baka mabato ng bulok na kamatis at isang basket na itlog. Ano ba yung itlog? Pinabulok muna, Ma'am Ena. Baka pinabulok muna yung itlog. Lahat ay tumataas ang bilihin, kuryente, tubig, gasolina, mapapazambora ka talaga. Ah, ang galing ng pagkakabigkas at pagkakakoin, ha? Nitong si Architect Angelito Castillo Pilias. Hindi kaya sarcasm, idol? Which part? Okay? Yung sarcasm. Yung dati nga ni Baste, the way the senator judges and the prosecution, you know, presented their material para dito kay Baste. Okay. Buraot. Ito daw po yung Tagalog ng word of the day natin. Okay. Meron pa eh. Sinabawang tahong. Dako. Tapos, anterno ay galunggong. Napakasarap nito. Ma'am Shirley Uyang. Yung iba, ang tawag dyan, tinola. Tinolang tahong. Tapos hinahaluan ng yung soft drinks na clear. Di ba? Gigisa ka muna, sibuyas, kamatis, tapos lalagyan mo ng luya. Okay, ako ganyan ako magluto eh. Sasangkutsa muna tapos ihuhulog yung tahong. lalagyan ng tubig, papakuluin, tapos ang gagawing panimpla para manamis-namis ng konti ay yung soft drinks na clear. Hahayaan nating baluto o tapos meron kang on the side na galunggong. Ako, gusto kong galunggong yung ano, yung maliliit lang. Tapos crispy fry, pati ulo, pati yung tinik, pwede mong huyain at kagat-kagatin. Ayan, ha? Teka lang. Okay. Talaga ba? Ha? Meron pa ba? Ang dami na kasi nito. Baka natabunan na yung iba eh. Natatabunan na yung iba. Kaya pinipilit ko ayun kay JR Gadi. Nawala daw po yung tikas ng magkapatid na Tulfo nang magtanong kay Mayor. Kung iba lang yan, nako eh, merong ibang pamamaraan na gagawin daw yung magkakapatid. Okay? Sa babae lang matapang itong mga bendalo, Senator, sabi ni JR Gadi. Away mag-asawa, away barangay, yung mga bata siguro na, anong tawag dito, pipiti ka ng tenga, o yun, ganyan, ganyang klaseng away yung gusto nilang nare-resolva. Okay? Aha. Sinusubukan ko, pati yung mga hidden comments, tinatry ko ng basahin eh. Nako, yan dami. Pati dun sa mga hidden comments ninyo. Okay. Very interesting yung presensya ni Baste. Sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias, merong iba eh, merong pang ibang mga komento. Teka muna. Hindi ko makita yung komento ng ilan nating mga kababayang Pilipino, no? Patungkol nga po dito sa ating pinag-uusapan. Nga, Sir Johnny, anyari gurguro sa last day of September. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, si Ma'am Led Nunasa, nakikinig at nanonood. Okay, ngayon lang nag-comment si Ma'am Led eh. Imposible namang hindi natin basahin ito. Kaya lang ang problema, tiklop daw po yung ano eh. Tiklop yung agas noong magkapatid na merong ina-advertise na pampalakas. Ayan. Sandali ha, Ma'am Ted ha. Ayun, sige. Sir Johnny, alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kay Bernard Tan, araw-araw, kahit Sabado pa yan. Nanonood daw sa Radyo Bandido TV. Si Ma'am Led Nunasa. Salamat po. Pasensya na yung iba, hindi ko na ma-retrieve yung inyong mga komento. Natabunan na. Okay? Pero hayaan po ninyo, susubukan nating muling bigyan ng pagkakataon, especially those comments na bagong nag-participate dito sa inyong balawak na palatuntunan. Baka nga iba sa inyo, first time pa lang po ninyong napanood itong inyong Johnny Gomez Live at first time po ninyong nakita sa YouTube man yan, sa Facebook man yan, sa television man yan, si Johnny Gomez, at sana siguro ang sinasabi nyo, dapat radyo na lang yung aking binuksan. Dapat radyo na lang yung aking binuksan. Okay, ito yung nangyari sa day 31 ng impeachment proceedings. At ito po yung ating nasaksihan. Number one, that all 19 contracts were entered from 2022 onwards and none while his sister was mayor and her term ended in June 30, 2022. There was no overlap. Okay? Tinanong ni Wim Gatchalian kung bakit parating ang GenCorp ang nananalo dun sa bidding? At bakit ang GenCorp ang loan bidder? Okay? At sa dami ng naipanalong kontrata ng GenCorp, kung hindi ba ito red flag? E napakasimple nung analysis ni Baste. Hindi naman marami yung 91. Considering na 5 taon na na sumasali ang GenCorp dito sa bidding sa catering sa Davao. So kung titingnan mo, if we are going to get the average, no, napakaliit na porsyento ng supposedly business na ibinibigay ng LGU sa GenCorp. We are talking of, ilan yan? 5 years, di ba? We are talking of about 5 years, 12 times 5 is 60 months, okay? 60 months. Tapos 19 contracts, if we are going to divide, 60 months, okay. Ganito na lang, 365 days times 5 is equivalent to 1,825 days. E ang pinag-uusapan lang natin, 19 kontrata. So, if we are going to get the percentage, mali po yung analysis ni Win Gatchalia na napakarami ang kontratang nakuha ng GenCorp. Tama yung sinasabi ni Baste. In the span of 5 years, 19 na kontrata. Paano natin masasabi na marami yan? Kung ang GenCorp ay parating napipili to enter into a catering contract, ilang beses ba sa loob ng isang taon, ilang beses may pa-event ang LGU? Sige nga. Di 19 kontrata lang yun. Napakaliit nga naman ang percentage. Kaya dapat aral-aral muna. Okay? Because numbers won't lie. Numbers will not lie. We should, you know, take advantage of this numeric consideration and analysis. Kapag tayo po ay nagbibigay ng ating mga katanungan, dahil we cannot just say marami without doing the simple math. Wala na tayong oras eh, sayang. Dire-diretso sana itong ating talakayan. Di bale, meron pa tayong Webes, meron pang Biyernes. Baka bukas, kung wala tayo maging aberya, si Attorney Vic Rodriguez ang kasama sa inyong malayong palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live on this very, very good Wednesday morning. Ako po si Johnny Gomez. Nabulol pa, huling ano na lang, no? Ako po si Johnny Gomez. Pansamantala. Bye-bye.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
9: BBC News with Moira Alderson. Russia has carried out another massive attack on the Kyiv region of Ukraine overnight. At least 2 people were reported killed, including a child who was found buried under the rubble of a house. One of Kyiv's power plants has also been hit. The Chinese AI company Moonshot says it's conducting an internal review after a security firm said it had persuaded 2 of its AI models to discuss making chemical and biological weapons. The firm said they'd also discuss methods to carry out assassinations. An Emirati plane flying from Dubai to Tel Aviv in Israel was unexpectedly diverted and has now landed in Saudi Arabia. The Fly Dubai plane had transmitted a code used to report a hijacking. Israeli warplanes were scrambled in response, but Israeli media are now quoting security forces as saying the emergency was due to an altercation between the pilots aboard the flight. Africa's richest man, the Nigerian billionaire Aliko Dangote, is breaking ground today on the construction of a strategic oil refinery on the coast of Kenya. The ceremony is set to take place despite a court order to suspend the development while land disputes are resolved. The last US troops stationed in Iraq are set to withdraw today. It'll bring more than two decades of American military presence there to an end. The authorities in Puntland in Somalia say five crew members of a hijacked oil tanker were killed by pirates before security forces launched a planned rescue mission. A court in Tokyo has ruled that the human voice is legally protected after one of Japan's best-known anime actors claimed TikTok videos had featured an artificial intelligence clone of his voice. But the judge dismissed a demand from Kenjiro Tsuda for the removal of the videos. That's the latest BBC News.
10: The World in 2 minutes at 7:30 GMT.
11: You're listening to the news from the BBC.
12: Radio Bandido, 8:10 AM.
13: No question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
14: Thank God it's...
15: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
16: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Martes,
3: Miyerkules
1: ang ating pagbati. Nakakalimutan ko na yung araw, ano ha? Mm-hmm. Sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Lakip ang aming mataos na pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, kapag kalusugan po ang pinag-uusapan, kailangan po kumain tayo ng mga masustansyang pagkain tulad po ng gulay, mga isda, ha? Itlog. Itlog po. Napakahalaga po ng itlog. Ha? Kailangan may itlog po tayo sa araw-araw. Isa, hindi balance. Kailangan dalawa. Ha? Dalawang itlog araw-araw po. Yung soft-boiled, ako soft-boiled kasi. Ha? Mm-hmm. Soft-boiled po na nilagang itlog po ng manok. At uulitin ko po, ha? Hindi bitlog o betlog. Itlog po ng manok at hindi itlog ng inyong mga mister. Ah, ang inyong isusubo, nilaga na itlog ng manok o kaya pwede rin prito, di ba? Pero mas maganda po na iwasan natin yung mantika. At kung gagamit tayo ng mantika, although medyo masakit sa bulsa, yung olive oil. Kasi yung mga ordinaryong mantika, isa rin po yan sa nagbibigay sa atin ng sakit. Ha? Kaiwasan, lalo na tayo kung tayo po ay mga senior citizen. At syempre, yung inyong mga vitamins. Pero kung sumusubo tuloy, kung kumakain po kayo ng itlog sa araw-araw, para po kayong uminom na ng lahat ng klase ng bitamina kasi nandun na sa itlog lahat ang bitamina. So, yung pong impeachment trial kahapon o yung naganap na pagdinig kung saan ang isa sa inanyayahan po, ha, na maupo sa kanilang witness stand ng prosecution, ha, ay ito pong mayor ng Davao City, kapatid ng Vice President Sara Duterte, na si Mayor Sebastian Baste Duterte, ha. Naku po, wow, ha, sabi nga nung iba, lalo na yung mga kadalagaan, pero sorry to say, mukhang may asawa na eh, ha. Itong si Mayor Baste Duterte, ha. Grabe raw po ang arrive nitong si Mayor Baste Duterte, ha. Yung kanyang presensya sa kanyang pag-upo sa witness stand na tila kahit hindi raw po nagkukumand ay tila nagkukuman, maski kung tumingin, ha? Mm-hmm. At kung siya ay magsalita, kalmado, pero parang may malakas na pwersa ang kanyang mga sagot, di ba? Kaya, kaya walang binatbat, ha? Itong tila paikot-ikot na tila the long unwinding stair, sabi nga, di ba? Ano ba yung kantang yun? The long and winding stair? Ha? Ang mga tanong po, ang mga tanong po itong si Senator Judge Erwin Tulpo, mga kaibigan. Ha? Pero sabi nga, yung pong mga sagot naman nitong si Mayor Baste Duterte, precise, maiksi. Pero sa pulka, ha? May laman, mga kaibigan, ha? Kaya maging yung pagdaan niya at paglingon dun sa tila pareseyo, ha? Na si Congressman Atras Abante, ha? Eh, nilingon niya pa, eh. Ha? Dinaanan niya at nilingon niya pa, ha? Itong tila pareseyo. Di ba yung mga pareseyo nagsisigaw na ipako sa krus, ipako sa krus, di ba? Yan yung mga pareseyo, mga kaibigan. Eh, itong si Congressman Atras Abante, abay, parang malinis na malinis, ha? Ito'y isang pastor at isang kinatawan ng kanyang distrito, ha? Mm. O pero, ha? Yung kanyang sinasabi

0: congressman atras abante. At bilang congressman, ikaw ay kinatawan ng iyong distrito. Na ibig sabihin, ang iyong distrito ay pagsisilbihan mo ng buong katapatan.
1: Yes. Ah,
0: buong katapatan at hindi mo lustayin o kurakutin yung pera na nauukol sa proyekto, di ba?
1: Mm-hmm.
0: O sa anumang programa na dapat mong gawin, di ba? Oh, eh pero alam naman natin kung ano itong si Congressman Atras Abante. Hindi na natin kailangan palawigin pa, ha? Kung sino po itong si Pastor at Congressman Benny Atras Abante, mga kaibigan.
1: Hindi siya natutulog, sabi niya.
0: Eh pero sabi nga, alam mo, natural lang sa isang may edad eh, ha? Pagka ikaw ay tumatanda na, antukin ka na,
1: huwag
0: ka na lang hindi masandal, eh naiidib ka, ha? Kaya aminin na ni Congressman Atras Abante na siya ay tumatanda na. At kapag ikaw ay tumatanda na, nalalapit ka na sa pagharap sa ating dakilan lumikha. Kaya kailangan gumawa ka na ng tama. Mabuhay ka na sa tama. Magsisi ka na sa lahat ng iyong mga maling mga ginagawa, 'di ba? At ating purihin ang ating dakilang lumika. Sapagkat tayo, Dom Pepot, hanggang ngayon ay binibigyan pa ng lakas.
1: Salamat sa Diyos sa biyaya ng buhay. Yes.
0: Para makapaglingkod sa pamagitan ng ating walang, sabi nga, walang pagtatakip, walang kinikilingan. Ha? Natila na karma yung isang malaking network, mga kaibigan, dahil dun sa pagbura at tila pag ano nung ano ba yan, yung appearance na pag-i-interview at pagbabalita. Ha? Ay, naku. Eh, hindi lang naman yung network na yan eh. Ang nakikita natin na nagsasabing walang kinikilingan, walang tinititigan, eh puro kiling, puro titig, ha? Kung saan sila kikita ng malaking biyaya. 'Di ba? O eh hindi po ganoon, ha? Kailangan bilang isang mamamahayag o kahit na isabi mo na bilang isang network, ha? Eh dapat ang ibinibigay ninyo ay pawang katotohanan sapagkat obligado tayo bilang tagapagbantay ng ating bansa, ng ating gobyerno, kaya dapat ipaalam natin sa taong bayan kung ano ang katotohanan. Sinasabi nga po, sovereignty resides to the people and all power emanates from the people. Sed lex Duralex. The law is harsh, but it is the law. Kaya kailangan po nating ibigay ang katotohanan sa taong bayan at ipatupad ang batas, kahit ito ay mapait, kahit ito ay nakikita nating isang malaking kapahamakan sa atin. Ngunit kung tayo po ay gumawa o lumika ng kasalanan, kailangan panagutan natin at kung kinakailangan maparusahan, tanggapin po natin sa ating kalooban sapagkat gumawa ka ng kasalanan, dapat ikaw ay parusahan.
1: Yeah.
0: Yan po ang dapat sa
1: pananagutan.
0: Sa nakikita po natin ngayon, nalakad ng ating panahon ay puro politika, politika, politika ang pinagkakaabalahan ng mga taong dapat ay tumutugon sa mga problema at nagbibigay ng solusyon sa mga hinaing ng taong bayan. Pero wala po. Ha? Ngayon, ang kanilang mga pansin, ang ating ehekutibo, ang ating mga legislatibo, ang ating judiciary ay pawang nakatutok po ngayon

0: sa tila i-impeach, tila hindi, ha, o may impeach na tila hindi na si Vice President Sara Duterte.
1: Mm-hmm.
0: O sapagkat maliwanag na ginagawa nila ang lahat ng paraan, ginagamit nila lahat ang ahensya ng ating gobyerno para maipa-impeach ang inaakala nilang hadlang sa kanilang mga pampolitikang interest o sa kapangyarihan at sa paahayahay na buhay na kanilang tinatamasa habang sila ay nasa posisyon. At si Vice President Sara Duterte ay isang banta sa 2028. Kaya ginagawa nila ang lahat para ma-impeach at hindi na makakatakbo sa habang panahon sa anumang posisyon o ilagay sa anumang posisyon sa ating gobyerno.
1: At yan
0: ay isang malaking parusa sa mga taong gustong maglingkod sa kapwa sapagkat tulad ng sinabi ng ating dakilang lumika, mahalin mo ang iyong kapwa. At kapag minahal mo ang iyong kapwa, kasama na po dyan ang pagmamalasakit.
1: Yes.
0: Diba? O, pero ano ba ang nararamdaman natin sa kasalukuyan? Isang gobyerno na walang malasakit, isang gobyerno na hindi tumutugon sa karaingan ng taong bayan, sa mga problema na hindi nabibigyan ng solusyon, ngunit may panahon para sirain, ha, humanap sila ng mga paraan, dahilan kung paano sisirain ang Vice President Sara Duterte at hindi lamang po tumitigil hanggang kay Vice President Sara Duterte, kung hindi maging sa lahat ng maaring sumusuporta, tumutulong o kasama sa pampolitika ni Vice President Sara Duterte ay kanilang ginigipit, kanilang kinakasuhan kung hindi kanilang makuha, ha? Lahat ng paraan gagawin at isa dyan po ay yung paghanap ng kaso laban sa taong gusto nila na gipitin.
1: Mm-hmm.
0: Ilan na po ng mga senador ang tila, ha, hindi na makakaboto. At hindi lang yan ang ginawa nila, they break the law.
1: Mm-hmm.
0: Ang ating saligang batas ay kanilang binali, they bend the law. Ha? Nasabi nga nitong si Erich Sylvester o Senator Erwin Tulpo, sometimes we have to bend the law to please the people.
1: Mm-hmm.
0: Eh hindi mo na dapat i-please ang tao sapagkat ang batas ay nilika para ito ay sundin at walang itinatangi ang ating batas.
1: Yes.
0: Maging ikaw ay Pangulo o ikaw ay nasa pinakamababa o isang ordinaryong mamamayan Pilipino, kapag ikaw ay lumabag sa batas, kailangan managot ka at kung kinakailangan parusahan, ay dapat parusahan.
1: Mm-hmm.
0: Eh ginugulo po nila ang tabakuhan. Binabali nila ang batas, di ba?
1: Yes.
0: Na parang tila ang batas ay para lamang sa kanila na mga nasa posisyon na may kapangyarihan. Paano na tayo na mamamayan na sinasabi nga, sovereignty resides to the people. Paano na ngayon ang mamamayan na ibig sabihin, nasa atin ang kapangyarihan. Pwede natin silang alisin sa kanilang mga tungkulin. Pwede nating durugin o gibain ang gobyerno kung kinakailangan sapagkat nakikita natin na hindi patas at hindi naayon sa batas ng tao o batas ng Diyos, di ba? Sa batas nga ng Diyos, nilalabag eh, di yung pambatas ng tao.
1: Yes.
0: Na dapat ay ipatupad ng pantay-pantay.
1: Pero walang kinikino. Mm.
0: Pero sa nakikita natin sa ngayon, kahit wala kang kasalanan, hahanapan ka, gagawang ka ng kasalanan. Kaya mag-ingat ka, Don Pepot, dahil baka makita nila na ikaw, Don Pepot, ha? Eh, nagpapapogi. Pwede kang
1: kasuhan.
0: Pwede kang kasuhan na ano ba yan?
1: Bawal ang pogi.
0: Bawal ang pogi. Ha?
1: Pogi-pogi yan, ha?
0: Pasabihin. O, Don Pepot,
1: Sisnungaling ka.
0: Oo. May kasalanan ka.
1: Ikaw pogi.
0: Nagpo-pogi-pogiyan ka. Hindi ka naman pogi. May kasalanan din yung ninang mo. Dahil sangkot siya. Oh, di ba? Yung meron sinasabi, sinasangkot. Katulad ditong si Mayor Baste. Sa tanong ni Senator Erwin Turpo. Mas mananagot ka, masasangkot ka eh, di ba?
1: Mm.
0: Oh. Eh anong pakialam ni Mayor Baste sa negosyo ng kanyang kapatid? Kahit na magkapatid, magkakaiba ng interes, di ba?
1: Kahit di mo naman alam lahat talaga eh.
0: Oh. Eh hindi naman niya alam, sinasabi niya wala akong alam sa mga business interest ng ni Vice President Sara Duterte. Oh, eh bakit
1: sasabihin
0: niya? Hindi
1: niya babayagan, sinabi niya. Eh.
0: Bakit sasabihin niya na maaring masangkot ka? Di ba? Eh mga, hindi ko alam kung nasa ng mga yuta, kung nasa talampakan o nasa ulo. Ang utak, inilagay ng Panginoon sa taas. Na ibig sabihin, mas mataas kaysa sa talampakan. Eh pero tila, pero tila nasa talampakan, itong mga nasa prosesyon. Eh kung bakit natin nasasabi, eh parang binigyan nga nila ng isang malawak na forum o isang pambansang forum itong si Mayor Baste Duterte para makita ng taong bayan makilala kung anong klaseng karakter meron itong si Mayor Baste Duterte, kasi sa pagsasalita malalaman mo na eh kung anong karakter ng tao, kung ito ay may prinsipyo o wala, di ba? Kung ito ay sunod-sunuran o hindi. Pero nakita natin sa pagsasalita yung sinabi niya na
1: diretso
0: na wala akong alam ang judge ang pwedeng magdesisyon, di ba? So, ibig sabihin, alam niya kung ano yung kanyang gagawin, di ba? O eh, ito,
1: diretso, walang paligulig, walang bulagas eh.
0: Kung magtanong itong si Erich Turpo, alata mo naman na wala siyang alam eh, na nangangapa lang, na parang pumapanika sa long and unwinding stair sa isang mahaba at paikot-ikot na haldanan. Diba? O, maging yung abogado na itinapat. Alam ko si Teo eh, di ba?
1: Si Teo, Teodorte.
0: Dating ano yan ang Supreme Court spokesperson eh. Oo, na wala namang kabuhay-buhay.
1: Veterano.
0: Na parang si Don Pepe at parang ang inyong lingkod na tila hindi rin mabot. Yung mikropono na kailangan ko pa yung tuntungan, di ba?
1: Platform.
0: O platform. O parang maabot. Eh, ang laki-laking tao nitong si Mayor Baste Duterte, di ba? Hindi, at saka nakikita mo sa kanyang mukha.
1: Sa tindig.
0: Sa kanyang mukha. Ha, hindi na wala, nakaupo eh. Tindig ka pa, nakaupo. Yun lang mukha, nakikita mo na siya kalmado, mahinahon, pero malakas ang arrive, malakas ang dating ng kanyang mga pagsagot.
1: Diretso diba? Sumagot eh, walang paligiligo siya eh.
0: Oo. Oh. Kaya nagugulat ako sa mga sagot niya.
1: Konti lang, pero sa, yun na yun.
0: Kumbaga, sapok na sapok ka eh. Diba? Yun po mga kaibigan, ha, ang nakikita natin sa ngayon na hindi natin malaman kung ano nagkaroon meron itong mga nasa prosecution at ano ang kinalaman naman nitong si Mayor Baste Duterte sa impeachment ng ating Vice President Sara Duterte. Maring iniisa-isa na nila, ha, ang mga Duterte na kasuhan, dahil kung sakaling i-impeach nila si Vice President Sara Duterte, eh baka nga naman patakbuhin kung hindi yung Congressman Pulong Duterte, ay marami ang nagsasabi na si Mayor Sebastian Duterte ay pwedeng ihalili bilang kandidato sa 2028 sa pampanguluhan. Eh, saklap nga ng dating ng sa prosecution eh, na parang binigyan nga nila ng isang pambansang forum na kung saan ay nakita kung sino itong si Mayor Sebastian Baste Duterte. Diba?
1: Mas nakilala ng mga
0: nakakilala. Yung kanyang mga sagot, direkta po, ha? At sabi nga ay may laman.
1: Yes.
0: Hindi direkta na basta sagot, kundi direkta na may laman at sasalpok sa'yo. Diba? Kaya yan po mga kaibigan, ha, yung ating nakita kahapon sa mga tanong at sagot kay Mayor Baste Duterte. Na hinihintay ko naman ngayon, ha, yung sinasabi ng uupo bigla, ha, na sinasabi nga depensa na bakit bigla daw nagpapalit. Dalawang beses na ito na bigla-bigla nagpapalit. So, kailangan din ng paghahanda katulad ng ginawa nila ngayon na hindi sila nagkaroon ng impeachment trial ngayon.
1: Walang
0: bilang bukas. Paghahanda, kundi bukas. O di, ganun din naman sana itong prosecution na bigla-bigla na akala nila ay magugulat nila si Mayor Baste Duterte. Ngayon, ang hinihintay ng taong bayan ay itong si dating senador Trillanes, ha? Na sinasabi nila ito yata yung kanilang ipantatapat, ha?
1: Karwintes yata.
0: Oh, ipantatapat kay Mayor Baste Duterte. Eh walang sinabsab itong si Trilling, ha? Sa asta na lang, sa tindig na lang, ha? Sa nakikita nating bikas, eh talagang pampresidente, ha? Sa hindi dahil sa tayo ay sabi nga nila ay kumikiling, may tinitingnan, may kinikilingan, hindi po. Ang nakikita po natin ay yung katotohanan na nakita rin po ng marami na may arrive, may malakas na dating itong si Mayor Baste Duterte. Diba? O, pero sabi nga, nabanggit natin kanina, yung malalaking mga network, eh tila na karma. Itong GMA, diba? Dahil tila nagpalabas ang Court of Appeal ng desisyon, bagamat pwede pa itong sagutin, diba, ng GMA sa Supreme Court, diba? Pwede pa silang maghabol sa Supreme Court. Pero mukhang yung sinasabi na pagbabayad, diba, sa mga empleyado, 500 empleyado, dahil yung hazard pay ba nung COVID-19, kung natatandaan mo doon, Pepot, tila hindi binayaran ito ng GMA, ngunit nag-aatas ngayon ang Court of Appeal at sinasabing ito ay final and executory na, ha? Na kailangan bayaran ng tila 240 million, ha? Ang 500 empleyado ng GMA. Minsan mabilis ang labas ng karma, eh. Minsan mas mabilis kumilos ang karma kaysa sa inaasahan natin. Pero kung minsan, mabagal. Ha? Mabagal. Eh, hindi pare-pareho ang dating po ng karma. Pero ito, napatunayan na may pagkukulang ang GMA Network. Ayan. So,
1: matagal din yun.
0: Oh, dito naman tayo sa dating binago na nilang threshold. Nagtagumpay na sila pansamantala. Don Pepot.
1: Sa kaso lang ito ni BTS.
0: Pansamantala lang yan, ha? Hindi, yan pagbibend nila
1: BTS,
0: ng threshold
1: nila
0: vote, ha? Mula sa 16, ginawa nilang 14. Maring wagi sila dyan. Pero hindi pa nila alam na kung ang Korte Suprema kung
1: yun,
0: sakaling mag-file, ha, ng question, di ba,
1: yes,
0: ang depensa. Dahil baliwanag naman ang mga paliwanag, ewan ko itong si punong bayan ba yan?
1: Pinapalabo.
0: Pinalalabo ng mga ilan. Ha? Maging si, dati maganda yung paliwanag ni Davide, dating Chief Justice Davide. Ngayon biglang lumabo. Ha? Biglang lumabo. Eh kasi mga dilawan yan, eh. Si Davide, dilawan yan. Sino ba isa pa?
1: Si Panganiban.
0: Ayan, si Panganiban. Ha? Bigla rin lumabo. Ha? At saka yung isa. Tatlo
1: puno
0: sila.
1: Puno, si Puno.
0: Nung umpisa, magaganda mga paliwanag, hindi pwedeng baliin kung anong sinasabi ng saligang batas. Yun ang dapat masunod. 24, two-thirds of 24 is 16. Hindi pwedeng baliin, hindi pwedeng bawasan.
1: Yung denominator, 24.
0: Sinasabi po na yan ay isang proteksyon. Ha,
1: yes.
0: Yung all, ha, na para hindi mamanipula ng mga ilang politiko o grupo ng mga politiko na para
1: alisin, para, gusto alisin.
0: Para yung gusto nilang i-impeach ay ma-i-impeach nila.
1: Super
0: kaya, kaya ginawa ng ating mga nag-drop ng 1987 Constitution na ligtas. Ha? Pero itong mayorya sa ngayon ay pinilit, ha? Binraso nila, ha? Na ibaba dahil para umakma doon sa kanilang bilang, ha? Na hindi pa rin sila sigurado sapagkat kapag dumating ang butuhan, eh hindi sila nakakasiguro, katulad kila si Chis Escudero, bumoto na rin ng no dahil yun ang kanyang ruling, 16 votes, hindi niya pwedeng baliin, masisira siya ng totohanan dyan.
1: Yes.
0: Pero, tinasabi nga natin na ito pong mga iba, katulad ni Villar.
1: Kahit sa majority, kahit sa majority.
0: Itong si Villar, hindi sila nakakasiguro. Itong si Joel Villanueva, hindi siya sila nakakasiguro. Yung mga bumaliktad, hindi sila nakakasiguro. Baka dumating ang oras
1: Subiri.
0: At panahon na si Subiri. Matagal ang umaalma si Subiri. Di ba? Na tila hindi na niya makaya, hindi na niya maubos maisip kung bakit siya napunta roon. Na ngayon ay sinasabi nga na pinipilit na masunod yung kanilang kagustuhan. So meron tayong pag-uulat mula kay Chona Yu, Compass Portal, pinagtibay ni Pangulong Marcos. Chona Yu, ibalita mo.
2: Itinatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics o COMPASS Portal upang palakasin ang transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng pamahalaan. Sa ilalim ng Executive Order No. 126, inatasan ni Pangulong Marcos na magsilbi ang COMPASS bilang isang pinag-isa at pampublikong digital platform kung saan maaaring makita ang impormasyon tungkol sa budget at mga pondong inilaan ng pamahalaan, mga gastusin at paggamit ng pondo, procurement o pagbili ng pamahalaan, pagpapatupad at performance ng mga programa at proyekto, at iba pang datos na may kaugnayan sa transparency ng pamahalaan. Layunin ng COMPASS Portal na gawing mas madaling makita at masubaybayan ng publiko kung saan napupunta at paano ginagamit ang pera ng bayan. Itinataguyod ng portal ang transparency, accountability at public participation sa pamamagitan ng pagbibigay ng napapanahon, reliable at user-friendly na access sa government financial at performance information. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Dapat yung pagginawa.
1: Thank you, Chona Yu.
0: Malaki na ang nawawala sa ating gobyerno bago tayo nagpatupad itong sinasabi lang COMPASS Portal. Pero isunod natin ang pag-ulat ng ating kasamang Romel Madrigal, Batangas Vegetable Growers, sumailalim sa ACAT Training Production at Market Linkage pinalakas. Romel Madrigal, ibalita mo.
3: 15 magsasaka mula sa Batangas City Vegetable Growers Association ang sumailalim sa 5 araw na training workshop sa Agro-Enterprise Clustering Approach o IECA Phase 1 ng Department of Agriculture Foray. Isinagawa 5 araw na pagsanay bilang bahagi ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program ng DA Foray. Layunin ng IECA training na organisahin at palakasin ang grupo ng mga magsasakang nagtatanim at nagpo-produce ng talong mula sa production hanggang sa pagpasok sa merkado. Kabilang sa mga isinagawang cluster formation, pagbuo ng miyembro at mga opisyal, site visitation at pagsusuri sa production, resources at agriculture data. Tinalaki rin ang cost and returns market chain mapping, production module at supply plan. Gayun din ang pagbuo ng agro-enterprise objectives at plan ng grupo. Matagumpay namang nakumpleto ang step 1 hanggang 1-3 ng IECA phase 1 na magsisilbing pundasyon sa pagpapalakas ng produksyon at pagninegosyo ng mga magsasaka. Samantala, dalawang target market ang inimbitahang makipagpulong sa grupo upang mapalakas ang ugnayan sa merkado at matukoy ang konkretong oportunidad para sa pagbibenta at pagpapalawak ng kanilang agro-enterprise. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Isunod na po natin si Jong Manlapas, House Prosecution, naniniwalang ang GenCorp contract sa Davao naglabas umano ng conflict of interest. Jong Manlapas, ibalita mo, talagang hinahanap.
4: Iginit ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na lumitaw umano sa testimonya ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang malinaw na conflict of interest sa pagitan ng negosyo ng pamilya Duterte at ng city government. Ayon kay Chua, shareholder o incorporator si Vice President Sara Duterte ng GenCorp Industry Incorporated na nakakuha ng mga kontrata mula sa iba't ibang government agency, kabilang ang Davao City Government na pinamumunuan ng kanyang kapatid. Sa pagdinig, sinabi ni Baste na kilala niya ang businessman na si Jaime Cruz at partner niya ito sa Chinese GenV Food Corporation. Si Cruz ay may kaugnayan din umano sa GenCorp batay sa testimony ng PhilJEBS official na si Rendel Sumpeña. Nakakuha ang GenCorp ng 49 contract na nagkakahalaga ng 36 million pesos mula sa 2022 hanggang 2026 kabilang ang mga kontrata sa Davao City. Mahigit 95% o 34 million pesos ng kabuang halaga ang napunta umano sa Davao City. Kini-question din ni Chua ang pagbabago sa procurement rules ng lungsod, kabilang ang minimum na 5 taong requirements sa karanasan o operasyon ng bidders. Ayon sa kanya, 2 taon pa lamang ang GenCorp noong taong 2022 nang magsimula itong makatanggap ng mga kontrata. Giniit ni Chua, kailangan linawin kung ang pagbabago sa requirements ay ginawa upang mapaboran ang GenCorp. Tinukoy rin niya ang umano'y business ties ng mga Duterte kay Cruz bilang posibleng conflict of interest. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Isunod naman natin si Jojo Sikat, Senator Escudero. Isinulong sa plenaryo ang 6 na panukalang batas para palawakin ang akses sa abot kayang pabahay. Jojo Sikat, ibalita mo. Puro.
5: Isinusulong ni Senator Francis Chis Escudero ang 6 na panukalang batas para sa pabahay sa plenary session na naglalayong palakasin ang housing program ng bansa, palawakin ang akses sa abot kayang rental housing at magbigay ng mas malaking proteksyon sa mga low-income na pamilya at informal settlers household. Ang mga panukala ay ang Senate Bill Number 2503, 2504, 2505, 2506, 2507 at 2508 na sumasaklaw sa mga panukalang rental housing subsidy program, mga amyenda sa Realty Installment Buyers Act, isang local government resettlement program para sa mga pamilyang informal settler at ang pagsasabatas ng National Housing Development Program. Kabilang din sa mga sinusulong na panukala ang mga mungkahing isulong ang abot-kayang rental housing sa pamagitan ng development incentive at pag-aanin ang financial na pasanin ng mga kwalipikadong biktima ng kalamidad sa pamagitan ng pagpapatawad ng outstanding housing obligation at pagbibigay ng exemption sa estate tax para sa mga housing unit na iginawat sa ilalim ng Calamity Housing Program. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Susikat. Ayan. Pero sabi nga, ha, itong ginawa nila na pagpilit sa threshold vote na 16, mm-hmm. ha, para umakma, umayon sa kanilang bilang dahil hindi sila nakakasiguro eh, di ba?
1: Kaya
0: binali nila, salit na 16, ginawa nilang 14,
1: mm-hmm.
0: di ba? Dahil 14 sila eh.
1: Yes.
0: Kasama si Bilyar.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? At yung italaga nila, si Senator Win Gatchalian as Senate President, minority pa lang sila noon.
1: 12 pa lang
0: labag
1: sila.
0: Din sila sa, labag din yan sa batas, 12 pa lang, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya ngayon na ito namang ating threshold vote, ang kanilang binago, meron din silang pananagutan yan sa batas kung sakali na bumaliktad ang desisyon ng ating Korte Suprema.
1: Yes.
0: Hindi kaya yan ang dahilan? Kaya itong si Associate Justice Leonen ay itinilaga muna na acting Chief Justice, di ba? Para kung siya ay masunurin bat, masunurin sa kumpas, pwede na siyang magtuloy-tuloy na maging Chief Justice at hindi na acting Chief Justice.
1: Mm.
0: Pero kung siya ay maninindigan, kung siya ay maninindigan para sa bayan at para sa taong bayan, di ba? At higit sa lahat, para sa ating saligang batas, eh baka hindi siya maging Chief Justice. Di ba? Eh, dahil lang gusto nila.
1: Appointing power, nasa presidente.
0: Yes. Oh, kahit pa sabihin mo meron JBC, di ba?
1: Oo. Oh, bibigyan sila ng listing.
0: The last. Ano dyan? A say. Ay ang ating Pangulo. Kaya nga nagpupumilit itong si Crispin Remulle, Ombudsman Crispin Remulle.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Kahit wala siya yung mga requirement na kailangan sa isang Chief Justice. Pagiging sa pagiging ombudsman, kulang siya, kapos siya. Dahil unang-una dyan, pagiging litigation lawyer, yung experience doon. Di ba? Yung iba't ibang experience mo sa paghawak ng mga kaso.
1: Yes.
0: Eh kung wala kang experience na ganun, eh mahirap, di ba?
1: Mm.
0: Kailangan meron kang karanasan, malawak na karanasan.
1: Kaya nabulaga rin tayo doon dahil hindi pa nga tapos yung pagiging DOJ secretary niya, nalipat yung busman kagad.
0: Kaya malakas ang loob niya na umabol para sa pagiging Chief Justice. Dahil nasubukan niya eh. Pwede pala eh. Kahit kulang ka sa karanasan, kulang ka sa requirement, eh pagka nagustuhan ng sinasabi nga, if BBM wants, BBM gets, di ba? Uy, yung sabi ng netizen, hindi po ako nagsasabi niya na. Si Don Pepot pwede sabihin niya, pero ako, hindi po ako nagsasabi. Mga netizen, di ba? O sinasabi niya, ano ba ito? What BBM wants, BBM gets? Eh, ganun na po ang nangyayari. At isa sa ehemplo ay ito pong si Ombudsman Remulla. Yan, mga kaibigan tayo, maliwanag po tayong nagsasabi. Oh, kaya yan ang nakikita natin.
1: Maraming bending
0: na
1: dalo ngayon.
0: Akala kasi nila na ang nagmungkahin itong bending dalo na ito ay itong si Eric Sylvester eh. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung Eric Sylvester po, yan ang ginamit niyang pangalan para siya sana ay maging US citizen. Pero nabuking, kaya ang ginawa niya, bumalik siya sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: At siya ay naging, ano ba yan, broadcaster? Yan. At ngayon naman, ewan natin kung bakit naman niya nanalo bilang party list congressman muna at tapos tumakbo siya sa pagiging senador. Kaya kabado ako eh, ha? Kabado ako na sa 2028, manaigang boses ng taong bayan habang nandyan po itong COMELEC chairman George Erwin Garcia. Diba? Sapagkat nagagawa rin din ito na mag-bending dalo eh. Eh, maliwanag naman sa ating saligang batas na sinasabi, no second placer ang pwedeng ipalit sa nanalong politiko, di ba? Mm-hmm. O kaya naalis na politiko. Mm-hmm. O, ginawa ninyo yan sa Antipolo, kay sa yumaong Congressman Acop. Nag-held kayo o nag-hold kayo
1: special ng
0: special election. Ganyan din ang ginawa ninyo kay Barsaga na inalis ninyo. Mm-hmm. Ha? O, gumawa rin kayo ng special election at nanalo nga isa rin Barsaga na naman.
1: Jenny.
0: Yung kanyang ina, Jenny, ano ha?
1: Mm-hmm.
0: O yan, mga kaibigan. Kaya dapat, ganyan din ang gawin ninyo, di ba?
1: Sa district.
0: Oo.
1: Ng Maynila.
0: Eh, ang nangyayari nga, yung gusto ninyo, kung sino yung mga kakampi nyo, yung inakala ninyong magiging sunod-sunuran sa utos ninyo, sa mga gusto ninyo, eh, yun ang gusto nyong ilagay sa posisyon. Kahit alam ninyo na mukhang parang tila walang bait sa sarili, ha? Kamukha ng ating MBI director, pinababa ang kalidad ng dati ay mataas na integridad ng National Bureau of Investigation. Ngayon, ayon sa mga netizen, National Bobo Investigation. Dahil nga po, kuminsan sablay at wala sa batas yung mga ipinatutupad at sinasabi nitong si MBI Director. Ano ba pangalan niya?
1: Melvin Matibag.
0: Ah, akala ko ano eh. Marites. Oh, Melvin pala. Melvin. Yan po, mga kaibigan, ha? Ang sinasabi natin sa ating mga kababayan. Kaya, kailangan maging matalino po tayo.
1: Yes.
0: At kailangan manindigan tayo sa katotohanan at mabuhay tayo sa tama, sapagkat kawawa po ang ating mga susunod na henerasyon, yung ating mga anak, aanakin at mga anakan pa, sapagkat sila ay nahaharap sa isang madilim na kinabukasan, tulad din ng ating bansa na maaaring anumang oras ay tuluyan ng bumagsak, sapagkat sinasabi mismo ng isang dating PR ba ng Bangko Sentral na si Cora Guidotti, na ang ating ekonomiya ay humihina ng humihina, ha? Pabagsak ng pabagsak. Kaya kailangan kumilos po tayo na taong bayan, yung sinasabi nitong si yun ba ito, si Claire Castro, ha? Na yung ano ba yung sinabi niya noon, na natatawa ang ako, na ang atin daw kailangan maging presidente, ha? Sinasabi niya na ang kailangan daw nating maging presidente ay yung may utak, may puso, ha? May utak, may puso, ha? At may sense of responsibility. Eh, wala yata yan sa kasalukuyang administrasyon, ha? Kaya yan ang hinahanap nitong si Claire Castro, na ang susunod na dapat, ha, dahil wala sa kasalukuyang administrasyon, ay mayroong utak, may sense of responsibility, at ano yung isa?
1: May puso.
0: May puso. Ayan, mga kaibigan. Oh, hindi na, baka puso ng saging meron. Paborito ko yung puso ng saging.
1: Oh,
0: sa ano? Sa kare-kare.
1: Mm.
0: At saka yung kilawing puso ng saging. Masarap yan. Oo. Oh. Wala yata. Kaya hinahanap niya. Hinahanap yan ni Claire Castro. Kaya nagsabi siya na sana ang susunod na magiging pangulo ng ating bansa ay may puso, may utak, at may sense of responsibility.
1: Mm.
0: Na lahat po yan ay wala sa ating kasalukuyang administrasyon.
1: Yes.
0: Oh, di ba?
1: Mm.
0: Kaya naku. Oo, isip-isip po tayo, mga kababayan, yeah, ha. Lahat halos ng nakadikit o sumusuporta sa ating pangulong sa ating Vice President Sara Duterte ay kanilang ginigipit, kinakasuhan, ha. Lahat halos may kaso eh.
1: Mm.
0: Parang itong Attorney Topacio, Ferdinand Topacio, meron din yatang kaso.
1: Marami na rin kaso.
0: Oo. Sigantira din eh. Ha?
1: Ito maingay.
0: Eh, paano naman?
1: Hindi mag-ingay eh.
0: Kung paano naman hindi ka mag-iingay? Eh nakikita mo naman na harap-harapan ang ginagawang panduloko sa taong bayan. Pilit nilang inaalis ang focus ng taong bayan, ang isip ng taong bayan doon sa nawalang 1.1 trillion
1: yes.
0: piso. Ha? Na dapat ay siyang pagkukulan ng panahon na hanapin ito. Si Sardico.
1: Yes.
0: Naghahayag na ng katotohanan. Mm. 51 mga kongresista, di ba?
1: Napangalanan ng mga Maleta Boys. Di man,
0: ang Diskaya, nagbigay ng ilan. Pero dapat...
1: 17 kongresman ang binanggit nila.
0: 17 kongresman. O, di ba?
1: Kasama na yan.
0: Kasama na yan yung sinasabing pinakamayamang kontratista, kontraktor, ha? Na si ano sa Batangas, si Ed ano ba yan?
1: Gardioso.
0: Oh, yan, di ba? Oh, eh si Libiste ngayon, sinasabi niya, nagtatago at maaring kasuhan, human trafficking. Ha, dahil nakita raw,
1: ha? Ghost electricity.
0: Oo, nakita raw na kasama yan ni Recto o ano, na para, paano magiging human trafficking yung bata?
1: At yung... Sabihin, patibong daw doon kaya niya,
0: kay Recto. O baka naman si Recto talaga, o ginamit na lang nila. Eh, madali mag-invento eh. Madali pong mag-invento, gagamitin nyo, video na naman, di ba? Pagka sa inyo, hindi pwede. Di ba pwede palang video? Bakit yung si Sardico?
1: Si Speaker gustong, Martin, video conference yung nangyari sa
0: bakit si Sardico na gustong mag-interview, magtestigo sa pamagitan ng Baya Zoom? Ayaw ninyong pumayag. Bakit ganun? Bakit pagka kayo pwede, pagka sa kalaban ninyo hindi pwede? Di halatang halata kayo ng taong bayan. Dapat patas para hindi halata masyado. Eh, halatang halata kayo. Kaya yung ginawa ng GMA, masyadong halata. Sinasabi nyo, walang kinikilingan. Bakit ganun? Diba? Kaya, Sus Mariano, garapong walang asukal. Dapat maging matalino na po tayo, taong bayan. Dahil ang mahirapan sa darating na mga susunod na administrasyon, hindi lang ang magiging pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Kailangan po ang susunod na pangulo ay tulungan nating mga mamamayan.
1: Yeah.
0: Sapagkat mahirapan po, balot tayo sa utang.
1: Walang problemang iwanan.
0: Walang pondo. Ha? Paano magpapatakbo ng gobyerno kung walang pondo? Diba? Kaya mahihirapan ang uupo na susunod na pangulo ng ating bansa na maaaring sinasadyaan nila. Di ba? Dahil kung sakali nga naman na hindi maipa-impeach itong si Vice President Sara Duterte, sinasabi nga mismo yung kanyang kapatid na si Senadora Aimee Marcos na maaaring baguhin ang ating konstitusyon sa pamagitan ng CONAS. Kung babaguhin nila ang ating konstitusyon at i-extend ang termino at maaaring hindi lang po yan kapag ginalaw ang ating saligang batas, pwede na nilang ilagay kung ano ang gusto nila. Pwede na sila maging prime minister sa habang panahon. Yeah. Di ba? Na ang papalitan na lang yung mga assemblyman. Di ba? Yeah. O siya pang habang panahon na para hindi siya managot sa mga dapat panagutan niya na kung sakaling ito ay mapatunayan, di ba? Kailangan mapatunayan po yan. Kailangan meron tayong mga ebidensya sa ating mga paratang. Dahil kung walang ebidensya, paano natin mapapatunayan na totoo yung ating mga aligasyon, yung ating mga paratang na mananatili na lamang po itong isang haka-haka. Kaya
1: yung dududaan tao. Dahil yung extension ng barangay ngayon, sinasabi para doon mahabang panahon, mahabang paglilingkod, mahabang serbisyo, magandang serbisyo.
0: Pero
1: kinakabahan yung mga netizen dahil baka mamaya
0: wala na sa batas yan. Hindi ba sabi sundin natin ang batas? O bakit lagi ninyong hinahadlangan kapag ipinatutupad ang batas? Gusto ninyo na palawigin din yung termino ng mga
1: local
0: local, yung
1: mayor governor,
0: yung mga tinatawag na barangay chairman, mga mayor, governor. Bakit yung gustong pahabain? Eh, samantalang, kung meron naman tinatawag na anad re-election, di ba? Kung maganda ang performance, di sa susunod, pwede tumakbo. Lagyan ng term na halimbawa dalawa, di ba? Nakatulad ng dati sa isang pangulo, dalawang termino, apat na taon, na dalawang termino. Okay. Kung maganda, di ituloy natin another term na para makumpleto niya yung kanya mga magandang idea, yung kanya mga magandang proyekto. Pero kung hindi, hanggang apat na taong ka na lang sapagkat sobrang mong pahirapan ang taong bayan kung i-extend pa ang panunungkulan mo na wala ka namang ginagawa kung hindi humakot ka ng humakot ng salapi ng taong bayan. Diba?
1: Kaya sinasabi niya, kaya, Ate Aimee, na may bala ka extend.
0: Ang sakripisyo po, mga kaibigan, ang sakripisyo mananatili po sa ating mga mamamayan kung hindi tayo mag-iisip. Kung hindi natin gagamitin ang ating talino, humihingi tayo ng pagbabago sa mga nasa posisyon sa gobyerno na tayo naman ang naglagay. Kaya kailangan tayo rin po ay magbago. Yung iyong mga kapitbahay, medyo kausapin mo, kailangan natin ng pagbabago. Huwag na tayong padala dyan sa mga ayuda na ginagamit lang nila para akitin tayo na para sa kanilang interes. Diba?
1: Banay solution lang yan.
0: Pero mo, ayuda. Ano mangyayari samantalang kung meron kayong programa na pangmahaba ang panahon na pangkabuhayan?
1: Yes.
0: O katulad ng ginagawa ng mga iba't ibang lalawigan natin na nagkikreate sila ng mga mananim, ha? Pinalalawak nila yung mga pagtatanim.
1: Yes.
0: Pinalalawak yung mga iba pang mga serbisyo ng magkikinabang ay constituent. Bakit hindi ang ating kasalukuyang administrasyon ay lumika ng mas malawak na mga programa, mas malawak na mga proyekto na pakikinabangan nating lahat? Diba?
1: Hindi
0: puro yung kanila na lamang bulsa ang kanilang kinakapa, ha? Puro kanilang bulsa ang kanilang dinudukot. At yung sinasabi na pagsusulong ng anti-political dynasty ay dapat na pong isulong yan. Pero bago natin yan pag-usapan o talakayin, bibigyan muna natin ng daan ng isang paalala. At sa pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot ang mga bilang ng telepono o bilang ng telepono para sa mga gustong tumawag at paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. Magpadala na po kayo at ang aking pakiusap na sana po ay i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. So, take it away.
6: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
7: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito daw ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo!
8: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio Bandido, 810 AM.
9: Then this show is for you. A show that focuses on
10: the best food and treats for your dogs.
11: The best dog places to visit.
12: The best training for dogs.
13: Hi. Coco, speak.
14: The best dog accessories and items.
15: The best dog hotels.
16: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At Don Pepot?
4: Sa mga tatawag po bukas sa aming telepono, pakilista lang po yung aming bilang namin telepono, 0917-5821-6500. Ulitin ko po, 0917-5821-6500. At sa magkapadala po ng mga mensahe para mabasa po namin, pakisend po sa inyo mga Facebook, ang Radyo Bandido TV, narin po yung page namin. Paki-like, paki-share, paki-follow po ninyo. Nariyan po ang inyong palatuntunan ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Diyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook at sa YouTube. Magpadala rin kayo mensahe at babasahin po namin, Tita Carmen, ang lahat ng mga mensahe pinapadala po ninyo.
3: Okay, nagbabalik na tayo, Don Pepo. Tanong okay, ha, okay. Yung ating pakiusap, i-like, i-follow ang ating yes. palatuntunan ng pulso ng sambayanan at i-share po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng bansa. Ayan, ako. At siya nga pala, babatiin ko muna ng Bon Voyage, yung aking pinsan, ano, na pansamantala po ay nagbakasyon dito, ngunit siya ay aalis ngayon. Ano, ngayong araw na ito, pabalik na po siya sa Canada, si Mrs. Evelina Castillo Advincula.
4: Hello po, Tita Evelyn.
3: Yan, ang kaibigan. Ingat, ingat. Ano, and I will miss you.
4: Samahan kayo ng Lord.
3: Oh, ganun din, yung nag-imbita sa akin ng dinner kagabi. Maraming salamat.
4: Yes.
3: Hindi ko nasasabihin kung anong pangalan. Basta maraming salamat. Alam na yan. Ha? Alam na nila yan. Hindi pwedeng banggitin ha? Ang kanilang pangalan.
4: Secret.
3: Secret yan. Oh, sige.
4: May pag-uulat po tayo. Tita Carmen, pumasok.
3: Yes, ang ating pag-uulat na Don Pepot ay si
4: Tonayu.
3: Ha? Ang kanyang ulat ay ito pong si IRR.
4: Yes.
3: Sa pagdideklara ng State of Imminent Disaster Act, inilabas na. Okay, Tona Yu, ibalita mo.
5: Inilabas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang implementing rules and regulations ng Republic Act No. 12287 na kilala bilang Declaration of State of Imminent Disaster Act. Act. Ayon sa Palasyo ng Malacañang, ang IRR ay naglalaman ng mga patakaran at pamamaraan para ipatupad ang batas, lalo na kung kailan at paano maaaring ideklara ang isang state of imminent disaster upang makapaghanda at makakilos ang pamahalaan bago patuloy ang mangyari o lumala ang isang sakuna. Maaring magdeklara ang Pangulo ng State of Imminent Disaster sa mga lugar na inaasahang makararanas ng matindi at mataas ang posibilidad na panganib o sakuna. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng executive order, batay na rin sa rekomendasyon ng NDRRMC o ng mga local chief executive. Ang rekomendasyon naman ay dapat nakabatay sa payo ng mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Saklaw ng IRR, ang mga panganib o hazard na inaasahang magkakaroon ng malubhang epekto o pinsalang maituturing na sakuna na nakategorya bilang severe o katumbas nito. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Chona Yu. Tila gumaganda, no, ha? Itong ating USEC, Auntie Claire, ha? Hindi kaya dahil yan dun sa ano, sa di umano na mga tinanggap na mga bayan o sinasabi kasi, di ba, kung maraming kumakal, lalo na sa social media, kaya nga, pilit pinatatanggal ng Facebook eh, di ba? Eh pinakialaman eh, ibang bansa yan eh, di ba? Di natin kayang pakialaman yan dahil yan ay mula sa ibang bansa, di ba? Kaya sumagot nga si ano eh, sino nga ba yan? Si, sa may-ari ng Facebook?
4: Zuckerberg.
3: Si ano? Zuckerberg. Na wala siyang alam eh, ha? Sa ano naman yan, kongreso, ha? Ayan, mga kaibigan.
4: Gaya ang taong gumamit eh, na social media.
3: Hindi, dahil Pilipino ro ang gumagawa ng mga ano nila, ng mga post, di ba? Hindi naman ng Facebook, kaya wala silang kinalaman. Tama naman, di ba? Eh kasi nga, doon sa Facebook, na ilalabas ng taong bayan, yung kanilang mga hinaing, yung kanilang mga galit, ha? Yung mga puna sa mga politiko na nasa posisyon, di ba?
4: Paliwanag na lang nila, kaya nga nag-declare Castro eh. Para.
3: Yung mga mapagsamantala, di ba? Yung mga kurakot, nabibisto dyan sa social media.
4: Yung fake news man ito, with nila, yung fake news, sa tingin nila ng fake news.
3: Susunod natin na mag-uulat, si Romel Madrigal, Pro 4A, pinalalakas ang intelligence capability PNCOs sumailalim sa basic course. Romel Madrigal, ibalita mo.
1: Pinalalakas ng Police Regional Office 4A ang intelligence capability nito sa pamamagitan ng intelligence basic course para sa mga police non-commissioned officer o PNCOs.
6: Formal na binuksan ang training para sa PNCO Class 02-037-R4A-2026-003 nitong September 29 sa PRO 4A Covered Court Camp Brigadier General Vicente Lim, Calambas City. Layunin ng kurso na dagdagan ng kaalaman, kasanayan at disiplina ng mga police personnel na may mahalagang papel sa intelligence gathering, threat assessment at pagpaplano ng mga operasyon. Sa mensaheng iniabot ni Police Colonel Mario Mayamis Jr., Deputy Regional Director of Operations, binigyan din ang kahalagahan ng intelligence at pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Ayon sa PRO 4A, mahalaga ang magkaroon ng tama, napapanahon at actionable na impormasyon upang maging mas maayos ang pagpapasya at pagpapatupad ng police operations. Bahagi rin ng training ang paghahanda sa mga tauhan upang matugunan ng patuloy na pagbabagong pangangailangan ng law enforcement at national security. Ipinahayag ng PRO 4A na ang pagpapalakas sa kakayahan ng mga personnel ay bahagi ng kanilang BEST, Policing Framework, Be Visible, Engage Immediately, Serve Together, at Transform Trust. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCIJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Robert Madrigal. At isunod naman natin si Jong Manlapas. Ang hindi pagpapaalam ni Vice President Sara Duterte sa business interest dapat umanong suriin ayon sa prosecution Ano ba yun? Kailangan ba magpaalam sa prosecution sa kanyang mga business interest? Sila ba nagpapaalam maging sa gobyerno ng kanilang mga business interest?
4: Ang dami ng contractor din.
3: Yan, oo.
4: 67
3: bakit ba? Ang tanong natin,

0: interes sa GenCorp. Ayon kay Jong, sinabi ni Mayor Bastes sa impeachment trial na hindi niya alam na inineklara ng Vice Presidente ang kanyang shareholdings sa GenCorp sa kanyang SALN. Sinabi ni Jong na mahalagang usapin ito dahil nakakuha ang GenCorp ng mga kontrata mula sa Davao City Government na nagkakahalaga na mahigit 34 million pesos. Para naman kay prosecution spokesman and private counsel Benjamin J. Tolosa Jr. na sa Senate Impeachment Court, ang pagpapasya kung nilabag ni Vice President Sara Duterte ang pagbabawal sa pagkakaroon ng financial interest sa isang business entity na nakipagtransaksyon sa gobyerno. Ayon kay Tolosa, paulit-ulit na nakakuha ng supply contract ang GenCorp mula sa Davao City Government kahit idineklara ng Vice Presidente ang kanyang financial interest sa kumpanya. Sinabi niyang maaring isalang-alang ito ng mga senator judges sa paghusga kung may nilabag sa prohibition si Duterte. Ang mga payag ni Naadjong at Tolosa ay posisyon ng prosecution at hindi pa pinal na hatol ng impeachment court. Ako si Jong Malapas para sa TGRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Ang tanong natin dyan, Jong Pepot, sila ba? Wala ba silang mga tinatawag
2: conflict
1: na
2: of interest?
1: Conflict of interest? Kamukha nung pagiging congressman tapos ikaw ay contractor, di ba?
2: Yes.
1: Dyan, di ba yung contract na tinatawag
2: contractor,
1: ko?
2: Sabi 67, di man, ayaw kay Lacson yan eh.
1: Oo.
2: Wala naman nakatawag.
1: Kayo ba, wala. Katulad na lang nitong sinabi mo, si Lacson, hindi ko sana maaalala eh.
2: Oh,
1: di ba? Yung kanyang anak, di ba nagagamit yung kanyang pagiging senador na nag-smuggle di umano, sabi ni ano, sino ba?
2: Paeldon, ayong kay
1: Paeldon. O, oh, na dating custom commissioner. O, oh, na nagpapasok ng simento. O, oh, eh, di ba lahat kayo naman eh, walang hindi halos ha, na mga nakaupo, nakaimbudo sa ating gobyerno. Ang hindi interesado sa mga iba't ibang business interest na pagkakakitaan ninyo. Yeah. Diba? O, nung araw, bakit ba lumago yung mga ilang negosyante na katulad ng Pure Gold? Diba? Sino ang backup niyan? Alam naman natin kung sino ang backup niyan eh. Lucio Tan, sino ang backup? Diba? O, sino pa? Marami po na mga ilan dyan na lumago ng lumago ha, dahil meron silang mga backup na politiko.
2: Yes.
1: Bakit? Yung
2: dapat
1: sinasabi natin, yung sinasabi natin Manila Bay reclamation na pansamantalang sinuspinde, di ba? O, sino backup nun? Di ba, ang anak niya ay kasalukuyang
2: senador.
1: Senador at Senate President pansamantala.
2: Nasa gobyerno rin.
1: Sunod natin si Jojo Sikat, DPWS Secretary Dison, binuelta ni Senator Alan. Hindi ba sinabi niya? Wala. Oh, malinis ang tagig sa mga tinatawag na flood control o reclamation. Di ba? Okay. Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Binuwelta ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si DPWS Secretary Vince Dison dahil binawi ang deklarasyon na walang ghost project sa Taguig City. Sinabi yun ni Dison nung tinanong ni Cayetano sa gitna ng pagdinig sa panukalang year 2027 budget ng DPWS. Iginiti Cayetano kay Secretary Dison kung nasaan ang paninindigan nito dahil nagbago ang kanta nung sitahin ni Senator Pampilo Lacson na siyang nagsabi na may ghost at anomalous flood control project sa Taguig City. Ayon kay Senator Cayetano, mahirap kasi kapag ginagawang political ang investigasyon sa mga proyekto pero itiniin na hindi niya itinadamay dito ang Malacanang. Iginitaman na itong senador na kapag may narinig si Lacson na hindi gusto at gusto niyang baguhin, merong halong pananakot. Inakusahan ni Cayetano si Lacson ng pagmamando sa Senado ng pananakot sa hindi sumasang-ayon sa kanya at kahit aniya sa impeachment court ay makikita ang impluensya. Dagdag pa ng senador, wala namang naghalal

0: kay Lacson bilang presidente ng bansa o bilang Supreme Court Chief Justice o bilang Senate President. Kaya tanong niya kung bakit ganun ang asal ni Lacson na siya na lang ang masusunod. Sa kanyang FB page, nagpasalamat si Lacson kay Dizon dahil nilinaw na under investigation ang umano'y irregularidad sa Taguig Project. Iyon ay matapos niyang balaan ang kalihim na pwedeng makasuhan kapag nag-cover up sa anomalous project sa Taguig, gaya ng kanyang tinukoy na slope protection project sa Taguig na ang coordinates ay lumilitaw na nasa Tacloban City sa lalawigan ng Leyte. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Naalala ko tuloy yung Leyte. Hindi ba siya ay naging ano dyan, nagkaroon siya ng position noon sa panahon?
2: Yolanda Rehabilitation.
1: Yolanda.
2: Tinalikuran niya.
1: Diba? Marami pa.
2: Hindi niya tinapos yun.
1: Yung tinatawag na Dacer Corbito. Tinakbuhan niya yan eh. Diba? Punta siya sa ibang bansa. Nang mahalalang si Noynoy Aquino, yung maong Noynoy Aquino, saka siya bumalik. Ngayon, sino ang backer mo? Bakit parang tila napakalakas mo? Di ba? Ang dami ng puna sa'yo, Senator Lacson. Oh, kaya ka ba nanalo? Dahil sa tulong ni Comelec Chairman. Comelec Chairman, di ba? Erwin, ano ba yan? Garcia?
2: Yeah.
1: Oh, dahil isa ka. Doon sinasabi ni Ulay Bar, kung natatandaan ko o kung tama yung aking pananda, na binigyan ng mga politiko ng pondo. Di ba?
2: Si ano, Bersamin. Adrian Bersamin.
1: Dahil ano, 8 billion. Sa 8 billion, di ba?
2: 8 billion na binigay sa mga kandidato.
1: Oh, yan. Nakabahagi ka doon, di ba? Oh, huwag kayong masyadong nagmamalinis. Dahil hindi naman kayo malinis. Di ba? Masyadong ninyong inuusig yung mga tao na kabila lang sa inyong mga paniniwala na hindi niyo mapasunod sa inyong mga kagustuhan. Ginagamit niyo yung inyong impluwensya, yung inyong mga backer. Eh sino ba ang backer mo? Eh sino ba ang pinakamakapangyarihan sa Republika ng Pilipinas? Yung ba ang iyong ginagawang backer? Tandaan niyo, mamamayang Pilipino pa rin sa huli ang dapat masunod.
2: Yes.
1: Kaya nga maliwanag naman yung sinasabi, sovereignty resides to the people.
2: Kaya sa yung taong bayan.
1: Ang kapangyarihan ay nasa taong bayan. Kami ang naglalagay sa inyo sa posisyon. Kaya kami rin ang may karapatan na alisin kayo sa posisyon sa pamamagitan ng susunod na 2028 national election.
2: Yes.
1: Na kung sakaling kayo ay tatakbo, eh baka hindi na kayo iboto ng taong bayan dahil nakikita na eh na abuso kayo sa kapangyarihan. Abuso. Di ba?
2: Yes.
1: Mga tao na walang kasalanan, gagawan nyo ng kasalanan dahil nang ayaw sumunod sa inyong gusto? Dahil sa gusto lamang ninyo na mapasunod at maipakita ninyo na mas makapangyarihan kayo kaysa sa doon sa mga kalaban ninyo sa politika?
2: Yes.
1: Parang hindi na po maganda ang nangyayari sa ating bansa. Siguro dapat ng ano tayo eh, ha? Dapat Diyos na ang mamagitan sa atin dahil sumusobra na po lahat. Halos lahat ng tao ang dinudyos ay pera. Nawawala na yung mga prinsipyo. Nawawala yung paninindigan. Nawawala yung malasakit at pagmamahal sa kapwa. Dahil lamang sa talapi, dahil lamang sa pera.
2: Yes.
1: Dahil sa kapangyarihan na gusto ninyo ay manatili kayo sa poder ng kapangyarihan at gusto ninyo ay mas higit pa o mas mataas pa sa kapangyarihang inyong hawak-hawak.
2: Yes.
1: Kung nag-aambisyon ka, Senate President, Senator Lacson, na maging presidente ng Republika ng Pilipinas.
2: Nakadalawang subok na siya eh.
1: Huwag ka nang sumubok pang muli.
2: 2004,
1: at sigurado 2022. Sa ngayon ay mabibigo ka. Itago mo na lang yung gagastusin mo. Kung meron kang puso, nasabi nga ni Auntie Claire, kailangan may puso, ibahagi mo na yan sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Diba? Mm. O, doon sa mga gustong tumakbo na sinasabi nga ni Auntie Claire, kailangan may puso. May puso ba kayo sa mga ginagawa ninyo? Mga walang kasalanan, nilalagyan nyo ng kasalanan? At kahit kakapraso, pinalalaki ninyo? Diba? Samantalang kayo, mas malalaki ang inyong kasalanan.
2: Magsisilipan lahat, masisilip talaga.
1: Pero, wala kayong ginagawa, kundi umusig ng umusig. Okay. Basa na tayo?
2: Opo, opo. Basa na po tayo. Mula po kay Ma'am Ena Gray. Good morning, Tita Carmen and Sir James. Mula naman kay Sir Rick Orasyon. Grabe ang presence ni Mayor Baste Duterte. Imagine sa isang stairs pa lang niya kay Abante ay biglang natakot at umalis. Ha ha ha. Napaka-cool, composed, serious, maisog at straight guy sa pagsagot sa tanong ni prosecutor. Walang ngiwi na nakita mga enabler ng mga kakampuit, yellowist, loyalist at mga makabayan kuno. Ang inyong idol lang... Ayun.
1: Oh, ano idol?
2: Idol. Ang ano yun? Bangag, adikat, liar, bobo. Babasa na ka po rito. Laki yung tresita ko sa kiling. Good morning, Tita Carmen at Sir James. Mula naman kay Ma'am Ena Gray, Mayor Baste is a rockstar. Mula pa rin kay Ma'am Teresita ko sa kiling, iba ang dating ni Mayor Baste kahapon. Tila lumambot ang mga senador. Si Abante, nakuha sa tingin at biglang napalipat ng buwan. Grabe ang karisma talaga ni Baste. Mm-hmm. Ang ganda pa ng aura niya, pagpasok pa lang. Mula naman kay Ma'am Mary G. Como, walang
1: impeachment. Sabi nga Don Pepo, tindig pa lang pampresidente na eh. Mm-hmm. Kaya yan ang kanilang kinatatakutan. Dahil kung sakali na mapa-impeach nila si Vice President Sara Duterte, baka si Baste.
2: May option pa.
1: Ang tumakbo. Kaya ngayon pa lang, pinapagplanuhan na nila na sirain ang imahe at kredibilidad ng mayor ng Davao City, Sebastian Duterte. Mm. Pero sabi nga, kahit ano pa ang gawin ninyo, Tatak Duterte ay mananatili.
2: Mula naman kay Mamera G. Como, walang impeachment hearing ngayon. Pero nakakatawa kahapon si Abante, umalis sa likod ni Mayor Baste. Mula naman kay Ma'am Menchime, good morning, Ma'am Carmen, Sir James. Always watching po. God bless po sa ating lahat. Salamat po.
1: Okay.
2: Meron na po kayo? Wala pa. Mula naman kay Ma'am Ena Gray, Compass Portal, unahin mo ang sarili mo at ng kapamilya mo. Sa palagay ba ninyo, sa talagpayan sa tao, yung Compass Portal na yan? Alam naman natin na may mga pinagtatakpan ang administrasyong ito.
1: Sabi ni Ma'am... Sabi nitong si... Ano ba ito? Ray Urbano? Good day po, Ma'am Sir. Mabuti pa si Vice President Sara Duterte. Ang kanyang kinikita ay galing sa negosyo. Samantalang kayong mga nasa kamara at ilang senador dawit sa mga maleta at sa korap na flood control, walang nag-iimbestiga. Akala ninyo kung sino kayong malilinis ang budi diyan sa Kamara at Senado. Tama, diba? Akala ninyo kayo lang ang malinis eh. Yes. Kung magsipagturo kayo, kung mag-usig kayo, kung magtanong kayo, ikaw, Eric Sylvester, o Senator Erwin Tulpo, malinis ka ba? Eh, mismo, yung mga sundalong nag-deliver ng mali-maletang salapi, laman ay salapi, anong sinasabi? Hindi anim, kundi walo. Sapagkat nung umpisa, anim, nagdagdag ng dalawa, kaya walo. Oh, di ba? So, huwag kang usig ng usig. Okay lang na umusig kung tama, di ba? Yung inyong mga pinagsasasabi. Eh, wala naman eh. Nakikita ng tao, lalo lamang nakikita ng tao kung gaano kayo, ana, yung mga walang kasalanan, nakikita tuloy. Sa halip na ang tao tumahimik, naghahalong ka tuloy.
2: Nag-iistorin.
1: Oo, tinitignan. Ano ba ito? Ba't parang malinis? Titignan namin kung ano ngayon. And makakaila ba yan kay Mr. Google?
2: Kaya yung kinakwestiyong mga baril na 7 million ng halaga, sabi ng mga netizen na iba, sige, 7 million yan. Ba't yung iba dyan, akarilos, ang lalaki ng halaga, million-millions din.
1: Yes, oo. Yun, rilos, ha? Rilos lang yun.
2: Mga bag pa lang.
1: Oo. Sabi ni Rick Orasyon, sus si Pinky Dal, bumanat pa din. Sinabi na nga ni Jack and the Beanstalk na walang ghost project sa Taguig. Bading karakter talaga at sismosa si Pinky Gay Dal. At ganun din naman si Senate Secretary Vince Dizon. Bakit baligtarin? Ano ka ba? Bakla ka rin ba? Baligtarin ka eh. Ang alam kong pabalibaligtad ang salita, yung mga gay, mga bakla. Oh, sinabi na muna, na-publish na yan sa pahayagan, di ba? Na-post na yan sa mga social media. Oh, anong sabi mo? Walang blood control sa Taguig. Ngayon babawiin mo?
2: Ayos, 107.
1: Sige, sabi ni Rick. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, si Congressman Benny Abante, tiningnan at sinilip lang ni Mayor Baste, lumipat ng upuan, bakit kong? Nakonsensya ka ba? Sige.
2: Talaga kay Ma'am Menchime, sobrang abusado ang gobyernong ito ni BBM eh. Akala yata nyo for life sila sa kapangyarihan. In your dreams, walang forever.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, si Congressman Benny, tinignan at sinilip lang ni Mayor Baste. Nabasa mo na eh. Sabi ni Mercy Fernandez Narciso, bless morning po, Madam Carmen and Sir James. Always watching.
2: Salamat po. Wala
1: naman Kanor kasi Dakoy-Koy, sabi nila, natakot kay Tulpo nang nagsalita si Tulpo kay Baste. Oh, natakot si Tulpo kay Baste. Di ba? Hindi si Baste ang natakot eh.
2: Kompos. Mula lang kay Sir Boyd Velasco. Magandang umaga po, Ma'am Carmen, Sir James.
1: Teresita Cruz Aguiling and Rick Orasyon are watching. Sabi ni Benito Mangogat, itong GMA na dapat na talagang tanggalan na ng prangkisa dahil sa mga paglabag nito, nagpapagamit sa gobyerno, paggawa ng mga illegal na kontrata sa ABS-CBN. Kahit na wala ng prangkisa ang ABS-CBN, may mga kontrata kung saan pinayagan nila ang ABS-CBN sa loob ng isang taon. Base yan sa illegal contract nila. TV5, Zoe, Channel 11 na pag-aari ni Eddie Villanueva, old TV channel ni Villar. Lahat ng yan ay illegal contract, kaya busisiin ito ng maigi at tanggalan ng prangkisa para hindi na maka-air pa. Nakikipagkontrata, illegal contract. Sige.
2: Mula kay Ma'am Ena Gray, pabahay. Nasaan na yung pangako ng Pangulo na 1 million pabahay, project, per year? Wala eh. Di ba? Mga manluloko talaga sila.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Senator Erwin, napaka-handsome magtanong kay De Hank. Mayor Baste Duterte nga. O nga naman, handsome yung isa. Hank, di ba? Bruce ko ang dating, di ba? Sabi ni Rick Orasyon, ang GMA7 made a big blunder sa kanilang headline news o breaking news daw sa Bagman daw na nagpakilalang dismiss police Rodolfo Gracioso at biglang may delete all the posts sa GMA7. Oo nga naman, ano? Ano yun? May kinikilingan, may tinititigan. Sige. Sabi ni Kanor Dakoykoy, malabo manalo si Baste pag nawala si Sara sa pagkapangulo. At isa pa, malabo ang mga Duterte manalo pag nandyan si Garcia. O yan, tumama.
2: Sabi naman ni Ma'am Ena Gray, tama ka Tita Carmen. Sinusulan yata nila si Justice Leone para maging manok nila at kinukurakot nila.
1: Oo, kaya parang lagi silang sigurado eh, di ba? Mm-hmm. Kumbaga taga-spoke lang sila, taga-salita. Mm-hmm. Ha? Taga-salita. Pagkatapos, sila na ang gagawa. Mm-hmm. Di ba? Katulad yan, baka questionin sa Supreme Court. Oh, yes. Mag-aalanganin ngayon si Leone, saan ba ako dito? Baka hindi ako maging Chief Justice. Oh, kung ako naman ay magiging makatarungan para sa taong bayan, di ba? Mm-hmm. Sa bansa. Ang kapalit naman ito, hindi ako magiging Chief Justice. Eh, yan ang pangarap ko, maging Chief Justice. Di ba?
2: Mm-hmm.
1: Kumbaga, may head lang eh, may question mark.
2: Yes.
1: Sige.
2: Mula kay Sir Villamor Velasco, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Benito Mangogat, itong Comelec na ito ay dapat nang buwagin. Itong dahil lang kung bakit nauupo pa rin ang mga komunista. Kasi binabayaran ang Comelec chairman dito. Hawak yan ng Malacanang, kaya pala ayaw nila patakbuhin. Teka, ayaw nilang... Teka. Asan ito? Ayaw nila patakbuhin ang ibang mga tao na hindi kilala. Pero may mga adhikain para sa bayan. Malalantad ang mga kalokohan sa lahat ng gobyerno, kaya dapat na ipasa ang anti-dynasty. E paano nila ipapasa? Sila mismo ang tatamaan eh.
2: Yes.
1: Tingnan niyo yung mga politiko.
2: Halos 80%
1: diba,
2: ang gobyerno.
1: Nakita na lang natin ang ating Pangulo, BBM, di ba, Junior. Mm. Pinsan niya, sino ba nagtalaga? Dahil sa influence niya bilang presidente, naging Speaker of the House si ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, ang kanyang anak. E bagitong-bagito.
2: Majority floor leader
1: na hindi naman birang-birang magsalita. Mm. Di ba? Oh, dahil yan, tinatawag nga natin political dynasty. At hindi lamang dyan. Halos lahat ng mga local, sa local government,
2: sila-sila
1: at RGU, sila-sila din. Governor, magkakaroon ng vice governor, mayor, congressman. Sila-sila po.
2: Partili sila pa rin.
1: Ginagawa pang tool ang partili sa yung mga iba. Yung anak nila, partilis. Kapatid nila, partilis.
2: Mm.
1: Oh, diba? Kaya dapat buwagin na po yan. Alisin na yung mga partilis na yan.
2: Mm.
1: At saka yung anti-dynasty, dapat isulong na gawin ninyong batas. Ang alam ko, meron tayong anti-dynasty law. Wala lang enabling law.
2: Yes.
1: Para ito ay maipatupad. Para ito ay maipatupad. Oh, kailangan, kung meron na tayong anti-dynasty law, lumikha tayo ng enabling law.
2: Yes.
1: Sige.
2: Mula kay Sir Benito Mangogat, huwag na mag-rally dahil wala tayong makukuha sa mga rally na yan. Walang basihan ng rally. Ang basihan ay kumuha ng ballpen at papel at isulat ang hinaing natin. At ang kayamanan at lahat ng lupain ng Pilipinas na pinaghirapan ni Dr. Jose Rizal ay para lamang yan maipasa ito sa mga Pilipino bago tayo mamatay noong 1974 pa yan eh. Yan ang malalim na historical na hindi na itinuturo sa eskwelahan.
1: Yes, oo. Eh, babasahin ko lang ulit itong sinabi ni Benito Mangogat dahil hindi ko natapos. Itong Comelec na ito ay dapat nang buwagin. Itong day lang kung bakit naupo pa rin ang mga komunista kasi binabayaran ng Comelec chairman dito. Hawak yan ng Malacanang. Kaya pala ayaw nila patakbuhin ang ibang mga tao na hindi kilala pero may mga adikain para sa bayan. Malalantad ang mga kalokohan sa lahat ng gobyerno. Kaya dapat na ipasa ang anti Dynasty upang pagbawalan na ang lahat ng pamilyang matagal nang nakaupo sa kanilang mga posisyon sa gobyerno. Dapat ang COMELEC na yan ay sibakin. Bakit? Pwede naman tayong bumoto na walang COMELEC. Sa US nga, walang COMELEC. Mismo, taong bayan lang ang boboto. Merong bumibilang ng boto, di ba? Pero walang COMELEC ang Amerika eh.
2: Mula naman kay Sir Beresposo, good morning po, Tita Carmen James. Huli na naman sa eksena itong si COMELEC Congressman sa Senate, impeachment call kahapon. May nag-interview sa kanya na nahuling natutulog. Ang sinisisiba naman niya ay si ni Congressman COMELEC.
1: Panelo.
2: Itong si Baste, Mayor Baste, nakakahiya ka talaga eh. Napapanood na nga ng buong mundo, ganyan pa rin ikaw, Congressman COMELEC, na pinapasaw ng tax ng bayan. Tindi mo, chong.
1: Yes, hindi ba sinabi niya, meron ding isang abogado tulog ng tulog?
2: Ba't daw yun, di na?
1: Oo. Hindi, wala siya sa camera eh.
2: Ah, sa gilid eh.
1: Oo, saka di.
2: Hindi kasama sa ano yun.
1: Sabi ni Rick Oracion, presiding judge Escudero, reminded Attorney Te na si Mayor Baste ang hindi ini-impeach dito. Oo nga, parang ang haba-haba ng kanyang mga puro tanong na wala namang kawawaan eh. Diba?
2: Responded na eh.
1: Sabi ni Rick Oracion, salamat prosecutor for inviting Mayor Baste. Nagkaroon tuloy siya ng world exposure. At nakita ang kanyang pagkatao. Straight guy, seryoso, matapang. Ha? Yan, sige.
2: Mula naman kay Ma'am Leti Prias. Good morning po, Tita Carmen and Sir. Ask ko lang po, nasaan na po ang INC? Eh bakit nananayibig na sila? Meron na rin ba silang maleta? Nagtatanong lang po ako. Salamat po.
1: Hindi naman. Kasi magkaiba ho. Magkaiba naman kasi ang simbahan at ang estado.
2: Magkaiba ng function.
1: Kung puro gagamitin nila parang sa politika, parang hindi na maganda yan. At saka isa pa, kapag kumikilos ang Iglesia ni Cristo, dapat sama-sama tayong lahat. Regardless po yan, sa religion, di ba? Kahit anong religion, dapat iisa lang ang nasa ating isip. Iligtas ang ating bansa at iligtas ang mamamayan Pilipino sa pamagitan po ng ating pagkakaisa. Hanggat hindi po tayo nagkakaisa at tayo ay patuloy na namamanginoon sa mga politiko, hindi na po tayo magkakaroon ng tsansa o pagkakataon na mailigtas ang ating bansa. Kaya kung tayo po ay naghahangad ng isang tunay na pagbabago, kailangan maging isa ang ating kaisipan at manindigan po tayo. At ang pagbabago ay hindi bukas, hindi sa susunod na araw, kung hindi po sa ngayon.
2: Yes.
1: Ngayon tayo magsimula, manindigan tayo, at hangarin natin na iligtas ang ating bansa at ang kinabukasan ng mga susunod nating salinlahi o henerasyon. Tulad din ng pagliligtas sa atin sa kalayaan mula sa kuko ng mga dayuhan ng mga bayaning nangabuwal. Hindi lamang po si Jose Rizal ang nag-alay ng buhay. Si Bonifacio, si Luna at iba pa. Oh, kaya tayo rin ay magsilbing Jose Rizal, magsilbing Bonifacio.
2: Sa panahon lang ito.
1: Magsilbi tayong mabini o iba pang mga bayani na inalay ang kanilang buhay para sa kalayaan ng bansa. Kaya tayo rin kailangan bumangon at maging malaya sa kuko ng mga sariling kapwa Pilipino na umaalipin sa atin.
2: Yes. Mula kay Sir Jaime Samoy Bernante, bukas Thursday, October na, nangangamoy 2027 na. Gandang morning po, Ma'am Carmen, Sir James.
1: Shirley Uy, ang na bad influence na ang ABS, ang GMA. Sabi ni Resuminda o Santa Maria, good day, Ma'am Carmen at Sir James. Daming nanginig sa takot kay Mayor Baste. Tingin pa lang, lumipat na. Aray ko.
2: Si Sir Brando Santisa, sabi ni Sininto, sabi niya si Randy Santisa ito. Thank you po.
1: Sabi ni Benito Mangugat, yung BGC sa Taguig, Dati yan pinanghawakan ng Makati mula lang naibahagi ni FEM ang kalahating lupa ng Pateros sa Makati. Sa sobrang liit na parang tuldok lang, yung dating Fort Bonifacio na naging BGC, buti pa, alam nila istorya, ay binenta ni Fidel Valdez Ramos. Kaya may kaso yan na hindi pwedeng patayin kasi yung lupa yan ng Pateros, original owner yan. Hanggang ngayon may kaso pa rin ang lupa na yan na matagal nang ipaglalaban ng Pateros kasi malaki ang Pateros. Yan ang pinakamalaking lugar, hindi ang Taguig. Mm-hmm. Pateros. Yes. Oo, kasi dyan ang gagaling nung araw, yung mga itik ba, yung itlog ng itlog na maalat, mga itlog na itik yan eh. Yan dyan, nag-aano ng mga, nag-aalaga ng mga itik.
2: Balot pa yun eh, narin.
1: Oo, itik. Yung itik yan galing sa balot. Yung balot galing sa itlog ng itik.
2: Yes. Hindi naman kasi sa rekorasyon, ang tanong ni Rapli Tulpok kay Mayor Baste tungkol sa mga negosyo ni Bipinday Sara, eh siyempre, di niya alam yun. Ang kalakaran, kahit kapatid pa natin yun, alam naman natin walang paki sa negosyo nila. Intindis ba yun, Rapli Tulpok?
1: Tsaka may asawa na, may sariling pamilya. Siyempre, ang katuwang nun, yung kanyang asawa, si Attorney Manscarpio.
2: Yes.
1: Sabi ni Benito Mangogat, walang katuturan lahat ng investigasyon at impeachment trial na yan. Pagsasayang ng pondo ng taong bayan, lahat ng kuwari ng gobyerno ay mga alagad komunista, government ang namamahala. Hindi tayo papaya. Hindi tayo papayag. Pala papaya ito. Teka nga, na ang pamahalaan ng ating bansa ng mga komunista, satanic group, kinakailangan natin na mabigyan ng hustisya ang ating kalayaan at demokrasya ng ating bansa. Bigyan natin ng demokrasya ang gobyerno, ang Pilipinas sa pamagitan ng kanilang mga documented na kaso laban sa kanila at original na documented na pag-aaring pribadong lupa ng mamamayang Pilipino na binura ng mga komunistang ito.
2: Mula naman kay Sir Jola Torre. Good morning po, Tita Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Rick Orasyon, naku sir, remember kumain pisman si Vice President Sara, ang simpati ng mamamayan ay bubos kay Mayor Baste. Mm-hmm. Kahit nandyan pa si Comrade Garcia, kapag bumuhos ang massive votes na pabor kay Mayor Baste, di na uubra ang pagmamanipula nila. PRR this vote ay nananaik dahil sa massive of flooding voted. Ito nga, mm-hmm. Diba?
2: Ito sini-endorse nila. Yun yun. Mula naman kay Sir Eduardo Lim. Good morning, Tita Carmen at James. Ingat po palagi. Salamat.
1: Sabi ni Benito Mangugat, sinasabi ko sa iyo, Bongbong Marcos, kahit hindi ka hatula ng kamatayan ng batas ng gobyerno, mamamatay ka pa rin sapagkat ang God Spirit mismo ang hahatol sa iyo ng kamatayan. Maniwala ka sa akin, ha? Mananugot ka pagdating ng oras. Mabibigat na kasalanan kasama ang iyong asawa at anak mo si Sandro at mga kasamaan mo sa gabinete. Tandaan mo yan, Bongbong Marcos. Totoo po yan. Lahat naman tayo ay haharap sa kamatayan. Si Don Pepot, haharap din sa kamatayan kahit sabi mo pang pangitingiti.
2: Yeah, time to die.
1: Pangitingiti si Don Pepot. Lahat po tayo ay haharap sa kamatayan pagdating ng tamang oras na itinakda para po sa atin. Lahat po tayo may itinakda. Wala po dyan makakalampas.
2: Kahit marami kang pera.
1: Hindi po nakukuha sa pera. Ha? Hindi nasusuhulan ng Diyos. Dahil sa pagsilang pa lang natin, may itinakda na. Kaya ikaw, Don Pepot, huwag kang patawa-tawa. Ha? Dapat maging seryoso ka sa buhay. Ha? Gumawa tayo ng tama sa Pasko.
2: Kailangan
1: mamahagi tayo. Ha?
2: Yes.
1: Napagat yan ay atin ang kinamayas na ang sinimulan
2: pagmamahal
1: natin.
2: Pagmamahal sa kapwa. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. Yan eh.
1: Sige po.
2: Mula naman kay Ma'am Merle G. Como. Dito po sa amin sa Barangay City, malakas ang pure gold. Kay Lucian pala yan?
1: Hindi po.
2: Kay Lucian.
1: Lucio Lauco.
2: Po.
1: Lucio Lauco po. Ah, yung SNR at saka yung pure gold, iisa ang may-ari. Mm. Lucio Lauco, kung hindi po ako nagkakamali.
2: Lucio ko po ako.
1: Oh, yan.
2: Mula naman kay Sir Jus Dennis Almohano. Good morning po, Tita Carmen and Brother James. Tita, 20 years from now, yung mga vaccination card natin lahat during pandemic, eh may value na yan. Collectibles na yan. Tayo yung President Dikong pa yan eh, PRRD.
1: Sabi ni Romeo Ochoa, dapat tapusin na ang impeachment na yan para may magawa naman itong mga senador na ito sa ibang bagay na mas importante. Eh gusto po nila malipol ang kalaban eh para manaig ang gusto nila. Gusto nila manatili sila sa seat of power ng habang buhay na hindi na sila aalis para manatili yung kanilang pasasang buhay. O sige.
2: Mula kayo sa Diyos din sa Lumuhano, Tita. Idededicate ko lang itong classic song ni Rupert Holmes na The Long Way Home na nasa YouTube. Song po yan for former President Digong.
1: PRD. Sabi ni Leti Prias, Tita and Sir, bakit dyan si Attorney Te ng Apple na naman lagi sa NLRC? Wala naman binatbat yan. Eh, wawa naman ang mga hinahawakan niya, mga employees na hawak niya. Maka-employer yan kasi tita lagi kami magkasalubong sa NLRC. Siguro nagsawa na kaya nag-epal naman siya sa prosecution. Binigyan ng paper bags. Thanks po.
2: At private counsel siya dyan eh.
1: Paper bag? Ano laman ng paper bag? Aleti Prias. San Binena Gray. Bakit kaya suspended ang Senate hearing ngayon? Inaabangan pa naman ng tao si Trillanes. Di sana naagaw ninyo.
2: Bukas na yung
1: focus kay Baste. Kapag inupo nyo si Trillanes, eh, kinabukasan, puro, ano ba yan, puro haste ang mga comment ng tao.
2: Ngayon, preparation lang daw muna ngayon na magkabilang panig para bukas yun, mamena.
1: Eh, wala namang naniniwala kay Trililing eh. Wala pong naniniwala.
2: May mga pasabog nga daw siya eh. Mula naman
1: kay Sir... Baka ikaw ang sumabog pagdating ng oras. Trililing. Di nga, ako yung nagbibiro. Ikaw, tawa ka ng tawa eh. Hindi po ako nagbibiro.
2: Abangan natin yun.
1: Kasi yung pasabog mga... mo, baka pagdating ng oras... Ikaw ang sumabog. Oh. Sige.
2: Wala ka, Sir Fernando Claros. Good morning po, Tita Carmen and Kuya James. Ang ulat ni Manlapas kanina tungkol sa sinasabi ni Chua, hindi ba ito isang paglabag sa impeachment hearing rules sa pagpahayag na may kinalaman sa umiiral na pagdinig? Yung ano, paging chiscodero. O, oh, yung sub-judicial rule.
1: Oo.
2: Taka, pumasok.
1: Nga. Kasama ba yun sa impeachment?
2: Ano po, yung mga pahayag na talagang may kinalaman sa impeachment na pinangungunahan mo na. Yung pag-uusgan mga set of judges ng korte.
1: Yun nga ang tinatanong natin eh. May kinalaman ba ang ini-impeach natin si Vice President Sara Duterte? Diba? Eh bakit ang tinatanong mo dyan sa ano na yun, Davao Corp, diba?
2: Si Basti na.
1: Si Basti. Diba? Bakit nagkaganon?
2: Hindi ang inabot siya. Parang ginagawa respondent.
1: Parang, hindi ba nasisiraan na kayo ng ulo? Ah, sa tindi ng mga impeachment na yan? Na sa kagustuhan ninyo na mawala? Kung ano-ano na pumapasok sa ulo ninyo? Na tila nasisiraan na kayo ng mga ulo? O sige.
2: Wala naman kay Sir Fernando Claros. Informer ba? O asset ni Marites matibag? Malibag si Diyos Gracio.
1: Sabi ni Evangeline Di Celisa, good day po, kahit na anong photo ops, propaganda at kunya-kunyarin proyekto, wala pa rin epekto sa ikaunlad ng bayan. O nga naman.
2: Wala naman kay Sir Carlos Acuesta. Good day po, Tita Carmen, Tito James. Di po ba si Mayor Basti naman ang magtanong kay Bendalo kung saan galing yung milyong-milyong niyang salapi?
1: Tsaka yung ano, yan daw balita mula yan din mismo sa mga ilan na nakakausap natin na nasa Senado, ha? Yung mga ibang nandoon, ano ha? Na pag pumasok pala yan, naka-helicopter. Hindi pala yan nagko-kotse. Yung iba mga magagarang kotse ang dala.
2: Walang traffic.
1: Oh, edi luma kayo kay Bendalo. Siya, helicopter. Sige.
2: Wala kay Ma'am Cynthia.
1: Kung totoo yan, ha? Kung totoo.
2: Sige. Ayos mga kwento. Wala kay Ma'am Cynthia. Good morning po sa inyo. Salamat po.
1: Sabi ni Merly Gacomo, Tita, mag-ambag ako unti para sa Christmas giving nyo. Salamat, Merly Gacomo.
2: Ma'am Merly, lagi nang sisiyan.
1: Nasa anway to Japan din.
2: Ah, Hong Kong po, si Ma'am Merly.
1: Nasa Hong Kong.
2: At nagsisiyan siya sa atin kada taon.
1: Sayang, ano? Nung nagpunta ako sa Hong Kong, sana nakausap po si Merligay ko mo para personal nating napasalamatan. Si Bayani Jr. B. Langguban. Good morning po, Tita Carmen, Kuya James. Hindi po ba pwede palabasin ang mga natutulog dyan sa Senado? E pagka si Don Pepot, tawagin niyo ako, palalabasin ko si Don Pepot. Ha?
2: Hindi nga daw siya tutulog eh.
1: Eh anong ginagawa? Nakalungay ngay eh. Di ba nakikita?
2: Sabi ni Luis Tro, pinapipray daw sila.
1: Kaya nakita yung kamay, konting nang lumungay ngay. Hindi, yung kamay. Di ba natutulog, nakaganyan siya eh. Eh malalaglag na yung kamay. Eh anong
2: nang... Yung leg na
1: oh.
2: Napipray nga daw, sabi ni Luis Tro.
1: Naku naman, oo. Sabi ni Rick, orasyon. Si Tiriling nagpunta sa hearing. Bakit? Baka kukuha ng style ni Mayor Baste, magmumukha tuloy siyang asong ugok. Aray. Ano ba yan?
2: Sabi siya, Bayani Ricarte. Good morning po, Tita Carmen and Brother James. Watching po kami from San Pedro City.
1: Uy, mabuhay kayo mga taga San Pedro City. Alam mo, na-impress ako sa Laguna eh. Magaganda yung mga project nila.
2: Oh,
1: magaganda po yung mga binabalita ng mga programa at proyekto ng Laguna, kaya binabati natin ang kanilang governor, sino nga ba yung governor?
2: Sol Aragones.
1: Sol Aragones, dati rin po itong Mama Mahayag, ano ha? Pero maganda ang kanyang performance sapagkat nakikita natin yung mga magagandang programa at proyekto sa kanyang mga sa kanyang lalawigan.
2: Yes.
1: Okay.
2: Mula kay Mama Rosalinda Villarisa, good morning to you, Tita Carmen and Sir James. God bless everyone. Yung pong demolition job at all cost ng mga kasangga, lawbreakers yan, yung mga leaders na yan.
1: Ah, sabi ni Merly Gicomo, for good na po ako, Tita. May unting negosyo na lang libangan ko. Ay, salamat. Mabuti naman at naglilibang na si Merly Gicomo. Yes. Sabi ni Leti Prias, Tita and Sir, kahit anong gawin nila ng mga kritiko ni Vice President Sara, hindi kaya ang mga Duterte. Thanks, aba.
2: Sabi ni Sara Dresteves, the principles of public morality are as definite as those of the morality of private life, but they are not identical. Lord Acton, 1887, God bless po po sa nasambay ng viewers, listener, cast and crew.
1: Okay, marami din po salamat sa inyong lahat na mga nakikinig, sumusubaybay, ha?
2: Yes.
1: Sa ating pong palatuntunang pulso ng sambayanan. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob.
2: Yes.
1: Yung amin pong pagmamahal sa kapwa ang nagtutulak sa amin na para magsama-sama po tayo para sa ikauunlad ng ating bansa at para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon.
2: Yes.
1: Kaya kailangan po sa atin magkaisa po tayo.
2: Yes.
1: Ha? Huwag tayong padala dyan sa mga drama-drama ng mga politiko, yung mga magagandang mga tila may mga asukal sa dila. Nakala mo tunay yung mga sinasabi nila. Ha? Pero sa katotohanan, binobola tayo mga kaibigan. At kitang-kita na po harap-harapang niloloko ang taong bayan. So, lagi sabi ko ay maging matalino, ha?
2: Yes. Sabi ni Sir Ryan Catalan, good day po sa school, tama o mali lang ang sagot eh. Pwede pala sa Senado yun, ang tama ang sagot, mali ang tanong. Walang katagal si Mayor sa pagsagot eh.
1: Sabi ni Evangeline Giselisa, yun palang si Congressman Zamora, produkto ng salamat po, Doktor, kaya pala panay ang aura.
2: Yeah. Ah. Shoutout po daw sa pamilya Edloy, watching po sa YouTube while taking breakfast. Yeah. Salamat po, Edloy family.
1: Oh, ayan, kahapon din yan, ano?
2: Mm-hmm. Oh, eh, si Mambaltasar Elaine, breaking news, Tita Carmen and James, Abante, namataan sa Raon, sa Quiapo, nagkakambas ng...
1: Sino? Si Abante?
2: Kasi natutulog kahapon, dinitigan kasi ni Baste.
1: Oh, ano ngayon, nagkakambas ng ano?
2: Wheelchair daw. Ikaw talaga.
1: Wheelchair?
2: Namili, no?
1: Okay, wala na tayong oras.
2: Tayong
1: final words na. Wala na
2: tayong pasensya sa buwan. Nabasa, yung premium sa asinto. Mambalta sa hiling. Wala na punta. Kaya salamat sa Diyos. Salamat po sa lahat. Salamat po tayo po muling ko, James Godoy. Ay po sa bilang din piligay nyo. Tama. God bless us all.
1: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala. Nagpapaalam. At nagpapasalamat po sa inyong lahat. Ano, ah? At nagpapaalala na mag-ingat, mag-ingat po tayong lahat. Magpalakas para abutin natin ang 2028 at manindigan po tayo sa tama. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
6: BBC News with Moira Alderson. President Zelensky says at least 5 people have been killed and 14 injured across Ukraine in the latest Russian overnight attacks. He said the main target was energy infrastructure in and around the capital. The Iraqi Prime Minister has hailed the end of the US-led anti-jihadist mission as the start of a new chapter for Iraq. The withdrawal of the last US troops marks an end to more than 2 decades of the American military presence. An Emirati plane carrying about 170 people has landed safely in Saudi Arabia after a fight reportedly broke out between the pilots. The flight from Dubai to Tel Aviv in Israel had transmitted a code used to report a hijacking. At one point, tracking data shows the plane dropped more than 5,000 metres in less than 2 minutes. Africa's richest man, the Nigerian billionaire Aliko Dangote, is breaking ground today on the construction of a strategic oil refinery on the coast of Kenya. The ceremony is taking place despite a court order to suspend the development while land disputes are resolved. Hospital sources say at least 52 civilians were killed during 3 days of heavy fighting between Ethiopian forces and regional fighters in and around the town of Alamata in Tigray. A militia group allied to the Ethiopian government claimed on Monday that it had seized the town. Sri Lanka's Supreme Court has ordered a former minister to pay a $20,000 fine and publish an apology in 3 newspapers for taking a disaster response vehicle for his personal use. The vehicle was delivered to AHM Fauzi when he was the disaster management minister. A brown bear known as 89 Backpack has won the annual Fat Bear Week in Katmai National Park in Alaska. The US National Park Service described the competition as a battle of size, skill and snack acquisition. That's the latest. BBC News.
7: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
8: You're listening to the news from the BBC.
9: Radio Bandido, 8:10 a.m.
10: 5 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
11: Thank God it's... Friday, can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
12: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 p.m. to 8 p.m. airing on Sky Cable channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 8:10 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa katotohanan at katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kanguluhang pandaigdigan dulot po ng ilang mga bansang nagditikmaan na nakakaapekto na po sa pandaigdigan na iba't ibang mga bansa na mga ekonomiya, particular na sa ating bayan dahil bago pa po magkaroon ng mga ganyang digmaan ng ilang mga bansa, no? Ay ang ekonomiya natin ay lubhang apektado na po, no? Lugmok ang ating ekonomiya. Ito po ay dulot din po naman, syempre, ng kawalan ng tiwala at kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa loob at labas ng ating bayan. Dulot po yan kasi ng malawakang garapalang korupsyon na naganap sa loob ng halos 3-4 na taon na. Kaya ito ay pababa ng pababa at pasadsad ng pasadsad ang ating ekonomiya, no? Kaya pahirap na pahirap ang buhay ng ating mga kababayan Pilipino. Pero sa totoo lang, nasamahan pa ng ilang mga sakuna, no? Nadulot po rin, no? Itong mga sinasabing El Nino, Super El Nino na papasok. Ewan lang natin kung gaano kahanda ang administrasyon na ito para tugunan yan. Ay hanggang Enero daw po yan. Magsisimula daw po na Oktubre hanggang Enero. Ano po? At hindi lang yan dahil may mga kalamidad din papasok tulad pa ng mga bagyo, mga habag at ano po na siyempre magdudulot na naman ng mga pagbabaha. No? Kaya naku, sa kabila po ng napakarami nating suliranin ng ating bayan, kasama na dyan yung kawalan ng oportunidad ng trabaho, yung kapos na sweldong tinatanggap ng ating mga kababayan, yung mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin na ating mga pangangailangan sa araw-araw. Kasama na po dyan, ano po, pati na ang presyo ng mga produkto ng petrolyo. Nako, sa totoong buhay lang, sa dami ng ating mga problema at suliranin, aba, ang mga tagapamahala ng ating bayan, mas inuuna po talaga ang pamumulitika. At talagang sadyang ang titindi at ang lulupit nila, talaga po namang wala sila mga patawad. Ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga bala. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita na manapilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung sa nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre, galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga isyo to sa pinambayan para tuluyan lamang pong mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga kasalukuyan na kaganapan at pangyayaring umiiral na mga isyo to sa pin ng ating bayan.
Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan po yung sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o maliwanag sa atin ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes. Kasama na po ang mga envelope at expandable envelope pati na po paper bag na sinasabi basura daw. Pero ang totoo niyan ay limpak-limpak na pera talaga ang mga laman. At lalo na kaya

0: Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi, kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakampi! Kakampi!
0: Ayan, kamusta kayo muli, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Miyerkules na. Opo, ngayon po'y araw po ng Miyerkules, gitnang araw po ng linggong ito, midweek na naman po tayo, at katapusan na po ng buwan po ng Setyembre. Ika-tatlong po tayo ngayon ng Setyembre sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Napakarami po mga pangyayari at kaganapan na ating tatalakayin ngayong araw na ito. Ano po? Una po sa lahat, ay nako, sa totoo lamang, hindi po natuloy, ano? Ito pong pagdinig diyan po sa impeachment court ng Senado, no? Dahil dapat meron tong pagdinig ngayong araw na to, pero kagabi, no? Mga bandang alas 8, alas 9 na po 'yan, meron hong lumabas na sulat, no? Mula po sa Senado, no? At pirmado po ito ni Attorney Bantog, no? Renato Bantog, ano po. At nagsasabi nga po na yung pong pagdinig ngayong araw na ito ay hindi magaganap o matutuloy bagkus magpapatuloy ang pagdinig ika-32 pagdinig ng impeachment hearing bukas, no, Huwebes, ika-isa ng Oktubre. At bukas ika-isa ng Oktubre na magsisimula po ito ng alas 10 at may break time lang ng tanghali, tapos magpapatuloy na. Abutin daw po yan hanggang alas 6:30 o alas 7 o baka higit pa, no, ng gabi. Tuloy-tuloy daw po yan. Pero baka maaga-aga rin matapos, lalo na kung wala naman palang malinaw na kung sino ang ihaharap bilang testigo, no? Dahil kung maalala nyo kahapon, wala naman ho kasi nilagay doon sa sulat ni Renato Bantog, ano? Ni ito pong clerk of court, no, na si Renato Bantog, Secretary General ng Senado. Wala ho nabanggit, ano, kung ano po ang dahilan ng pagkakausog ng pagdinig, no? Bukas natin malamang malalaman yan pag sinabi na po ng presiding officer, no? Kasi gano'n naman po talaga pagka ho nag-set na po ng pagdinig, hindi ho pwedeng basta ito hindi matuloy, di ba? No? Kasi nga, di ba, bago sila nag-adjourn kahapon, ano? Doon sa kanilang pagdinig kahapon, sinabi po na ngayon araw na ito ang pagpapatuloy, no, sa alas 10:00 ng umaga, pero kagabi rin ay hinabol po ito sa pamamagitan ng isang sulat, ano po. Kaya bukas malalaman natin, wala akong malinaw na sagot mula sa Senado, pero yung atin lang pong iniisip, ano po, dahil kung maaalala nyo, bago pa po nagtapos o nag-adjourn ang pagdinig kahapon dyan sa impeachment court, eh nagkaroon po ng question, ano, tungkol po doon sa ihaharap na testigo ng panig ng prosecution, at yan po eh sa katauhan ni Senador, dating Senador Trillanes, ano, na nag-iisip po ang korte na ano ang kanyang ititestigo samantalang hindi pa naipepresenta yung po mga bank records, no, yung sa AMLA, no, na ang sabi nga po ng presiding judge, hindi ba dapat yun muna ang mauna dahil walang tutungtungan yung kanyang mga testimonya o walang pinanggagalingan ng kanyang testimonya kung hindi yun ang unang maririnig, di ba? Kaya siguro nang dahil dyan. Kaya nga nung nauna parang nagpro-protesta po, no? Parang nag-object po muna pansamantala yung pong panig ng depensa. Hindi ho dahil sa ayaw nilang makaharap si Trillanes, ha? Ang sinasabi lang nila, parang ang gulo-gulo nyo dyan sa panig ng prosecution. Bakit? Eh kasi kailangan po, nung palang pre-trial, nakahanda na po. Kaya kung mapapansin nyo, na isabi na kung sino mga magiging testigo na magkabilang panig. At kung may surprise witness naman talaga, halimbawa, no, ay meron pong limang araw

0: binibigyan po ng sapat na 5 araw para mapaghandaan po na magkabilang panic, no? Sa magkabila po yan, ha? Kung may surprise witness po sa prosecution, may surprise witness sa depensa, bibigyan mo ng sapat na panahon para makapaghanda at yan 5 araw, di ba? Hindi pwede, nandyan na, di ba? Pero yun lang, ang reklamo lang po nila, Attorney Sheila Season, panig ng depensa, ay parang namimihasa na po itong prosecution. Parang hindi sila nakasusunod dun sa order ng pagkakasunod-sunod na mga pinipresenta nilang mga testigo. Diba? Papaiba-iba. Merong hindi na nila tatawagin. Merong eto na ang tatawagin. Diba? Pati si Mayor Baste, bigla rin pong pinatawag yun eh. Di po ba? Kaya kung titignan natin, nagsabi lang siya, no? Nag-manifest lang siya si Attorney Season para malaman din ng mga senator judges, lalo na ng presiding judge, no? Na parang magulo. Ah, magulo ang panig ng prosecution. Siguro parang hindi nila inaasahan yung magiging testimonya, no, ng iniharap nilang hostile witness kagabi o kahapon, ano, na si Mayor Baste Duterte, na talaga nga naman, ha, yung pang kanyang aura, no, pagdating pa lang niya ng Senado, eh talagang ano, respeto ang dating, di ba? At yung tipong hindi nyo kayang duru-duruin, no? Kaya nga wala, ang babait nga po ng mga senator judge, eh, di ba? Wala akong nagsabi doon na yung stupid, no? Wala akong nanisiro, ano po, wala. Dahil ang gaganda po ng sagot nitong si Mayor Baste Duterte, at nagbigay pa nga ng kaliwanagan, lalo na sa trabaho ng isang mayor at yung gusto nilang naratibo, pati nga po yung veteran at batikang abogado na dating spokesperson ng Supreme Court na si Theodore Te, ay parang nangapa, no? Parang nangapa na nung huli, di ba? Na hindi na niya malaman kung paano niya ipagtutugma na yung kanyang kapatid na vice president ng ating bansa na kasalukuyang ini-impeach ng prosecution ay may mga business interest at nakinabang doon sa lungsod ng Davao at ginamitan niya ng kanyang impluensya. Hindi nila maipagtugma, hindi yun nila mapatunayan, di ba? Ang napatunayan lang nila, oo, kapatid niya, yung vice president. Ano? At ang maganda pa ay mas naibigay pa po yung panig ng depensa na hindi magagawa ng ating pangalawang pangulo kailanman ang mag-impluensya para maging favorable sa kanyang personal, ano po. At lalong dahil wala raw sa karakter yan ng ating pangalawang pangulo. At sinagot din po ng mayor ng Davao, ano, ni Sebastian Duterte, nung tanungin po siya ni Senator Chis Escudero na presiding judge, lalo-lalo na nung hindi humaitugduktong-duktong ni Attorney Theodore Te, no, yung conflict of interest na sinasabi, ano, at baka maaari may pananagutan ang mayor ng Davao at pagbibigay din ng pribilehyo dito sa mga nakuhang proyekto ng GenCorp na inuugnay nga sa ating pangalawang pangulo, eh diretso na niyang tinanong, ano, paikot-ikot na si Attorney Te. So tinanong niya ngayon, ano, ang sinasabi mo, mayor, bali hindi mo alam na diniklara sa SALN ng iyong ate o ng pangalawang pangulo ang dalawang beses, no, ang GenCorp, no, sa kanyang SALN, ano, parang 2022 at saka 2024 yata yan, o 2024 at saka 2025, parang ganyan. So ang tanong, kung alimbawa ito po'y alam mo, ha, kung alam mo ba na meron siyang kinalaman sa kumpanya, eh ikaw ba ay ibibigay mo yung mga naibigay sa kanilang mga proyekto ng kumpanyang GenCorp? Ah, sabi niya, I will not allow that. Di ba? Para si Tatay Digol lang ang dating. Hindi ko bibigay yan. Kasi nga po, mga Duterte, isang bagay lang po ang ating pwedeng hangaan din sa kanila. Numero uno po, no? Sa pagpapatupad po ng tinatawag na delikadesa. Di ba? Yung pong pagpapairal ng delikadesa, masyado silang particular dyan. Kaya nga sila yung mga tipo na ayaw unahin ang kanilang mga sarili dahil kahit pwede naman, ano? Pero talagang gusto nila ipakita yung tama pong leadership o yung tamang pamumuno, no, ng mga liderato. Kaya kung makikita nyo, kahit nga po sa simpleng bagay lang, no, asa kayo lang na eroplano ng Tatay Digong, Kung tutusin, hindi na siya kailangan dumaan sa security check, ha? Di ba? Muuwi yan ng Davao. Halos linggo-linggo, di ba? Natigil lang nung nagka-COVID, eh, di ba? So, yun ang numero uno niyang problema dati, kaya nga ayaw niyang tumakbong presidente. Paano? Saan ako titira? Ayaw niya tumira sa Malacanang, marami daw mumuron. Ang dami daw multuron, ano? Kaya sabi niya, pero hindi, yun ang kondisyon, ano? O gusto ko, uuwi pa rin ako every week, di ba? O kaya lang, natigil yan nung COVID. Dahil sabi ng mayor ng Davao, ang kanyang anak, na si BP Inday Sara, eh, hindi ka pwedeng umuwi, naka-lockdown kami. Ayan, mga bagay na, kita nyo. Para magpatupad ang mayor ng Davao, para makita ng mga Davaoenyo na ultimo tatay niya, presidente ng Pilipinas, sumusunod sa panuntunan ng lunsod. Kung ano po ang nakalagay doon sa lunsod na sinasabing sa linggong ito, kami ay ECQ. Lockdown, bawal. Walang lilipad na eroplano papasok, palabas. Kaya hindi pwede, di ba? Eh kung tutusin, dapat may exception yon dahil presidente yung darating eh. Di ba? Huwag na sabihin tatay niya. Di ba? Presidente yun eh. Pero hindi umubra. Dahil lang sabi ng pangalawang pangulo, nung mayor siya, ay nako, hindi pwede. Eh, may panuntunan kami rito. At itong panuntunan na to, para sa lahat. Di ba? Kaya yung delikadesa, yung pagpapatupad ng delikadesa. Di ba? At maalala nyo, ganyan din ang Tatay Digong, no? Yung pong mga proyekto na ibinibigay, pagpapaganda ng mga airport, naiwan na po ang Davao City Airport, di ba? Nauna na po kahit yung Bicol International Airport at iba na napaganda, ano? Yung Davao, humihingi nga siya ng dispensa sa kanyang mga kababayan, no? Na dahil siguro iniisip ng mga kababayan niya, siya pa naman ang presidente, pero tayong huli. Di ba? Tayong huli. Samantalang yung iba, kita nyo naman, namamayagpag ngayon ang Ilocos. Ha? Siyempre, manguuna sila. Di ba? Iba po kasi ang pagpapatupad ng delikadesa. Walang pinagkaiba po yan kung halimbawa kayo po ay nagpahanda. Di ba? Kayo nagpahanda. No? Kayo nagpa-cater kayo sa inyong bahay o sa isang events place. Pwede ba naman nauna pa kayong pumila sa pagkain? Di ba? Eh kayo po ang nagtawag ng bisita. Siyempre, unahin mo mga bisita mo. Di ba? Mauna na ho kayo, kumain na ho kayo. Di ba? Mga ganon, di ba? Hindi ka sasabay nga eh. Di ba? Titingnan mo mabuti. Baka nauubos na yung pagkain doon sa tray. Ha? Sasabihan mo sila, uy, mag-refill na kayo. Kulang yung ano, di ba? Talagang binabantayan mo mabuti. Dahil siyempre, alam mo, mahihiya ang mga bisita mo. Hindi magsasabi na hindi ako nakatikim ng lechon. Kaya sinisiguro mo na hindi lang isang lechon yan. At, diba? Sunod-sunod ang labas para po lahat ay makakain. Pero kayo na naghanda, last kayo, di ba? Tayong huling kakain. Dahil siyempre, tayo naghanda, tayong huling kakain. Yung parte po ng ano yan eh, yung pagpapairal din ng delikadesa o kahihiyan kahit konti. Hindi na nahiya, nauna ka pa sumandok eh, ikaw ang nagpatawag ng kainan. Di ba? Ano po? Kaya ganun po ibig nating sabihin. Ano po? Kaya dyan, makikita at masusubukan naman po no, ang ating pangalawang pangulo maging ang Tatay Digong ay ganyan din. Ano po? Kaya dito makikita natin sa antas na nangyari nga ng yung pong pilit na sinasabing magkapatid sila, pero pagdating po sa pamamalakad at pamamahala, profesional ang kanilang turing sa isa't isa, 'di ba? At nandoon ng paggalang at pagrespeto ng kani-kanilang mga pribado o privacy, 'di ba? Kumbaga, eh, hindi lahat pwede mo, hindi lahat alam mo. No, kung ano yung negosyo ng kapatid mo. Kahit sa atin po, eh, ganun eh. Hindi na ho natin nalalaman eh, di ba? Totoo naman, di ba? Lalo na yung pagpapail nga ng SALN. Di po ba? Ano po? Dahil sabi nga, wala naman akong responsibilidad na alamin yun. Siyempre siya yun eh, di ba? Kaya nga ang tanong ni Chis, kung nalaman mo, halimbawa lang, na yung GenCorp ay isa sa ang pag-aari ng iyong ate, sa tingin mo makakakuha ba yun ng proyekto dyan sa inyo sa Davao? Hindi, di ba? Hindi ko papayagan, di ba? Ano? Kaya siguro nataranta sila kahapon, ano? At meron pong ambush interview, ano? Dito kay Attorney Theodore P. na sinabi niya na inimbita nila itong si Baste, no? Sinupi na nga nila si Mayor Baste, pero hindi nila pala inaasahan na darating. Ano ba naman yan? Pinasupina nyo tapos iniisip nyo hindi darating. Di ba? Kasi kagaya nun, yung statement kasi ni Mayor Baste, kung maalala nyo, nakalagay doon, ano? Kaya nga bago siya i-categorize ni Attorney Teodoro T. bilang hostile witness, meron doon bahagi sa statement na sinasabi ni Mayor Baste na itong dahilan ng pag-i-impeach sa kanyang ate ay para pigilan lamang siyang tumakbo sa 2028 presidential election. Diba? Parang pinalalabas na ito ay pamumuliti ka lamang. Ganon, ano? So, ibig sabihin, iniisip din pala ng prosecution, pag inimbita natin to, maka hindi yan pumunta. Kasi nga, hindi naman siya pabor dyan sa impeachment, eh, diba? Pero kaya nagulat sila. So, malamang di nila rin napaghandaan. Diba? Bagamat napaka-veteranong abogado na nga, inilukluk nila ron, nangapa din sa dilim. Diba? Ano to? At walang nakuha po, na pasabog, no? Para masabing ang ating pangalawang pangulo ay gumawa ng hindi tama at maging ang kanyang kapatid o nakababatang kapatid na mayor ng Davao ay umabuso sa kanyang kapangyarihan. Walang ganon. Ano po? Kaya yun, nung bago ho mag-adjourn kagabi, kahapon, ay yun na nga, yung sinabi po ni Congressman Redon, ano, na ang susunod na iaharap nila ay si Senator Trillanes, dating Senator Trillanes, na nandun din, ano, hindi pa nasusupinahan yun. Diba, sabi nga ni Senator Trillanes, o dating Senator Trillanes, kahit daw wala supina, pupunta raw siya eh. Andun nga siya kahapon, diba? So, ang nangyari ay doon ho nagkaroon ng question ano, na sinasabi. Kasi parang ang problema ata, pagka hinarap si Trillanes, tapos yung para i-recall siya sa susunod, ano, medyo may problema ata sa pag-recall ng witness. Kaya ang gusto mangyari ng presiding judge, in order yung paglatag nyo ng witness nyo. Kasi pag ito na una ang karetela sa kabayo, nagsalita na siya, tapos ito yung mga dokumento, paano natin siya ipatatawag ulit? Nauna na siyang pinusinta nyo, parang ganon. Ano? Kaya siguro malamang, kung titingnan natin, baka kung yan ang naging dahilan, unfair naman yan sa defense. Kung yan ang dahilan, ha? Yung kawalan ng kahandaan ng prosecution, kaya napospon ang pagdinig kanina, wag naman sana, di ba? Halatang halata na. Di ba? Hindi nangyayari yan. Opo, di ba? Kasi kumbaga, walang pakialam ang korte sa kawalan nyo ng kahandaan nyo. Di ba? Ang importante, may kalendaryo kasi sinusunod, di ba? At mayroong mga presentasyon ng mga witnesses na nasabi na. Kaya pagdating bukas o kung ano man, dapat nakahanda kayo. Hindi pala darating yung isa. Dapat may nakalinya na kayong isa. Parang gano'n, responsibilidad ang tawag dyan. Ano? Kaya yung medyo disarrayed o medyo magulo na prosecution sa ngayon, sino ba naman ang hindi matataranta, kahapon ay 31 araw na. Ika-31 araw ng kanilang pagdinig ay bokya pa rin. Ano? Kaibang-kaiba ito dun sa kanilang mga presscon. Kasi sa presscon po ng mga kongresista, lalo na kung tawagin ni prosecution panel na presscon, kung hindi po si Sia Alonto Adyong ang nagsasalita dyan, ay yung pong na-reprimand na si Congressman Terry Redon, andun yung Paulo Ortega, nandun din si Ace Barbers. Yan po yung mga yung nagsasalita ron. O minsan si Benny Abante. Kaya nga, kung mo hindi natuloy yung pong pagdinig kanina, nag-tweet si Senator Lacson, no? Sabi niya, canceled ang hearing ngayon. Ang problema, saan matutulog to? Inilarawan po ang litrato ni Benny Abante. Kaya iniisip, paano to? Saan to matutulog? Hindi matutuloy yung pagdinig. Dahil kahapon namataan din po, ano? Dalawang bagay po kahapon. Nung pinatawag po itong si Mayor Baste Duterte, bago po siya umupo, parang nakita niya ata, nasa likuran lang niya si Benny Abante, paglingon po niya, hindi ko alam kung gaano katalas ang tingin niya kay Benny Abante. Pagharap at pag-upo po ni Mayor Baste, umalis po si Benny Abante. Umabas po si Congressman Benny Abante, tumayo, umalis eh. Di ba ano? Tapos nung nagsisimula ng pagdinig, andun siya nakaupo sa may likuran, kitang-kita po, parang naka-idlip na naman siya, nakatulog na naman siya. Kaya nga nung tinanong siya, sabi niya, hindi, nakayuko lang ako, lumulusot pa eh, no? Lumulusot pa, hindi, nakayuko lang ako. Hindi daw siya tulog, nakayuko lang daw siya. Di ba? Sa totoo lamang. Samantala, kanina sa press con nga nila, nitong sila si Alonto Adyong, may nagtanong sa kanyang reporter, no? Patungkol po doon, na bakit ba si Benny Abante nakatutulog lang doon, ano? Eh, hindi naman siya bahagi ng prosecution, no? Kung tutuusin, parang gusto sabihin ng reporter, pwede ka naman hindi pumunta. Pwede naman eh, di ba? Pwede hindi ka naman pumunta talaga. Hindi ka naman kabahagi ng prosecution team eh, di ba? So, kung ibig sabihin, kung antok na antok ka o baka mas mahiging magpahinga ka kaysa pumunta ka ron dahil wala ka naman talagang papel doon, eh bakit ba ganun, ano? Ba't daw siya nakatutulog? Ang ginaman dahilan po ni si Alonto Adyong, eh, kasi matanda na senior citizen na daw yan. Unawain daw natin, dahil tayo din daw, may mga lolo't lola daw po tayo, opo, na gano'n, ano, na nakakatulog, nakakaidlit, ganyan, ano po. Ito po ay hindi ho pwedeng maging katwiran, particular sa isang court proceedings. Mabait-bait pa nga po ang presiding judge. Eh. Kasi kung sa ibang korte niyo po gawin yan, ha? Talagang ipapalabas ka ng bailiff eh. Patata, sasabihin talaga, ilabas nyo nga yan. Talaga sasabihin ng judge kasi nga, ang dating po dun sa ganong klase na tinutulugan mo, isang court procedure, eh kabastusan. Kalapastanganan po yan sa korte. No? At lalo na nga, kung wala ka naman bahagi dito, no? Kung gusto mo manood, manood ka. Pero kung di mo pala kaya at tutulog ka lang, huwag ka rito. Huwag ka rito. Diba? Kaya yun po. Ano? Kaya nakita ko tuloy kay Juan. Nakita ko lang naman. Ano? Dito sa komento ni Ma'am Lorraine Badoy. No? Kasi nag-post si Ma'am Lorraine Badoy dahil ako'y nagtataka rin. Yun nga, marami nagtatanong. Nakawawa naman. Kung inaantok, hayaan yung matulog. Di po ba? Oo, di ba? Nakita ko tuloy itong post ni Ma'am Lorraine Badoy, ano? Sa kapares na tanong, no? Nawala ka namang partisipasyon doon, di ba? Hindi ka naman prosecutor, bahagi ng prosecution. So, pwede kang manood sa bahay mo na lang, no? O kaya, magpahinga ka, at kung meron kayong sesyon sa Kongreso, gawin yung trabaho mo doon, di ba? Hindi ibig sabihin, hindi ka obligadong pumunta roon. Pwede ka naman pumunta. Kaya lang, kung pupunta ka rin lang at matutulog ka, hindi ka tanggap-tanggap yan sa korte. Tama? So, ang tanong ko, kung wala naman palang participation, ba't kailangan ka umattend? Diba? Ay, nakita ko yung post ni Ma'am Lorraine Badoy. At ang sabi niya, bakit? Ha? Pinagtsatsagaan ni Abante makinig sa impeachment imbis na matulog at patuloy niya laway niya sa bahay niya? Sagot ko. Ito sagot ni Ma'am Lorraine ito, ha? No presence, no maleta. Sabi kay Ma'am Lorraine ko lang nabasa to, ha? Public naman to, kaya binasa ko lang po sa inyo, ha? Ayan, ano po. At yan na nga, no? Bukas malalaman natin ang kadahilan ng kung sakali man, ano? At meron pong isang mahalaga pong lumabas na desisyon ang Korte Suprema. Kani-kanina lamang po ito, no? Bago tayo magsimula. Dahil, kumbaga, yung pong na-file ng tatlo na pala ang petitioner, ano po, ng patungkol po dito sa pag-challenge ng impeachment court patungkol po sa interpretation ng two-thirds vote, no? Dinismiss po ito ng Korte Suprema, itong tatlong petition na ito. Pero, ang kanyang dahilan ng pagkakadismiss ay dahil po sa sinasabing lack of legal standing at saka po yung sinasabing prematurity. Na? Kumbaga, yung pong tatlong naghain ng petisyon ay itinuturing ng Korte Suprema na walang legal standing doon po sa impeachment. Ibig sabihin, wala silang involvement doon. Di ba? At yung pong nag-interpreta ay mga senador. Tama? Sila lang eh, di ba? So, ang adverse party dyan ay ang defense, kung sakali. Tama? Sila, ang panig ng ating pangalawang Pangulo, siya mismo, o ang kanyang mga abogado. So yan po ibahagi, no, na pwedeng dumulog sa Korte Suprema. Kaya mukhang talagang smart move ang ginawa, ano, ng bahagi ng ating pangalawang pangulo at saka ng kanyang defense team. At hindi lang po yan party to yung sinasabing legal standing, ano, ay maaari pong siguro isa sa mga senator judges, no, yung hindi pumapayag po na ibaba ang threshold, no, dahil naniniwala sa sinasabi ng constitution na concurrence ng all its members, no, hindi all its members present, tama. So yung bahaging yon, no, yung pong mga hindi bumoto o nag-abstain, ano po, at si Senator Cheese pwede po dahil nag-no siya, di ba? Kasi 13 po ang nagsabing pwede at palitan natin ng kahulugan. At yun lang pong mga present ang bibilangin sa araw ng botohan at yung mga dumadalo sa pagdinig. Ganyan. Ano, naglagay sila ng ano, sarili nilang kahulugan. Yan po ang ibig sabihin. So kung bahagi ka ng Senado at Senator Judge ka, di siyempre kasama ka roon, ano po. At yun namang yung paninindigan ay hindi ka payag na baguhin ang mismong letra ng ating konstitusyon na napakaliwanag naman po talaga, ay pwede pong i-question yun sa Korte Suprema. Di ba? Kasi nga hindi ka pumapayag. No? Yan ang mga party. No? Yan po yung sinasabing legal standing. Yan ang mga legal standing. At ang sumunod, eh, kung di ka senator judge ng anumang panig, no, ay pwede po kung ikaw po ang mismong respondent accused, ang ating pangalawang pangulo, at yan pong kanyang mga abogado ay pwede dahil sila may legal standing. No? At yung pong sinasabi ng Korte Suprema na prematurity, no, prematurity, kasi kahit napalitan na po yung pong basis, yung sinasabi nga po nilang threshold, no, ay wala pa naman po sa pag-iimplementa ng botohan. Di ba? So hindi pa po napatunayan na naka-apekto yung kanilang desisyon at ito ang naging resulta dahil nga nagpalit sila. Parang ganun, nakuha niyo po. So parang prematurely, parang ganun. Ano? Kaya siguro nga, hindi agad-agad din dumulog, di ba, ang kampo ng ating pangalawang pangulo o maging siya ang ating pangalawang pangulo o ang kanyang mga abogado, kasi nga tinitingnan nila kung ano ang tutugunan ng, kung ano magiging tugon ng Korte Suprema, no? At nakita nila maagap tumugon, mabilis, di ba? Dahil kailan lang ba po ito na i-file? Nung Lunes lang ata ito, Biyernes lang ata, di ba? Kasi Miyerkules yung isang linggo no nagpalit sila, di ba? Miyerkules nung isang linggo nung pinalitan ng 13 senador yung kahulugan ng threshold, di ba? 2/3 pa rin, pero kung 2/3 ng ano, ibig sabihin hindi na 24, kung sino lang ang dadating, kung sino ang aabutan sa panahon ng botohan, ha? Hindi po ito yung kung 20 kayo, kung absent yung isa 19 pa rin 'yon. Di ba? Kumbaga, kung araw ng botohan hindi nakarating yung isa, malay mo nga totoong magkasakit si Erwin Tunfo, 'di ba? Hinalimbawa niya yung sarili niya. O eh, kung halimbawa, nagkasakit ako, sabi niya, di ba? Eh malay niyo, nung araw ng buto, nagkasakit siya. O hindi siya nakarating, di ba? Tapos nahawaan na rin yung kapatid niya, si Rafi. O di hindi din nakarating, tama? O di 18 na lang ang nakarating. O 18 sila, may quorum pa naman, dahil 13 po ang may quorum eh, di ba? 13 sila dapat, eh lagpas naman 13 yun, 18, tama? O di doon pagbabatayan ngayon yung threshold ng 2/3. Di ba? Kung sino kanya yung nandiyan dyan, yung dumating. Tama? So, hindi lang ibig sabihin, bibilangin mo sa 20, ha? Hindi. Kasi nga, sabi nga niya, eh paano kung dumating si Loren Legarda, nagpagamot siya, magaling na siya, pumasok siya ulit. O di magiging 21. Tama? So, moving pa rin po yung members na tinatawag. Magdidepende sa araw ng botohan, yan po ang kanilang ginawang pagbabago doon sa mismong letra ng Constitution na nagsasabing maaari niyong impeach ang isang impeachable official kung ito'y may pagpayag, concurrence ng lahat ng member, 2/3 ng lahat ng members ng Senado. At ang Senado ay kinabibilangan ng 24 na membro, kaya ang 2 times nito ay 16. Yan po yun. Ano? Kaya moving po ang kanilang ginawa. Basta sa araw ng botohan, kung may nagkasakit, hindi nakarating, di yan pa rin. Kumbaga, kung ilan na lang ang natira, no? Yan ay hindi dinisisyon na ng Korte Suprema. No? Kasi baka nagbubunyi na po yung mga iba riyan, hindi ho tama. No? Dahil hindi pa nga po tinatalakay ng Korte Suprema yung merito na yan. Ano? Dahil yung mga nag-file ng petisyon sa pananaw ng Korte Suprema ay walang legal standing. Hindi sila kabahagi, no, ng pagdinig, no? Wala sila sa panig ng prosecution, wala sa panig ng depensa, at di naman din sila senator, judge, parang ganyan. Wala silang kabahagi dyan sa pagdinig. Yan ang legal standing na tinatawag. O kaya, kung titingnan natin, nung Biyernes lamang po naghain, ano, magkasunod po, no? Nung Biyernes naghain si Attorney Vic Rodriguez, nung Lunes naghain po itong si Attorney Ernesto Francisco Jr., no, ng Francisco ruling ng Kongreso. Tapos ito lang atang itong ilang araw lang eh nasunda naman po ito ni Attorney Toto Causing, ano po, ni ito nga yung sinasabing pangatlo na nag-file, ano po. At yan tatlo pong yun, pare-pareho pong walang legal standing sa pananaw po ng Korte Suprema, no? Kaya ito isang magandang pangitain po, no? Para sa panig ng depensa at ng ating pangalawang pangulo na may legal standing at maging kung sino man senator judge ang magkukusa, no? Na magsabi na ay hindi ho ako payag eh sa ginawa nila. Apo nung September 23. Kaya ako ay magpa-file ng petition para questionin yung ginawa ng mga kasamahan ko. Pwede po yun kasi legal standing ang pinag-uusapan. Ano po? Ngayon, sa ganyang punto, itong pangitain na to na agad tinugunan ng Korte Suprema, ibig sabihin, yung tamang magpa-file at sa tamang panahon ipa-file, no, yung sinasabi nga na yung procedural grounds patungkol po sa prematurity sa tamang panahon na maipa-file at may tamang legal standing, ito ay kanilang tatanggapin. Na? Tatanggapin at magkakaroon po ng pag-aaral doon sa merito. Baka magkaroon pa nga ng oral arguments yan. Di natin masabi. Di ba? Walang pinagkaiba po ito doon sa petisyon na hinain po noon. Kung maaalala niyo sa kaso po nila dyan sa Senado din, yung pong may naghain ng kaso para po katigan yung pong sinasabing yung pong pagpapalit ng liderato ng Senado, di ba? Yung 12 lang ay may quorum na, na Avelino versus Cuenco na pinagbatayan nila tapos pinalitan ni Win Gatchalian, kalaunan itong si iniluklok si Win Gatchalian bilang Senate pro tempore, acting Senate president no noong June 3. Naalala niyo po 'yon? Yun po 'yon, ano. So lumalabas, may nag-file po niya na nauna, ano po. At nang dahil po doon sa final na 'yon, kung maalala niyo na dismiss po 'yon dahil din sa kawalan ng kanyang legal standing, na kung maalala niyo. Diba? Diba? No, naalala niyo po. Tapos, kalaunan, ano po, ang nag-file po ay si isang private citizen na nagngangalan John Barry Tayam. Diba? Agad-agad din sinagot yan ng Korte Suprema. Ilang araw lang ata sinagot. Na dismiss yan kasi wala siyang legal standing. Hindi siya kabahagi, no? Nung usapin na yan, tama? So, dapat ang adverse party, yung naapektuhan, no? Pwede nga Senate employee yan, pwede rin eh, di ba? At yun na nga, yung mga senador sa minority na kalaunan nga nakita rin ni Senator Alan, kahit na magreklamo ka na magreklamo sa media at sasabihin mong mali yung ginawa nila, wala na hong katiyakan yan. Ang importante, may magsabing mali ang ginawa nila. Kaya hindi mangyayari yan kung kayo mismo na naapektuhan yan ay hindi gagawa ng hakbang at dalin yan sa Korte Suprema. ayun nga, dinala nila, 'di ba? Dinala nila. At hanggang ngayon, hindi pa po 'yan nadedesisyunan ng Korte Suprema. Ano po? At ang status niyan, eh pare-pareho ngayon, ano? Kung may legal standing magpa-file, yan na nga yung kay ang kasalukuyang status ng petition. Ano po? Ito po 'yun, ano? Yung Philippine Supreme Court has not yet made a final ruling on the Cayetano's Black petition, no? Challenging the legality of the June 3, 2026 Senate quorum and leadership change. Nawala pa. So ang current status niyan ng petition na 'yan, eto po, no? Yung pong pending status, no? The petition for certiorari and prohibition GR number E-06939 filed by Senator Alam Peter Cayetano and his allies remains pending before the Supreme Court and bank for deliberation. Magkakaroon pa ng deliberation, di pa nila natatalakay, no? Ibig sabihin na hindi pa natatalakay, hindi na ho yan madi-dismiss sa ngayon dahil yung nag-file po, yun na po ang may legal standing. Sila Senator Cayetano et al. No? Yung grupo nila sa minority. Diba? Kaya ito ikinalendaryo na nila at pag di-deliberatean nila, no? Antayin natin kung kailan sila maglalabas ng resolusyon patungkol dyan. No? Ikalawa, sabi dito, no actions on merits yet while the high school court while the High Court dismissed a separate petition filed by a private citizen, John Barry Payam, no, seeking to uphold the 12-senator quorum. That dismissal was based strictly on a lack of legal standing. Parehas lang, no? Na dahilan. And did not address the merits of the Senate leadership dispute. Hindi ho in-address, hindi ho dinesisyonan kung tama ba o mali. Tama? So, naantay pa yung en banc, yung pagdideliberita ng buong mga maestrado, 15 sila, patungkol sa June 3 na action, dahil kine-question po yan ng grupo ng minorya ni Senator Alam Peter Cayetano. Kaya antayin pa natin yan. Ano? Kaya nga sabi natin, baka magulat kayo, biglang sabihin ng Korte Suprema, hindi valid yung nangyaring election noong June 3 na naging Senate pro tempore at acting Senate President si Win Gatchalian at pinormalized nila noong June 17 kung kailan nagpatawag ang ating Pangulong Marcos ng special session sa Senado para formal nilang iluklok bilang Senate President si Win Gatchalian. Ano? Na noong panahon na yan ay 13 na sila dahil nasa kanila na si Joel Villanueva, di ba? Ano po? Pero nung panahon na yon, June 17, yun po ay isang special session, hindi regular session, kaya hindi pa rin maituturing kung yan ay tama. Di po ba? Kaya yan, aabangan natin. So pag nagkaganon, di paano to? E di, hindi pala legal yung ginagawa ng impeachment court. Di ba? Pag nagkataon, tama? Ano po? Bago pa nila harapin yung merito patungkol po doon sa pagbabago ng threshold. Ha? Considering kung magpa-file na, kung magpa-file po ng certiorari din, no, ng petition, ang kampo ng pangalawang pangulo, ang kanyang mga abogado, o kaya siya mismo, no, o kaya isa sa mga member ng senador na senator judge na magsasabing nilabag ng ilang mga kasamahan ko ang provision ng impeachment ng ating constitution na nagsasabi ay all members, parang ganun. Ano? Isa sa kanila, pwede po yan. Ano? Abangan natin, no? Kung kailan mangyayari yan. In the meantime, magpapatuloy ang mga pagdinig dyan. Ano? Kaya kung makikita nyo, baka yung iba'y nagbubunyi na akala nila ay justified na yung ginawa nung nakalaang Miyerkules na September 23. Kung saan binago nila yung threshold na nakadepende kung sino ang darating. Na? Dapat dumating man o hindi, ang bilang 24 pa rin kasi all members ka. So ibig sabihin, pag di ka dumating sa oras na o araw ng conviction ng bilangan, no? Ng promulgation, kung tawagin, kung yan ba'y convicted o acquitted, hindi ka nakarating, ibig sabihin, doon ka lang member. Isa kang senador na member lang at the time of voting. Diba? Kasi kahit nag-attend ka, di ba, no? Eh, minalas, nagkasakit ka nung araw na botohan. Kagaya yung sinasabi ni Erwin Tulfo, di ba? Nagkasakit siya. Limbawa, di siya makarating. O di bawas ang bilang nun, kung 20 sila, magiging 19 na lang ang pagbabatayan. Ang galing, ano? Kumbaga, paggawa, binawaran pa yan ng University of the East, ha? Na pinagmamalaki pa na isa sa kanilang alumni. Kaya yung pumpost ng Facebook po ng UE, eh puro laughing emoticon po ang natanggap nila eh. Biro niyo yung alumni niyong bending dalo. Ha? Binigyan niyo pa ng parangal. Galing na. Pambirang buhay yan. Ano? Kaya tayo hindi uunlad eh. Diba? Dapat kayo, di ba ano po, kahit dito ka galing, di dapat lalong, parang yung sinabi lang po ni Rapi Tulfo, dito po kay Lemuel Ortonio, naalala nyo, ha? Graduate ka pa naman ng Ateneo, nag-aaral ka rin pala sa UP, di ba kinakahiya ka na ng mga ano mo, ng mga kaklase mo o ng mga guru mo, mga teacher mo na nagturo sa iyo doon, di ba? Eh nakaka-insulto talaga yan. Kaya nga sabi niya, Your Honor, I take offense dyan sa sinasabi niyo, di ba? Eh hindi pa nagpatinag si Rapi Tulfo. Ah, kung ikaw na-offend, mas ma-offend ka. Mas na-offend ang mamamayang Pilipino. Ah, di ba sabi niya? Dahil may mga, ang dating kasi sa kanya, may nawalang pera na agad. May conclusion of law na nga, ito magkapatid na ito. Di ba? Parang yung sinasabi niya doon sa kay Mayor Baste o di kaya eh, dito sa SEC, sa PhilJEBS, no? O tsaka doon sa SEC na ang mga tanong nila, may pag-aari ang pangalawang pangulo. Isa siya sa may-ari. Eh, conclusion of law na yan, in fact, eh, di ba? Alam mo bang siyang may-ari o isa siya sa may-ari? Sinasabi na nga ng SEC, wala ang pangalan niya ron eh. On record, wala eh. Di ba? O kung na-deklara man niya sa SALN niya ng 2 beses, kailan yun? O hindi mo pa naliliwanagan, sinasabi mo na agad eh. Parehong-pareho na naratibo ng prosecution na eh, pag-aari niya yan eh. May-ari siya, may-ari. At paano siya nagkaroon ng may-ari? Eh wala nga ang pangalan nung sa SEC nung nag-file po ang GenCorp ng kanilang mga officials at pag may may-ari ng kumpanya. O di ba? Eh hindi pa po naririnig ang panig ng depensa. Nagbigay na kayo ng konklusyon eh, na siya may-ari. Ano, di ba? Kaya sa ganong premise po, na sasabihin mong, I take offense, no? Di siyempre na, insulto si Lemuel Ortonio, sabi niya, aba, teka, yung mga nasukan niyang paaralan, baka kinahihiya na daw siya at ganyan, ano? Eh sabi niya, I take offense naman po, ginawa ko lang naman po ang trabaho ko. Kaya ang sagot po ni Rapi Tulfo, dahil ayaw nga niya talaga magpatalo, pansin niyo ito magkapatid na to, ay talaga magpatalo. Sabi niya, aba, eh kung ikaw na-offend ka, eh de lalo na mga mamamayang Pilipino na nawala ng pera, ha? Na nanakawan ng pera, ganyan pa yung mga salita, na parang meron na talagang naganap na nakawan, di ba, na hindi nga mapatunayan ng prosecution, tama, mali. O eh kung ganun din lang, eh we as Filipinos take offense na yung anak mo nando sa Amerika yata, Las Vegas ba yan? Lumalaklak ng bote ng alak na pagkalaki-laki. Ha? Tapos nagbayad ng ano, magkano yung bill? Ha? A million, ano, yung bill, di po ba? At ang pinakamabigat, number one siya dito sa Quezon City na nabigyan ng pondo, billion na pondo para sa flood control project. Tama? Na yung lugar niya hindi naman po kasama sa flood-prone area. Kaya must we take offense kami mga Pilipino sa ginagawa ng anak mo. So di ba yun? Ano po? Kaya pala hindi ka kumikibo sa flood control investigation. Ang galing din, ano? Mm-mm. So balik tayo. Di ba? So balik po tayo doon sa sinasabi natin kanina. Ano? Ang Korte Suprema, may mga pagkakataong ganun po talaga. Parang halimbawa po, nung pong naghain ng kahit na ang mismong pangalawang pangulo naghain ng reklamo, no? Humingi din siya ng TRO, naalala niyo po, doon sa Committee on Justice ng Kongreso, di ba? Na ang sinasabi nga niya na meron daw pong nagaganap ng mini trial at fishing expedition doon sa impeachment hearing sa Kongreso. Ang hinahanap pa lang nun ay sufficiency in form, sufficiency in substance, and sufficiency in ground. Tama? Eh pero, kitang-kita naman po, binigyan na nga nila ng halimbawa ang Korte Suprema. Ano yun? Nagpapatawag ng mga dokumento na wala naman doon mismo sa reklamo. No, sa impeachment, tama? Yung naghain ng impeachment, walang kaakibat na mga dokumento. Kaya ang question doon, binigyan na nga nila ng comparison na ang pangalawang, ang pangulo ay ganun din, dinaanan din po itong Committee on Justice na ito. Pero bakit ganun? Nung siya ang ini-impeach, ang Pangulong Marcos, hindi nag-fishing expedition ang Committee on Justice. Hindi nag-utos na kumuha ng mga dokumento para suportahan yung mga nakalagay doon sa reklamo ng nagpapa-impeach sa kanya. Bakit ganyan? Di ba? Ang tiningnan lang nila based sa ano, ganun naman dapat talaga eh, di ba? Kumbaga, yung titingnan mo yung dokumentong ihahain sa iyo, as is, where is, kasama na kung may mga attachment po yan ng mga tinatawag nating ebidensya, di ba? Yun yung grounds, tama? O kaya hahanapan ng Committee on Justice kung meron ng sufficiency in form, sufficiency in substance, may sustansya ba? Yung form, madali. Kasi yung form, kung naayos ba, yung pagkakalatag, di ba? Forma. Pero yung substance, may laman ba yan? Reklamo na yan. Di ba? O yung grounds, eh, kung may mga ebidensya yan na makapagsasabing sufficiency in grounds. Ano yung grounds? Grounds for impeachment? Di ba? Impeachable offense ba yan? Nandoon na dapat lahat. O eh, kung sa Pangulo, hindi nila nakita yun. Bakit pagdating sa pangalawang Pangulo, masigasig silang naghahanap. Di ba? Sila mismo na komite ang naghahanap para siya i-impeach. O, pero ano ang sinabi ng Korte Suprema? Dinesisyonan ba yun? Batay doon? Hindi. Dinesisyonan na moot and academic kasi nga umusad na. Di ba? Umusad na. At saka yun nga yung sinasabi natin kung tutuusin, dahil trabaho po ng Kongreso ang magkaroon po ng pagdinig, no, patungkol sa impeachment. At kung nakakita sila ng sufficiency in form, substance, saka ground, edi i-forward nila yan, no, sa impeachment court, sa Senado, para mag-convene ng Senado bilang impeachment court. Parang ganun. Na. Ibig sabihin, pag dinala yan sa inyo, sa Senado, ibig sabihin na pag-aralan na namin, talagang may na-violate siya. Parang ganyan. Tama? So doon, bibigyan siya ng pagkakataon kung sino man yung ini-impeach at kami ang mag-uusig dyan. Dito nga, yung mga kongresista, natatayo mga prosecutor. Tama? So, yun po ang ibig sabihin ng Korte Suprema, ay bagay ng trabaho nila. Doon talaga dinadala ang impeachment. At saka, maalala nyo, nung isang taon lamang, ay nakatikim po ng null and void ang 19th Congress. Di ba? Sa kaparehas na impeachment sa ating pangalawang Pangulo. Unconstitutional. Tama? Void ab initio. Sa simula pa lang ay wala ng bisa. At unanimous decision yon. Lahat sila, pabor. Yung hukom, 15 yon, di ba? So, unanimous. So, given the chance na ito, umabot ng Committee on Justice sa 20th Congress. Kumbaga, ginawa nila yung basahin sa plenaryo yan, nilagay sa order of business, nilagay, binigay sa Committee on Rules. Bagamat hindi na-discuss sa plenaryo, ifinoward agad sa Committee on Justice. Doon pa lang, may problema na naman. Kasi batay doon sa rules nila, i-discuss ng buong plenaryo bago ibibigay sa Committee on Justice ng Committee on Rules. Ibig sabihin, aware ang bawat isa sa members ng Kongreso na merong tinatalakay na impeachment laban kung kanino man. Tama? At bibigyan na sila ng kopya lahat, 300 mahigit. Tapos yun na nga, i-order, anong gagawin mo rito? O sige, Committee on Rules, idiretso mo na yan sa Committee on Justice. Ibig sabihin, aware na ang buong Kongreso, lahat, may kopya na kami lahat. Lahat ng congressman, meron na. So habang dinidinigyan dyan, di naman lahat member ng Committee on Justice, di ba? Ang mga senador, mga kongresista, hindi naman lahat member niyan eh. Pero dahil nga ito umabot na po doon sa plenaryo at napag-usapan na doon bago pa i-forward ng Committee on Rules sa Committee on Justice, kahit na hindi member na kongresista, may kopya na po ng impeachment, pwede na natin pag-aralan yan ng sarili. No? Sa opisina natin, hindi mo mababasa lahat yan agad-agad, tama? So parang yan na ang binabasa mo unti-unti para naiintindihan mo kasi magkakaroon na naman ng plenary session, pagdidibatihan, pwede kang kumontra. Pwede mong sabihin, eh ako nabasa ko, parang hindi naman... ganun po, magkakaroon ng pagtatalo't deliberasyon pa. Kahit na po yan ay pumasa na mula sa Committee on Justice. Nakuha niyo po. Yun yung kahalagahan, kaya nga sila may kopya eh. Saan galing yan? Eh di ba niliwanag yan? Doon sa ponente na si kasalukuyang Supreme Court OIC, Chief Justice, Associate Senior Associate Justice Marvick Leonem. Siya gumawa ng ponente noon. So yung pamamaraan ng pag-i-impeach, in-itemize na niya. Yun nga sinasabi ng Kongreso na binago na nila yung pag-i-impeach. Hindi nila binago, niliwanag niya. Kasi baka hindi nyo alam ang salita ng due process. Kaya inisa-isa niya, ginawa niya parang batang paslit na hindi para hindi ma para hindi maguluhan. Ginawa kayong parang mga batang paslit na madali niyo maintindihan ano ba ang due process. So bigyan niyo siya ng kopya na ini-impeach siya. Bigyan niyo mga kasamahan niyo ng kopya para nababasa na nila ano yung ini-impeach sa kanya, 'di ba? Eh sabay pa naman sila ng Pangulong Marcos, 'di ba? Pareho sila may impeachment complaint. So yun po ang ibig nating sabihin na yun nga nung nag-apila ang ating pangalawang pangulo, nandoon na siya sa Justice Committee, 'di ba, hindi agad nagbigay ng TRO ang Korte Suprema at hinayaan lang sila. So siguro niisip din ng Korte Suprema, nandoon na 'yan, 'di ba? Trabaho nila 'yan tulad ng sinasabi nila, di hayaan natin gawin nila 'yung trabaho nila. Tama? At lalong-lalo na nung ito ay finoward na, ipinasa na rin nila ng Committee on Justice at ipinasa na ng buong Kongreso ng 20th Congress, ifinoward na sa Senado, tama? O paano pa namin sasabihin wag na? Eh nando doon na yan. Ha? Kaya hayaan na natin. Kaya ganun po. Kaya nga ang partisipasyon ng defense team, di ba, ad cotelam, diba, sabi nila, sige, nandiyan na sa Senado eh. Attend kami, didinggin natin, sasama kami sa pagdinig, walang problema. Pero, hindi na sila lumapit sa Korte Suprema kasi nga, sabi nga ng Korte Suprema, nandiyan na yan, ano? O, di, ipagpatuloy nyo, di ba? Nandiyan dyan na. Trabaho na ng Senado ang gagawin nila, di ba? Kaya ang partisipasyon ng mga defense team ay talagang sinabi nila, no? Without prejudice, attend kami rito, pero nandun yung aming standing, tawag dito, yung bang pagkontra namin na mali ang ginawa nila. Di ba? O kaya ito, ayaw naman palabasin ng Korte Suprema na talaga silang ihimasok pa. O tingnan natin kung paano nyo gagawin. Parang gano'n. Ano? Kaya yan, mamaya, marami pa tayong pag-uusapan patungkol dyan. Samantalan tayo inabot na po ng isang oras ng ating programa, padadaanin lamang natin ang ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Siyempre, magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
3: Then this show is for you. A show that focuses on
4: the best food and treats for your dogs.
5: The best dog places to visit.
6: The best training for dogs.
7: Okay. Coco, speak.
8: The best dog accessories and items.
9: The best dog hotels. and really everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nandiyan pa po kayo, sadyang hindi nyo talaga ako iniwanan. At bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, eh kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, gawa na rin po ng kakapusan po ng oras sa dami ng ating mga tinatalakay, ay may kasiguradohan naman po yan. Garantisado dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Basahin isa-isa ang inyong mga komento at opinion at di maiwasan mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking at nasasabi sa aking sarili na ito mga tipo ng mga klase ng mga komento at opinion na mga taong hindi na mabubudol pang muli at lalong-lalong hindi kakain ng suka mga ito. Ayan, ano po. At syempre, ako po'y nabubusog na rin. Aba, eh, bago pa po ako maghapon ng katatawa mag-isa, gawa po ng inyong mga biro. Gawa ng mga mensaheng yung mga may halong sarcasm. Ay grabe, oh. Sapul na sapul talaga ang mga patama nyo. Maraming salamat talaga sa gabi-gabi ninyong pagtitiwala at pagsusuporta sa inyong kakampi. At sa ating pong magpapatuloy, ano po, ang Korte Suprema po, tulad ng ating nabanggit, ganun po, dahil nga meron tayong 3 branches of government, di ba? So yung pong kanilang pag-iinterpreta, hanggat maaari, nandoon sila sa border ng borderline kung tawagin eh yung pong sinasabing meron silang justifiable reason ano justiciable na kumbaga may nangyari na nagawa na tapos eh nagkaroon ng grave abuse of discretion yung kanilang ginawa nagresulta no nagresulta ng adverse effect no hindi naging makatarungan dahil nga namita

kumikilos hanggat wala pong naghahain ng petisyon. Tama? O, ito po ang punto nun. Ano? Halimbawa, sa budget. Yung budget, lahat tayo, apektado riyan. Tama? Di ba? O kaya may mag-question patungkol doon yung budget ng bansa na pinapasa nila. Tama? So, lahat tayo adverse party. Di ba? Lahat tayo apektado ron. Ano? Kaya kahit ordinaryong mamamayan ang magdulog doon sa kanila para questionin yan, bibigyan nila ng pagkakataon sumagot yung mga nirereklamo. No? Nakatanggap kami kanya ng petisyon dito. Ha? Sinalaula niyo daw po ang budget. Sagutin nyo nga to, itong mga nagpetisyon na to. At ngayon, kung iba-ibang grupo ang nagpetisyon, i-consolidate ngayon to, no? Pagsasama-samahin para isang pagdinig na lang ng oral argument. Di ba? At doon, kukuha rin sila ng AMI si Corey, ang Korte Suprema, Friends of the Court nga, para bilang guide lang ano, sa magkabilang panig na trabaho ng kongresista, ang magpasa ng budget, ginagamit yung kanilang kapangyarihan, yung wisdom, dahil prerogatiba nila yan eh. Tama? So, yung discretion nila yan, di ba? Gusto kong bawasan ko, gusto kong dagdagan to, discretion nga, tama? So, ang tanong, kailan magnyanyari yung grave abuse? Yung sobra na discretion niya, di ba? Adi yung hindi niya maipaliwanag, di ba? Yung hindi niya ngayon maipaliwanag na hindi mo pwedeng sabihin kasing eh, wisdom namin eh na kita nyo ang naging resulta ngayon ng ating subway, di ba? Kung nagtuloy-tuloy yung ating build, may pondo yan taon-taon, tama? Dahil pondado na dapat yan eh. Mayroon na nga tayong foreign mga tinatawag nating mga funders, no? Yung magpopondo ng mga foreign entity. May timeline yan, tama, di ba? Pero nung pumalit ang administrasyon na ito at hindi binigyan ng prioridad yan, o de naturalmente, mauusog siya, di ba? Delikado dahil pag nausog siya, yung pong proyekto ay lalaki din ng halaga. Kasi yung pong materyales, hindi na po yan ang presyo nun, tama? At saka tayo rin, may problema tayo dahil yung pong timeline na dapat eh magawa yan ang target para hindi tayo mahirapan sa transportasyon ano eh hindi agad-agad din maaabot. Ibig sabihin nagbabayad na tayo sa isang bagay na hindi pa natin napapakinabangan kasi utang yun eh, 'di ba? Oh, at saka nga eh, lalo na makikita nyo na nasa program fund siya supposed to be, no? Mga FDI foreign direct investment yan. Nasa program fund siya, pero nagdesisyon sila mga mambabatas na ito ay ilipat sa unprogrammed appropriation. Sa nakakita, di ba? So sa ganong aspeto, kailangan maipaliwanag nila. Di na ni maintindihan bakit. May programa na. Di ba? Susundin nyo na lang. Ba't kailangan yung ilipat sa unprogrammed? Di ba? Ano po? Di ba? At maantala ngayon yan, di ba? Pag nagkataon, lalaki lalo ang expenses ng ating gobyerno. Halimbawa, yung subway, nagkakahalaga halimbawa ng 100 bilyon dolyar. Halimbawa lang. Eh, dahil kauurong kada taon, nagdadagdag ng ilang porsyento, no? Kasama dun yung pagtaas ng mga materyales at lahat. O di lumaki na po yung kabuang halaga nung train, hindi nung project o nung subway project na yan. At hindi pa natin nagagamit, nagbabayad na tayo ng utang, nausog pa, natagalan pa, tama? So, doon papasok po, dihadong-dihado ang ating bansa, no? At ang pinakamabigat po dito, kung paano nila ipaliliwanag na hindi naging prioridad yan. Di ba? Samantalang alam naman nila yung problema sa transportasyon, di ba? Imagine yun, di ba? Nagwe-welga nga ang ating mga jeepney, di ba? Kita niyo si Mar Balbuena, nawala po ang paninindigan. Nakita lang si Lisa Marcos. Huwag ka na kasi mag-strike. Yun ang sabi sa kanya. Ano sabi ni Mar Balbuena? Ah, hindi na po. I love you. Sabay selfie. Ano po? Ako, kung ako man eh, may natitirang paghanga sana sa kanyang ipinaglalaban kay Mar Balbuena. Dahil kahit na yung ibang transport group, no? Ay hindi sumasali, no? Sa pag-i-strike, no? Pero itong paninindigan ni Mar Balbuena dati, di ba? Talagang makikita mo, talagang kala mo pinaglalaban niya mga kapwa niya tsuper, di po ba? Apo, eh.

Yung pala, yung paninindigan niya yan, malambot. Kasi nakita lang niya si Lisa Marcos. Aba, yun na, sinabihan lang siya, wag na kasi mag-strike na mag-strike. Hindi na po, opo, I love you po, ha? Sabi ganun, ha? At agad na pinatigil na po yung transport strike. Di pa dapat tapos yun, eh. Pinatigil na. At nag-selfie at sinabi pa na, BBM po kami. O, anong tawag doon? Ano po? Tapos sinabi niya na hindi na daw matutuloy yung transport strike at hindi na daw uli magkakaroon pa ang grupo ng manibela ng transport strike. Kasi may napag-usapan na daw. Meron na daw nangyaring agreement, no? Ang tanong, sino nag-agree? Kasi ayon sa palasyo, sabi po ni Jose Clare Castro, hindi daw alam ng gobyerno kung anong agreement, no? Kasi kung agreement na tinutukoy ni Mar Valbuena, eh baka galing sa kay Lisa Marcos, anong kapasidad niya? Hindi naman siya member. Ah, si Lisa Marcos po ay hindi ho member ng administrasyon. Siya po ay first lady, no? Bilang asawa ng Pangulo. Pero wala ho siyang posisyon sa gobyerno. In fact, nung nagkita nga sila ni Mar Valbuena, namamahagi ng bigas, no? Si Lisa Marcos. 'Di ba? Eh trabaho ng gobyerno 'yon. Ano po? So hindi niya trabaho 'yan, no? Hindi niya trabaho 'yan. Ngayon, yung sabihan niya na 'wag ka na kasi strike ng strike, okay lang 'yon, sinabi niya 'yon, no? Sa sarili niya, 'di po ba, no? Pero kung magkakaroon ng agreement at siya ang kausap ng agreement, anong niya, anong posisyon niya sa gobyerno para makipagkasundo o magkaroon ng agreement sa transport sector para matigil ang kanilang pag-strike. Wala siya dapat papel doon. 'Di ba? Wala siyang papel doon, ano? Kasi hindi naman siya kabahagi ng gobyernong ito. Asawa lang siya ng pangulo. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Totoo, 'di ba? Kaya yung pong sinabi na hindi na kami magi-strike kasi meron ng napagkasunduan. Alam ba ng mga miyembro yan ni Mar Valbuena sa Manibela? Na yung liderato ninyong katapang-tapang magsalita sa TV, nung nakita po yung dahilan ng kanilang pinagwewelga, yung kanilang paghihirap, tumupi. Yan ang dahilan eh. Di ba pagkakataon na huna sana, no? Ah, huwag ka ng welga ng welga. Ma'am, pasensya na po kayo. Gipit na po kami. Di ba, no? Pagkakataon yun eh. Yung, ah, ganun ba? Hindi ko alam. Ito nga po ang hinaing namin. Kaya ho kami nagka-transport strike. Di ba, no? Ito na ho, kaharap mo na eh. Di ba? Ito na hinaing namin. Ito po ang hinaing namin. Ayaw naman po sana namin mahirapan ng mga commuters, no? Ayaw naman namin dahil hindi naman sila dapat na napaparusahan dito eh. Di ba? Kaya lang ho, hindi ho kami nakikita ng gobyerno. Ha? Yun ho hinihingi namin sanang suspension muna ng excise tax on fuel eh. Malaking pakinabang po yun eh. Marso pa po nangyari yung kaguluhan dyan sa Iran at US eh. Na naging dahilan nga ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo eh. Eh wala akong ginawang aksyon na asawa mo eh. Di ba? Sana eh, no? Yun na yun eh. Di ba? Yun ang pagkakataon, di ba? Ibig sabihin, yun pa rin yun. Ikaw pa rin si Mar Valbuena. Hindi ka nawala sa pinaglalaban mo. No, hindi ko naman sinabing awayin mo harap-harapan. Dahil siyempre, may respeto ka doon, no? Asawa ng Pangulo yan eh. Di ba? Pero para sabihin kanya na huwag kang singwel ng welga, parang close kayo ah. Parang close kayo ah. Sabihin lang na huwag ka singwel ng welga, di ba? Ano po? Di dapat pagkakataon mo na yun, ako ma'am, pasensya na po ah. Eh, ito lang po ang tanging paraan ng aking mga kasamahan. Sa sobrang gipit po kami pare-pareho. Alam niyo po ba kung magkano na nauwi namin boundary? Marami nga sa amin, hindi na nga lang bumayabiyahe. Ganon. Tapos yung isang araw lang, parang binigyan kami ng mister mo ng pag-approve ba, ng fare hike. Piso. Piso. Magkano po ang tinaas ng diesel? Baka iniwan siya, no? Baka iniwan siya ng unang ginang, no? Baka, diyan ka na. Hindi niya nakuha yung selfie. Di ba ba, ano po? Sa totoong buhay lang. Di ba? So, ibig di ba ano po, pambira kung yung mga kasapi po ng Manibela, no? Tingnan niyo po ang liderato niyo. Akala ko po itigasin eh na talaga ipinaglalaban ang karapatan ng uring mga manggagawang tsuper. Di po ba? Yung lumulusob sa LTFRB, sa LTO, di ba?
Di ba? Nung nakita po, ito po ang dahilan na kung bakit kayo nag-rally, ha? Kung bakit kayo kailangan maglabas ng magpatupad ng transport strike para kayo marinig ng gobyerno. Di ba? Para marinig, di ba? O ito na pagkakataon mo, di ba? Ah, dito, sabihan ka na, huwag ka na kasi strike ng strike, no? E dito ang pagkakataon mo, mawalang galang po, ma'am. Pasensya na po kayo, ha? Kasi hirap na po ang hanay namin. No? Hindi naman namin gusto to, kaya lang, ito lang po ang tanging paraan para po kami marinig ng gobyerno. Oo, kaganon. Binigyan ho kami, parang Consuelo de Bobol, ang pagtaas ng presyo na piso, ano mong mga pangihita namin doon sa piso? Sa totoo lamang. Di ba? Yun po ang dialogo, nandiyan ka na eh. Di ba? No? Huwag na yung selfie. Parang inuna mo pa eh. Parang kinilig ka pa doon eh. No? Parang kinilig ka pa. Nakita mo ang unang ginang eh. No? Sus Marianong Garapon. Di ba? Yun lang, tataka lang ako ha. Kasi ako, bilib ako doon sa mga naninindigan ng kanilang pinaglalaban. Lalo na kung pinaglalaban mo, hindi lang para sa sarili mo. Diba? Ang pinaglalaban mo, grupo mo eh. Ang pinaglalaban mo, hanay mo eh. Tama? O sila ba may pagkakataon makaharap ang Lisa Marcos ng ganyan? Ng malapitan? Wala. Ikaw lang. Ikaw lang sinayang mo pa. Pagkakataon. Diba? Pambira o. Oh, diba? Ito lang pagkakataon mo. Diba? Ito lang pagkakataon mo. Sinapian ka huwag mag-rally na mag-rally. Hindi naman namin gusto mag-rally, boss eh. Hindi namin gusto mag-rally. Sino ba gusto mag-rally? Ayaw namin yan, yung transport strike. Ayaw namin yan. Kaya lang, hindi kami pinakikinggan ng gobyerno eh. Ito lang ang paraan namin. Ayaw naman namin ipasa sa consumer yan eh. Yung sila mahirapan sumakay, sila mahirapan ng mga mananakay. Hindi namin gusto yun. Kaya lang, ito lang taming paraan namin. Wala nga, hindi nga kami narinig ng gobyerno niyo, ma'am eh. So, baka, para sa, baka dahil sa inyo. Baka ngayon, marinig na kami. Ikaw eh, kaya mong bulungan ang asawa mo. Diba? Baka sakasakali, itong mga hinanakit namin, itong aming pinagdaraanan na paghihirap, lalo na itong excise tax on fuel na to, no? Baka tampan samantala, tanggalin mo na pati yung VAT, no? Mga ganun ba? Kumbaga hindi naman pwedeng ano, tsaka baka pwede mo na rin tanungin sana harap-harapan, ma'am. Naalala ko ultimo si Senador Rodante Marcoleta nag-walk out sa Senate investigation noon kasi hindi maipaliwanag po ng Department of Energy na bakit eh kakagera pa lang po ng kalulusob lang ng Amerika sa Iran, ha? Eh dito 100 plus na kagad ang diesel. Isang araw, dalang araw pa lang. Eh teka, yung pong 100 plus diesel na yun eh, buffer stock po yun eh. Bakit kinarga po sa taong bayan yan? Ha? Bakit sa taong bayan po ipinasa yan? Diba? Nang di rin nila maipaliwanag, kaya nag-walk out po si Marcolete doon sa Senate hearing. Eh. Di ba kaya nga tayo may buffer stock? Kaya nga tayo merong Department of Energy? Kaya nga tayo may Energy Regulatory Board para siguraduhin, o ERC, no? Energy Regulation Commission, siguraduhin na hindi maabuso ang mamamayan, ang ating mga kababayan, dahil karamihan po ng mga may-ari ng mga produktong petrolyo ay alam naman nating lahat ay mga oligarko. Sa totoong buhay lang. Di po ba, no? Kaya ka nga may gobyerno na sisiguraduhin mong hindi mangyayaring maabuso mo ang mamamayan dahil nandito ang gobyerno para pigilan ka. Di ba, no? Hindi eh. Parang mali eh. Dahil sa panahon kasi ni Tatay Digong, pwede pala. No? Nakita na kasi namin dati yan. Hindi kasi ha pumapayag. No? Na ang, kaya nga ngayon, ano? Hindi napansin nga pala. Balikan lang natin yung grasyoso. Ha? Itinutulak na nilang mabuti yan kasi nawala na po sila doon sa impeachment na yan na talagang hindi nila mapapatunayan. Medyo mabigat. No? Lalo na, ito na si Trillanes na, isasalang nyo. De lalo na, di ba? So parang ang nangyayari, kumikilos ngayon, ano? Itong patungkol dito sa grasyoso, no? Yung pulis na nagsasabi nagdala ng maleta kay pangalawang pangulo, kay Tatay Digong. At ito ay dahil daw kay Lord Alan Velasco na dating speaker, na siya daw isa sa mga bodyguard, siya na napapag-utusan lang.
Tapos ang dati nga daw pong speaker Lord Alan Velasco na ni-raid yung bahay ha, dahil daw sa sabing may mga illegal firearms. Maniwala ka, hindi alam ng NBI na bahay yan ni Lord Alan Velasco? Di nga nila alam ni raid yun mga bahay, no? So, ewan ko, alam ko wala tayong martial law, ha? Pero ni-raid yung mga bahay dahil sa tip na may mga illegal firearms, no? At yung mag-asawa daw Velasco, dating speaker, nasa ibang bansa sa ngayon, no? So parang ang perception, umalis, nagtago. O baka naman umalis na nung pangkwan, nagbabakasyon na o kung saan man nagpunta dahil hindi naman yan government official sa ngayon. Di po ba? Kumikalean silang umalis. Tama po, ano? Pero ang punto ko lang, nakikita ko yung aggressiveness ng NBI, ng DILG, sa pagtugis dito kay Lord Alan Velasco dahil lang sa isang grasyoso na nagsabi na nagdala ng mga maleta, ganyan. Teka, bakit nung ang etong si Orly Gutesa ang nagsalita at sinundan nung 18 Marines noon, bakit hindi kumilos ang DILG o DOJ o ang Ombudsman o etong NBI sa kaparehas din na, na ganitong ka-agresibo na pinuntahan yung mga di umanong kongresista o senador na di umanong dinalan na mga maleta, ba't di sila ganyang ka-agresive? Ay naku, hindi nyo mapapaniwala ang taong bayan na nakatanggap ng mga maleta, ang mga Duterte. Lalo na po ang Tatay Digong. Ang Tatay Digong nga, kung gusto lang niya ng pabor, kung gusto lang niyang kumabig, sa, lalo na sa panahon niya, eh di dapat kinaibigan na niya itong mga oligarko. Mga oligarkong gustong-gusto siyang bigyan. No? Eh kaya lang problema kay Tatay, ayoko na may strings attached eh. No strings attached. Ayoko rin ng utang na loob manggagaling sa inyo. So ang punto ngayon, ayaw niyang tumanggap ng regalo. Yun nga sa OBP, di ba? Sabi, sa panahon ng ating pangalawang pangulo, kahit saan ka tumingin, may nakalagay doon. No gift giving. Kasi nga, bawal sa kanya yon na tumatanggap ka ng mga regalo. Regalo pa lang yun. Ha? Ibig sabihin, kahit pansit, magdadala ka ng pansit sa tuwa mo doon sa mga staff, hindi pwede. Ang dating pa rin nun, eh, hindi mo naman kailangan kasi gawin yan. Trabaho namin magsilbi sa inyo. Kaya hindi nyo kailangan na magpadulas ka pa o sabihin mo, eh, hindi. Ano lang naman namin to, parang ina-appreciate lang namin. Alam niyo, sa totoo lang, sa mga government employees, sa kawaniin ng gobyerno, sana mahawa tayo sa mga Hapon, no? Alam niya ni Ate Kimura Dolores, no? Ni Ate Delia Maing. Ano po ibig sabihin? Alam niyo po bang doon sa Japan ay bawal mag-tip? Bawal mag-tip. Kung sa mga Amerikano, hindi pwedeng hindi magtitip, hahabulin ka. At meron pang presyo, mga 30% ba, 20% nung kinain mo. Yun dapat ang tip mo. Kasi kung tayo nagtitip dito sa atin, kung ano yung sukle, bari-bari, iniiwan na natin. Ganun ang tip, no? Doon sa Amerika, hindi eh. Meron 30% nung in-order mo. 20 o 30% ng in-order mo ang kahalagahan ng tip na yan. At dinidemand yan nung waitress o waiter. Kasi parang kailangan. Ibabawas sa credit card mo kung credit card ang babayaran mo. Kaya wala kang lusot. Alam mo ba sa Japan, bawal mag-tip. Bakit? Kaya pala sa Tatay Digong sa Davao, nung mayor siya dun, ang taxi driver doon kahit piso susuklian ka kasi hindi sila tatanggap ng tip. Alam mo bakit?

So, sapat na. Sapat na na natuwa ka. Ha? Gusto mo, bigyan mo ako ng positive review sa Facebook. Pwede yun. Di ba? No? Pero titipan mo ako. Hindi. Ang dating kasi sa kanila nun, insulto yan, nahamak mong pagkakrao ko, ang aking dignidad, ang aking trabaho. Kaya proud sila sa trabaho nila dahil di siya tumatanggap talaga ng tip. Kaya mga pupunta ng Japan, kakain na restaurant, wag na wag kayong magtitip. Dahil nakaka-insulto pala yan sa kanila. Bawal. No tipping. Di ba? Ang ganda, no? Ang ganda. Kasi kumbaga, ang dating kasi sa kanyang personal na yon is masaya ka na lang na kung nasayahan ka sa pagkain sa restaurant namin, ubusin mo yung pagkain mo. Kasi pag may natira yan, kabastusan. Kaya wag ka kakain doon na medyo busog ka pa. Kasi pag di mo naubos, no? Ang dating doon sa nagluto doon sa chef, insulto rin. No? Baka hindi masarap. Oh, hindi naubos eh. So yun na yung appreciation mo. Para ka nag-tip, no? Yung appreciation mo, yung tuwa mo sa ganda ng serbisyo, sa sarap ng pagkain, ay doon mo ipakita. Doon mo i-appreciate. Busin mo. Diba? O pwede mo sabihin, ah, masarap. Diba? Pwede mo sabihin yun. Diba? Pero yung magbibigay ka ng tip dahil nasarapan ka, bawal. Kasi hindi nga pwede, hindi sila tumatanggap ng tip. Doon nagsisimula ang korupsyon eh. Diba? Doon nagsisimula ang korupsyon. Kaya nga kung paiiral lang sa atin to, yung moral standard ng mga Pilipino, eh kahit sa traffic enforcer, sa pulis, insulto, pagsusuhulan mo ko, ha? Kaya mabuti pang makiusap ka na lang. Na, pasensya na ho. First time ko ho dito sa lungsod niyo eh. Ha? Eh, hindi ko ho alam eh. Alin ang di mo alam? Hindi ko ho alam na nariyang ka. No right time pala, di ba? Eh, inaabangan mo naman yata ako talagang kumanan eh. Di ba? Ano? Kaya pinakamaganda nun, di ba? Eh, dito nga, meron na nga pong tinatawag na kwan eh. Ano ba tawag doon? Parang may kota. No, yung ticketing ng mga nahuhuli, kaya mahuli silang huli, di ba? Kasi nga may incentive din, di ba? Hindi ka nga nagpasuhol, pero konting kibot, ulihin mo, di ba? Parang gano'n na rin, eh, di ba? Paramihan kayo ng ticket, di ba? So may incentibo pag sa mga nahuhuli, di ba? Kaya dapat balansihin po, di ba? Ibig sabihin, gawin mo na marangal ang trabaho mo, hindi mo kailangan umasa o manghingi ng tip. Kaya nga, di ba, sa panahon ni Tatay Digong, pinagbawal yung salitang Merry Christmas. Kasi nga, pagdating sa airport, ano po, hindi ko ba alam bakit na pagka doon galing ang Merry Christmas, may kahulugan, may pakahulugan, hindi yung pagbati lang, ano? Parang may laman, di ba? Parang Merry Christmas! Baka naman, parang may kasunod eh. Di ba, no? Hindi siya honest to goodness na Merry Christmas, ano po? So, kaya pinagbawal yon kasi baka code name na yung Merry Christmas nyo eh. Di ba? Kaya para maiwasan yon bawal na bumate. Di ba? Parang ganon. Pinagbawal na rin noon. Ano? Kaya, eh, di ko ba, moralidad natin, sana tayo napunta. Kaya nga, balik natin, ano? Yung mga dating nakaugalian natin, yung honesty, yung dangal, dignidad sa trabaho, yung pagmamalaki natin ng ating trabaho. Hindi mo pwedeng sabihin, magsasaka lang, mangingisda lang. Hindi, mangingisda ako, magsasaka ako. Kung wala kami, wala kayong pagkain. No? Ano ako, tagawalis ng kalye? Tagawalis lang ng kalye? Hindi. Nagwawalis ako ng kalye. Ano ibig sabihin nun? Subukan mo hindi kami magwalis. Baka isang araw pa lang, nagigitata na yung kalye nyo. Ha? Kaya pasalamat kayo na nagwawalis. Diba? At sa hiyan nyo, huwag naman kayo magkalat. Kawawa naman. Isipin mo, parang lola mo na yung nagwawalis. Diba ba? Ano po? Ibalik lang. Ibalik lang natin. Sana, ano po? Eh kung magkakaganon, malamang, mahiya siguro ang mga politiko natin. Sabagay, hindi sila tatablan. Hindi sila tatablan sa totoong buhay lamang. Kaya nga, yun po yung ating sinasabi nga kanina, na sa totoong buhay lamang, diyan natin makikinikimita, ano po, na kung tutuusin, dito po sa nangyaring ginagawa nila sa ating pangalawang pangulo na umabot na po to dito sa pagbibigay. At yung GMA, di ba tinanggal na nila yung video ni Gracioso, yung unang interview? Eh pero gabi-gabi ngayon, laman na ng interview, pati hapon, tanghali, at di lang siya. Pati ngayon, yung natanggalan na ng prangkisa dati, no? Ang A-Bias CBN, ano? Yan na rin.

0: yung mga binabalita nila, pangatawa na natin, no? Pinagtutulungan na binibigyan niya ng bigat yung statement ng isang tao at may litrato katabi si BP. Sus Marianong Garapon, nangyari na yan kay Ramil Madriaga eh. Kasi kahit sino naman lumapit sa kanila, lalo na ang BP Sara, nakita niyo ba yun? Isa-isa niya talaga. Nagpunta nga ng Hong Kong eh. Bago puma-aresto ang Tatay Digong eh, iniikot yung buong stadium eh. Kasi hindi siya papayag na kawawa naman. Hanggang doon sa labas ha, yung mga nakapila ha. Hindi ako papayag na hindi kayo makakuha ng selfie. Kaya talagang inakyat niya, iniisa-isa niya yung mga nagkuha ng picture. Siya pa kumukuha. Akin na yung cellphone mo, ako na kukuha. Expert na nga, ang pangalawang pangulo. Diba? Siya na, akin na yung cellphone mo. Diba? Kumbaga, ganoon kalapitin ng taong bayan. Ngayon, itong mga nagsasabing close kami kasi may litrato kami. Si Madriaga nga, binati daw siya ng birthday niya. Tapos may nakalagay na papel doon. Happy birthday kay Sir Ramil Madriaga. Close kayo noon, meron papel. Diba? Sa totoong buhay lang, tanga lang na naniniwala sa inyo. Diba? Sa kan maniniwala, eh, lahat yan lumalapit para magpa-picture. Hindi sapat yan para paniwalaan na may ganyan. At kung may totoong mga maleta, saan ka ba naman nakakita nung unang lumabas po si Orly Gotesa at sinundan ng mga kasamahan niya na 18 na dating Marines na nagdi-deliver ng mga maletang basura, ang codename pero ang totoo ay laman ay pera, at ito yung mga empleyado ni Saldico at pinatotohanan ni Saldico na totoo yan. Kasi paano tinatransport yung pera? Siyempre, sa maleta. Sino nagdi-deliver? E doon mga to, tama sila. So, bakit itong mga panahon niya ayaw paniwalaan ng administrasyon na ito? Kalokohan daw yan, di daw totoo yan. Pati nga si Senator Lacson eh, di ba? Sinasabi niya, anong klaseng maleta yan? Hindi pa pwede yan. Hindi ubra yan. Binibigyan nila ng sinasalag nila na hindi. Paano mangyayari? Imposible, parang imposible, no? Pati nga yung NBI, pati po yung DOJ, at kumbaga, yung ahensya ng gobyerno natin, ano, kahit DILG, hindi nga binibigyan ng panahon. Pati nga ombudsman, di ba, sabi, ano yan? Pati nga si Vince Dixon sabi, ano sabi yung mga expose ni Saldico, ano sabi niya? Netflix, ha? Naging series daw. Maleta series, parang gano'n. Pero pinagtatawanan, dinadownplay. No? Dinadownplay. Ibig sabihin, binabaliwala para hindi paniwalaan. Tama? Pero pagdating sa pangalawang pangulo, aba, 2016 pa nangyayari yan. Paano nangyari yun? Diba? Ngayon siya ang sinasabi nung gracioso. At eto pa, hindi pa sila nagtugma ni Ramil Madriaga. Naalala niyo po yung sinasabi ni Ramil Madriaga bilang kanyang testimonya na close daw sila ni Tatay Digong. Kaya ang nangyari ay binibigyan daw siya ng pera ni Tatay Digong para siya na daw mismo ang bibili ng motor, parang ganoon, no? Motor, sasakyan, parang ganyan, ano? Para kumbaga, ganun daw sila ka-close, ganun daw katiwala sa kanya. Kaya sa kanya daw mismo binibigay yung pera para daw po siya na ang bumili. Ganun kasi kalaki ang tiwala, no? Sabi ni Ramil Madria, ganun, no? In fact, nagbukas ka na ng bank account sa pangalan niya, di ba? Yung sinasabi niya, di ba? So, eto ka ngayon, talagang di nyo maloloko ang taong bayan. Bakit? Noong April 14 ng 2026, sabi ni Ramil Madriaga, si PRRD mismo nagbigay sa akin ng pera para ipambili ng mga motorsiklo. Sabi ni Ramil Madriaga, o eto na ngayon si Rodolfo Gracioso. Ha? Sa panahon ng September 27, 2026, sabi ni Gracioso, nagbigay ako ng pera kay Ramil. Pambili ng motorsiklo. Ako mismo ang nag-abot. O, paano ngayon to? Mag-aaway itong dalawang to ngayon. Diba? De parang yun lang painting na pinagmamalaki noon ni Ramil Madriaga. Na kesyo doon sa Zoom meeting namin, kung mapapansin niyo yung painting sa likuran ng pangalawang pangulo, ako ang nagbigay niya. Ay buhay! Ang laman nyo, ang nagpa-fact check po sa inyo, taong bayan. Sipin nyo ha, Kaya yung mga gumawa ng script ng mga ito na kung tutuusin, walang pinagbago noon, ano? Parang ganito po yan, ha? Hindi nyo napansin. Nung lumabas po si Edgar Matobato at si Arturo Las Cañas at sinasabing member sila ng Davao Death Squad, yan po kung makikita nyo yung pagpapatunay ng isang urban legend, no? Sila daw ay member. Okay. So marami silang nasaksihan, marami silang tinrabaho, di ba? Pero sa isang pagdinig, nung tinanong si Matobato, so hitman ka? Oo. Oh, ilan na napatay mo? Wala pa po. Di ba? Paano ka naging hitman? Di ba? Ano po? Oh. So natawa lang din siya noon, ano, si Edgar Matobato noon sa pagdinig na yun sa Senado. So eto siya. Pansinin niyo itong mga scriptwriter nila, ha? Karamihan laging kasama dyan ang dating Senator Trillanes, no? Kundi yung mga bank accounts na gawa-gawa lamang para ipakita yung perception na napakaraming perang nakuha, okay? At itong realidad na meron talagang Davao Death Squad, parang ganun, ano? So, ito yung pagwawasak ng kredibilidad ng mga Duterte sa pangunguna ng Tatay Digong. Sabi ko nga, yung quarry na sinasabing tapunan ng mga salvage victim. Diba, ano po? Aba, na ngayon, pinaniniwalaan natin ni Matibag. No? Dahil dahil daw yung Las Cañas na testimonya, na affidavit, na kanyang pinaghugutan para sabihin na sinabi daw ni Arturo Las Cañas na si Inday mismo member ng Davao Death Squad. Diba? Ang galing, ano? Tapos, yung daw mga tinatapon sa quarry, no? Doon daw itinatapon. Yung sinasabi niyang yun, ni Matibag nung panahon noon, ay wala pong pirma ni Las Cañas yung kanyang sinumpang salaysay at wala rin pong notaryo. wala pong panunumpa, no? Pero yun ang kanyang pinagbabatayan. Sipin niyo na lang, ha? Alam niyo po ba si Matibag ay dating mataas na opisyal ng PDP Laban? Alam niya naman siguro, no? So, hindi mo akalain, ano po? At dito sa mga binabanggit niya nung nando sa Senate hearing, tungkol doon sa quarry, nakalimutan na ata niya na mismong si dating Senadora Congresswoman Leyla De Lima, nung siya'y DOJ Secretary pa, at nung siya'y Commission on Human Rights Secretary Chairman, natanong siya ni Jinggoy Estrada, sa tagal-tagal niyo po bilang dating CHR, nag-imbestiga na kayo, ba't wala kayo na isang pangkaso kay Mayor Rodrigo Duterte nung panahon na yan? At yung ano, nung ikaw ay naging DOJ Secretary, bakit ganun? Tinawag pa nga siya incompetent na ikinagalit niya, di ba? Incompetent po kayo, di ba? Sabi niya, di ba? Dahil ang makapangyarihan ka, biro mo, from CHR Chairman, naging commissioner ng CHR, as Commission on Human Rights, biglang naging DOJ Secretary, hindi mo nagamit na kapangyarihan mo na makapagsampa ng kaso. And well, lumabas doon, di ba yung puro quarry rin? Na doon daw nandiyan. Sinuyod nila yung quarry eh. Buto ng manok, walang nakita eh. Buto pa kaya ng tao? Di ba, noong mga panahon noon, si Tatay Digong kasi mabiro eh. Yung sinasabi mga kriminal namin doon sa Davao, pinapakain lang namin sa isda. Para naman totoo yan. Di ba? Pinakakain daw doon sa isda. Di ba? At wala rin pong case of missing person sa Davao, kahit na anong presinto. Kasi kung totoo pong rampant na nagkakaroon ng salvaging, ibinabaon doon sa quarry, edi nakita na po dati pa ng CHR, panahon ni De Lima, o nung pumalit sa kanya si Eta Rosales. Wala eh. Kaya nga wala maisang pangkaso kay Mayor Rodrigo Duterte eh. Tapos nung naging senadora siya, pinimbisigan yan, di ba? So hitman daw itong dalawa para lang madiin yung DDS. Ano po? A Davao Death Squad. Eh hindi na ho. Duterte hard supporters na po ang DDS. At urban legend lang po yan. Ano? Panakot sa mga kriminal. Ano po? Sa Davao. At kaya nga sila umunlad na wala na mga kriminal doon. Nabawasan na. Di ba? Dahil nga na, dahil sa urban legend na gano'n. Eh, di ba? May mga vigilante group. Eh. Di po ba? So hindi sapat din na napatunayan itong dalawa. At sinakyan lang yung urban legend na yan. Na? At nung presidente na si Tatay Digong, kung maaalala nyo, merong isang taong nagngangalang Peter Jomel Advincula. Na? At doon pumasok na siya si Bicoy, alias Bicoy, no? At doon pumasok yung ang totoong Narcolis, di ba? Na? Lalo na sa midterm election noong 2018. Tama? Midterm election ng 2018. Ano? Na 2016 ang pangunguluhan ng Tatay Digong, di ba? So, noong midterm election noon, bago magkaroon ng midterm election, lumitaw tong Bicoy na to. Di ba? At ano ang sinasabi niya? Ang totoong Narcolis na kaya galit na galit sa illegal drugs ang Tatay Digong, kasi gusto niyang i-eliminate, tanggalin lahat ng kompetisyon. Kasi siya, siya talaga ang tunay na drug lord. Di ba? Alam niyo yung mga ganyang estilo? A taste of your own medicine. Yung, ina, yung pinaglalaban mo, ibabalik nila sa iyo, iaakusan nila sa iyo. Tama? At yun na nga, may mga drug contribution, may drug money, kaya maraming pera yan, yung mga ganyan. So, mga fictitious bank account na para lang ma-justify nila na ito ang drug money. At siya nga ang drug lord talaga, kaya yung mga kakompetensya niya, ini-eliminate niya. Yan yun. Parang ganun, ano? So, eto ka na ngayon. Di niyo napansin? Dahil uso ang maleta, eto ngayon si Gracioso. Dahil may issue ng maleta na tumatanggap, binidiliberan, di ba? Dito sa 19th Congress na ito, tama? Na sinabi ng administrasyon na ito, hindi ito, kalokohan yan. Walang ganyan nangyayari. Tama? Tapos ang ginagawa nila ngayon, ah hindi, totoo pala. 2016 pa pala nangyayari na yan, deliberan ng maleta. Panahon pa lang ni Lord Alan Velasco, meron na po yan. So ito yung taste of your own medicine, part 2, di ba? Part 3 na pala. Nagsimula dun sa Davao Death Squad, tapos dito sa ang totoong Narcolis, tapos eto na siya, di ba? Eto na, yung mali-maleta na kanilang hindi maipaliwanag at ayaw imbestigahan, ipapasa ngayon sa mga Duterte. Maniwala ka naman sa hindi. Eh kung gugustuhin lang talaga magpayaman ng mga Duterte, ay di dun lang kay Baste, natuklasan nyo na po. Na ginamit ang impluensya ng pangalawang pangulo, di umano, at kung totoong meron siyang interes doon sa GenCorp, hindi ho 19 lang na proyekto at ang mga proyekto, programa, ang nakuha nila sa Davao City, malamang lahat sila. Kaya yung sinasabi ni Senate President Win Gatchalian na hindi mo ba napansin na ba't laging sila na silang nananalo? Parang sunod-sunod, parang andami. Kaya nga sabi sa kanya ni Baste, di ba siya napahiya nun? Senate President ka, di ka marunong ng average. We're talking about 5 to 6 years. Tapos 19 lang ang nakuha ng GenCorp. Ah, para sa iyo, madalas na yan. Madami na yan. Aba, teka. Teka lang, opo, teka lang, teka lang, teka lang talaga. Sa totoong buhay lang. Huwag din naman gawin bobo at tanga ang taong bayan. Kinukondisyon niyo yung utak ng mga taong bayan. Corrupt ang mga Duterte, magnanakaw sila, mamamatay tao sila. Tingnan niyo, ang dami nilang barel, di ba? Ano po? At yun pong si Attorney Bel Zamora, Congressman Bel Zamora, na pag-alaman ko po kay Attorney J.B. Hinlo, na yan pala ay treasurer ng PDP laban noon. Believe it or not. Diba? PDP laban treasurer pala to si Congressman Bel Zamora. Na meron bang armory? Diba? Bakit may ganoon, gaano kalaki bakit merong ganoong kalaking baril ng ating pangalawang pangulo, Sus Marianong Garapon, no? Uy, get a life daw, ah, sabi niya. Get a life daw. Hindi pa rin nila nakita. Eh, hindi lang naman tayo nakakita. Halos lahat po ata, ano? Style daw yon, class daw po yon, yung ganong klase ng pagtatanong o ganong klaseng pagdi-deliver, ano po. Eh, bakit iba po ang dating sa ating lahat? Parabang ang dating, eh, parabagang bakit ganito magsalita ito? Di ba? Para ka nang aakit na hindi mo maintindihan. Teka lang ha, kasi ito po ay court proceeding, di po ba? Apo. So, yung parang yung ganong papila-pilantik ng kamay, yung mata na parang hindi ko makuha eh. So, lahat yan nakita ng taong bayan. Kaya kung makatanggap kayo ng ganong pagpuna, hindi po ito misogynistic, hindi po ito pambababa sa uri ng mga katauhan ng isang babae. Hindi po. Kasi hindi ho namin makita yan sa mga babaeng abogadong kagaya po ni Attorney Sheila Sison. Ha? Si Attorney Christine Terrer. Di ba? Ano po? Kumbaga sa normal lang, sa normal po. Hindi naman sa pag-aano, no? Sa panig ng prosecution, nandun din si Attorney Lorna Capunan. Yung si attorney na naging attorney din po ni Catalina Cabral, ha? Sino ba 'yon? Nasa dulo ng dila ko. Eh, hindi naman po sila ganon. Hindi po ba? Ibig sabihin, yung para, kaya nga napansin, ganun ka. Nakuha niyo po. Out of the ordinary kasi. Kaya para po kayo eh mapuna at magbibigay siya ng opinion na it's so unfortunate that a lot of Filipinos still think that way. They still make misogynistic remarks, especially directed towards women, girls. Wow, bakit mo naman dinaan sa women's right ito? Hindi po ito. We're talking only of you, one particular person. Di ba ba? Who apparently are smart. Oh yeah, di ba? Ano po, di ba? And can speak well and can be a lawyer in an impeachment court. I'm here to do my job. Seriously, they should get a life. Naalala ko tuloy, ba't di mo paawitin yung kanta ni Bon Jovi? Ano yan? Ha? Ate Kimura Dolores? Ito na ang harana. It's my life. It's now or never. Di ba, ano, Bon Jovi? Sus Marianong Garapon. Get a life, ha? Seriously. Eh, hindi lang naman po. Marami po, ibig sabihin, kung wala hong nakita na something wrong with the way you project yourself, we could be all wrong. Baka kami. It's not you, it's me. Yung po ba yan? Sa totoong buhay lamang, ano po. Yeah, ganito eh, hindi po ito issue ng, eh, malambing siya eh. Malambing siya. Alam ko kasi ang mga taga Iloilo, malambing. Tama? Kaya kahit galit na daw, Ilongga. Hindi mo alam, galit na, no? Kasi yung tono ng boses, magsalita, di ba? Yun daw sila kilala eh, di ba? Malambing talaga ang mga Ilonggo, no? Ang mga Ilongga. So, ang punto, malambing, alam natin. Iba yung lambing. Iba yung lambing. Iba po yung lambing, di po ba? Magkaiba dun sa lambing, iba yung lambing sa lumalandi. Magkaiba yun. Di ba magkaiba? O nangaakit, di ba? Magkaiba po. Magkaiba po yan. Ano po? So, eto na. Ulitin lang natin yung naging ano. Dito mo, ganito lang kasimple yung sinabi po ni Renato Bantug. Ano po? Sabi niya, Republic of the Philippines Senate Impeachment Court in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte, case number 004-2026, notice, yun lang. Upon the order of the impeachment court, the trial scheduled tomorrow, ngayon araw, 30th September 2026, is hereby canceled. Trial shall continue Thursday, bukas po yan, October 1, 1st of October 2026 at 10 a.m. Issued this 29th of September 2026 at Pasay City, Philippines by authority of the Impeachment Court, Attorney Renato N. Bantug Jr., Clerk of Court. Yan po, yan. Ano po? Yan po siya. Ano po? Ay, naku, sa totoong buhay lamang. Huwag tayo pa uuto, ha? Kaya nga sabi ko, ngayon, itong gracioso na to, ipipilit nyo talaga, ha? At yung inyong agresibong habulin ang pangalawang pangulo para makasuhan ninyo dahil di umano tumanggap ng maleta, ang Tatay Digong, baka pati si Baste, isama nyo na. O si Pulong Duterte. Na? At eto ngayon, si Lord Alam Velasco, kung usigin ninyo, ganyan-ganyan na lang. Eh bakit nung lumabas po si Orly Gotesa? Pati po itong 18 Marines. Pati po yung video na nilabas si Saldico. Ba't di kayo kumikilos at pinagtatawanan nyo lang yung video ni Saldico? Si Saldico na tinuturo ninyong mastermind. Di ba? Nung panahon na yun? pati nga si Sandro Marcos, di ba, majority floor leader, pinasusuko na si Saldico, sabi, muwi ka na rito, di ba? Yung mga panahon na wala pang video si Saldico, itinuturo niya siya, ang punot dula, siya lang ang gumawa niyan, lahat-lahat, parang ganyan. Tama? O, nung naglabas ng video yung tao, ilang series ng video, ang una ay nanghingi ako ng paumanhin kanya sa mamamayang Pilipino, alam ko marami nagagalit sa akin, di ba? Pero gusto ko pong maglabas ng katotohanan. Iyan na nagsimula, yung kanyang video. At tapos, ito na, nasundan po ito ng paglabas ni Orly Gotesa. Di po ba? At saka pinatotohanan ni Saldico sa isang video niya na totoo yung sinabi ni Orly Gotesa. Talagang di-deliver, di ba? At ang, tapos sinundan niya ng mga kasama niya yung 18 Marines. Tama? Apo. At ang very revealing na sinabi po ni Orly Gotesa noon. Naalala nyo? Isang beses lang naman siya lumabas sa Senado, di ba? Yung sinabi niya na yung pong Congressman Eric Yap ng ACCIS party list. Andun pa si Ben Dalo sa harap niya. Si Erwin. Di ba? Yan ang ano niya, nung congressman siya, di ba? Yung ACCIS na yan. So nag-deliver daw si Eric Yap sa bahay ni Saldico diyan daw po sa Valle Verde 6. Tama? Mali-malita daw. Tama? At syempre, yung mga tauhan nga niya, kagaya ni Orly Gotesa, hindi naman nila iniisip ng pagkamalisyoso na baka pangit ito, baka masama ito. Hindi eh. Kasi bakit? Una, ang amo nila mayaman, billionaire yan, Saldico. Pangalawa, ang nagdadala ng maleta, congressman. Pag hinalaan mo ba yun? Lalabag ba sa batas to? Siya nagdala eh, di ba? Tapos dinala namin kanya doon sa Horizon, sa BGC, tama? Nung inakit namin, okay, ilang maleta, pagbaba, bawas na. No? Naiwan na doon sa kondo ni Saldico. Di ba? At yung mga nababa namin, ha? Ano sabi? Dinala namin doon sa Forbes Park, ano po, doon sa bahay, di umano, ng dating speaker Martin Romualdez. Alala niyo po yun. Bakit noon din niyo pinapatulan yan? Ba't hindi niyo iniimbestigahan yung nabanggit na tao, si dating speaker, ha? Yung si Eric Yap, mga panahon noon, bakit wala? Ba't wala nagbabanggit? Ha? At nung panahon, dahil puro DPWH po pinag-uusapan ng pinanggagalingan, ano, ng flood control, no? Yung di umanong nadulas na itong si Catalina Cabral at meron siyang files. Na? At doon nakalagay yung mga allocable, non-allocable na may kopya nga. Ang batang kongresistang Leandro Lebiste. Eh ba't hindi din interesado ang gobyerno? Ang DPWH Secretary Vince Dizon na nung sinabi ni Amy Marcos na yung sa budget deliberation sa Senado, nung sinabing expired ng appointment mo kasi hindi ka naman na-confirm. So, ikaw ay OIC, di ba? So, yung interim appointment mo, pag hindi ka na-confirm, 1 year lang yan. Tuwan-tuwa. Ah, ganun ba? Ay, gusto ko na nga umalis dito. Saan ka nakakita? At doon ay inamin din niya kay Senator Alan Peter Cayetano harap-harapan, tinanong, may ghost project ba sa Tagi? Kasi pinipilitipin lakson meron eh. Wala po. Tinanong pa yung undersecretary ng DPWH, sigurado kayo wala? Wala po. Di po ba? O ngayon, iniipit na nila si Vince Dizon. Di ba? Iniipit nila na baka sinesave mo si Alan Peter Cayetano, ha? Kaya medyo, di ba, nagbabago na siya ng tono ngayon. Lalo na yung sinabing, ah, ganun po ba? So, ibig sabihin, hindi na ako secretary? Ay, oo po, gusto ko po yan, sabi niya kay Senator Amy. Ayoko po dito, ang hirap po kaya. Diba, sa totoong buhay lamang, naku, sa totoo lamang, naubusan na tayo ng oras, kay bilis po talaga. Ayan, naku, tayo po ay, tayo po ay naubusan na ng oras, kay bilis talaga, pero di bale, bago ako magpaalam sa inyo, magandang gabi po at maraming salamat po. Kina Ate Kimura Dolores, ayan, arigato gozaimasu inyo ni Ate Delia Maing, ayan, magandang gabi rin, salamat din po. Kay Ate Roxanne Costo, salamat po. Kay Kuya Lay Gutierrez at kay Ate Flor Gutierrez, maraming salamat, magandang gabi. At si Ate Kimura Dolores, biglang lumiko ang manipela, nabundol sa maleta na puno ng pera, bugok na chairman. Salamat, Ate Kimura Dolores. I love you nga daw, di ba? Nahawa na doon sa best friend niyang ng ano ng unang ginang na love ya, di ba? Salamat, Ate Kimura Dolores. Salamat po. Ingat kayo, ha? At ayan, naharanahan ko yan. Laking tawa niyo. Salamat po. Kay Ate Marligi Comoren, maraming salamat po. Kay Kuya Boyd Beltran, kay Ate Susan Kakua, yan. Sir Bernard, sobrang excited ni Trililing mag-witness kasi baka makalimutan ng script. At parang circus clowns ang mga councils at prosecution. May naligaw din na galing Viva Max Calaspa. Parang kailang di normal. Opo. At saka yung pa pala, nakalimutan ko, yung kaso ni Tatay Digong, matagal ng script yan. Ni Trillanes, di po ba? Noong pa. Sa buong termino niya, noong 2016 hanggang 2022, yan ang script niya. Dinala lang po sa ICC. Ay, naku, sa totoo. Salamat po, ha, Ate Susan Kua. At si Ads, magandang gabi rin sa iyo, ha. Hindi ho ba pagkakaroon ng interpretasyon ng konstitusyon ang nilapit nila Attorney Vic? At ang konstitusyon naman po ay para sa lahat, sa bawat Pilipino. Kaya marapat lamang po at may katwiran ang pagdulog nila Attorney Vic sa Korte Suprema bilang mga representante ng Pilipino, regardless kung kabahagi o kapartido sila ng sinasagawang impeachment trial. Hindi po ba ata ako sang-ayon sa Korte Suprema sa basta nila i-dismiss ang motion sa mga kadahilanan technical? Hindi naman po yung technical. Ang ibig lamang sabihin, yung pong impeachment court mismo na nagaganap, di ba? Doon binago. Doon binago, so may question ng pagbabago ng interpretasyon ng ilang member ng Senate, no? Na mga umaaktong senator judge, di ba? At ang bibigyan pa nga nilang katwiran, sigurado yan na humingi pa nga kami kanya ng payo sa mga ami si Corey. Di ba? Gaganyan yan eh. Ang punto rito, yung pinaka-adverse na unang tatamaan dyan sa pagbabago nila ng interpretasyon ay ang pangalawang pangulo. Kasi siya po ang nililitis dyan para po tanggalin. Tama? Papasok po ang ating interes pag siya po'y tinanggal. Kasi dinisenfranchise po ang ating mga boto. Doon po yun. Nakagawa na po sila ng aksyon. Yun po yung sinasabi na may cost na. Ito na yung naging resulta. Diba? At interest na ng taong bayan ng tinamaan. Tinatanggal nyo. 32 million ang bumotor yan. Diba? So isa man sa 32 million, naghahainan ng petisyon dito. Ilang libo na natanggap namin dahil hindi sila pumapayag na dinaya sila. Nakuha niyo pa. So sa ngayon, wala pa tayo ron. So yun muna ang mga concern party, no? Yung kanyang mga abogado, ang ating pangalawang pangulo, at kung sino man matapang na senador sa minorya, no? Na natatayo at sasabihin, mali yung mga kasamahan namin. Ganon, no? Na hindi dapat pinalitan. Yun po, sila po ang mga pwede-pwede dahil sila ay may mga legal standing sa ngayon, di ba? Ayan, salamat po. Kasi, di ba, yung impeachment, hindi naman tayo kasama doon, di ba? Sa totoo lang, di ba? Ang ini-impeach siya ang ating pangalawang pangulo. So, siya yung adverse. Pag na-impeach siya, kasama na tayo sa adverse. Kasi yung boto natin, binaliwala na nili. Doon na tayo naapektuhan. Na? Ayan, salamat ha, ads. Si Kuya George Rabal, salamat po. Kay Kuya Sunny Ray, magandang gabi. Ate Dolores Patawaran, kay Ate Shirley Uyang, yan, maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo. Si Ate Charito Cabrera Diana, maraming salamat po. Ayan, ano po, yun nga sabi niya, in my opinion lang, Sir Bernard, because the impeachment trial is still ongoing, relax lang tayo, mga ka-RJ. Yan nga po yung sinasabi ko, di ba? Nakamasid na ang Korte Suprema. So sa tamang panahon, may mag-file niyan at yun po mga adverse, may mga legal standing, tiyak yan. Nagbigay na ng senyales eh. Parang yun nangyari kay Alan Peter Cayetano. Yung unang nag-question patungkol dun sa June 3, dinismiss. Kasi private citizen, walang kinalaman doon, walang legal standing. Pero nung sila Alan Peter Cayetano na nag-file, ayan, nakabimbim. Ibig sabihin, tatalakayin namin yan. Antay lang. Pagdi-deliberatean namin yan. Pag napag-usapan na namin yan, pasasagutin namin ng mga partido. Ganon. Ayan. Salamat, Ate Charito Cabrera Diana. Kuya Joe Guevara, salamat po. Kuya Jaime, Jaime Samaya Bernante, Ate Sanso Ilorde, kay Kuya Romeo Biagpoon Jr., salamat. Kay Kuya Jason Bashar, yan, salamat po. Ha? Si dating Pangulong Duterte, siguradong uunti-unti na nila sa kulungan yan. Dapat sinasabi ni Inday Sara yan sa lipunan at sa media. Eh na nga po ang sinasabi, di ba? Mula po nung nagpunta siya sa City Hall, naalala niyo po, doon sa Elliptical Road, sa Quezon City Memorial Circle, nung nagsalita siya at sinabi na niya na malis ka dyan. Diba? Yan na po yung matapang na mga salita niya. Ibig sabihin, sa kanya na po nang gagaling yan at maging inspirasyon namin o natin na ang ating mga pinaglalaban ay may katotohanan. Siyempre, diba? Ganun talaga. At totoong nangyayari. No? Maraming salamat, Kuya Jason Bashar, si Kuya Arthur Arbuado, si Kuya Manuel Perez, si Kuya Arnel Ople, Aricherito Cabrerdean, Kuya Joe Guevara, Ate Dolores Patawaran, Kuya Rick Orasyon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Naubusan talaga tayo ng oras. Pasensya na. Pero di bali po, magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras. No? Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8 AM. Kumari lamang po ay pakilike, pag-share at pag-subscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Charles Carroll. An Emirati plane carrying about 170 people has landed safely in Saudi Arabia after a fight reportedly broke out between the pilots. The flight from Dubai to Tel Aviv had transmitted a code used to report a hijacking, causing Israeli and Saudi fighter jets to be scrambled. Reports say the co-pilot is being questioned by the Saudi authorities after allegedly stabbing the captain and attempting to crash the plane. President Zelensky says at least 5 people have been killed and 14 injured across Ukraine in the latest Russian overnight attacks. He said the main target was energy infrastructure in and around the capital. The Iraqi Prime Minister has hailed the end of the US-led anti-jihadist mission as a start of a new chapter. The ceremony marks the end of more than 2 decades of American military presence in Iraq. Hospital sources say that at least 52 civilians were killed in and around the town of Alamata in Ethiopia's northern Tigray region during 3 days of heavy fighting between government forces and Tigrayan fighters. Africa's richest man, the Nigerian billionaire Aliko Dangote, has broken ground on the construction of a strategic oil refinery on the coast of Kenya. The ceremony took place despite a court order to suspend the development while land disputes are resolved. Sri Lanka's Supreme Court has ordered a former minister to pay a $20,000 fine and publish an apology in 3 newspapers for taking a disaster response vehicle for his own personal use. The vehicle was delivered to AHM Fauzi when he was the disaster management minister. And police across Europe have carried out a series of raids against a biker gang. More than 1,000 officers were involved in the operation, conducting searches in Germany, Belgium, Bulgaria, and the Netherlands. The raids reportedly targeted the Hells Angels group. BBC News.
4: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang maganda at mapayapang araw po ng Webes, ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi, sa lahat ng dako o sulok ng mundo, kalakip ang aming mataos na pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre sa ating mga ka-senior citizen, hangad din po natin ang inyong kalakasan, ang inyong kalusugan at dagdag po na buhay sa mundong ibabaw. Dahil po may mahalaga tayong misyon, mga ka-senior citizen, ha? Tayo po ang magiging gabay ng ating mga kabataan sa paghahanda ng kanilang kinabukasan sa susunod na mga panahon. At wala pa po ang ating partner na si Dom Pepot, na maring sa mga oras na ito ay tumatakbo na po at hingal na hingal dahil nagmamadali upang makasama sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. At sinasabi po mga kaibigan, ano ha, marami ang nagtatanong kung ito raw po bang BSKE, ha, na tila ipinipris yung pong eleksyon, ha, o pansamantalang sinususpindi ang eleksyon, kung ito rin po ba ay matutuloy o hindi, mga kaibigan. Ay naku, ang dami pong mga tanong, ang daming mga nangyayari na hindi maubos maisip, hindi madalumat ang taong bayan, ang mga nangyayari po dahil sa labis-labis na politika sa ating bansa. Mas kanilang pinagkukulan ng pansin ang pamumulitika, yung pong mga paraan kung paano mananatili sa poder ng kapangyarihan, kung paano nila maialis ang kanilang mga kalaban. Yan po ang kanilang pinagtutuunan ng pansin habang tayong mga mamamayan ay sisinghap-singhap, lumalangoy sa gitna ng baha, sa gitna ng kahirapan, ha, at lahat na halos ng mga sakripisyo ay atin dinaranas sa kasalukuyan. 1.1 bilyon na trilyong piso ang hindi pinag-iinteresan na hanapin, ha, ng kasalukuyang administrasyon dahil tila mas interesado sila, ha, na maialis, mapa-impeach ang ating kasalukuyang Vice President Sara Duterte dahil nakikita po natin takot na takot sila, sapagkat kapag dumating ang panahon ng eleksyon na siyang sinasabi ng ating sariling batas na paraan upang maglagay sa posisyon ng mga taong inakala nating karapat-dapat at mag-alis ng mga tao na inaakala nating hindi karapat-dapat sa posisyon dahil pamumulitika, pagsasamantala lamang ang kanilang gagawin. At yan ay mangyayari po, hahatulan natin ang mga taong inaakala natin na dapat alisin na sa tungkulin sapagkat hindi po sila nababagay o hindi sila tumutugon sa kanilang tungkulin na dapat sana ay kanilang ginagawa. At mga kaibigan, ha, sinasabi po na tila sinuspindi na ng ating Korte Suprema, ha, yung pong question kung susundin yung threshold vote na 16 at ito pong sinasabi na napagbutohan ng mga senador na ibaba ang threshold vote na pinaninindigan ng marami nating pong mga expert sa batas, ha, mga dating justices, associate justice, ha, at chief justice, sabi

pag natapos ang eleksyon at saka maaaring magdesisyon ang ating pong Korte Suprema, mga kaibigan. Ay nako. Kaya ito pong bagbasuran ang Korte Suprema sa petisyon para sa ibinabang threshold vote sa impeachment ni Vice President Sara at sinabi na kayang bayaran. Ha? Ay nako, hindi po. Ha? Sapagkat nakikita naman natin na ang ating mga justices ay talagang naninindigan para sa katuparan ng mga batas ng ating na nakasaad sa ating 1987 Constitution. Ay, naku, Diyos ko. Ano na ba ang nangyayari sa ating bansa, mga kaibigan? Ano, ha? At maging ang ating pong tinatawag na mga ilan po, ha, na mga bansa na kung saan ay tila nagre-resign na unti-unti nang umaalis sa ICC dahil kailangan daw po ay yung mekanismo na nagbubuklod o nagkakaisa para sa sistema sa proteksyon ng fundamental rights at ng territorial integrity at higit sa lahat ng human rights o karapatang pantao. At yan ay kung ang istruktura ay malaya at makapangyarihan. Eh, makapangyarihan naman po at dapat malaya ang ating hudikatura, yung ating sistema ng pagpapatupad ng ating batas. Pero, ayon po sa isang abogada kay Chona Tenorio mula Spain, ha, tila binaypas daw po ang pinakamakapangyariang institusyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan, na, kaya ito ay nagpapakita ng kahinaan ng sistema ng ating judiciary. Yun po ang sinasabi natin, eh, di ba? Noon pa man ay may mali, ha, sa ginawang tila in a silver platter na ibinigay ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte nang hindi po muna dumadaan sa ating local court at maging sa rule ng Rome Statute ay sinasabi din na kailangan dumaan muna sa local court at kung walang magawa ang local court ay saka pwedeng dalin sa ICC. Ngunit binaypas ang ating pong korte sa pagpapadala kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Kaya isang malaking kahiyan para sa ating judiciary ang ginawang ito ng kasalukuyang administrasyon, ha, sa pamagitan ng kanilang alipores na si dating PMP chief Nicolas III, ano, ha, na kung saan ay siya po ang namuno para sa pilitan na maisakay sa eroplano na magdadala sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa The Hague. At kitang-kita po natin na dapat sa isang akusado ay bigyan ng pagkakataon na makaharap ang isang abogado, pero hindi po pinagbigyan, pinalis ang mga abogado, ulti po yung mga kaanak, pinaalis at sapilitang idinala sa Villamor Herbes para doon po ang naghihintay na inarkila daw di umano na eroplano, ha, na hindi natin maalaman kung yan po ay eroplano ni dating Speaker Martin Romualdez o ni Saldico na di umano ang nagbayad ay ang Department, Executive Department.

0: Pero isang malaking kahihiyan po sa ating bansa dahil lumalabas na tayo ay walang malasakit sa ating kapwa Pilipino at isang katraiduran ang ginawang ito ng kasalukuyang administrasyon na nagpahintulot na para madala sa dahil, sa dahilan o sa katwiran na kailangan pagbigyan ang Interpol na siya pong nagsilbi ng warrant at magdadala kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa Dahig. Pwede namang itong proteksyonan ng ating kasalukuyang Pangulo, pero hindi po ito ginawa sapagkat tila isang plano ang mga ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon na pagpapahina sa mga kalaban sa politika upang manatili sa posisyon. At yan po ang nakikita ng taong bayan, ang tila hindi patas na hustisya, na ang hustisya ay para lamang po sa mga nasa posisyon, para lamang sa mga may kapangyarihan. Ngunit ang sakripisyo ay para po sa mamamayan, para sa mga pangkaraniwang mamamayan Pilipino ay tila wala pong hustisya. Sapagkat kapag ikaw na pangkaraniwang Pilipino ay nagkasala, may nilabag ka, ha? Ultimo po yung mga maliliit na maninda, yung mga tinatawag nating street vendor, ha? Kapag hinuli, agad-agad, ha? At ang masaklap, pati yung mga paninda na inutang lang na 5-6, ay kanilang kinukumpiska, ha? At hindi na ibinabalik po doon sa kanilang mga hinuhuling mahihirap na maninda na ang tanging hangad lamang ay makakuha ng kaunting kita para sa kanilang pangkabuhayan sa araw-araw. Pero hindi po yung pinapansin, ha? Pero kapag po mga mayayaman, mga may posisyon, mga big time, ha, o mga big fish na sinasabi, ay meron sinasabi pong due process. Kailangan dumaan sa due process. At tulad po ngayon, itong dating Speaker Martin Romualdez na nagpalipat-lipat pa muna ng ospital dahil tinangka niya, ha, na maging ito ay isang hospital arrest. Ngunit siguro marahil tinatabla na rin dahil sa mga kabi-kabilang tirada o banat ng taong bayan, sa ngayon ay tila mga hindi na mawawala sa kapangyarihan ang kanilang maaring iniisip sa kani-kanilang mga sarili na sila ay habang panahon na makapangyarihan. Ngunit ang lahat po ay may katapusan. Maging ang mga nilikha ng ating dakilang lumikha ay may itinakda rin pong katapusan. Sa iyong pagsinang sa sangmaliwanag, mayroon ka ng nakatakdang araw ng paglisan sa mundo na ibinigay sa iyo na pagkakataon ng ating dakilang lumikha. Pero hindi na po yan naiisip, eh. Lango sila, lasing sila sa kapangyarihan na kanilang taglay at sa salapi na kanilang nakukurakot ng walang kahirap-hirap sa kabangyaman ng bansa na mula sa buwis na talaga naman po pinaghirapan ng ating mga kababayan na dugo, pawis at luha ang kanilang puhunan para lamang makabayad sa buwis at mabuhay sa araw-araw. Pero hindi po yan inaalintana nitong mga ilan na nasa posisyon. Ngunit bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating pagtalakay, papasukin po muna natin ang pag-uulat ng ating kasamang Chona Yu, iba't ibang tanggapan ng pamahalaan pinaghahanda ni Pangulong Marcos sa epekto ng El Nino. Chona Yu, ibalita mo.
1: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na maghanda sa epekto ng Super El Nino. Pinatitiyak ng Pangulo na gawin ang lahat ng hakbang para maiwasan ang kakulangan sa tubig at malubhang tagtuyot sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naglatag na ang National Irrigation Administration sa pamumuno ni Administrator Eddie Guillen ng Mitigation Action Plan para maibsan ang epekto ng tagtuyot. Ayon pa kay Castro, gagamitin ng ahensya ang groundwater maps ng Mines and Geosciences Bureau para tukuyin ang mga posibleng groundwater resources para suportahan ang solar-powered pump irrigation systems. Paiigtingin din anya ng NIA ang inventory at maintenance ng solar-powered pump irrigation system at ang repair at rehabilitation ng mga lumang pump irrigation system para masiguro na tuloy-tuloy ang operasyon ng mga ito. Habang magdideploy din anya ng mobile solar pumps ang NIA sa mga drought-prone areas and water-stressed areas para sa mabilisang pagtugon sa tagtuyot, lalo na sa vulnerable farming communities. Dagdag ni Castro, magsasagawa rin ng desilting and clearing operations ang NIA. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Isunod po natin ang pag-urat ni Rommel Madrigal bago natin pabatiin ang kararating lamang po na si Boy Atrasado, kadiwa ng Pangulo sa San Pedro, Laguna, di ba? Dinagsahan ng mamimili murang produktong lokal, itinampok. Rommel Madrigal, ibalita mo, makapunta nga dyan.
2: Dinagsahan ng mga mamimili ang kadiwa ng Pangulo na isinagawa sa Barangay Pasita 2, San Pedro City. Tampok sa naturang aktibidad ang iba't ibang produktong lokal na inaalok sa mga abot-kayang presyo, kabilang ang mga pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa pamamagitan ng programa, mas nailapit sa mga residente ang mga produkto mula sa local merchants at producers na nagbibigay ng pagkakataon sa mga mamimili na makapamili ng sariwa at di kalidad na produkto. Pinangunahan ng San Pedro Office of the City Agricultural and Biosystem Engineering o OCABE ang pagdaraos ng kadiwa ng Pangulo sa lungsod. Bukod sa benepisyo sa mga mamimili, naging lugar din ito para sa mga lokal na negosyante at producers upang may pakilala at may benta ang kanilang mga produkto. Layo ng naturang programa na mapalawak ang akses ng mga mamimili sa abot-kayang produkto habang sinusuporta ng mga lokal na producer at maliliit na negosyante. Sa pagdagsa ng mga mamimili, muling naipakita ang patuloy na interes ng mga residente sa mga programang naglalapit ng abot-kayang produkto mula sa mga lokal na producer. Ako, si Rommel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Rommel Madrigal. Naku, talaga naman. Ang ating mga kababayan ay talagang hanap ng hanap kung saan makakabili ng mura para magkasya, ha? Yes. Yung kanilang kakaunting kita. Bagamat pinirmahan na daw ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. yung dagdag.
3: Ha? 60 pesos.
0: Maging sa Visayas ay meron na rin dagdag, mga kaibigan. Pero saan makakaabot po yung 60 pesos na dagdag, di ba? Eh, magkano na ngayon ang isang kilo ng bigas doon, Pepot? Hindi kasi ako nakaka...
3: Nasa 50, 60.
0: 50.
3: Alam ko, sabi ni Chula Orel, meron daw darating na... 20? 42.
0: 20. 20 yun yung mukha mo. Tagal na ng 20.
3: 20. Magtsatsaga ka pumila doon sa...
0: Jesus Mariano.
3: Kadiwa.
0: Si Jojo Sikat, may pag-uulat, pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon na kumukestyon sa ruling ng impeachment court sa two-third voting threshold, pagpapatunay na naaayon sa konstitusyon ang proseso ng Senado. Jojo Sikat, ibalita mo.
4: Pinapatunayan lamang na naaayon sa konstitusyon ang proseso ng Senado matapos na ibasura ng Korte Suprema mapetisyon kung may question sa ruling ng Senate Impeachment Court tungkol sa two-third voting threshold. Sa statement na inilabas ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol, kinikilalaan niya ng Impeachment Court ang desisyon ng Supreme Court en banc sa pagbasura sa magkahiwalay na petisyong iniaayon pagkain na naglalayong ipawalang visa ang ruling hinggil sa two-third voting threshold. Sinabi ni Tonggol na dahil sa pagbasura sa petisyon, pinatitibay lamang dito na ang interpretasyon at mga proseso ng impeachment court ay sumusunod sa konstitusyon. Idiniin pa ng tagapagsalita ng impeachment court na sa pagbasura nga ng mga petisyon ay napapanatili ang independence ng Senado bilang impeachment court kung saan ang paglilitis ay hindi dapat ma-hostage o maantala dahil sa premature na panghihimasok ng judikatura o collateral litigation. Dagdag pa ni Tonggol, ang impeachment court ruling tungkol sa two-third voting threshold noong September 23 ay mananatili at patuloy na gagampanan ng impeachment court ang kanilang mandato na patuloy na dinggin at pagpasyahan ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much sa ating masipag na tagapag-ulat at director ng National Press Club, Jojo Sikat. At alam mo, dito sa issue na ito, may mga question mark sa aking kaisipan. Una, aktong lang yung ating dating associate justice, Leonel, na ngayon ay acting chief justice. At isa pa, premature. Tama, maaga pa. Hindi natin alam kung sino yung boboto pa o hindi. Yang ng yes or no, di ba? Kapag ka ginamit ninyo yan sinasabi ni Associate Justice Ascuna, di ba?
3: Yes.
0: Na 16 vote ang threshold sa 24 all members ng Senate.
3: Yes. Ha?
0: Equivalent po yan sa 16 votes and two-third ng 24 na all. Hindi sinabing hindi ka makakaboto dahil sa ikaw ay nakakulong. Hindi ka makakaboto dahil ikaw ay na medical leave. Hindi makakaboto dahil ikaw ay nagtatago. Kung hindi, kasama ka pa rin sa bilang. Yes. Not unless ikaw ay namatay or legally resign o naalis sa iyong tungkulin.
3: Yes.
0: Pero kung wala pong dalawang rason na yon, nananatili ang iyong boto.
3: Yes. Member ka pa rin.
0: So, ikaw ay nananatiling kasama sa 24 all members na nangangailangan ng 16 votes dahil ang denominator ay 24 equals two-third ng kabuuan ng all 24 members ng Senate. Pero dito po sa pag-question nyo ay tama, maaga pa. Hindi pa alam ng Korte Suprema kung sino sa inyong sinasabi may temporal ano yun, yung hindi naman temporal yung reclusion perpetua panghabang pano. Ito temporal. Reclusion temporal, mga kaibigan. Ang parusa, ibig sabihin, 12 years, di umano, na hindi ka makakaupo, hindi ka makakatakbo sa eleksyon o sa anumang posisyon. O, di ba? So, baka hinihintay lang.
3: Gamitin niyo muna yan, ruling na yan. Sistema,
0: na gamitin niyo ang ruling para malaman kung sino talaga ang mga tunay na matitigas ang mga mukha para i-bend the law, mga kaibigan. Kaya doon sa mga medyo kinukutuban, abay sundin ninyo yung inyong mga kutob. Sapagkat di nating alam kung bakit hindi na agad nagdesisyon. Dahil sabi nga, maaga pa. Hindi pa natatapos ang botohan. So, wala pa yung kinu-question ninyo kung tama o hindi tama yung pilit ninyo na pagbaba ng threshold vote sa 16 na para sa 14 na akma para magtagumpay kayo na mapa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Mm-hmm. Abay,
3: kahit may ruling na kayo.
0: Medyo may anho yan, ha?
3: May cuts yan.
0: May cuts, ha? Para hindi ba yun yung eye cuts ni Luis Tro? Ana, tinatawag na sa kalsada. Yes. Di ba may eye cuts yan? O, oh, yan. Oh. Na proyekto, yes, na tila sabit si Luis Tro. Di ba? So, okay. Yan nga, mga kaibigan, ano? Ito po ay magandang abangan natin, yes, mga mamamayan. Dahil ito rin, dahil dun sa questionable na pagiging acting, ha? Dahil bababa yung ating Chief Justice sa November
3: 6.
0: O, November 6, ha? Eh, kung sinasabi, kung ito, depende sa magiging resulta po, eh, ha? Yung sinasabi, kung ito ay kakatig sa kagustuhan ng administrasyon, aba, tuloy ka. Magiging Chief Justice ka na, Acting Chief Justice Leonen, sa pagbaba ni Chief Justice Gismundo. So, yan, mga kaibigan, ang aabangan natin. Yes. Ha? Dahil sabi nga, what BBM wants, PBM gets. Kung hindi po mangyayari yung kanilang kagustuhan na sinasabing tila sa plano, bukod sa unang ginawa sa plano nila ay ang pagpapatalsik o pagpapaalis sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para maditini sa The Hague, Netherlands, sa ICC, ay yung pagdurog naman kay Vice President Sara Duterte, na ngayon ay talagang kanilang pinagpipilitang isagawa, mga kaibigan. Pero sabi nga, mga kaibigan, ha, na kung sakaling mabuwag ang ICC, baka bumalik ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte.
3: Yes.
0: Ha, na siyang inaasam-asam ng marami nating mga kababayan, yan pong pagbabalik ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Yes. Pero sa lumabas na isang video, ibinulgar talaga, ha, ni Saldico, na hindi natin alam kung saan naroon siya nang siya nang siya ay nagsagawa nitong video, ha, na kung saan ay tinukoy na niya kung sino, mga kaibigan, yung pangalan, mismong pangalan ng dalawang mastermind nitong 1.1 trilyong flood control scam, na iniiwasan po ng mga mambabatas na mabanggit ang kanilang pangalan. Pangalan po ni dating Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay pinakakaiwas-iwasan na mabanggit, mga kaibigan. Pero si Congresswoman Luis Tro, aba, ay walang tigres na dahil kay Martin Romualdez, mayroon tayong tupad. Nang dahil kay Martin Romualdez, mayroon tayong yakap. O, ang daming puro dahil kay Martin Romualdez. Yes. Ah, na parang si Martin Romualdez ang pangulo, at siya ang nasusunod sa lahat ng mga pondo, na dapat ay ilaan sa mga programa ng gobyerno. Pero ngayon, sa video po na inilabas sa hindi alam na lugar kung nasaan itong si Saldico, ay binanggit na po ang pangalan ng dalawang iniiwasan na mabanggit, ha, na si dating Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos Jr., na siya daw mismong nag-utos, ha, at ito po mismong si Saldico ang nagdala, kasama, ha, na nagdala sa mga mansyon ni dating Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos Jr., na sinasabi na rin ng mga dating sundalo, mm-hmm. di ba? Na nagdala ng maleta sa bahay mismo ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., sa Ilocos, mm-hmm. na hindi niya lang matandaan kung anong lugar, di ba? At maging dito sa Forbes Park, na tahanan ni Martin Romualdez. Mm-hmm. Eh, sinabi niya rin po na nakapagdala sila. Kaya nga bumili, nag-utos daw ang ating Pangulo na bumili ng bagong mansyon, yes. bagong bahay dyan mm-hmm. sa Forbes Park dahil wala na raw halos paglagyan ng pera.
3: Budega ng pera.
0: Oo, kaya bibili ng bago para paglagyan yes. ng pera. Mm-hmm. Yan mga kaibigan. At kinumpirma din ni Salvi ko na totoo yung mga isiniwalat nitong si Orly Gutesa na pilit pinatatahimik at ngayon ay tuluyan ng binago ang kanyang salaysay at bumaliktad. Mm, diba?
3: Gagawin pang testigo ngayon yung speakers.
0: Paano dahil niya? Maaaring sa alok at dahil sa takot para sa kanyang pamilya. Mm. Ha? Kaya napilitan na bumaliktad, mga kaibigan. Pero sabi nga, nasabi na niya ang lahat ng yes. dapat sabihin at ito ay sinang-ayunan at kinumpirma nito pong si Saldico mm-hmm. na chairman dati ng 19th Congress bilang Appropriation Committee chairman. Yan. Yes. Kaya ngayon na napangalanan na, maring hindi kayo natatakot, maring wala kayong pangamba dahil hindi acceptable sa korte ang video, di ba? Hindi po acceptable sa korte ang video. Kaya nga sinasabi nitong si Romualdez na walang ebidensya na maglilink sa kanya. Ha? Pero hindi nakakalibutan ng tao yung iyong pahayag na kapag ikaw ay inilaglag, eh inilaglag ka na eh. Mm-hmm. Di ba? Nag-ano ka na rin, tawag dito yung mugshot.
3: Mugshot na.
0: Mm-hmm. O, ibig sabihin, tuluyan ka ng inilaglag. Ikaw na ang gagawin. Sa halip na si Sardi ko, ikaw na ngayon ang lalabas na sacrificial lamb. Yes. Di ba? Mm-hmm.
3: Nasa payatas ka na.
0: Ikaw na. Ha? Kaya ano pa yung hinihintay mo? Nasabi mo, pag nilaglag ka, ilalaglag mo silang lahat. O di laglagan na, mm-hmm. dapat sabihin mo na ang katotohanan. At nang sa ganun, baka mapatawad ka pa ng taong bayan dahil sa huli, nagsisisi ka. Mm-hmm. Di ba? Yes. Eh si Sardi ko, halata na na nagsisisi. At saka si Sardi ko, mas matalino sa inyo. Mm-hmm. Dahil maaring naisip niya na baka dumating ang panahon na kapag ka nagkabukuhan, siya ang maging sakripisyo. Mm,
3: siya ididiin.
0: Siya ang magiging scapegoat ninyo. Mm. Ha? Kaya ang ginawa, bawat utos, may ebidensya. Yes. May video. Mm. Di ba? Pero sabi nga, hindi ito admissible sa korte. Pero huwag niyong kalilimutan. Ha? Na kahit sabi, sinasabi, under the rule, 130, ha? Mm. Eh, hindi admissible sa korte ang video, pero meron tayong tinatawag na political reckoning. Mm-hmm. Hindi natin pwedeng itatwa, ha? Na alam na yan ng taong bayan. At sinasabi rin, sovereignty resides to the people and all power emanates to the people. Mm-hmm. Katulad ng nangyari sa EDSA 86, di ba?
3: Yes.
0: Yung ba ay dumaan sa korte? Wala, di ba? Mm-hmm. Taong bayan ang nagdesisyon sa pamagitan ng pagsasama-sama, pag-iipon-ipon. Mm-hmm. Kaya
3: people's
0: ito,
3: power.
0: Naging people's power, mga mm-hmm. kaibigan. Ngunit alam naman natin na yan ay sasama-samang pagsasabwatan ng mga makakaliwa at mga dilawan. Pero ngayon, yung mga nananahimik na taong bayan, yung sinasabi ninyong silent majority, mm-hmm. Na hindi ninyo binibigyan ng pansin sapagkat Kala ninyo, hawak na ninyo ang Dilawan, hawak na ninyo ang Pinklawan, hawak na ninyo ang mga loyalista, pero marami na po sa mga loyalista na mga dati rin na nakakasama namin noon. Bumaliktad na rin. Ayaw na rin nila sapagkat hirap na hirap daw sila at wala silang nakikita na pagtugon. Pagtugon, hindi sa press release, ha? Kundi pagtugon ng totohanan sa mga problema o solusyon sa mga problema.
3: Yes.
0: Kaya marami na ang umalis na mga dating loyalista ng mga Marcos. Loyalista po kami sa yumaong dating Pangulong Marcos Sr. Pero ang aming katapatan ay hindi po transferable. Sabi nga, ngunit kami ay nananatiling tapat sa aming bansa,
3: yes,
0: at sa aming kapwa Pilipino, yes, sapagkat kasama tayo diyan po sa mga nagsasakripisyo, sapagkat lahat po tayo ay nagbabayad ng buwis. Ultimo yung sinasabi ninyong kasama po sa poorest of the poor.
3: Yes.
0: Nagbabayad din po yan ng buwis sa pamagitan ng mga binibili nila na may mga bat. O kaya lahat po tayo walang patawad. Itong mga pulis na tila sunod-sunuran na parang mga sundalong kanin, ha? Na tila awat ng awat sa mga kilos protesta at panayang pagpapakulong, ha? At hindi lang pagpapakulong, minsan binubugbog pa nila,
3: yes,
0: di ba? Pero sabi nga, dapat sa mga ganyang mga pagkakataon ng taong bayan ay nagtitipon-tipon, dapat po maximum tolerance,
3: yes,
0: at hindi maximum tolero ang inyong ginagawa. Ang ginagawa po ninyo ay talagang para mapigil, ha? Huhulihin ninyo o kaya sasaktan ninyo, di ba? Anong laban ng isang pangkaraniwang mamamayan? Lalo na ngayon ang mga nagpuprotesta ay mukhang tila mga kabataan na. Hindi na po kami mga senior citizen. Nakikita ko mga bata na ang nakikipagrambulan sa mga pulis,
3: yes,
0: at tila mga walang takot. Kaya yan po ang sinasabi nga natin na hindi kaya ng korte, pero kaya ng mamamayang Pilipinos. Sapagkat hindi na natin kailangan yung tinatawag na mga ebidensya. Alam na natin, nagsabi na ang isang mapagkakatiwalaan, hindi na natin kailangan yung tinatawag na mga video. Hindi na natin kailangan yung tinatawag na selyo o yung sinasabing notaryo. Hindi na rin natin kailangan yung affidavit na sinasabi nila na fake ang affidavit ni Orly Gutesa dahil fake yung notaryo. Dapat ang kasuhan yung notaryo at hindi si Orly Gutesa.
3: Yes.
0: Di ba? Hindi na po natin yung kailangan tanungin o i-cross-examination. Kundi yan po ay sinabi na at pinatunayan na po ng mismo sangkot. Kaya siya ay merong knowledge sa kanyang sinasabi.
3: Yes.
0: Kaya paniniwalaan natin dahil bilang Appropriation Committee Chairman, siya po ang nagtatalaga ng mga pondo kung kani-kanino ilalaan ang pondo at kapag ito ay pumasa sa BICAM at naging GAA, ibababa po ito sa DBM at i-release ang pera ng DBM,
3: yes,
0: na pinaniniwalaan ng taong bayan na tila ang mga tanggapan na yan, ahensya na yan ng ating gobyerno ay nagkakaisa o nagsasabwatan. Pero ayaw ninyong imbestigahan.
3: Yes.
0: Ayaw ninyong tawagin ang mga
3: dapat ipatawag
0: na mga witnesses,
3: yes,
0: di ba? Katulad ng 14 plus 3 na mga dating sundalo na nananatiling naninindigan na totoo at tapat sila sa kanilang sinasabi alang-alang sa bayan at sila man ay may mga anak na dapat bigyang proteksyon.
3: Yes.
0: Ayaw ninyong ipatawag si Bersamin.
3: Mm.
0: Ayaw ninyong ipatawag si Ulaybar.
3: Yes.
0: Ayaw ninyong ipatawag si Pangandaman na may mga personal knowledge at nalalaman.
3: Yes.
0: Sapagkat sila ang dinadaanan ng mga pondo.
3: Mm.
0: Bakit din yung iniilaga ng katotohanan? Pero sa taong bayan, na katulad ng ating sinasabi, sovereignty resides to the people and all power emanates to the people. Mm. Kaya tanging kami po ang pwedeng makapag-alis sa inyong lahat sa posisyon. At yan ay nagawa noong 1986 People's Power. At yan po ay isang matibay na ebidensya sa kapangyarihan ng taong bayan. Hindi ba kayo natatakot? Wala ba kayong kahit anong pangamba? O nangangamba na kayo sa kasalukuyan? At maaring naghahanda na rin kayo sa anumang maaring pwedeng mangyari. Dahil mahirap pasubalian yung tinatawag na political reckoning.
3: Yes.
0: Oh, eh politika-politika kayo eh. Ha? Hindi niyo naiisip yung kalagayan ng marami nating mga naghihirap na mga kababayan na halos hindi na makabili ng kanilang kakainin sa araw-araw, bigas na lamang yung pinakapangit na bigas. Magkano, Don Pepot?
3: Ayun nga, 20 pesos na sa katiwa.
0: Hindi, 20 pesos, ilan lang eh.
3: Pero ilan na nakikinabang doon?
0: Hindi
3: sa publicity
0: lahat,
3: lang yung marami.
0: Hindi
3: sa
0: naman lahat pumupunta sa Kadiwa eh. Yung presyo sa palengke.
3: Sa market talaga, 50 pataas.
0: Oh yan, 50 pataas. Oh eh, sino ngayon? 60 lang ang idinagdag. Oh eh, 50.
3: Tumas pa pamasahe.
0: Eh, halimbawa, apat sa isang pamilya. Hindi kasi isang kilo sa isang araw. Oh, kaya marami na po sa ating mga kababayan ang talagang tunay naman pong naghihirap, nagugutom. Mga may sakit na walang pambili ng gamot. Mga may sakit na pag pumunta ka maski sa ospital ng gobyerno, kailangan pumila ka sa napakahaba para ikaw ay matignan, magamot, pero wala silang gamot na ibibigay sa'yo. Kung hindi papel, reseta,
3: bibili ka,
0: ikaw
3: pa
0: ang bahalang bumili. Eh, paano kung walang pambili?
3: Yes.
0: Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang PGH merong 100 million kada buwan na ibinibigay. Ngayon, wala na eh. Kaya nga, nakikita natin na tila nanlulumo rin mismo ang mga doktor sapagkat sa nakikita nila. Mabuti na lang merong isa yatang nagahabol na sa tungkol sa mga gamot na Anthony Liatchon yata yan. Oh, yan. Na may malasakit para sa mga kababayan natin, di ba? Oh, ang dami pong problema. Hindi ninyo pinagkukulan ng pansin. Ano mangyayari? O nagbibigay kayo, siyempre pansamantala, 10 kilong bigas. Sa mga ilang lugar.
3: Minsanan lang yan.
0: Oh, hindi naman
3: tuloy-tuloy na regular yan.
0: Hindi naman tuloy-tuloy na pupunta kayo pagkatapos sa isang lugar. Pupunta naman kayo sa Maynila. Pupunta kayo sa Bulacan. Pupunta kayo sa Pampanga. Hindi naman po. Di ba? Nagbibigay kayo ng ayuda. Magkano? Kakaunti. Kaya salit na kumilos ang taong bayan, tinuturuan nyo pang maging tamad, umasa sa gobyerno. Kung wala kayong ibibigay, o di magagalit sa inyo ang mamamayan. Diba? Bakit hindi kayo mag-isip? Dahil ayaw nyong isipin na kayo ay magkaroon ng magandang administrasyon, kundi kung paano kayo mananatili sa poder ng kapangyarihan. Yan po ang inyong lagi ngayong iniisip. Pero tayo magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, si Don Pepot, sasabihin po ang bilang ng telepono para sa gustong tumawag, sana po tumawag kayo. ha? At sa mga gusto rin magpadala ng kanilang mga komento sa pamagitan po ng
3: YouTube at Facebook.
0: Yes. Ha? At sana magpadala na po kayo ng maaga para lang sa ganoon ay mabasa po nating lahat at pakiusap po ng inyong lingkod. Yes. I-like, i-follow ang ating palatuntunang puso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng bansa. Okay? Ay, naku.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang puso ng sambayanan. Pakiusap po sa inyong lingkod, namamahos ako. Pakiusap po sa inyong ng inyong lingkod na sana po i-like, i-follow ang ating palatuntunang puso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Si Jojo Sikat nagbabalik sa kanyang pag-uulat. Senator Go, pinalagan ang planong pagtataas ng passport fee. Jojo Sikat, ibalita mo.
1: Pinalagan ni Senator Christopher Pongo ang planong pagtataas ng passport fee at kahit mag-isa na lamang siya ay gagawin niya ito. Ito ang naging pahayag ni Senator Go, member ng Senate Committee on Appropriations sa budget deliberation ng proposed 2027 budget ng Apo Production Unit Incorporated. Kung tuluyan ang itataas ang singil sa pagpapagawa ng passport sa pagdinig ng Senado, muling naungkat ang daing ng naturang ahensya na lubang malaki na raw ang gastos ito sa pag-imprinta ng passport. Panawagan ni Go sa naturang ahensya na huwag ipasa sa taong bayan ang dagdag na gastusin dahil lubang maapektuhan ng mas mataas na passport fee ang mga OFWs na tinitiis ang mapalayo sa pamilya at tinitipid ang bawat bariyang sinasahod makaraos lamang sa kahirapan. Muling iginit ang senador sa national government na isubsidize o karguhin ang dagdag singil sa passport fee imbis na mapunta sa korupsyon ang pondo ng taong bayan.
2: So can we get your commitment po na huwag muna kayo magtaas, sir? Yun talagang hinaing ng ating mga kababayan. Kasi kung magtataas kayo ng passport processing fee, Mr. Chair, mag-object talaga ako sa floor kahit mag-isa lang ako. Yun talagang i-object ko po, Mr. Chair. Please lang po.
1: Actually, ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bantino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Napakahalaga ng kalusugan para sa ating mamamayan, ano? Pero kung tulad sa ngayon, binawasan yung ating tinatawag na subsidy ng gobyerno, ano ha? O, yung dati
3: nag-adjust
0: po,
3: sila eh.
0: Na 74.4 billion for PhilHealth. Ha? Yan na lang ngayon ang kinumpirma ng ating House of Representative na yan inaprubahan po eh. 74.4 billion para subsidy sa PhilHealth sa taong 2027. Na dati-dati po ha, ay 244 billion ang
3: nilalaan
0: na pondo. Pero ngayon, tila bumaba 74.4 billion. Siyempre, akala nila dahil napakalaki ng mga nakukolekta eh, sa privado dahil tila private parang partnership na ito public ng government, public private ang PhilHealth public private
3: partnership
0: nabubulol na tuloy ako pero napakababa para matugunan ang pangangailangan ng marami nating mga kababayang nagkakasakit
3: ng mga Pilipino,
0: diba? Jesus Mariano, garapong walang
3: sa leptos lang may 8,000 na
0: leptos pa lang yan.
3: Yan
0: pag kami biglang dumating na hindi mo naman masasabi ang kalamidad, biglang may dumating. O paano ngayon? O hindi katulad noon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, may kalamidad, wala. Tuloy ang 100 million na tulong na dagdag sa Philippine General Hospital dahil alam na yun ang takbuhan ng marami nating mga kababayan. Babasa na tayo, Don Pepot.
3: Opo.
0: Nabanggit mo na ba yung telepono?
3: Sa mga tatawag po, tawag po kayo. Bilang po namin telepono, 0917-582-1650. Ulitin ko po, 0917-582-1650. Sa magpapadala po ng mga mensahe, Pakishare po sa inyo mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Nakin po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakin po ang inyong palatuntunan ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Diyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook. At sa YouTube, magpadala rin kayo mensahe. Babasahin po namin, Tita Carmen, ang lahat ng mensahe pinapadala ninyo.
0: Wala ito. Hindi mo nilagyan. Okay. At babasa na po tayo. Ha? Si Menchime sabi, always watching po. Good morning, Madam Carmen, Sir James. October blessing to all. And God bless us all. Unang araw kasi ngayon ng Oktubre, no? Ha? Napakabilis talaga ng araw, Don Pepot. Yeah. Ano, hindi tayo maiinip. At,
4: 2027 na.
0: Oh, ha? 2027 na. Mm. At pagkatapos, sa bilis ng takbo ng panahon, eleksyon na.
4: Mm.
0: Ay, naku, Mariose. Sabi ni Anna Gray, good morning, Tita and Sir James. Meron siyang puso. Si Menchime naman, may, ang mga icon niya, may nagdadasal, may puso, at mayroong nakatawa na may puso. Ayan. Sabi ni Kanor Dakuy ko, Tita Carmen, tuloy ba ang barangay election sa November 2?
3: May pinagpapaliwanag pa ng Korte Suprema yung mga ano, pero, yung Malacanang, Comelec, at saka itong mga...
0: Pero dapat ituloy eh.
3: Senado diba? At Kongreso.
0: Meron tayong tawag, yan, eh. Meron tayong tawag mula kay Manuel Rivera ng Laguna. Magandang umaga po.
5: Opo.
3: Mani po, Sir Manuel.
5: Magandang umaga mong Carmen, Sir James.
3: Opo.
5: Sir James. Gusto ko naman, kataka na akong gusto tumawag, kaso mabait yata ang technician ninyo dyan ngayon, ah. Binubuksan ako. Nung nakaraan, hindi ako binubuksan. Nung Carmen, salamat sa kanya. Ah, salamat nung Carmen sa kanya. Sabihin mo sa kanya. Nung Carmen,
0: apo.
5: Ang ano po, gusto ko po mag-suporta uli sa programa natin. Alam mo po, Mom Carmen, ang hirap ng kababayan natin sa ngayon. Hindi naman natin masisisi ang presidente natin. Alam mo kung bakit? Ang presidente natin, may nagtutulak sa kanila. Ang globalization nga, iyan nga ang pinaka-root, pinaka-ugat nitong problema natin sa bansa natin. Ano, Ma'am Carmen, sa palagay mo?
0: Ang dapat na susunod ay ang ating Pangulo. Kung meron man dapat na pag-uusapan ng kanyang gabinete.
3: Mm, gabinete.
0: Oo. Pero, parang ang nasusunod do, tila yung mga gusto ng mga taong nakapaligid sa ating Pangulo eh. Kung paano sila kikita at kung saan sila kikita.
5: Opo, isa na yan po, Mong Carmen. Pero, hawak nga sila sa leeg. Kasi ang politiko ng mga nasa opisyalis natin, diyan sa Senado, mga congressman, hawak sila sa leeg. Ano magagawa ngayon natin? Kaya nga di na tayo pinakikinggan eh.
0: Pero Ginong Rivera, mayroon sinasabi na mas makapangyarihan ng taong bayan. Sabi nga, sovereignty resides to the people.
5: Opo.
0: Tayo ang naglalagay sa kanila sa posisyon eh. Tayo rin ang may kapangyarihan mag-alis sa kanila sa posisyon. Pero ngayon, base rin sa sinasabi, di umano, ha, ng Senadora Aimee Marcos na tila may plano na baguhin sa pamagitan ng CONAS upang mapalawig ang kanilang termino.
5: Opo.
3: So, 2031.
0: Ano ngayon ang gagawin natin? Nakikita naman natin na halos hilahod na tayo sa hirap, pero kumikilos ba? Wala silang iniisip kundi mapaalis yung inaakala nilang magiging hadlang sa kanila sa 2028 election. Puro na lamang impeachment ang pinagkakabalahan at pinakikinggan ng taong bayan. Konsuming-konsumi na rin ng mamamayang Pilipino. Sa tila, nakita naman ninyo, ultimo si Atras Abante, nakakatulog na raw. Sabi niya, nakakatulog siya. Doon sa walang kakwenta-kwenta na impeachment trial. Di ba?
5: Opo, Carmen. Ang nakasingkaw kasi sa ano natin ngayon, mga opisyalis sa bansa natin, mga makakaliwa na eh. Ang pangulo natin, makakaliwa din yan eh. Hindi mo ba napapansin?
4: Mm.
5: Oh.
0: Sige po.
5: Yan ang katotohanan ng internet.
0: Maraming salamat,
3: salamat
0: po.
3: Po, Sir Manuel
0: May
3: Rivera.
0: May punto kayo dyan. Mm. Sapagkat isa sa nakikita natin na malakas na nakapag-uudyok, ha? kung nauudyukan man ang ating Pangulo. Dahil bakit nila isinama ang makakaliwa? Nakapasok ang makakaliwa, sinasabi ko na noong paman, dahil sa party list, binuksan niya sapagkat ilan sa mga lumika, primer ng ating 1987 Constitution ay may utak kaliwa na sinasabi nga, kung natatandaan din ninyo, ni Deles na nagkamali sila, hindi nila sinasadya. Paanong hindi sinasadya? Eh maging itong si Deles ay tila utak kaliwa din. Diba? Yes. Sinadya po nila yan na para mabuksan ang pagkakataon makapasok sa loob ng gobyerno. At doon, ginugulo tayo ng mga makakaliwa. O, nakita ninyo ang nalakas ng mga boses nila. Si Ilong Ridon, yung Reneco, yung sino pa ba yung nawala na yung mga sila, ano, yung Manuel, nawala na rin si Castro, nawala na rin yung Brosas, di ba? Oh, ngayon dapat mawala na rin yan, yung Tinyo, di ba? Oh, dapat mawala na rin yung mga yan na kunwa-kunwari ay nagmamalasakit sa taong bayan. Pero alam na alam natin ang hangad nila ay maagaw ang poder ng kanilang ng kapangyarihan at sila mismo ang humawak ng kapangyarihan. Yan ang nakikita po natin na hindi tayo magtataka isang araw, eh nasa kamay na tayo ng mga makakaliwa sapagkat masigasig sila. Nakita naman ninyo si Risa Hontiveros, kung di man niya makakaliwa, utak kaliwa, dahil yan ay isang aktivista. Diba? Risa Hontiveros is an activist. Oh, ano, di ba? Siya masigasig, masigasig siya. Oh, at nag-aambisyon na rin na maging pangulo. Tinuturak na siya para mahawakan nila ang poder ng kapangyarihan. O sino ba yung Llamas na kunwari ay
3: advisor.
0: Political advisor, analyst, ha? Oh, isa ring makakaliwa yan eh. Oh, di ba? Napapaligiran ultimo yung ating larangan ng pamamahayag. May mga nakaimbudo na rin po na mga makakaliwa. Kaya kung di po tayo mag-iingat, eh mawawala yung demokrasya at komunistang sistema na ang paiiralin. Sapagkat yun po ang kanilang, ano eh, yun yung kanilang tinatawag na
3: goal, agenda talaga.
0: Agenda, di ba? Oh, meron silang ano, katulad ng mayroong nung araw, kaya kami kumuha kami ng tinatawag na Filipino ideology. Ideology po ng mga komunista yan. Yes. Kung paan, alam na nila kung paano nila hahawakan ang bansa sa pamagitan ng communist ideology. Oh. Kaya yan po ang nakikita natin ngayon eh. Ang lalakas na ng boses nila, ang lalakas na ng loob. At mismo itong aktivista na si Risa Hontiveros ay nag-aambisyon na po na maging Pangulo. Oh. Kaya dapat po alam na natin yan. At ngayon pa lang, sisulat na natin kung sino-sino yung mga taong inaakala natin na hindi dapat humawak ng posisyon o manungkulan sa ating nilalaman.

0: pwede natin gawin bilang mamamayan Pilipino na nagmamahal sa isang bansang demokrasya o isang malayang bansa.
1: Yes.
0: Okay.
1: Mula kay Sir Dins Denzel Mojano, good morning po, Tita Carmen and Brother James. God's way is always the best, sabi niya.
0: Sabi ni Evangeline de Sarisa, good morning, Tita Carmen, Sir James. Hindi naman po yata nakakulong si Romualdez. Ayaw ipakita si Senator Marculeta. Pwedeng, ano to, at makita si Romualdez, dalawin at makita si Romualdez. Ayaw. Ano yun? Nakabartolina ba?
1: Mhm. Wala naman kay Sir Aunt Edloy. Good morning po, Tita Carmen, Kuya James. Shout out po sa family Edloy watching po via YouTube from Taniman, Batasan Hills, Quezon City while taking breakfast. Salamat po.
0: Sabi ni Jola Torre, good morning, Tita Carmen, Sir James, Ilang Cruz, Juanita Estacio, Evangeline De Sarisa, watching with you.
1: Morning po.
0: At sabi ni Jaime Samoya Bernante, paano lalang pinalalakas ninyo ang mga Duterte sa taong bayan? Wala na kasi maniniwala sa inyo. Ano ipatawag nyo din Congressman Prong Duterte? Wala na kayo sa hulog. Eh, totoo naman eh, wala na sa ayos ang nangyayari po. Yung pagpapatupad ng ating batas, eh, lihis na sa katotohanan eh. Wala na po. Ha? Kaya...
1: Selective.
0: Kaya marami na po ang nag-iisip eh. Ha? Selective dahil ang kanilang pinupuntire lang ay yung kalaban nila sa politika.
1: Yes.
0: At yan ay ang mga Duterte. Dahil alam nila, marami ang naniniwala sa mga Duterte dahil sa ipinakita na paglilingkod ng kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maging ito ay sa Davao City.
1: Mm-hmm.
0: At maging nang maging pangulo siya ng bansa. Oh, sige.
1: Mula kay Sir Andres Tevez, the worth of a state in the long run is the worth of the individuals composing it. John Stuart Mill, 1859. Good morning po sa Sambayanang, Casa and Cruz, viewers and listeners.
0: Sabi ni Rick Oracion, grabe ang presence ni Mayor Baste, trending talaga at marami ang nanonood sa impeachment hearing. Eh parang nga yun yung binigyan ng tinatawag na pambansang ano nga ba yung platform, pambansang platform ang ating mayor ng Davao City, Mayor Baste Duterte.
1: Mas nakilala.
0: Mas nakilala at mas nakita na pwedeng-pwede at kayang-kaya pala maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero sa plano ninyo, unti-unti ninyong dinudurog ang lahat ng mga posibleng tumakbo sa pagkapangulo kung sakaling ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: Yes.
0: Yun po ang nakikita ng marami nating mga netizen na plano ninyo. Ha? Kung kaya lahat, eh, si Kitty kaya? Hindi pa?
1: Pag na-implicate ko ulit sa kaso.
0: Yun yata ang bunso. Ha? Sige.
1: Mula naman kay Kushi. Tama po kayo, Tita Carmen and Sir James. Sana matuldukan ng abusadong bangag administration.
0: Si Teddy Villa, nasa linya. Magandang morning.
1: Good morning po, Kate Teddy.
2: Good morning po, Tita Carmen and James. Okay na po.
1: Okay na po kayo, Kate Teddy.
2: Alam mo, Tita, ang nangyayari sa Pilipinas natin, paghahangad ng pera at paghahangad sa pagiging politiko. Yan ang nabulabog ang ating bansa. Yung nangyayari po na yan, galaw rin po yan ni Romualdez. Alam niyo bakit? Dinadivert po niya eh, para sila siya mapag-usapan. Nakita niya, natahimik ng konti ngayon. Si Romualdez, nag-a-apply pala siya ng, ano, na bail. So, kudwati yung Graciano, ngayon naman yung Kalyane. Mga pinabayaran po niya lahat para ma-divert po yan. Yan po yung nangyayari. Tapos yung kumulisa naman po, tsaka yung ICT, magkasabot po yan, yung ICC at yung komunista.
0: Oo nga.
2: Ginagamit po yan. Alam po, ni Trillanes po, ang galaw po ni Trillanes, dalawa. Power at pera. Lahat ng galaw ni Trillanes, pera yan. Depending niya, makamani niya, pera yan.
0: Eh kung may trader yan, sa Pilipinas, ICC, eh, isa na yan pera. Eh. Isa na tapos, sa pinaka-trader sa Pilipinas yan si Trillanes. Na kung natatandaan niyo, bakit nakuha nga ng China?
2: Po.
0: Yung pera isla ng Scarborough Shoal.
2: Pera din po yun. Ngayon, yan pong pagharap ni Trillanes.

0: ano kaya ang mangyayari? Alam niyo bakit? Kasi si Trillanes, galit ko dyan ang mga tulpo dahil sa ginawa ni Trillanes sa mga tulpo nung panahon ni doon sa kapatid niya. Ano kaya ang mangyayari dyan pagka nagharap yung dalawa na yan? Malalaman mo yung mga tulpo kung bumalik na tayo ang pangalang prinsipyo.
1: Abangan natin mamaya.
0: Malalaman natin yan. Pag nagharap yung dalawa, tingnan natin kung ano gagawin ng mga tulpo. Para natiliin nila yung galit na ginawa sa kanila ni Trillanes o pariirali nila yung kanilang kakapalan ng mukha na power.
1: Okay. Ganito
0: talaga yung nangyayari sa Pilipinas.
1: Thank you very much.
2: Salamat po,
1: po
2: Kate Dibilia.
1: Oh, yan, mga kaibigan. Ha? Kaya kung meron kayong pagkakataon, tumawag po kayo.
2: Yes.
1: At nang malaman ng taong bayan kung anong nararamdaman nating mga mamamayan at ng mga otoridad o mga
2: tunay
1: nasa
2: na pulso,
1: gobyerno. Diba?
2: Oh. Mula naman kay Ma'am Elaine Baltazar, breaking news, Tita Carmen and James. Abante, muntik na namang makatulog. Katwiran niya, nakayukulang siya.
1: Gumagawa ka pa ng dahilan eh. Eh nalalaglag na halos yung kamay mo eh. Ha? O sinilip ka nga dalawang beses ni ano ha? Ni Mayor Baste.
2: Lumipat na buwan.
1: Nung bandang huli, nahiya ka siguro, nakita mo, lumipat ka na. Oh, sige.
2: Mula ka sa Fernando Claros, mayroon po bang mangyayari ngayon sa Senado?
1: Sabi ni Benito, mga ugat, grabe naman yan, lahat na lang negosyo, kaya wala talagang serbisyo ang pambansang gobyerno ng Pilipinas at ang lokal na pamahalaan, kundi maningil. Alila lang ang gobyerno, kaya wala silang karapatang maningil sa taong bayan. Kasi ang taong bayan ang magluluklok sa kanilang mga posisyon sa gobyerno. O pati yung tinatag na travel tax, tinaas na naman. Diba? O sige.
2: Mula naman po kay Ma'am Esther Sunga. Good morning po, Madam Carmen, Sir James. Mabuhay po. Laban tayo. Support and protect BP Sara.
1: Sabi ni Maru Garbo Dusdado, sa totoo lang po, nakakaloka na ang nangyayari ngayon sa ating judiciaries. Nagiging konsintador na sila sa nambababoy ng batas. Una, dalawang kumpanya lang ang humarang sa pagtaas ng sahod ng mga ito ng mga ano ba daw? Teka, hinahanap po. Sila lang din pala ang susiras at lalabag at ang nakakalungkot ay kinatigan pa ito ng bagong upong pansamantalang chief ng Korte Suprema kung sasabihin lang ng mga uy, nakakawala. Tumatakbo eh.
2: Mula naman kay Ma'am Esther nakita na pa. Mula naman kay Ma'am Esther Sunga, itong si Atras Abante sa sana matuluyan na matuloy, walang gising. Huwag naman.
1: Sabi ni Benito Magugat, wala pala itong dalawang magkapatid na tulpo brothers. Ito at mga dilawan sa loob ng Senado, tameme kay Baste Duterte, hinay-hinay magsalita, matapang lang sa bunganga. Yung kaharap nila, yung tao, di nila binordyakan. Batang Duterte ang kalaban nila. Yung matandang Duterte, kinawawa nila. Palibasa, matanda na at may sakit na. Itong batang Duterte, subukan nila ulit. Walang binatbat, puro forma at sarsuela lang ang mga komunista sa loob ng Senado.
2: Mula naman po kay Sir Fernando Claros, Tita Carmen, ang laban ngayon hindi na sa kanayunan, nakikipaglaban ng mga komunista. Sa lipunan na, gamit ang papel at ballpen at boses at hindi armas.
1: Yes, sabi ni Benito Mangugat, yung Trillanes na yan, duwag yan. Hamunin ang totoong labanan niyang si Trillanes, uurong ang tumbong. Yan, katulad ni Montulpo na umuro ang tumbong kay Raymar Santiago, duwag yan si Trillanes, sinungaling. Ha? Na mga sinungaling na nga, magnanakaw pa. Demonyo na, duwag pa, sobra naman, ano ba yan?
2: Wala naman kayo, Mr. Sunga, Madam Carmen, paano si Mata, Garcia, laki mata, laki kita sa kumolekta?
1: Sabi ni Shirley Uyang, makakaliwa ang nagpapalakad sa bansa. Yan ay si First lady. Aba, si first lady daw ang nakiusap eh para itigil ng mga driver
2: ang strike.
1: Ang strike o protesta, di ba? Okay. Thank Balbuena, you.
2: Si Balbuena.
1: Thank you, first lady, di ba? Sabi ni Rick Orasyon, si Pinocchio tuso siya. Kasi nga kahit alam niyang ang mga malalaki ay kaaway ng bayan, ngun nakipagkasundo siya pati mga political opponents niya, mga kakampet, yellowish kasi sila ang kakalaban sa kanyang sa kanya. Kaya solve na siya, di ba? Walang nagrarally against him kundi ang ink lang. O tama. Mm-hmm. Dati makakaliwa mga aba yung mga makakaliwa nagrarally na laban din kay Pangulong Bongbong. Mm-hmm. Inihiling din nila na mag-resign. Ganon din kumikilos sila sa Kongreso, sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte para ma-impeach, di ba? O, sige.
2: Mula naman kay Sir Jeans Dens and Mujano, si Mayor Bastet siya kasama sa Magic 12 sa Senatorial State kung tatakbo yan sa national election.
1: Sabi ni Leti Prias, good day, MT and Sir, dapat bago mag 2028 election, pinalayas na dyan sa COMELEC. Naku, nabasa mo na yan. Ang dilat ng mata. Sabi ni Benito Mangugat, LTO, negosyo na naman ang inatupag ninyo. Umayos kayo, alalahanin ninyo. Alila lang kayo, parusahan na lang ninyo mga tao na lumalabag sa jaywalking, lalo na hinaharangan ng mga sasakyan ang pedestrian. Ha? Mm-hmm. Yung sa pamagitan ng pag-awit ng pambansang huwatawat at paglilinis ng mga drainage, hindi maningil. Wala na nga makain, pinagmumultan ninyo ang mga lumalabag sa jaywalking, umaandar na naman ang mga kawalangian ninyo. At saka alam mo, kahit gabi, yung ano ba yung tawag din, nagpapaalis ng mga sasakyan sa kalsada.
2: Sa clearing?
1: Clearing. Mm. Sige lang din sila.
2: Tuloy-tuloy.
1: Tikit ng tikit sila eh.
2: Mula naman kay Sir Ryan Catalan, good day po. Baka public exposure lang yan, yung pag-witness ni Trililing para sa pagtakbo niya bilang barangay kagawad.
1: Sabi ni Benito Mangugat, mananalo kaya yan kahit barangay kagawad? Sabi ni Benito Mangugat, LTFRB, wala na nga makain ng mga driver na yan. Bababayuan nyo pa ng fair hike na pamasahe. Mabuti, wag na lang sumakay. Tuloy na lang itigil na ang operasyon na lahat ng transportasyon na bumabiyahe. Kalesa na lang. Di ba? Maglakad na lang sa kalsada. Kaya ginamit na lang ang kalesa. Walang huli. Mura ang pamasahe. Wag lang samantalahin. Mga bayo na lang.
2: bisikleta. Wala naman kay Ma'am Anriel San Pedro. Good morning po, Ma'am at Sir. Dapat po ang COMELEC naman ang bigyan ng pansin. Baka sa sabang busy nila sa impeachment, eh baka kung ano-ano na ang hocus-pocus na naman ang gawin ni Garcia ng COMELEC. Salamat po.
1: Sabi, dapat daw ituloy, nakahanda na, gumastos na ng 8 bilyon ng COMELEC.
2: Sa barangay election ngayon November 2.
1: Bakit naman gusto niyong ipatigil? Mm-hmm. Diba? Oh. Sabi ni Benito Mangugat, yung mga manggagawang nananawagan na itaas ulit ang sahod, kahit na itaas ang sahod, tataas pa rin ang bilyon. Kahit na malit ang sweldo, tataas pa rin ang mga biling gasolina, electric at water. Teka, baliwalaan lahat na yan kasi communist ang galawan sa gobyerno. Sige. Sabi ni Anna Gray, para po may mali ang desisyon na nailabas ng Supreme Court, bakit po intayin pa nila na magawa ang kalokohan ng Senado bago sila magdesisyon? Ang tama, pag nangyari po yan ay it's too late na kasi po nagawa na. O nga naman, ano? Ang kabuktutan. Eh, pero sabi nga...
2: Pwede mabaliwala yun.
1: Pwede mabaliwala pagka binaliktad.
2: Butuhan nila.
1: Pag binaliktad ng Korte Suprema ang desisyon. Mm-hmm. Eh, marami ho tayong mga iniisip din tungkol mm-hmm. sa medyo pag ano ng Korte Suprema. Pagpapaantag dito.
2: Pagkakadelay muna ngayon.
1: Pagkakadelay. Yung
2: wait and see yan eh.
1: Pagbasura. Yeah, yung
2: premature,
1: sinasabing
2: premature, sabi.
1: Premature na desisyon na niya ng ating Korte Suprema. Mm-hmm. Eh, wala pang nangyayari. Mm-hmm. Butuhan eh. Mm-hmm.
2: Okay. Yung merito, hindi ba dinisisyonan? Mula naman kay Sir Boyd Velasco, maganda maga po, Ma'am Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Aime Samoya Bernante, ang dating 950 pesos na passbook, baka passport, baka ngayon maging 1,500 na. Mga lol, ano ba yun? Edison Macasio, morning po, Tita Carmen at James. Ingat po palagi. Palagi. Thank you.
2: Thank you po. Sabi ni Sir Benito Mangogat, Makakaliwa, Pinklawan, Anakbayan, o anumang grupo yan. Dilawan yan, liberal communist yan. Iisa lang ang adikain ng mga yan. Iisa lang ang grupo nila, kundi liberal communist party.
1: Mm-hmm. Sabi ni Teresita Cruz Agiling, itong mga dilawan, minamaliit si Baste at puro tattoo daw. Eh si Bongbong at pamilya niya, wala nga tatu, eh purong mga addict naman. Maalala ko minsan, napanood ko yung apo ni PRRD na si Mira. Dinanong niya ang lolo niya na pag 18 na siya kung pwede daw magpatatu. Ang sagot ni PRRD ay oo. Eh si ano, punong-puno rin ang tatu si Bastia. Mayor Baste.
2: Kaya si BP Sara, meron din. Mula kay Ma'am Luz Biminda o Santa Maria, magandang morning, Ma'am Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Luz Biminda o Santa Maria, magandang morning, Ma'am Carmen, Sir James. Sabi ni Maru Garbo Diosdado, ang galing niyo pong commentator, Ma'am Carmen at Sir James, tunay po kayo ang puso ng mga taong bayan. Natatamo niyo po ang mga maling kaisipan, ang iba nating mga kababayan, hindi masama ang asa na tayo, hindi masama ang globalization kung matinulang ang mga namumuno ng ating bansa at hindi mga kurap gaya din ngayon. Dati tayo ang nag-export, ngayon lahat ay puro import ang alam ng mga leader natin. Mm-hmm. Eh kasi nga po walang kumikilos eh. Yes. Di ba, puro asa na lang tayo sa import. Bakit hindi nung pa natin sinasabi dito sa ating palatuntunan? Dapat i-develop ang ating agrikultura. Yes. Agriculture. Pagbigyan ng panahon, sapat na pag-iisip kung paano palalaguin yung mga pananim, yung ating mga bigas, di ba?
2: Production natin.
1: O pero mo dati tayo nag-export. Marami tayong ina-export nung araw. Yes. Kaya mayaman ng Pilipinas. Yun din, kung napapanood ninyo o napakinggan ninyo, yung mga sinasabi ni Lee Kuan Yew. Sobra kasi ang corruption, kaya hindi tayo umunlad. Hindi katulad ng nangyari sa Singapore. Ang Singapore ay isang maliit lamang na isla. Harsin laki lang yan ng Maynila. Pero nakita naman ninyo, isa sa pinakamaunlad na bansa, ang Singapore. Dahil disiplina ang pinairal.
2: Dati slogan din yun. Bangulo Marcos Senior. Disiplina kailangan para umulad ng bansa.
1: Para makulong ka.
2: Bisikleta.
1: Diba?
2: Yeloreta.
1: Eh, hindi po natuloy sa sumunod-sunod na mga nawala, sa panahon ni Cory po. Sa panahon ni Cory, unti-unting nag-slide na po tayo. Pababa, babagsak.
2: Yes. Mula naman kay Sir Jaime Samoya Bernante, Ninang Carmen, Ninang James, October na. Talo na naman ang Senado ngayon. 25 milyong, wala pang isang araw, talo nila. Wawa na ang taong bayan.
1: Oo nga, sabi ni Rick Orasyon, may mga video na nagpapanik bayang ng tubig at bigas dahil daw sa napipintong El Nino daw. Ano to? Pagdadivert ng atensyon ng administrasyon?
2: Ay, super El Nino, sinasabi nga na magandaan daw. Hanggang September hanggang March next
1: year. Wala namang masama. Pero maganda, kasi ang tao, reactionary tayo eh. Diba? Hindi naman mawawala yung tubig eh. Kaya nga, ginagawa nitong mga negosyante, yun ang pagkakataon, itinataas nila yung pag nagpapanic buying tayo. Yes. Kaya dapat, okay lang, maganda, pero yung hindi parang papakawin mo na lahat yung tubig, ang tubig hindi po yung mawawala. Yes.
2: Tipidin lang natin magamit. Mula naman kay Ma'am Evangeline, eh, teka, nawala. Mula kay Ma'am Evangeline de Sarisa, yung si Cheese, bakit piniyagan na mag-witness si Trillanes? Eh, noon pa man sinabi ng BPI fraud, yung at mali, yung misspelling at date ng mga statement of account na ibinipresent ni Trillanes. Eh, dininay din niya ng AMLAC na hindi galing sa kanila ang dokumento na ibinipresent ni Trillanes.
1: Aapila si Atty. Makalintal na ituloy ang butuan sa barangay ayon kay Evangeline de Sarisa. Sabi naman ni Jaime Samoya Bernante, dapat ang sahod sa manggagawa, dapat 1,000 a day. Naku. Wala nang mananakaw sila. Medyo sapat na yan. Sige.
2: Sabi ni Ma'am Esther Sunga, Madam Carmen, ako na ang sasagot. Hindi mananalo yan kahit kagawad.
1: Sabi ni Anna Gray, ang mga patay gutom ang mahigpit magsalita ng hindi naman totoo. Bakit ba hindi kayo magbanat ng buto para magkaroon kayo ng dangal? Tama, Anna Gray. Opo. Eh, kung minsan, puro ase.
2: Sarili
1: tapos nakikita
2: din
1: natin sa mga tabi-tabi, nagsusugal sila. Yung mga nagpapalimos, nag-uumpok-umpukan ho yan. Tapos, nagsusugal sila, yung iniitsang perang ganon. Oh.
2: Karay Cruz.
1: Oh, yan. Nakikita ho na. O kaya yung baraha. Ano ba yun? Pekwa.
2: At yung iba nag-
1: Tongits.
2: Sumisingot pa.
1: Oh, tongits. Yung iba nga, habang nagpepekwa, sumisingot eh. Eh, nakikita ho namin pagdadaanan sa sasakyan eh. Sabi ko, nasa kaya mga magulang itong mga batang ito? Yes. Bakit pinababayaan? Di ba?
2: Mula naman kay Sir Fernando Claros, may kredibilidad pa rin ba kaya ang mga miyembro ni Mar Balbuena sa kanyang pagbabago ng desisyon?
1: Sabi ni Evangeline de Sarisa, ang sabi, kaya daw binasura ay wala namang personalidad ang umapila, hindi sila involved. Siguro ang gusto niya ay si BP, marami ang umapila.
2: Wala naman kasi Jus Den Sermuano, Quezon City Mayor Joel Belmonte po, for Senator, sabi niya.
1: Sabi ni Evangeline de Sarisa, yung tattoo ni Baste ay parte ng kultura nila dahil sa may lahing Muslim gaya ng mga igorot. Tama, kultura, hindi dahil sa convict o ano paman. Pero nung araw, yan ang impresyon ng mga matatanda nung araw. Na kapag ikaw ay may tattoo, naku, convict yan. Ha? Pero yan po, totoo naman, yan ay bahagi ng kultura. Ang nanay yata ni, ano ba tawag dito, ni Baste, Mayor Baste at ni Vice President Sara Duterte, ay may lahing Maguindanao, Muslim.
2: Mula naman po kay Ma'am Sir Jeans Dennis Alamuhano, ituloy po yung massive clearing sa mga barangay roads, sidewalks, yung sa barko, barangay clearings, ituloy.
1: Anong barko?
2: Barko.
1: Sabi barangay ni Merle, ikaw mo, good morning mga kapuso, Tita Carmen at si James, Sir James. Alam mo, yung mga Chinese, ang dami nila, bangka-bangka na yung ginagamit nila. Yes. Di ba? Kasi alam mo, ang duda ko, may kasama pa siya rin pang, ano, ng, pang-detect ng mga ng, ano, na gadget. Yes. Palagay ko, kasi may sinasabi na bukod sa malampaya, merong mas malaki na
2: deposito.
1: Deposito na langis. Yes. Diyan sa may parte ng Palawan. Oh, sige.
2: Mula naman kay Ma'am Baltasar Elaine, Tita Carmen, noong panahon ni Marcos Sr., si Damian Soto lang ang nakapagmumura kay Marcos eh. Ngayon, taong bayan na, nagmumura kay Da Junior.
1: Naabutan ko si Damian Soto. Pero si Damian Soto, ang naging sakit yata niya, yung dumalaki yung harap. Ang tag din yung luslos. Nagkaroon siya ng luslos. Kaya siya bandang uli, nakasaya eh.
2: Wala naman kasi rayang Catalan. Dapat po paupuin sa business class, sa Senado yung mga teacher, construction worker, farmer, driver, yung mga nagbabanat ng buto araw-araw, di yung natutulog sa Senado. Senate is for the nation, is for the nation and the people.
1: Sila may pera yung mga nasa Kongreso. Hmm. O sila may pera yung nagbabanat ng buto. Kakaunti lang ang kinikita pero marangal, may dangal.
2: Yes.
1: Eh yung mga kumikita ng mga milyon-milyon, bilyon-bilyon, suot lang na rilos, milyon-milyon. Hmm. Di ba?
2: Mga bags lang.
1: O, eh, wala naman dangal. Ano sabi nung pare, yung si Father Orbos, mayaman nga kayo. Magnanakaw naman kayo. Hmm. Di ba? Yes. O anong dangal meron kayo na mamanahin ng inyong mga anak, apo at mga susunod pang generasyon?
2: Yes.
1: O.
2: Mula naman kay Kyobi De Leon. Good morning, Tita Carmen, Sir James. Araw-araw po kami nakikinig na mag-asawa. Karamat sa inyo. More po. Power. Thank you po.
1: Si Erlinda Saldivar. Nakikinig din,
2: yes,
1: sa atin yan.
2: Thank you, Mang Erlinda.
1: Magandang umaga sa iyo, Erlinda Saldivar. Yes. At siya yung mabait na may naginoo.
2: Yes.
1: O yan. Sabi ni Benito Mangugat, black propaganda lang yan ni Lisa Araneta Marcos. Ang pagyakap niya sa isang opisyal ang jeepney operator, binabawi nga ng LTFRB ang taas pamasahe ngayon.
2: Mm.
1: Nakuha.
2: Mula naman kay Sir Ben, good day po. Abante, sarap ng tulog mo, labas di lapat, tuloy always, sarap buhay.
1: Eh sabi niya, nakakaantok daw yung ano eh.
2: Magtatalong.
1: Trial. Oo. Sabi ni Bear Esposo, good morning tita at James. Nag-viral ngayon sa Facebook, isang babaeng negosyante ang lutong ng pagmumura sa mga gatselyan. Ang himutok niya ang truck banda ay 6 a.m. to 10 p.m. dyan sa Valenzuela. Hmm? Umalis dahil nag-triple ang amilyar, na nawagan din siya sa mga kapwa niya negosyante na umalis na sa Valenzuela. Dahil pahirap daw sa negosyante ang pinagagawa ng gatselyan dyan.
2: Hmm.
1: Hindi lang po yung babaeng yan ang naringgan natin ng mga himutok, yes, ha, dyan sa Valenzuela.
2: Hmm.
1: Yung kanilang mga pagpapalakad na halos mga lupa sa mga magagandang lugar ay pag-aari po di umano ng mga gatselyan. Yan po ang ating ikinatatakot, ipinangangamba na kung sakali tumaas pa ang posisyon nitong si Gatchelian, ito po ay magiging protektor ng kanyang ama at ng kanyang angkan sa kanilang mga ilang illegal activities. Hindi ba may illegal na minahan sa Sibuyan Island?
2: Mm-hmm.
1: O, yung tinatawag na dati po ang kanyang ama ay tinaguri ang Plastic King, smuggler ng resin, di ba? Yung pong resin, plastic po yun, na maging sa aeroplano ginagamit po yun. Mahal yun ang kanyang dahilan na kapag ka naging produkto, ibabalik niya. Ha? Mm. Pero hindi po, yun ay paraan na para makapag-smuggle at pinagkakitaan ng malaki. Kumpali yata yan eh, kumpali sa ELAP, ha? Kumpali sa ELAP, ha? At nabigyan ng break, di ba?
2: Yes.
1: Oh, yan, kaya maging yung ano bang hotel na dati nabili nila.
2: Waterfront.
1: Meron pa rin sila sa Cebu, ha? Oh, kaya nakikita natin
2: reclamation
1: na itong pag-upo sa posisyon ng mga gatselang, kanyang mga anak, mayor ang anak niya sa Valenzuela, di ba?
2: DSWD
1: at DSWD secretary.
2: Secretary,
1: yung si Rex Gatchelian. At itong si Win Gatchelian.
2: Jesus
1: Mariano Garapon, mga kapatid ko. Ha? Eh, medyo pag-aralan ninyong mabuti. Ha? At hindi po yan Pilipino, mabuti pa si Don Pepot eh. Ha?
2: Hapap.
1: Pilipino, ang kanyang Pilipino ang kanyang ina, isang Pilipina.
2: Yes.
1: Kanyang ama, Chinese.
2: Mm.
1: Pero dito po siya pinanganak at ang nagpalaki sa kanya ay kanyang ina. Kaya meron siyang pagmamahal sa Pilipino.
2: Yes.
1: Eh pero anong aasahan natin kay Win Gatchelian? Ang nanay Chinese. Mm. Kaya ngayon nagkaroon ng question sa citizenship yung William Getchelian, yung kanyang naturalization.
2: Na-question yun eh.
1: Na-question
2: ngayon, naturalized na yata siya ngayon.
1: Kaya ngayon naturalized. Kaya saan kaya nila binili yung apelidong Getchelian? Di ba?
2: Nahaba na. Kasi mga Chinese na maiksi ang apelido. Bibili ng pang mahabang apelido. Kaya,
1: huwag tayong madala sa mga pakita. Halungkatin natin yung mga background. Sige.
2: Mula naman po kay Sir Fernando Claros, sa magkanong dahilan kaya kung bakit nananahimik na si Mar Valbuena?
1: Sabi nila, yung bagong witness, sino ba yung sisira, ano? Yung bagong witness nila sa impeachment na nagsabing nagdadala sila siya ng bilyong salapi kay Vice President Sara Duterte, si Gracioso.
2: Gracioso.
1: Eh, isa rin pala itong police character eh. Mm. Di ba dating police na naalis?
2: Mm.
1: O dahil sa mga iba't ibang mga illegal na ginagawa nitong activities, di ba? Mm.
2: Sabi niya, di niya alam na na-demote, naalis na siya. Sabi naman ng PNP, nag-appeal ka pa nga eh.
1: Kaya bakit natin paniniwala, katulad nung Las Cañas, Matubato, nasaan na ngayon yun?
2: Mm.
1: Di ba yung si... Yung isa, yung...
2: Si Bicoy.
1: Bicoy. Mm. Oh, yan. Puro mga ano sila eh. Puro mga detainees. Di ba?
2: Madriaga.
1: Madriaga. Detainees din po yan. Si Trillanes, kailan kaya?
2: Mamaya, baka isasalang mamaya eh.
1: Hindi. Kailan makukulong? Kailan makukulong? Yun ang tanong
2: pala,
1: mo.
2: Pala tanong.
1: Oo, kailan makukulong? Oh, eh puro pasiklab ito eh. Hindi natin alam kung kakandidato na naman ito eh. Sabi nga ni, sino ba yung nagsabi?
2: Si Esther Sunga.
1: Oh, Esther Sunga, kahit barangay kagawad, hindi ka mananalo.
2: Yung Esther, hindi kakalokan yun.
1: Puro ka ano eh, puro ka exposure, kahit na taliwas sa katotohanan yung mga ini-expose, mama-expose ka lang. So, sa bagay kasi, sinasabi, good or bad, publicity.
2: Yes, still, publicity. Oh, mula kay Sir Nazario Bautista, nabigyan na ng pera si Valbuena.
1: Sabi ni Benito Mangugat, basta kapag communist ang galawan sa gobyerno, baliwala yan. Kahit na itaas pa ng 1,000 ang sahod, tataas pa din ang mga bilihin.
2: Sabi ni Sir James Denzel Muano, mas maulad na ang Vietnam sa larangan ng agrikultura eh. Mas well managed and developed sila.
1: Sa atin nag-aral yan ng pagsasake, yung Vietnam. Kasama ng iba pang mga Asian countries.
2: Nag-aral sa atin.
1: Eh ngayon, tayo pa kulelat.
2: Sa kanila.
1: Sabi ni Evangeline De Sarisa, charot lang ang dahilan kaya hindi itutuloy ang botohan sa barangay. Ang totoong dahilan, nakapagpwesto na sila ng mga sasalo sa laylayan sa darating na eleksyon. Si Valbuena, nag-I love you na ano to, kaya galit ang mga member ng steering wheel na kasimbilis din ang pagbaliktad niya. May pamura-mura pa siya, yung pala, maleta lang ang katapat. Sabi ni Leti Prias, Tita and Sir, bukas na lang ako mag-comment. Lapit na ang expire load ko. Nood lang ako sa Facebook at nakikinig habang di pa expire. Hehehe. Thank you, Leti Prias.
2: Thank you, Ma'am Leti. Sabi ni Ma'am Los Biminda o Santa Maria, grabe Ma'am Carmen, nag-grocery ako para makamura ako. Kaso mapapamura ka talaga sa pagtaas ng mga bilihin eh. Yung baby oil, dati 32 pesos, 1 week tumaas ng 4 na piso, at yung iba, 800 na. Pinamili ko ang bat, 100 plus din.
1: Ako, Diyos ko. Sabi ni Bayani JRB Langguban, good day po, Tita Carmen, Kuya James, sa nagaganap po na impeachment trial, kung tayo po ay mapagmasid, makikita po natin ang ugali ng bawat isa, mga senador, congressman, abogado at mga witness, may mayabang, may matapang, kuno, may bully, may mahinaon, may bendalo, at may natutulog pagpalaan.
2: Lahat nagkakaroon
1: bansa. Ng Diyos ang ating bansa. Patutuloy ako, naguguluhan sa aking mga binabase. Sabi ni Anna Gray, kami po mag-asawa, pag nagta-travel, ay nasa business class kami. Kasi gusto namin ay may comfort, pero ang ginagastos po namin ay hindi pinagnakawan. Malinis po ang pera namin. Eh, pinagtrabahuan po eh. Siyempre, malinis. Yeah.
2: Mula naman kay Ma'am Teresita ko sa Kiling, Tita Carmen, may balita na ikukunit na daw si Gatchalian dahil marami na daw nagreklamo ng mga staff dyan sa Senado. Hindi ko alam kung gaano katotoo ha. Ang ipaparin daw ay si Cheese na.
1: Eh, si Cheese, kahit ano pang sabihin ninyo, Pilipino yan, mm-hmm. di ba? Ang tatay niya naging kalihim ng agrikultura, yes. si Sunny
2: Scudero.
1: Scudero. Mm-hmm. Ah, eh, at saka nakikita naman natin eh, ha? Sa kanyang
2: pagsusumikap,
1: performance as presiding officer, eh, patas naman yes. po eh. Mm-hmm. Hindi yung sinasabi niyo bakit maluwag yan sa prosecution. Hindi po. Mm-hmm. Pareho lang.
2: Mm-hmm. Sige. Mula naman kay Sir Led Nonasa, good morning po sa inyo. Lumakas mga nanonood sa impeachment nung pumunta si Baste kay Trilling. Kay Trilling, tingnan natin dami ng makikinig mamaya sa inyo. Ako po, Lunes hanggang Biyernes, araw-araw.
1: Hindi, maraming manonood. Titingnan lang kung sasabihin ni Trilling. Kaabang-abang kasi yung mga kasinungalingan niya eh. Diba? Mm. Sabi ni Led Nonasa, good morning sa inyo. Lumakas nga... Sige, basa.
2: Sabi naman po ni Ma'am Esther Sunga, Madam, Lola nila, nanay ni President Duterte.
1: Muslim.
2: Mm-hmm.
1: Ang alam ko yung nanay ng nanay nila.
2: Mm-hmm.
1: Sige. Sabi ni Rowell Cruz, good morning po, Tita Carmen, Kuya James, Lucila Francisco, morning po, Ate Carmen, sa totoo lang po. Naku eh, nabasa na natin.
2: Sabi ni Sir Fernando Claro, salamat at natalo sa kaso ang GMA 7.
1: Oo, magbabayad sila ngayon eh.
2: Mm.
1: Ilang Cruz, Teresita Cruz Agiling, watching with you.
2: Morning
1: itong,
2: po.
1: Itong hawak na, ano ba yan? Nung isa nating kaibigan, naku, sana naman.
2: Sayang.
1: Oh, sana naman ito ay...
2: Mabigyan ng pansin.
1: Eh, pero hindi daw po sa kasalukuyan. Hindi daw po sa kasalukuyan.
2: Hindi sa panahon to.
1: Administrasyon, sabi.
2: Mula naman kay Sir Fernando Claros, magpapabudol na naman ang Senado Impeachment Court sa katayuan ng gawagawang ebidensya ni Trilling?
1: Oh, sabi po ni, Ray Urbano, good day po ma'am, sir. Mamaya dadalo si Trillanes sa hearing. Sana kung mapapatunayan siya ay nagsisinungaling at pawang paninira lamang ang ginagawa sa mga Duterte. Maari ba siyang sampahan ng kaso? Maari.
2: Mm-hmm.
1: Diba kung may mapapatunayan eh, diba? Kasi matagal na niyang ginagawa yan sa Duterte. Lalo na yung pagdala kay Tatay Duterte sa Daheg. Kasapot din niyan si Trillanes. Eh, siya nga nasa gitna eh.
2: Mm.
1: Tamo siya yung nagbigay ng pera na mula sa maleta, di ba? Mm. O kasama siyang nagpapalit at siya yung sumasagot yata sa mga gastusin o pagbibigay ng salapi doon sa mga staff ng ICC na nagpunta rito.
2: Siya rin pakilala kay Ombudsman, di ba?
1: Oo, at nagkaroon sila ng meeting sa bahay mismo ni Ombudsman.
2: Sabi ni Ombudsman yan, ha? Kaspin. Mula kay Mamel Gicomo, natawa ako kay Trilling. Bakit di ituloy ang pagkapatistigo sa kanya kay Trilling? Para lalong mapaya ang mga prosecutors.
1: Ay nako, sabi ni Rick Orasyon, si Pinocchio, tuso siya kasi nga kahit alam niya ang mga malaking kaaway ng bayan, ngunit nakipagkasundo siya, pati mga political opponents niya, mga kakampit. Naku, nabasa na natin.
2: Wala na po tayong
1: pan. Okay, wala na tayong oras. So.
2: Salamat sa Diyos, salamat sa nila. Sabi ko naman po ni James Godoy, lagi pong sabi lahat ng Pilipino. Buti, tama, God bless us all.
1: At yun naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalang po at nagpapaalala, kailangan maging malakas, malusog, kumain ng mga masustansya. Yung pong mga gulay-gulay na mga talbos-talbos, mura-mura lamang po yun. Mm. Ha? Steam ninyo.
2: Yes.
1: Steam. Tapos kung meron kayong konting sausawan, pwedeng suka, pwedeng bagong balayang, pwedeng bagong hipon, di ba? Eh, para tayo maging malakas at malusog dahil kailangan po natin yan. So with that, ay siya'y mabuhay ang sambayan ng Pilipino. And may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
3: The views and comments of the hosts